0: sa pag alboroto ni Trillanes nga wa siya madayon pagpanistigo. Murag ang iya na karong gina-question ang integridad sa Senate Impeachment Court presiding judge nga si Francis Escudero. Murag naana say but pasabot nga marabita og may bias si Escudero og mura og ang iyang pagbati murag naa gyud gihapon dito sa panigle na nila ni sa mga Duterte attorney. Unsa kay may tamong senaryo no ubing si Escudero nga aw wa man di mo salig na ko naog na lang ko diri kamoy padayon dia unsa maging senaryo attorney?
1: Ah, posibilidad man po na no kung kanang mo inhibit siya mo no kanaog sa iya kanang patungod no option kana ni ni presiding officer Chief Escudero no ako naman dai mo duda sa akong integridad sa akong independence ug sa akong impartiality na mo kanaog na lang ako dinis so makalangan na pod na no ikaduha pwede pod na ang isa ka scenario ana ilang ipasukos nila si Trillanes kanong namulong ka ana despite sa subjective cover man tatanan no
0: okay
1: so cover man siya kay naman siya gipanigan na magdumjo no kanang mo lagi na siya kanang kundili matughan legally na dito na lang kita sa politika
0: na presyo. Posible sab siguro attorney nga ang mayoriya magpili og bag-ong presiding judge. Posible na.
1: That is possible man na kay again dili pa pan man nila ma-question karon kay ila man ang internal procedure, ila man ang internal rules. So depende sa ila pat mo na in the interest of time kanang basig magka-fatigue tatanan physically legally no kay malangan man kaayo. So daghan pili da kun giila pa bitaw nagipulido Magnum June wala na daghang drama unta karon kanang street na unta no katong corona days naruman na mo to in 45 days or pila ra ba dali ra to siya nya do na pildi siya dito pero pagabot dito sa Sandigang Bayan dito magitagsa-tagsa katong iyang AMLAC document na sakto man og compute kun ang acquit siya dito kay well dito lahi man gyud sa politika ug ang legal Magnum June ani unta gipulido unta nila legally and politically.
0: Attorney Robert Maestre, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
1: Dakan kayong salamat, Magnum June, o sa magbuntag sa tanan.
0: Inyo na ba ito mag-action si Attorney Robert Maestre, ang IBP Mismore Chapter Board Member o atong ilan usap nga legal political analyst din sa atong nagbayan. Oras, alas 7:58. Standby, pahinomlo muna.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Kada bulan, problema na pod nato ang mga Byronon, bayad na pod sa kuryente, tubig o internet. Taas na pod ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants maong maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pilag bubiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in, maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. J-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
2: Nangita

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kailangan ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
9: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
10: Huwag magpapagutom ng sobra.
9: Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
11: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Gikan sa kinatas ang bukid.
16: Nak, kit kamusta ngay?
15: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
15: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2 GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
18: O pauli na ko ka.
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
19: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.

0: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mula sa pinakamataas na bundok.
2: Nak, kamusta nga?
1: O pinakamalayong isla man.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: Papauli na ako ka!
1: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
6: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ganita na pad ko pong tuhog sa kita, gindi ba? Habi na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi. Buta nga maging extension.
10: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Magnum 45.
13: Oras alas 8:10. Para yun sa ato mga balita.
14: O karon sa itong parayon sa itong Magnum Malukal, giklaro ni Dr. Natalie Grace Ayupan Pigit sa DOH Region 10 nga posibleng mapaubusan ng tsansa nga magbaton sa demensya ang usa ka tawo ilabi na sa pag-abot sa taas nga panghidaron. Mato ni Pigit nga kini mahimo pinagi sa pagpakisayod sa mga risk factors o pagsiguro nga samtang batanon pa mahimo na sila sa pag-amping sa kaugalingon.
13: Para sa ito mga balita, gibutyag ni Agricultural Productivity Operation Office kun APOO Head Engineer Bernie Dabang. Doon na sila ay natalang apektado sa kainit sa panahon sa kabukiran. Matod Dabang ang kasagaran sa mga apektado o mga mag-uma sa mais. Aban matod ni Dabang, di kiniangay nga kabalakan tuod kay insured ang maong mga mag-uma ug mabayaran sila sila na gasto.
15: May taas na init sa bukid nga wagi ulan-ulan no. Naagid na igo. Naa natay mga recorded pilot. Yes, kabayan sa El Nino mo na siya ang pero mo lagi na ang El Nino is dili ang katas-on lang sa kainit pero ang grabe nga kainit. Nakita yung mga natay mga data na pwede na mo ma-present. Liga hapon nag-present namin sa council meeting sa CDRR. Nakita yung mga naigo na jud nga may gali kay na insured sa TCAC na to. Oo, na-insured. So once na-insured na, kung depende sa unsa kataas pa yung standing crop, ana, sumo ka na, mabayaran sila, no? Mabayaran ang atong mga farmers. Nanagitin na nga records, ana, recorded, especially ang kasagara na ba kay kaning corn farmers na to.
13: Ang inyo nabati mao si Apo Head Engineer Bernie Daba.
14: Gibutyag sa Department of Health kung DOH Region 10 nga sagad ma-diagnose sa breast cancer ang mga babae nga nag-edad og 50 anyos pataas. Mato ni DOH Region 10 Local Health Support Division Steffi Grace Inon nga dili lamang mga babae ang mahimong maapektuhan ini tungod aduna usab lalaki nga ma-diagnose sa maong balatian. Giduwang pa ni Inon nga rason nga gikinahanglan usab ang regular nga pagpa-checkup og sa iyong pagpa-konsulta.
16: HEPA causes liver cancer. Cervical cancer is caused by the human papillomavirus at sa nag-hapagpil HPV vaccine. Pero si breast cancer, puro lang siya risk factors. So risk factors for breast cancer is that you are female. Breast cancer also occurs in men, pero less than 1% of cases sila. Like in NMMC, sa kanilang breast cancer patients, nila in-year na sila isang malalaki. So it also occurs in men. Female, older na age, most common siya mag-diagnose at 50 years old and above.
14: Ang pamahayag ni DOH Region 10 Local Health Support Division.

0: John Jalama Ibinin siya sa di pa ang month-long break sa pagdungog.
1: Yes, discussions have been made, no, to streamline the presentation of evidence, no, with respect to the different articles of impeachment. As much as possible, try to abbreviate the proceedings, no, don't let it drag longer than what's necessary. Unexplained wells, no, kaya pinipilitin din namin dito na hindi na presenta lahat ng listed witnesses namin, di ba? Na kapag pre-present namin yan, baka mahirap ma-hit yung timing na target, no, to wrap up things, yung presentation of evidence for prosecution by before the break.
0: Ang inyo nabati mo si Attorney Benjamin Tulosa, ang House Private Prosecutor.
2: Kumbinsido si Manila 6th District Congressman Benny Abante nga mabilanggo si Vice President Sara Duterte tungod sa kaligon sa ebidensya nga gipresentar sa prosecution sa impeachment trial batok nini. Mato ni Abante nga kini ilabi na nga kung basihan sa mga senator judges ang mga ebidensya posibleng mataral sa hukmanan si Vice President Sara Duterte.
3: She'll be convicted. I have no doubt about that. If all of the senator judges will appreciate the evidence presented, there's no reason why they will not convict. Sir. Politics yan, kung personality yan, talo na kami. But the thing is this, pag pinag-usapan natin yung evidence, aba, di may tatatwai. All of the evidence presented are there. And only the people should only appreciate what the evidence says. Sabi ko nga hindi naman ng Senado magkukonvict sa ating Vice President. It will be the people. Sino ba mga senador? Mga representante lang yan. Sino ba kami? We're just representatives of the people. Kaya sabi ko, I think it's best that the Vice President now should appear before the impeachment court because she is the only one that can answer all the allegations against her.
2: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
0: Gibot siyag ni House Prosecutor Congresswoman Isabel Cute Zamora nga di angayan baliwalaon ang mga allegasyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Zamora nga wa magpasabot nga gituan nila kini apan kinahanglan nga susiyon ang mga dokumento nga giwawiran ni Trillanes.
4: Of course, this is not a court, no? Press con lang nga po. Pero tandaan natin na yung mga binanggit niyang dokumento, numero, meron siyang mga paper, meron siyang mga money trail na binanggit. Madami siyang sinabing mga corporation which allegedly received the funding from different sources. Siguro, mainam na tandaan natin yung mga information na binigay niya. So, huwag natin baliwalain maski hindi siya nakatapak sa korte, hindi siya na question and answer na direct examination sa korte. Hindi natin agad-agad tinatanggap lahat, but ayan po, may kwento tayo and iko-connect natin with official record.
0: Ang inyo nabati mo si House Prosecutor Congresswoman Isabel Bill Kiyot Pagyudaw, Zamora.
2: Nagtuo si House Prosecution Spokesperson Congressman Z. Alonto Adyong nga ngayang susiyon ang alegasyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes nga gadawat og binilyon nga kwarta si Vice President Sara Duterte og pamilya niini nga gikan sa China isip kabahin sa National Security Fund. Mato ni Adyong nga seryoso ang maong alegasyon.
5: So definitely, kung ito yung may allegation ng ganito ang association to, ng foundation na ito sa mga Chinese nationals, especially kung ang nami-mention ng mga pangalan ay may mga records na nasasali sila sa mga illicit business transactions, mga illegal business transactions tulad ng illegal drugs. Talagang kailangan itong tingnan ng maayos. Well, I think partly NBI, that's one, no? Pwede, kasi investigative body naman ng NBI. And these are serious allegations. So titingnan natin without preempting what would be the possible course of action following this revelation kung hindi ito dapat binabaliwala.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Lunto Adyo.
0: Gibotyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga manong dano na mga gibotyag ni kanhi Senator Trillanes sa iyang preskon bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Gatchalian nga posibleng maghatag kinugiya apan kinanusab nga masusi kung tinuod o aktual ang gawiran nini nga mga dokumento.
6: Pero importante rin yung kanyang sinasabi, no, dahil magbibigay ito ng leads at magbibigay rin ng idea. Ang importante ngayon, ma-validate kung yung mga hawak niyang dokumento ay aktual o hindi o galing talaga sa

0: mga authorized government agencies, no? So yung kanyang press con, sa tingin ko, nagbigay ng leads at ideas, at ang importante ngayon, masigurado natin na yung mga dokumento ay accurate, tama, at galing talaga sa authorized source.
1: Ang Union of Afimos is in it, President Sherwin Gatchalian.
2: Gibot niyag ni law expert Attorney Rico Domingo nga ngayong tutukan sa katauhan ng impeachment trial bato kong Vice President Sara Duterte karong adlaw ilabi na sa sigutanan sa Anti-Money Laundering Council kan AMLAC. Nagtuusab si Domingo nga walay bisan unsang legal nga epekto sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV.
3: The people will be hearing the evidentiary probative value of all the records, official records na ibibigay ng AMLAC at saka ng BIR sa susunod na mga trials.
4: Certainly, hindi siya binigyan ng pagkataon na under oath. Ang tingin ko po doon, dapat bigyan, kasi sui generis po ito. No? Kung hindi abogado, siguro ang presidente asukin nila ang nasasabihin ni Senator Trillanes. Unfortunately, masyadong technical yata ang presentation ng the ruling of the presiding officer.
2: Ang pamahaya ni law expert Attorney Rico Domingo.
1: Gibotyag ni DND kani DND chief Norberto Gonzalez nga nawa na ang demokrasya sa Pilipinas tungod sa grabing politika sa nasod. Matur Gonzalez nga tungod sa proseso sa impeachment batong kang BP Sara Duterte, questionable na ang mga gimo sa Senado karon. Ginugap ni Gonzalez nga makita usab nga way basihan ang impeachment batok sa Vice Presidente aron dili kini makadagan sa 2028 presidential elections.
5: Yung ating impeachment, kung titignan mo, lumabas sa proseso ng impeachment, ang mga bagay na ayaw natin mangyari sa ating justice system ay nangyayari dahil sa impeachment. Yung pagbabago ng threshold, nangangahulugan lang na ang Senate as an institution medyo nagiging questionable tuloy, no? Ano mang gawing desisyon ng ating Senado sa kasalukuyan, merong agam-agam ang sambayanan dyan. Tama ba yan? Totoo ba yan? Honod ang mangyayari talaga. Kaya pagdating ng pinabukasan natin, hindi ko alam. Alam mo kasi, ang Senado sa kasaysayan natin ay isang napakamatibay na pilar na kung sakaling magkakaroon ng abuso sa executive, Senado ang tinatakbuhan natin. Ngayon, saan tayo tatakbo? Kasi nakaya ng ating executive na pati ang ating justice system ay magamit nila. Political action. Gusto siyang tanggalin sa pwesto. Gusto siyang mawala sa eleksyon. It's very political.
1: Ang inyo nabati, mao si kani DND Chief Norberto Gonzalez. Karon sa Tumagum International sa Yemen ga-anunsyo ni Yemeni President Rashan al-Alimi ang ilang himong dakong military operation batok sa rebuilding Houthi nga ipaluhyon sa Iran. Kinaroon huwag kuyo na mga lugar nga kontrolado sa Houthi. Mato ni al-Alimi nga kaabag ang puwarsa sa Saudi Arabia nga maoy muhimo sa mga pagmataki sa kanginan batok sa rebuilding Houthi. Samta nagparayon usab ang mga pagpataki sa mga rebuilding Houthi sa pipilakalugar sa Saudi Arabia.
2: Samtang sa Amerika, gisupak sa United Nations kung UN ang pagpahigayon og refugees repatriation program sa Malaysia sa Myanmar. Matod ni UN spokesperson Stephanie Dujarric nga nakahatag lang kini og kadelikado sa seguridad sa mga refugees tungod sa nagparayong gubat sa Myanmar.
6: Secretary General echoes the concerns expressed by the UN Refugee Agency and the UN Human Rights Office on the reported return of some 1,500 individuals from Myanmar by authorities in Malaysia. He strongly urges the authorities of Malaysia to halt the process and cease further return. We've seen that the armed conflict is ongoing and the violence is widespread, along with human rights violations. UNHCR maintains that current conditions do not permit safe, dignified, and sustainable return.
2: Ang pamahayag ni UN spokesperson Stephanie Dujarric.
1: Karon sa Tumagdong Business, gisugdana sa Department of Energy kon DOE ang pagpalapad sa generation capacity sa Mindanao aron masiguro ang igong supply sa kuryente. Mato ni Energy kon DOE, Mindanao Office in Charge, Dr. Eric George Uy, nga pinagyo sa dinhi masiguro ang long-term nga seguridad sa enerhiya ug igong operating reserve alang sa Mindanao samtang nagkataas ang panginahanglan.
7: Based on our current outlook, the Mindanao grid is expected to experience no yellow or red alerts for the remainder of 2026, provided that normal grid operating conditions are maintained and there are no significant unplanned outages, particularly involving large base load generating plants. So together, these represent approximately more than 4,500 megawatt of additional potential generation capacity. And approximately 90.26 of the combined capacities of the committed indicative are from renewable.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni DOE, Mindanao Officer in Charge, Dr. Eric George Uy.
2: Giagad sa peso kagayan di oro ang mga nangita o trabaho, ilbina ni ato mga persons with disability kung PWD o miyembro sa indigenous community o ban pa ang pahimuslan ang itanyag at trabaho sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Region 10 na kanyang trabaho nga haumusab kanila ang itanyag subutan nga hangtod lang sa Oktubre 12 ning tuiga ang deadline sa paghatag sa ilang aplikasyon. Alang sa mga interesado o kwalipikadong aplikante, mahimong busita sa ilang Facebook page alang sa dugang detalye. Samtang alang sa mga application nga dili kompleto o ga late nga nahatag, dili na kini ma-entertain. Samtang sa itong foreign exchange rate, nagpabiling taas o 14 centavos ang balor sa usa ka dolyar batok sa peso nga nasa 62 pesos o 74 centavos sa pagsira sa trading niadtong adlaw Biyernes kung itandi sa 62 pesos o 60 centavos sa pagsira sa trading niadtong adlaw Huwebes. Ug tungod sa nagpadayong kagubot sa tungatungang si Dakan, ang kasumtangang presyo karon sa Dubai Crude Oil ana sa 108.50 US dollar per barrel kini misaka og 2.13% kung itandi sa daan ini nga presyo nga nasa 106.36 US dollar per barrel.
1: Karon sa atong Magnum Sports, pakyas ang Gilas Pilipinas Girls nga masakbit ang karaugan sa pagbukas sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup sa Malaysia. Kinumaan pildiha ang Pilipinas sa defending champion nga mga Australia sa score nga 102-47. Giangko usab ni Gilas Pilipinas Girls head coach Alexander Sandy Arispakuchaga nga duna sila ikakuangon sa defensa og shooting apan ipasalig nila ang nga ipigayon karong adlaw ang Lunes nga mubawi sila sa sunod nila nga dula. Zeran nga ipigyan ka ng adlaw, Lunes, ang sunod nga dula sa Pilipinas, batok sa South Korea.
2: Ipahigan ng mga dawang basketball tournament sa Rosario, Taguluan, Misamis Oriental, kinisugdan sa launa sa hapon sa Rosario Covered Court. Ang mga liga advantage na sa semifinals. Umiabot na sa advanced stage sa semifinals. Samtang nunutini, giagat ang mga kabatulan nga saksihan ang nahisita nga liga o suportahan ang ilahang matag-team.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlaw. Adlaw nga Lunes. Pitsa 5 ng buwan sa Oktubre 2026. Hang turugma, timan iyay kalimti. Nga sa kagawas ng katalingban, katawhan ang labing gabanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa itong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Angie Alsado.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Ang prinsipyong baruganan sa Magnum Radio, baruganan o prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum 45. Hangtod ugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako di ay si Regeta yun, ha? Sa una, na ako
11: ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, life extension vitamin D3.
12: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
10: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer, o unsa na say role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan
10: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy. Rowan and Joanne Pharmacies. Diamond Drugstore. Save Voice and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
12: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresquan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. mao'y imong isulat sa form na itunang kanimo sa Cebuanan Relier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon, bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pod ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants maong maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash-in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pilag bubiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in, maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
23: Pirmi ka pangihi,
24: hanap ka pananaw,
23: ug pagpamhinod sa mga tiin.
24: Basin aduna kay diabetes.
23: Mag-DTX 500.
24: Epektibo sa pagpamubo
23: sa blood sugar levels.
24: Di kaya ang diabetes.
23: Mag-DTX 500.
24: Karun dayon.
23: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
24: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabaka ka butika.

0: panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Rhea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
7: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Oras, alas 8:40.
10: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
11: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
12: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
11: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
13: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
11: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alasa 8:43. Igala, kumusta mayong buntag kanyang tanana? Welcome sa itong uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Adlaw na siya karon mga igsoon, nga Lunes o gapit sa 5 na migala sa bulan sa Oktubre, tuig ka 2026. Unang Lunes may gala para sa bulan sa Oktubre, pit sa 5, things will do, pipila ka mga primado ng mga opisina. Mayong buntag mga suking tikpaminaw ng laing adlaw may gala sa itong uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Paspas ligid sa adlaw may gala sa ato may galang Christmas countdown karong adlaw. Doon na nalaman kita ay 80 days to go, 15 hours o 14 minutes, Christmas na.

0: Advance Merry Christmas kayong talan mga suking tipa minaw. 80 days tugo na lang may gala sa Dilipang Adlaw, may gala sa Pasko. Advance Merry Christmas kayong talan mga suking ngatig paminaw. Sa talan ato ng mga igsoon nga karon nagsunod. Dili sa tugang programa may gala sa Magnum Rapido. Karong sang adlaw ay kalimot mga igsoon, adlaw karon may gala nga October 5 Lunes. Karong adlaw may gala ang declaration sa National Teachers Day o World Teachers Day nga giselebrar may gala October 5 tuig 2026. So base may gala sa mga lugar naandan mga igsoon, national policy may gala, walay gibutyag nga nationwide class suspension nga gideclared may gala sa palasyo sa Malacañang. Pero magdepende na kada may gala sa mga LGUs kung doon na ba sila class suspension kung adlaw aging pag-celebrate may gala sa Teacher's Day. So inyo na niya nga discretion. In fact, pipila ka mga lungsod din sa itong lalawigan ang nagdeklara may gala nga doon ay suspension of classes karong adlaw tungod lagi may gala sa itong pagtamod o pag-ila alang paghatag may galag bili sa itong mga magtutudlo. Dili lang din siya may gala national mga igsoon nga Teacher's Day kundi tibuok kalibutan World Teachers Day karong adlaw may gala agi og paghatag og bili sa adlaw para sa ato mga magtutudlo, para sa ato mga teachers tungod kay sila nga tunggilang ikaduhang atong ginikanan, sila nga to ikaduhang ginikanan tungod kay atong ginikanan sa balay ang atong original nga mga ginikanan but sa eskwelahan sila ang nagsilbing ikaduhang inahan may gala. So dili nato makabot ning unsa ato nga kabot karon, wala mo sa inyong tagatag sa ka mga opisina karon. Wala kani mga doctors, mga nurses, engineers, mga teachers ug uban pa may gala kun wala ang atong mga magtutudlo. Busa atos lang palipayan may gala atong tagaan sila og pag-ila sa ila may gala nga himo dinhi kanato. Even kita wala karon ni sa radyo, wala kita karon ga tubang sa mikropono, wala kita karon may gala kun sa ato naabtan kun wala sila may gala nag matuto kanato mga igsoon. So tagaan tagbili ang atong mga teachers may gala, okay? Tagaan tas lagbili mga igala tungod kay dako gikaas lag contribution sa ato mga nakakabot nga kaunasa takaron may gala. Kay ang tanan nga mga nakatunan sa mga kabataan nagdepende na may gala sa mga teachers. Mo bitaw gani atong ibalik-balik kanunay nga walay bugok may gala nga estudyante kundili naara na gadepende sa gatudlo kaniya. Kung minus ang teacher gagatudlo kaniya, minus pod ang nakatunan sa bata. Pero kung maayog mga pamaagi, mga strategies, maayo siya may gala o mga pamaagi ba, aro i-convince ang bata nga lamina o makakaton, kana diha nagdepende sa mga magtutudlo. Kay dapat may gala prior ang imong klase or lesson proper, dapat ang magtutudlo, mag-create na siya ang ginatawag may gala ng mga motivation. Unsaon na-captured, makuha niya may gala ang atensyon sa heart o mind sa bata nga musunod sa iyang gitudlo. So doon na siya yung motivation nga himuon may gala. Prior siya, mo discuss sa iyang lesson proper at nanang adlaw may gala siya pagtudlo. Busa inana kadako gikayo ang role sa atong mga magtutudlo may gala. Gikan sa klase, paguli sa balay, mag-abot sa gabi, magpliparar na sila sa ilang mga lesson planning, mga visual aids, tanan-tanan may gala, nga ilang gapreparahon para pagabuntag, mag-rugar para sa lain na sa lesson may gala. Naukilan ito mga teachers, mga igsoon sa high school o college tungod kay kung ikaw sa ka magtutudlo sa high school, usar gyud ang imong focus may gala diya mismo sa imong subject. Kung ang imong itudlo is English, English ragyod. Pag Pilipino, Pilipino ragyod. Pag mathematics, mathematics ragyod imong itudlo sa pila ka mga classrooms. But ang pinaka mas grabe gyud nga rugar kapoy, kayo may gala ng mga teachers kining gatudlo may gala sa elementarya. Imagine may gala sa gabi ipanyana kining ato mga magtutudlo may gala nga gatudlo sa elementarya. Tagsa-tagsa gina siya may gala bubuhat og iyang mga lesson planning sa mga lesson plan pananglitan karon. Buhat siya lesson plan karon kay itudlo ugma sa English. Magbuhat po siya lesson plan sa Pilipino. Magbuhat gid siya sa unsa pa nga mga subjects da tanan may gala. Tinagsaon na kung pito or walo ba ni ka mga subjects may gala everyday sa elementarya, mausab na kadagana ang iyang buhaton may gala nga lesson plan. Mausab na kadagana ang iyang may galang unsaon ang strategy, gitawag motivation, pag-motivate sa bata, unsaon ka magaroy niya, nga musunod sa iyang gustong itudlo. Kay sa English, lahi nga motivation. Sa Pilipino, lahi nga iyang imotivate. sa mathematics lahi sab yang motivate inana ka kapoy kahago ang sa elementary education or sa mga magtutudlo nga ga tudlo may kala sa elementarya hago kay siya kay or, labi na sa mga sa bukid. Sa bukid may gala, labi na itong medyo kwan pagid kaayo. Kada bang dili pagid, wala pagid may gala sa kabaguhan karon ang nasira ng bata. So, pagbutudlo kas bata, bahitungod sa computer, ang bata may gala dapat doon na kay visual aid or actual may gala nga hulagway kung unsay itsuras computer. Kay sa baryo ng mga hilit kaayo, wabay kay balo ng mga bata unsa naging anlantag computer. Pagbuingon ta may gala o gitawag na to ng mga cellphone, dili ta nantos bukid kay balon si cellphone. So, magdalagi kang cellphone, example ni mo, or unsa mo siya pag motivate may gala sa klase or sa ibo bakang lesson, sa imong subject, ngay mong ikat-on nga to kanya. Na nakakapoy may gala ang sa elementarya. Dili porke mga igsoon, kaya ang pagtumagod sa kadagana na to, nga kuno galing magtutudlo, teacher, rugar round ang subject ana, no. Na may galais ang mas arang-arang ang magtutudlo sa college o sa high school. Kay sa tibuok niya may galang tuyok-tuyok sa lanlaan ng mga classrooms, ang iyang itudlo balik-balik na gina. Pag Pilipino, kung unsa iyang istadihan sa gabi ipan niya na nga subject nga iyang itudlo, Pilipino na gina may gala. Tuyok-tuyok siya. Pag mathematics teacher ka, more sa itudlo niya. Kana sa high school o college. Pero sa elementarya, mo'y pinaka-hassle kayo may gala. Kay tanang subject, imong tunan. Tanang subject, imong itudlo. Di ba? Sa elementarya ta, tanang naman talaga eskwela, sinana kahago may gala. Muna nga, advantage sa usa ka magtutudlo kung katudlo siya sa high school o college. Kay tagsar gina ka subject, ilang itudlo. Unlike sa elementarya may gala, tanan, inana kahago, inana kahassle may gala sa mga teachers. Busa atos lang pahalipayan o gagahinan tas lang adlaw para kanila may gala. Kay sila yun, ang nagtudlo ka na to. Di takabalo mo basa kung wala sila. Di takabalo mo sulat kung wala sila. Di takabalo may gala mo kwinta kung wala sila. So, pinagi kanila, gitudluan ta nila, mga igsoon, usay, muingon ka nga mura o kining magtutudlo, mura kakapungot na ko. Murag na siya, kasuko, wala. Rugar, gatudluan ka lang yun niya unsaon. Labi na kung ikaw imong buaton just bang sa classroom or gin ang pagsaba-saba. So, dili pwede. Kay mabihain man ka. That's why pag doon na ganay espesyalon ang maestra, labi na pagtanaw sa examination, sa pag-evaluate niya, na ay lima or tulo magkakabata nga mga slow learner. Tanaw niya sa pag-evaluate, uy, medyo lahi rin yung mga bata ah. So, kanto may galang tulo or upat or lima nga mga gitawag slow learner, ayaw pagtawag bugok. Walay bugok sa mga estudyante, prangka istorya may gala. So, kanto mga slow learner, muto yung espesyalon. Okay, pag kumauli na tanan, bilin sa mong tulo, kay espesyalon yung nagtudlo. Aron, nga maapas, kining tulo, nga minus, makaapas yung mga kauban. Espesyalon na niya, ino niya, okay, pwede na mo mauli tanan, kamo Juan Pedro, ala pabilin sa mo. Tudluan to niya may galang special. Espesyalon to niya tudlo may gala. Inuna na ang kinabuhi sa mga teachers. Kaniad to, medyo pwede pa nimong bunalan ng bata, pwede pa nimong may galang ipa-squat, pwede pa nimong hingatan, but this time dili na pwede. Bawal ang bata, even ang mga magtutudlo karon. Gidid na magdalag stick. Kay usay ka ng stick, ito itudlo-tudlo, ipoint na to sa blackboard, sa ato may galang green board, base og ilamtik na sa bata, bawal na siya. Kahit patay ka niya, violation na siya, may gala. Even ang paghingat sa bata, bawal na siya. That's why, lahi, kanyan to, ipaluhod ka pang asin, ipabulad ka sa init, may gala, ipa-squat ka niya, ibutang ka dito sa plug pole, ispa-scrub the floor ka, but this time, dili na. That's why, may gala, medyo, ang mga bata karon in fairness, medyo spoiled sila. Kay minus ang pagdisiplina kanila, kaniantos atong panahon og karon. Kaniadto ang mga magtutudlo panghampakon man ta pangsalabaon man ta sa iris the board kun pwede pa may gala ang scrub the floor kuhaon pa ka sa laba nimo kana mahimo na kanadto but this time karon dili na kato part sa pagdisiplina but karon lahi na. That's why ang mga behavior sa mga bata karon lahi region mga igsoon lahi na sila ang mga behavior nila but tungod sa style sa pagtudlo kanila may gala o sa ila may galang learning nilang nakatunan sa eskwelahan. So, ba't ka nang tanan, Michael, ha? Ayaw pag-isipan nga dunay favoritism ang mga teachers, wala. Ila is, kadtong medyo ubos o hinay kayo nga makakaton, muti lang ga-espesyalon. That's why, istriktuhon to nila. Aron nga makaapa sila, mga igsoon. So, salamat kay kaninyo mga teachers nga naminaw karon. Balik ko na mo, dili kami makakabot o di kami makaabot sa muna katuna sa among abdan karon. Kung wala kamo, tungod kay kamo ang nagmatuto, nagsilbing ginikanan ka na mo, kanya itong mga panahon. Okay? Karon ang mga bata, bulihon mo kadyot, dali kay may gala, medyo lahi na. Kanya to kita, pinaka-worst na ito, kanang ipa-squat ta, bulihon ta, wala ba na sa ato? Medyo gamay lang mapiktuhan ta, bulihon ta kanya to, kanapang ikita ni Abismus Klase, nakaigit ta may gala.
1: Magnum, rapido.
0: Pagabuntag ni kita butong as klase na, pagapaluwing din na. Pero mawala na po dato sa atong nauna na. But karon, medyo dako naging kayo na mga igsoon nga kinibang disgrasya pag ang bata imong bulihon may gala kay mukinimo ka na. Kanya to, sas ginoo ko, wala ra na sa ato na may gala. Nga, hampakon kita may galagan. Mura grabe na siya kayo mga igsoon, kini nga torture may gala. Gadagan ka pala yung balay, sighampak may gala sa binugha. But okay ra to siya sa una. Karon lahi na bunalin bata, di ba? Sa kasimana di bugawas balay. Sa kasimana di bugawas kwarto, may gala. But ang mga teachers, ga-adjust kinis lang kaugalingon, may gala, nga ma-adapt sa bata, o makuha, o basamtan sa bata, ang ilang buhaton, mga igsoon. O sayang ito, mga teachers, may gala, wala na. Medyo gakababaya na sa kaugalingon, mga igsoon. Tungkol kayo mo lagi na, dagan sa ito, mga teachers, nga di magakaminyo, di magakauyab, kaya nga naman, busy na magkistrabaho. Imagine may gala, pag ulis balay, imbes magpa-relax, dili na mag-relax, magbuhat na sabna, may gala og mga visual aids. Magbuhat na sabna, may gala og mga lesson plan. Magbasa na sabna sa libro ngayon lang itudlo pagabuntag. Ina nakakapoy ang mga magtutudlo. Muna uban, may gala teachers, wa mga minyo. Siya, pag minyo ni mo may gala na mamisita mga igsoon, di naman balibalihon. Kanyan to mga panahon, pamisita pa man. Ba't karoon, yan naman sa cellphone ni Agi, may gala.
1: Magnum, rapido.
0: Nala, adlaw sa mga magtutudlo, karong adlaw. Happy Teacher's Day, World Teacher's Day, karong adlaw. Gisilibrar, may galas tibuk kalibutan, ang adlaw sa ito mga teachers. Pinakahago kay nga trabaho, pero gamay kay sweldo. Ang mga magtutudlo, nangabuhi, pinagis mga loan. Amot, kinsa may teacher karon patas kamot, kunway loan. Tanan, classes loan, gi-applyan na. Poor loan na lay kulang, mga igsoon. Tanan, classes loan sa mga magtutudlo. Hago kay nga trabaho, hassle kay nga trabaho, pero gamay kay sweldo. But dito sa gawas, may gala, kuan ka na, muna pinakadagkong sweldo ang kanyang mga teachers, mga igsoon, especially sa mga lalaki. Sa mga lalaki, may gala, demand kay dito, mga igsoon, ang mga teachers ng lalaki. Tungod kay, this at even is Pilipinas. Pipila lang magkabuk mga teachers may gala ng mga lalaki. Namagay mga lalaki uban may gala pero mga kumuplads gihapon.
1: Magnum! Rapido!
0: Panahon ni mo, uy, naman si Sir. Sir? Uy, sobra si Sir mo. May pagkakuan man. May pagkaigwad man siya. Uy, maski at naman kay si teacher kaysa ako.
1: Magnum! Rapido!
0: Tungod kay balikod ko may gala, gamay lang mga lalaki nga gatudlo, even sa Pilipinas, samut na sa gawa sa nasod. Walagi kay gatudlo may gala ng mga lalaki. Kasagara gyud babae may gala even this ato sa Pilipinas. So that's why taga na to sila unta og insaktong sweldo pero every year mora gyud na intay hangyo sa mga teachers nga madugangan ang ilang mga sweldo may gala kay gagmay gyud kayo. Usahay ang mga gamit sa eskwelahan sila pay mamalit. Sila pay mamalit sa blackboard kung bangag na mga chalk, eraser, mga muna mga ginikanan intawon permit tatay amot kanang PTA nga organization. Mag-meeting na lang in town sila mga galaga, kinsay mo palit og floor wax. Puro ano man ang floor wax karon kay tiles naman ang mga salog. Kanya tong unang panahon may gala kay mo scrub the floor ka pa. Karon wala na scrub the floor tungod kay ang mga salog karon may gala, mga tiles na. No need na may gala imo pa nang lampasuan. Ang kapalit og katapat ana may gala karon is kwan lang, kining map lang, mapan lang nimo na, silhigan, human. Pero sa unang panahon may gala, imo ginang i-scrub the floor yon. So, huwag gina mga gala. Ang kiniabang hassle gi kayo sa eskwelahan. So, muna nga itong mga pipila ka mga magtutudlo, gagasto na sila silang kaugalingong kwarta may gala. Pagpamalit o mga visual aids, just sa sulod sa classroom may gala. Para lang nga medyo attractive ang eskwelahan sa sulod sa classroom, o niya limpyo siya, o siya ang mga magtutudlo na ang muhimo may gala. That's why, doon ay mga magtutudlo, mga igsoon, nga kini mabaligan nila sa among panahon kanya to. I don't know, karon murag naman siguro, pero murag na paghihapon. Sa unang kapanahonan, may gala ang mga magtutudlo, mamaligyag ice drop, mamaligyag bukayo, may galag hot kick. May nalang pang sideline ba? Kay makarason man sab si teacher ga. Okay, ngadong, wala na yung magawa sa classroom ha, class. Kung mag-snack mo, kung magpalit mo og mga snacks, dinire sa sulod. Natay ice candy dire, natay bukayo, amot ka balo pa mga bukayo. Nay tira-tira din eh, nay hot cake. O, oh, usap pa may palit nyo sa gawas, napaganitay ya ice water. Loy kay si ma'am. Gabamaligyan na lang ice water, may gala sa sulod. Para panugang-dugang sincam. Although, justified, usahay, nga aron nga di na mugawa sa classroom, di na mugawa sa school campus, para pagpalit ugod si mga pagkaon, ayaw na. Kasi makulag ba disgrasya pa hinoon. Di nila sa sulod. Kung gusto mo kisnacks, may hot cake ta. Okay? May turon. May turon pagkaya. I don't know, wala naman ng mga turon siguro karon. Di na kailang mga bata na. Di naman mga aon, mga bata niya na. May mga turon, may mga bukayo. Ambot kay labog bukayo, tira-tira. Kung ang imong balon yun, gamay nagigayo, tira-tira. Or bukayo, nakang ma'am. Nay ice drop, nay ice water, nay ice candy. Nakang ma'am, nay halo-halo. Namaligya na lang in town si ma'am para makadugang-dugang income. Aron may gala makapalit og mga chocks og mga gamit sulod sa classroom. I don't know kung giada pa maghihapon na ni ma'am karon nga panahon. But sa unang panahon, inguna na si ma'am. Although, bali ko na ako, justifiable sab para nga ang bata di na maglakaw-lakaw kay base na hinog nahikal gawa sa school campus wa na bubalik nagcutting class na cut dito may galas koral kada schedule on yon pag recess cut koral uli iskapo pag gahuman may gala sa klase o igo pag dako may gala laborer ang giabtan mga igsoon
1: Magnum rapido
0: ang mga classmate nangahimo ng engineer nahimo ng mga professionals, pero tungod katong si Giglagoy, contractor, construction ang labas, mga gala. Muna gitawag alsa masa ang tawag mga igsoon. Muna ang kainan sa estudyante, bata pa, galagoy na, di na mubalik, mag-cutting class, tuwan na ngaligo sa suba, tuwan na mayaba sa bukid, pag abot sa insaktong panahon, laborer ang bagsak.
1: Magnum, rapido.
0: Naala sa tananta mga teachers, mayong nga buntag, inyong adlaw karon, Happy Teachers Day, mga ginikanan nga naa sa klase. Anyway, sa tananta ka mga suging tig paminaw, mayong nga buntag, mga kaigsunan, nga naa karon sa iyong tagatag sa ka mga panimalay, sa ato mga igsoon nga mga naa sa abroad, mga ikala, karong mga panahona, nga nagahimo mga igsoon sa ilang panginabuhi sa kamingaw sa pamilya para lang nga dako ang income, o makahatag og insaktong lugar kaugmaon para sa ilang pamilya sa mga kabataan. Tanang mga OFWs, kana nagbirutor ka nato pinagi sa atong live streaming. Inyo makita di may galang atong programa. Sa tanan usab ka mga igsoon nato kana na ka-monitor ka nato pinagi mga igsoon sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat kay kaninyo mga kaigsoonan nga nakaroon ka-monitor ka nato sa Facebook sa atong Magnum Live. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapiya mapita. Maing buntag kanyong tanan, mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa yaal na yung tanan, just bukid sa ato mga igsoon lumad, mga mag-uma sa tanan nga nas kabukiran. Maupay na unjuan sa inyong tanan, diyan na pita may galas provincias kabigin. Balik sa atong dakbas kagan ni Oro, di asya may galak atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. O gakiringabahin sa atong programa, ato ka nato ni Kagawad Alan Magsayo. Sa may barangay tablo ni ato sirad.
1: Magnum, rapido.
0: Sa kahintang sa atong lakaos parahon, may gala, padayon pagyapon nga ang atong isla sa Mindanao, apil ng Visayas area, apiktado gihapon kita may gala sa trough, sa ikog, extension na ning bagyo may gala nga nagawa sa Philippine area of responsibility. Kita'y nalabtikan may gala, despite mga igsoon nga pila na ni Kadlaw nga napagyapon, at bang may gala sa may extreme northern Luzon area, ang bagyo may gala, nga si Choi Wan, mga igsoon, but until now, naapagyapon siya yung mga ikog, naapagyapon siya yung trap, naapagyapon siya may gala yung mga extension sa mga dagom nga nakaigo din yung napita may gala sa may Visayas o Mindanao area. That's why, daghan pagyapon mga lugar karon sa Islas Pulos, Mindanao, ang makasinati pagyapon may gala sa mga pag-uwan. O praise the Lord niya na, despite may gala nga niya na, nagsugod na may gala ang El Nino, strong El Nino, ang very strong or super El Nino, but praise the Lord, kinapagyapoy ginagmay ulan nga itong masinati may gala. Tungod na mga igsoon, ni ani may galang extension sa Bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa Luzon o Gabisayas area na apagyapay masinati pa nga mga pipila ka mga gagmayng mga lugar nga makasinatis pag ulan dala na sa ginatawag may gala Intertropical Convergence Zone. So padayon may gala ang ato may galang monitoring ni aning El Nino tungod kay balikon ko may gala nganong nagka El Nino mga igsoon tungod kay ang temperatura diha sa ato may galang hangin sa kadagatan labi na sa central og sa may central og isting Pacific Ocean may gala ang normal nga temperatura des dagat may gala is only negative 0.5 ang iya may galang normal nga kainit diha mismo sa kadagatan but karon giabot na siya may gala sa 3.0. That's why ang pagcategorize ni ana may gala ilabi na sa Climate Change Commission. Labi na sa ato matinigalan sa pag-asa is super na gid siya nga El Nino may gala. Tungod kay di lang siya matawag nga weak El Nino, di lang matawag nga ordinary strong El Nino but super strong or extra strong or super El Nino gyud tungod kay sa pagkakaroon na niya pata sa bulan sa Oktubre niabot na ang temperatura diha mismo sa Pacific Ocean sa central og isting bahin sa Pacific Ocean may gala giabot na og 3.0 degrees Celsius ang ato may galang kainit sa kadagatan. Karon lang na karon wala pa ilabot ana ang Nobyembre, ang Disyembre, ang January, February, March, April, May, June. Hangtod asa taman may gala kining El Nino busa even ang ubang mga lugar ubang mga nasod may gala grabe gyud ang ilang preparation sa epekto niya ning grabe nga kainit may gala nga ato matinamtaman dili lang kainit may gala nga ikadaot sa ikadaot sa atong agrikultura kundi kainit nga ikadaot may gala sa atong panubig maapektuhan og ang grabing kainit ang mga heat index nga aton matagamtaman kung ganyan to nagreklamo tas grabe kayo nga kaalimuot kang hangin nga kainit kani mas grabe gid ni siya may gala tungod kay wala pa ni sukad matagamtami sa history sa kalibutan first time ni siya nga nani kakusog ang El Nino nga masinati may gala sa mga nasod nga apektado including Pilipinas. Kada ang ato may galang intutong nga kahintang sa atong lakaw sa panahon balikon ko daghang mga lugar unya pas pulos midraw makasinati gihapos pag-uwan may gala dala na ng trough sa Bagyo may gala nga naa karon nakapikto sa Mindanao Visayas area o anaa pa ang gitawag Intertropical Convergence nga makapauwan. Praise the Lord ni ana may gala kay naa pagyapon tay ulan nga nasinati despite nag-start na ang Super El Nino sa buwan sa Oktubre. So sa mga higayon, kinighapon yung alagad sa kanginan, kanyang angkurman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong mga praguban, niya karoon may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon ito may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa, hantong ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, may gala lalaking nga mitabok sa highway dito na Pitas, Quezon, Bukidnon. Gibanggaan sa sakyanan, gihit and run, biktima, patay. Samtang manager sa usa ka mining company sa Surigao, blagger pabor sa mga Duterte, giambos samtang sakay siya yung pickup, biktima may gala, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, gikabutyag may galang, gituang bomba nga napudyot sa mga bata o gidulaan hinungdan gami busika dito sa Isabela, lima ang samaran, upat ka bata, patay. Kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte, hukman siya karon sunod bulan sa Nobyembre. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang internasyonal.
1: Rapido, rapido.
0: Sa mga dagkong mga balitang internasyonal, may gala pagkahugno sa usa ka minahan dito sa nasod sa Turkey, pito katao, patay. Standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong programa sa Magnum Rapido. Nining adlaw karong may gala nga Lunes, Pizza 5. Adlaw sa mga magtutudlo sa Tibok Kalibutan. Oras mga ginikanan, alas 9.05.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalika.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
15: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
16: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica the Alternativo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balita mag-uban sa itong programa, mag-uban sa Magnum Rapido. Now, standby, may gala sa itong mga butang at iskutan, karagabutang, adlaw, karamagala nga Lunes. Of course, pag Lunes, may gala. Doon naging mga flag racing, may gala nga himoon. Of course, Kapitolyo Provincial o sa City Hall. O may mga Minsa Airport, nga mga dapat itong masyara, may gala. Mga bugat, mga Minsa, ipaabot sa itong mga local chief executives, may gala. Dinis ato sa syudad, I don't know, may gala, kung naabang atong mayor, tungod kay ang tunag labay ng adlaw, may gala, doon ay lakaw ang ato mayor, out of town siya may gala. I don't know, nakabot na makaroon siya, mga egson. So, anyway, pabuta lang, kaya naman niya may gala itong kauban si Magdum Persian Blanca na kamonitor sa nato karoon niya sa flag racing may gala sa Kapitolyo, sa City Hall. Naman niya katong vice mayor, nato mga councilors, naman siya katong little mayor may gala, nato mga egson administrator, tanahon-taon si mga gibuyan ng minsay, or masarap po na itong asa ang mayor, tungod kay out of town man siya may gala. Nito na kalabay ang adlaw, so basin hantod pa karong mga panahon. Standby lang, kalabutan na may gala. Samtang sa Pikas, kabayan pabutasan may gala, kalunod sa pagpahigaon sa mga sa nagkadayang celebration sa Teacher's Day, karong adlaw may gala, adlaw sa mga magtutudlo, tibok kalibutan, tibok Pilipinas, even is atua, pabuta may gala si Magnum Kia Abilanosa, kay nasa ka-monitor karon may gala, kung unsay mga aktibidades sa ato mga magtutudlo, mga egson. Standby siya para mabawad mo na ito kung unsa may mga kaliyukan yung ipahigayon karon sa itong mga teachers nunot may gala nining ila may gala karon nga adlaw o sa ila may galang mga activities. Standby kalabutan na. By the way, may gala, ambot na unsa mo na itong nasod sa Pilipinas, may gala, gahimuon naman itong joker ane sa uban mga egson. Actually, may gala, trending karon mga egson o nahimong usap-usapan ba? Gihimo may galang kalatawanan, diya mismo may gala sa social media. Ang ato may galang ipang purchase sa Pilipinas nga mga bao-bao o gagmay kay may gala murag mga minions ba nga mga fart trucks may gala nga gi-purchase sa atong nasod sa Pilipinas o usab may gala apil ning mga gagmay kay mga patrol mas kusog pa man ang mudagan ani kaysa kaning crisis mga patrol may gala muna nga grabing kantsaw karon di abismo sa social media nahimong usap-usapan ang mga gagmay kayo yun. Cute kikay ka mga fire trucks may gala. Mga bao-bao. Bao-bao ba? Rakal man ka ini. Motorsiklo may gala ang makina. O niya naguyod og tanke may gala. Ngabot pila kakabo o makaning tubig. O apil ni mga patrol cars na may gala. Tanawagin niyo sa itong Magnum Live mga egson. Muna mga bagong patrol car karon high tech may gala. Nagamit ng mga patrol cars sa itong mga police. O niya sa baryo ba? Amot o okay ba mo ani mga egson? Makalakag kaning kawatan, may gala mo sa kasa tumbalay kaning klases mga patrol. Mura manig mga minions, may gala. Muna gihimong sumsumanan karon sa istorya sa social media, may gala. Tanawan nyo sa atong Magnum Live, mga egson. O muna ni gamiton sa atong mga otoridad, labi na dyas barangay, paglakag sa mga kriminal. Di ba siguro ni kasaka, may gala, pag naigamay kayo mga egson nga kanal. Kay traktara kay Jerry Orgag

0: pag istorya pero mo na gamit ng mga patrol karon may gala gi-purchase atong gobyerno. Kaniadto may gala ang mga patrol car is pahitik kayo. Krabi kahitik may gala paastigay. Karon back to the future ta may gala. Dinita mga igsoon aning atong mga minions nga mga patrol may gala oh. Tanaw niyo sa itong Magnum Live mga igsoon. I don't know sa inyong comment ana may gala. Kay mo na gagamiton ko no paglakag sa mga kriminal. Ambot makalakag baka ni mga igsoon ko na kawatan may gala mangawat ang kanding sa atong balatong siligan. Kay murag mamu-mu man siguro ni may gala. Dora ka tao makasakay ani. Ang driver nga kung polis man galing iya ding backup isa ka buhok. O niya appeal pod fire trucks may gala. Tanaw mga fire trucks naging purchase sa itong gobyerno karon no? Mga rakal ba? Sus, mga motor pagin ng mga China may gala. Ambot kung makalahutay baka ni doon ay sunog mga igsoon. Kung ay sunog may gala usahon pag-respond yan ni mga igsoon ka mga cute kayo. Pila na magkakabo mga igsoon ng sunod tubig ane? Na kung sunog may gala dito sa taas sa baka, mga tagas ka mga area baka makasaka baka ni may gala ang motor may ang lawas ani mga igsoon mura man ay gabaligya may galag pandisal. Mas gwapo pa ni may gala ang motor may gala sa pamaligag pandisal ga with cheese may gala kalamunggay malunggay with cheese. Mas anang arang pa man kaysa kanigi pamalit sa itong gobyerno ng pantrak. Tanawa na ko ninyo may gala oh. Kwan ko ni fire response unit ready fast always on duty. Muni karon ang gimo may galang trending sa social media kay ipakita ganitong usa gani nga nagrespondi sa sunog. Katong usa ka video ka tanaw niyo magal sa itong Magnum Live oh. Muni karon ang trending dito ni una gi dispatch may gala sa Nueva Vizcaya. Gawas anang ato mga minions nga para sa kada mga minions mo na mas kuso pa bisikleta mo dagan na may gala katong dunay kwan katong ito ganing na katong ka dunay nagresponde kay nagi sunog yon nga nakaresponde gid siya ang usa ka par truck mga igsoon nya pagresponde may gala murag ang host niya mga igsoon mura mag ang host niya may gala mura malag host mga igsoon sa mas kuso pa man ang atong host atong gripo mga igsoon kana kong gisen kana kanang naya kong gisen ya karon mo ni nay sunog nga nagresponde may gala gamit ing par truck mga igsoon nga kini abang abot pila ka kabalde ang sulod ani may gala nag abot siguro sa duha ka baril siguro o ano magbaril ang kwad gapon ang yang ang truck nga gigamit may gala rakal ba kanang motor nga rakal kanang gakargahan may galas mga soft drink ba mo ni trending karon mga igsoon. Amot daon siya mali may gala katong gobyerno na malit man ani may gala. Tanawon nyo kini, muna yung mga patrol. Kung ang mga watch kanding may gala, lakagun ani mo't malakag baka. Kaya gagmay kayong ligid. Ang ligid ani mo ni ligid sa bao. Amas dagko pa ng ligid sa bao may gala ani. Akin eh, kani. Tanawon siya itong Magnum Live, mga igsoon. Muna siya, oh, nag-respondi sa sunog. Cute! Yung kaya gitulod. gitulod na lang may gala. Mura man yung pamaligyang pandisal. Dito ni sa Nueva Vizcaya may gala. Ang naitabo mga igsoon niya tanawa raga ng host ano nga loy-loy man nga host ligid may gala ligid man sa bao gitulod na lang may gala kay mo di makasakat sunahan so mo ni part truck may gala ga modern mga igsoon tanaw ang napay host may gala mura mala nag host mga igsoon sa kwan may gala ga pamunyag mura ga pamunyag sa tanong ba mga igsoon tanaw siya itong Magnum Live may gala I don't know kung i-appreciate na baka nato ni may gala nga siguro, kung doon na siguro yung basura nga nasunog baka, pwede ni siya. Danugar, doon na yung naglapog. O niya, ang mga siningan nagreklamo kay aso kayo. Pwede ni. Tanaw na ganang host, ano yun, nakalukot-lukot, murag tanod. Murag tanod, ganang lukot-lukot ba? Oo, tanaw na ganaw. Ang sunog tusta, singnag-singgita, katong nag-responde, nga amin na ng host. O, sa mga host, mga nga nakalukot-lukot, mani mura manig, murang tanod ka nga lukot-lukot may gala. Gagairan sa nimo kay sa ano ni nga kwan man. Nga lukot-lukot man gitabangan las mga sibilyan nga mawala kay murag nga lukot-lukot man ang host. Ang host niya may gala. Mura lang kay tabara pabunya garis tanom. No, wag ikabot oh. Gipalusot na lang may gala sa screen ang host. Paita sa ani ba? To aga ora gimo naman tang joker sa tong gobyerno ani may gala. Ang Pilipinas napayang tanawar gud nang iyang makina gud sa par truck oh, kun par truck man galing. mao man may gala ang gitawag mga igsoon nga submersible pump. Kada may to ganing pananglitan karon na dunay ga himoon nga kanal. Unya dili makatrabaho may galang contractors kanal kay naay tubig sulod. Gamitan ani mo nang gitawag submersible pump. Wandar man ni tubig ani mo gasolina ni mo andar man ni. Iya dag ibuga ang tubig. Amo ni kanay submersible pump. Ako kanyadto gatanom ako grower makos Del Monte kanyadto may gala nagpahulay lang ta karon. Panahon may gala kay grower makos Del Monte mananong kong kapayas kay i-delivers Del Monte. Panahon sa summer mo ni gagamito namo nga makina oh. Magpakalot mo kong atabay sa akong mga sakop. Sige, kalot atabay. Hulugan ni demo ani may gala kining gitawag nga submersible pump or water pump may gala. Duha man ni submersible pump ni water pump. Amo din ang ipasoy pang tubig i-irrigate dito sa kapayasan. Amo ni. Mga igsoon nga matak sa makinambot kung ang sunog tos taas. Kabot makanigbuga may gala nga mupalya man ni kay makinas motor man may gala nga rakal pagyod. Okay na ito mga igsoon mga makina baka sa makina baka Honda, Yamaha, Kawasaki. Rakal may gala. Pariya naman is makina mga igsoon sa kining gitawag nga Skygo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Skygo. Mamamawar gyapon mga igsoon tanaw ragon na gitulod na lang taas mga tao may gala ang per truck. Gitulod mga igsoon kaya di man kasaka. Di man kasaka may gala. So ambot mga igsoon kon bastante baka ni may gala pero matod pa may gala sa atong gobyerno pinagi ni Secretary June Vic mga igsoon nga ang mga per truck ko kadto nga tag 16 million karon tag 10 million na lang. Ambot mo ba niyang gaignon nga tag 10 million? Ambot talang niyo may galat. Gaya ba ka 10 million? Murag 50 mil, 20 mil naman siguro yung kantina dani. Ambot sa gula, saan siguro 20 mil? Murag, ibutan na to, 50 mil siguro. Oh, motor man may gala, murag gahatod man mga igsoon pandisal. Money ang trending karon may gala diya sa social media. Mga part trucks may gala gagipurchase sa itong gobyerno. Kay muna din mo respondi may gala panahon ang sunog nas mga baryo. Nadami ko ang mga baryo na tukar kitang kumikig mga balay na pila may sulod ani mga igsoon. Pila naman ni Kabalde ang sulod ani mga gala. Napayhos mga igsoon nga. Koy, ginoog ko mga gala. Kusog pa man sigurong is amo. Kusog pa man siguro mga galang is amo ni ani mga gala nga klasis per house. Muragi mo matang joker ani mga gala. That's why mga igsoon, gihimo ni karon joker sa social media, trending ni karon mga gala. Kining mga pad trucks, I don't know kung fire, di man trucks tawag ani, kini ni truck, may gala, fire motor, rakal. Rakal man ni mga igsoon. Ang makina, looy kang makina, may gala, pang soyo plus tubig sa kanal. Only in the Philippines. Katawan man ni may gala sa mga pad truck to sa Dabaw. Dito sa Dabaw, may gala, mga pad truck, dangko, gigayo. Sos, napay mga snorkel, may gala. Napay mga ladder, gasos. Ready para kung ang building ba masunog, tagas kayo, kumplito may gala, dagko kay mga part trucks ang ipangpalit dito may galas Dabaw. Akaroon di sa Pilipinas may gala, pastilan, mura naman ni mga igsog tanke dito sa Casillas mga gala. Mura naman ni mga haturay pandisal. Itulod pa man mo may gala, kay motorsiklo ragin bitaw, motorsiklo ragin sa kapart truck may gala, ayang body nga gitungtungan lang tanke. Motorsiklo na yun nga rakal, oh, ka namang ga-deliver may gala sa mga soft drink pa. Mag-deliver soft drink may gala, ka namang rakal gagamiton kay medyo na mas kargas likod. Ah, napayapar host mga igsoon, nga mura malaga dako, may gala sa, kuy, ginoo ko, may gala, nga lukot-lukot pa mga gani. Pero modern daw ni, asa naka-modern ani nga rakal mo ni? Yamaha na lang tato, or Honda baka, or Ibibaka, Kawasaki, or unsa ka, nga mga dagko. Matay magulang raman ni Maygalas Skyhang, Skygo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe sad Maygala kani sab ga klase sad Maygala. Pero modern daw matod pa mo ni ang bagong fire truck sa bagong Pilipinas. Napay blinkers taas Maygala mura sag patrol car. Mga igsoon. So mula gina itulod sa nimo Maygala kani kadaog kung naay sa kaunon Maygala gamay nga area. So trending ni siya karon mga igsoon. Oga mo open mo sinyo nga Facebook niya, social media mo ni may gala ang hilisgutanan nga gipamalit karon sa tung gobyerno may gala kay syempre sa kabagong kabarhaunan karon may gala paingon nga Japan abtan ko kay mga part truck may gala na pay water cannons taas nga tagpila kilometro abtan may gala high tech kay gyud sa sulod may gala sa kakpit mga igsoon di mismo sprunset. Grabe gyud. High tech kayo. Paingon, Japan. USA. Ay, grabe sab gyud. Di pabintaan. May kala. Korea. Di pabintaan. Pagkapos Pilipinas. Philippines. Matay mga minions man.
1: Magnum. Rapido. Rapido.
0: Arang-alang. Tos Dabaw. May gala. Kang ilang ipamalit ng mga partak sudukan kayo. Pang-responding sa sunog. May gala. Labinas mga building. Dangko kayo mga fanflux, may gala, mga high-tech yung gamit yun, ni sabay yun, ang sa Dabaw, may gala, sa bagong kapanahonan karon ay naunsa na maning ato sa nasun sa Pilipinas, na malit, may gala, mga traktarak, gihimo maning jokers, mga tao, may gala, kung ilang tanawon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Napatoy sa kapatrol, na bao-bao gani, natoy bao, katong bao, kana okay na siya. Kay si tatay in town, pulikig, dagan-dagan, si tatay, aron nga, dili mga lukot, kining mga host, nagi-connect dito may gala sa kiniabang kwan. May gala sa kadabag iyang serviceable pump para manas kanal. Ang makina nga gigamit anak karon may John. Joker, may guys Pilipinas, may gala. Na isa kabuk para extinguisher, oh. Na isa kabuk para extinguisher, may John. Na iba kong gipalit po ng mga patrol car dito sa mga nasod or even ni sa ato may gala. Labi na, may guys Dabaw, grabe ka mga high-tech kong mga patrol car. Labi na, may John, sa ilang mga kwa nila, sa ilang may galang mga SWAT nila, ng mga patrol car, high-tech yung kayo. Pero karon nga itong ipalit, tanawa, i-play ka rin ka itong mga patrol car ng mga puti ba? Gawas itong mga minions. Katong mga minions, may gala, duwara kita ako makasakay. Driver sa nag-duty ng polis, o ang iyang backup sa likod. Pero hina-hina ilang, kaya ba siya o mga tikangkang mga outbalance, kaya gamay na bagay kayo. Murag mga minions ba? Nasay mga kwan may gala, gipalit po na itong gobyerno karon nga mga partrack may gala, mga bao-bao. Ano nga, mga bao na maginino ng itong ipaggamit karon may gala. Ang partrack, bao-bao. Ang atong igamit, mga igsoon, ng patrol car, bao-bao. Bao-bao nang yun. Mga igsoon, ipakita ka itong bao-bao, nga kwan. Partrack na to. Kay kwan mo ni, kini nga, kana kung gisen ka ko ipakita kay sa kwarta man istaw mga igsoon kana kung gisen da na ya kung gisen din na nga bagong mga patrol car may gala akin par truck mga Japan ni nga minions tanawa ginyo mga gala atong par truck ko minions budget friendly daw ko ni may gala kay pila ra ni mga igsoon kataro nga sunod may gala kung nay sunog lapog ginon. Basta gamay lang kalapog. Lapog lang si silingan may gala. Bugahan na niya. Rungar, prangka istorya. Palong yun. Tadawa na ko din nga partrack mga igsoon, no? Minions gapon ba? Bao-bao. Kana, partrack. Katong patrol na saan? Patrol sa polis. Itong mga puti ang kolor ng mga patrol sa polis. Anyara may gala, oh. Tanaw sa tumaglum live. Muri ba kong giporche sa gobyerno karon may gala ng mga patrol? Dito may gala sa mga nasod o dito sa Dabaw may gala. Krabi ka mga high-tech ka mga patrol dito. Ang kriminal, may galab. Kakita pa lang sa patrol sa polis dito, may galab. Medyo lusapag ang tanaw kay grabe ka mga high-tech. Karon ang gipalit sa itong gobyerno ng mga patrol. Tanawa ragon ninyo, mga gala, oh. Tanawa ragon ni mga igsoon. Kung muni mulakag, may gala sa kawatan, mga igsoon, o mananggabay ba? Malakag, baka kung ni mananggab silingan ninyo, ane, lakagon aning nga patrol. Murag pag doon ay may gala, eh, libaong may gala, di man yung kasaka. Di man yung kaabot may gala siguro, ng klasis patrol, oh. Mga bao-bao nga patrol may gala. Kung doon ay hubog, ano nga ikarga ni mo, maglaso, matumba man siguro ni, murag matuwang man siguro ni. Kung doon na kay dakpon nga pala hubog, niya ang hubog, naglaso may gala, ikarga ni mo, murag mahayang man siguro ni nga klase. Dito ni sa tungaw mga gala, oh. Dito ni mga igsoon sa Nueva Vizcaya mga gala, mga, dito sa lungsod sa Pitogo ba? Oh, basta sa barangay Tungaw. Daghan ni sila, daghan ni mga igsoon kay pambutangan ani ang mga kwan. Emergency transport vehicle. Mga bao-bao may gala, bao-bao. Naunsa namo niatong goy Ginoo ko may gala. Imbes kay pa Haiti kay takaros gamit, kini back to kwanto may gala, back to the future ni. Mo ni mga bao na lang gitaon. May gala. Kaya makakarga no, doon ay kanding, ano, karga ni mo, makakarga no, doon kanding ni. Mga igsoon ka, mga matang sa patrol, oh. Tanaw sa tumagnum live, kung gusto mo mo tanaw ning bagong ipang purchase sa ato gobyerno. bagong Pilipinas, bagong muka, may gala sa itong mga patrol cars. Nga nahimong sumsuman karon may gala, di abis mo sa social media. Ay, maton pa may gala ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Maton pa kanya ito ang mga patrol car ga tag 16 million. Karon nakasib ta, kay tag 10 million na lang ni. Tag 10 million. Di ko kasiguro may gala niyang gingon tag 10 million. Mao na baka ni may gala kaning mga rakal, mga igsoon nga motor nga per truck. Kay kung ako'y pa-estimito na ni, bisag 50 mil, ahinon, kung 50 mil pesos, okay rin eh. Pero kung 10 million, ay sobra rin sa gigaayaw, may gala. Mora sa nag-CRS DPWH ito sa Claveria, nga 20 million, kung kita'y mo budget ani may gala, kaya rin mo ni bisag 10 mil lang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Emergency transport, may gala, gayong jokers mga tao, mga igsoon. Pagkakita, may gala, gamaw ni nga Pilipinas. Katawan ta sa mga nasod, ani may gala. Dito ni mga igsoon sa mga lungsod sa Pitugo, sa may barangay, kuan may gala, sa tanang mga kabarangay dito, gipatagana ni ubang pang mga LGOs. Di sa ato, mabot ragyapon eh. Delikado ni may gala, kita sa bata ni, dulaan ni sa mga bata ba? Kita ni sa bata, may gala, nakapark, niya nakitang PC, ahikta ni sa bata, guyuro ni may gala, himong traktarak sa bata. Imuunin traktarak sa bata, tingalan polis pagbalik, asa ba itong patulkar? To anagi, dulaan ni sa mga bata, may gala, gihiktan. Gay, goyon-goyon, dito may gala, gidula-dulaan sa mga kabataan. Kaya pagtulang traktarak ba? Traktarak, hindi na traktarak, patrol car na sa polis. Kung sa mga lugar, Haiti kay dito sa gamit, di sa ato, Pilipinas, padyokiray may galas gamit.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Matod pa, murang di kalakag ni, bisa ganis, engineer, kumaw ani, nga gagkaang-kaang na, lakod ani, kakalakag siguro ng Japon. Labi na kung manglakto dito sa kalibunan si engineer ani, kumaw. Dala-dala sa sayang ismiring huyon, adili balakan ani. Maglisod, mga higsoon. So, morning trending karon may gala sa social media, mga higala. Okay, so, kada, para mga higsoon sa anong litis marites? Anong litis marites mo niyang litis karon mga higsoon, ng mga patrol car, may gala sa atong kapulisan, o mga pad trucks may gala. Katawan na dito sa Dabao, kaya dito sa Dabao, may galab, krabi ka mga drug cook, yung mga pad trucks, mga igsoon. Pahaiti kayo, labi na sila mga patrol car sa polis dito. Hadlok yung tanaw, may galab, tungos kahaitik sa mga gamit. Pero di sa atos, Pilipinas, paita ni mga igsoon, kanjawan, matas kawatas, baboy, ani may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bisa siguro kawatas manok, imulakagon, ani mga igsoon. Katawan man ta. Sige. Samtang pabuta, may gala, kay... Murag, bastante na masyon ng mga senador kaya nangahurot na nagpampreso ng mga dili kalyado siguro. Ang uban, nagpulikin na magtago-tago na. Ang uban po, na medyo na-convince naman kaya kung dili mo tampo, mura og pangkasuhan man. So, bastante na siguro ni ng mga senador. Kung muna ang istorya, bastante na, aw na maghukom ta ni Sara karong Nobyembre. Nobyembre na may gala, di na paabton pang Disyembre dugay. So, may pulos anang ebidensya-ebidensya. Ebidensya may gala og mga witness mga igsoon nga isig iya balag pa cute-cute may gala pa igat man.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So ana hukom na sila mga igsoon karong Nobyembre. Hukman na ni may gala ang Vice Presidente sa Pilipinas si Sara Duterte. Tungod kay ang advice may gala ni Senate President og Senator Judge Erwin Gatsalian mga igsoon nga gusto niya may gala nga dinan ni dugayon. So may dugayon ani. Nga mora mang Japon, wala man ay pulos ebidensya-ebidensya tungod kay ako man eh, politika man eh, katong kalyado sa gobyerno, mutoy mo convict kang Sara, katong dili lugar niya kalyado, sakop sa mga Duterte, mura mamutoy mo pabor sa mga Duterte. So, hinungdan nga, so may pulos anang trial-trial nga, isigiyam lang nagpauwag-uwag niya may gala. Witness mga igsoon, kuhaon ko no si Trillanes. Kaya naa siya ipapil gikan sa amlak. Nakaway nat ang amlak na lang mo in bayiton. May galang anong kinimalang tao mga igsoon nga nakakuha lang putokapi may gala. Inon, matupas abogado sa mga prosecution nga ang putokapi consider gapon original. Sige, bindalo man kanyang gusto, bira. So, gikabot nagbaton pa mga igsoon nga karong bulan sa Nobyembre, humanon na nila may galang impeachment, ilan ang hukman may gala, kung ilang bang i-convict si Sara Duterte or ilang i-acquit mga igsoon. Depende na sa paraghanay sa mga senador. Nangapriso naman to uban, di naman to. Ang uban, nagtago-tago naman to, human may gala. Ilas ang kasuhan. So, insakto na siguro ng ilang ginaganon. So maghukom na sila may gala aron nga kung mahukman si Sara Duterte, pag mahukman may gala, di na siya makadagan pagka presidente dayon tangtangon siya pagka vice presidente. Kay ang purpose ani matud pa sa allegation kay kung si Sara ma presidente, mahanaw man ilang mga kwartang gikawat nila may gala ka trillions ug billions. So dapat yun nga wala gyud Duterte nga makadagan karong 2028 election kon madayon. Kay nag-ingon na raba may gala ang igsoon sa presidente sa Pilipinas nga mao may gala si Senator Amy Marcos nga siya na balaka nga posible wala gi election sa tuig 2028. Kun mag-ingona ang mga pro Duterte nga kusog kusog kusog si Sara Duterte, saan man ang pulos ang kakusog kung di ta mag-eleksyon? Kung gi-extension na dato, sige extension ang term sa mga kapitan o mga iske ng mga tiguang na, dili po siguro layo ang posibilidad nga pwede itong i-extend po ang term sa presidente sa Pilipinas. So, walay eleksyon nga mahitabo. So, unsa may pulos ng iyong giingon nga kusog, kusog, kusog ang inyong kandidato. Kusog lagi. Daon sa man nakaroon ka kusog nga wala may eleksyon. So, duhay option ani may gala. Kung ugaling dili makonvict si Sara Duterte, walay election may tabo sa tuwing 2028. Extend na pod may gala ang term sa atong mga halandon o sa atong presidente sa Pilipinas. So, matod pa may gala, hukman si Sara Duterte. So, tanan naman may gala, gatabang sa iya. Nag-inusara raman yun siya may gala. So, ang iyang kakampi, ang Ginoo na lang yun. Pagbuingon ang Ginoo, Sara Duterte, ikaw ang himuong instrumento sa mga Pilipino aron imong lakgon ka ng mga kawatan ng mga halandon. Mahimo gid siya may galang marugan makapadayon sa iyong pangatungdanan isip vice presidente. Pero kung magbadaugon ang mga nagtinguwa nga di siya makadagan aron nga di malakag kining ilang gikawat na kwarta, magbalampuson gid sila may gala. So, ang tanan, anaarag yun sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo na lang yon ang kakampi may gala ni Sara Duterte. Human siya gitabangan sa tanan may gala nga gusto siyang tangtangon pagka vice presidente aron di makadagan sa pagka presidente sa Pilipinas. Walay mahitabo sa corruption may gala nga trillions ug billions ug di na gyud na ug wa na chance ang mauli pa kada mga kwarta nga gikawat may gala gikan sa mga halandon natong opisyal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Okay, so kana mga igsoon para sa kasayuran sa tanan nga Nobyembre sunod bulan, Nobyembre naman sunod bulan, hukman na either makonvicto or maakwit sa iyang sala o sa iyang may galang nga kaso sa impeachment may gala si Sara Duterte karong sunod bulan. Wala naman ebidensya, witness, pakiyot-kiyot na malang diya may gala. Mr. Witness, totoo bang malakas ang putok ng armas na yon? Smile, paigat. Paigat-igat naman yung may gala naman yung impeachment. Gaano ba kalakas, Mr. Witness, kung yung armas na yon pumutok? Putok-putok ang labas. Smile and medyo paigat gamay may gala. Di naman eh, impeachment mga igsoon. Paigat naman eh.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mas may hukman talaga din, mahura mga hapon. Kung magpadanda sa impeachment, isigiyag paigat naman lang ta. Ha! Naapanis pastor may galang taskig dila may gala, matulog man. Papiyong-piyong may gala, pagabot sa social media, napapiyong-piyong po yung antipara. Tony, kay medyo action man o medyo gabila laman si Mr. Witness. Action man! Ay, patulog-tulog ka pero medyo nananggab ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Nananggab man may gala si Boy Dila. Si Pastor Dila may gala. Patulog-tulog mga iso. May pulos aning impeachment may gala nga nagapaigat na ay natulog may gala nga si Boy Dila. Undangan na o tapusan na ninyo na inyong impeachment aron mahuman na kara. Gilaay na may gala si Boy Dila. Pastor Dila. Padiwalwa siya nila ang lapad kay murag labakara. Sa atong pagbalik, biyaan na lang labakara, may gala. Oras mag-inikanan, alas 9:45 na may gala sa buntag.
1: Time Check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dudler, EQ-tin nyo mo.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C gabo pa ubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo CBO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
4: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Mula sa pinakamataas na bundok.
11: Nak, kit kamusta ngay?
10: O pinakamalayong isla man.
11: Nay, gagraduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
12: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, series of 2026.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the alternative logo.
0: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong to. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
11: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban.
14: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Oras alas 9:53.
17: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
18: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na may kagaguban sa itong programa. Gato may galang Magnum Rapido. It's time may galang to check si Magnum Kia Villanueva. Tanaw na ito may galang tungod kay gikabutyag nga sa karong mga orasa tungod kay mamaligay itong pagtamod may galang sa Teacher's Day o World Teacher's Day karong adlaw. May mga aktibidades sa itong mga magtutudlo. Check tamay galas Magnum Kia karon siyang location. Unsa man mga aktibidades ni teacher karon diha Magnum Kia?
19: Yes, sa magdamani na nunot nini nga pag sa ulo karon sa kaning World Teachers Day. Matagal nga Andres sa Kasagayan, di oro po magdamani. Doon na po yung maragapan si Dungog po alam sila mga magdudunlo. Sabi na kay Arungad Lawa, maragay lang. Kasi barakini ang World Teachers. Marikombination niya siya, gigay nagsugod magiging World Teachers Month. Sige ka na ito nga September 5 mo ng kick-off ceremony po magdamamani. So karoon na nga adlaw, I mean na October 5, karoon na nga culmination ko na pagtapos yun po. O karoon yun po, ang i-consider nga World Teachers Day alang sa mga magtutulong po magdamamani nga nandala kini. Sa tema nga teacher, ikaw naman. So sa itong nga pag-alibot suro, yun nini nga mga tungaan din sa Cagayan de Oro, nabi na din sa Maya Center Ciudad magdamamani. Din sa Maya Mog, so nas lagi pa yung usap nga marag activity. Kaya sagad magdamamani no, ang activity is kaning school-based lang bitaw. So sa mataga eskwelaan, nas lagi pa yung po mga activity, maraga pa si Dungog sa mga teachers, sa maraga relax po. Dili lang po din nga sa mga teachers, lagi po sa mga non-teaching staff po nila magdamamani kaling na sa mga opisina. So, dili sa kaninga moves, sa lagi pa yung po nga activity, dili sa Central School, dili sa may area, sa may Bulwa, dili sa area po sa may Makabalat at magdamamani. Uga, kaning sa uban yun po di mga tungaan, kaya kung may nga ka uga kaninga in generalize, maraga wala pa ito na siya ingon nga. Kani nga, wala pa ito na sa iran magnamamani no, kung karoon mga adlaw ay pahigayon or umabakapod magnamamani. Pero sa agad karoon nga adlaw, kanin pong mga skwilaan po, dahil na sila yung maraga, tagsa-tagsa po ka mga celebration o pag-culminate, ani nga teachers man karoon nga agigagisugan itong bulan sa Setyembre. So, ako ba, nag-una nag-celebrate at itong adlaw nga, itong milabayang simana po magnamamani, katong before po nag-weekends, kay murag ito po nga time, murag nag-iimo na po sa mga activity, uban po nila mga estudyante. Kani nga, lingaw-lingaw lang bitaw nga murag nema mga program tribute alang sa mga teacher uga kaning kita kan po sige gayon nga mag-relax din lang bitaw sige katubang sa mga lesson plan dili lang bitaw sige ka-stress din ang mga estudyante nga mga badlungon kaya di magina kalikayan nga namay mga estudyante nga mga nanapod magdamani so karon na maragay kawad lang po diya tagan og katong mga eskwelahan nga naguna nag-celebrate at pinabayang simana po magdamani karon mag-relax usa ang mga teacher uga nagpagwapa ba ka si teacher nagpamanicure nagdamani
4: pero wala isuspend ang klase ha as isang klase.
19: Wala bari kuan siya magdamamani discretion na siya kay karon na diri sa Cagayan de Oro na may memorandum circular ka kani nga magdepende sa eskwelahan kung nga i-suspend man nila nga klase pero sa gad is ugma pag ugma pa mag-resume ang normal nga classes ni nga mga estudyante pod magdamamani so karon minga wa kadalanan na tay makita gid pod nga mga estudyante nga na diri sa palibot na binadiri sa maya di sa may MOOC, di sa maya City Central. Kaya karun, yatagan nagkagayon na ng mga teacher, ang mga magtutudlo, nga makarelax, nga maka-enjoy o sa sila. Kaya karun, pag lao maragag-celebrate po, alam po sa ila po sa mga teacher magdamani.
4: Ah, okay. So sige, so ang mga teachers karun, isig iyag pagwapahay na.
19: Pagpapariban
4: na ay pa nag tanan no
19: na oh nagpamanicure si teacher nagpamanicure
4: nagpa-extension siya yung kuko
19: nagpa-eyelash extension nagpa-kilay siguro si teacher karon magnamamani kay karon po di magpa-relax sa magpa-spa siguro si teacher magpa-relax po kay kada na po siya sige katubang sa mga estudyante do nagi mga estudyante nga labad na po yung mga estudyante kasi klase po ba ang mga batasan yung
4: gagatubang ikaw sa una estudyante pa ka magnum kiya sa may ibong rules sa eskulahan ikaw ang sa kas mga treasurer ka
19: o, team Brumbox gabo
4: ah member kaya po Brumbox niya ay rule 4 gihapon alang-alang to rule 4 kalikuran ngayon sakto
19: kan kan member to sa kaning rule 4 bra team Brumbox sa gihapon tamag na mga pakaw ikaw
4: pagkahapon kung yapon ka membro ka sa scrub the floor o kanyang sweep the floor?
19: Sweep the floor, yapon. Kaya yapon talaga kay mamili. Kamalo ito mamili sa nasa siya ng silhig, asa siya ng alapaso. Mabigin na kasagara sa una, basta tinguli na, basta kaning adlaw cleaners ka. Makabarang yung kanga kanya siya. Sana di siya ng alapaso. Muna, ito ito tagatambayan sa broombox section. Oo. Pero kita sa ano sa isa siyate patawag naman eh. Kaloyan, sige na wala. Buta sa pandapatawag or kaning na-guidance makahapon kay pakawi-kawi lang kita tama sa nag-graduate ang magnaman. Hindi na kayo maraming maulo po ang maghahatag ng problema sa itong ginikanan. Ningon mas itong mga teacher. Sabi na kaya maabot sa mga 30 to 40 po yung mga estudyante yung ginabantayan sa kaninga matagal. Law, labi na kay kanibay ang teacher. I-considera ba nila ay kaduhagit po ng ginikanan sa mga estudyante nga magamatuto. Kay aside sa kaninga ginikanan, syempre ang teacher, kaning mga bata may magdako, may magnamanin nga teacher. Gato si Kuan, maraga isa po sila sa nga gahulma sa kaninga personality sa usa ka bata po magnamanin.
4: Wa sa kaka igit sa niya to, sa tipa ka.
19: Simbak ko. Kalis ginawa, wag yun din taon. Wag yun din taon. Mga nigrado din taon tanga, medyo mayo po na itong record po sa eskulahan po magdamani.
4: So sige, at mga magtutulo karon niya, naas na karon din na
19: karoon. Oo, relax sila sa isa teacher, maraga pahuway sa sige tumang sa lesson plan, pahuway sa sige gigigan, duk-duk sa kaning mga ilang mga laptop, kaning magsa pahuway sa sulat na sa blackboard. So karon si teacher atong taga-Tagalog at chance sa nga pagwapa, mag-relax, makalaglag sa kung asa po niya gusto po magdumama ni Erod po niya. Ugma, laing adlaw na sa pag-atubang niya po siya mga estudyante o kaning paghatag na po ng dugang ang mga lesson na rin po niya makatabang sa pagmatutuog sa pagdako ni nga mga estudyante po sa matagatunghaan. So ito nga report ka po din nga gipahigay karon na World Teacher's Day sa mga tunghaan din sa syudad Cagayan de Oro para sa magdumrapid. Okay ni, si magdumaan 323 Kevin, o sa balita o servisyo, magdumaryo.
18: Rapido! Rapido!
4: Sige, nyo nabati may galas, magdumkiya, bilanusa mga eksyon, abot, nakaunor, baka ni siya kanyad to, may galas, dyanti pa. Bisa nalang unta, may gala o naribunan ba? Ribbon ka dyan to. Karon awards, awards naman, di makabaluot sa maling mga awards ni. Awards naman ito mga dunggan. Kanyad to, may gala sa unang panahon, maribunan baka, ikaw sa unang magnum, si Fred, naribunan ka ba? Most behave siguro ka, kahilumon ka man.
18: Magnum, rapido,
4: sa klase may gala na ay most cooperative, most tokative, most behave. So, dito ka sa nabilong siguro, magnum na surprise sa most behave. Sige lang, hilom-hilom ba? Tago tos likod, hadlok taugus maestra, dalhon itos blackboard. Pasti lang paita, nala. So, muna mga eksyon, ka, para may gala sa kaliukan sa Teacher's Day, mga gala. Okay? Sa ato mga discussions, ugma tapuhon, kay naabdantag uras, may gala. Kay dunay mo sunod nga paid program sa mga eksyon. So, ugma na niya ato mga discussions, labi na sa mga issues nasyonal, may gala, o sa mamatong mga hiskutanan sa mga panghitabo o follow-ups sa atong palibot. Apikit tas oras, may gala, kay kutong bratalim oras, ha, kay balikod ko doon na sa paid program nga musunod, mga eksyon, karong mga panahon na. Sa katapusan, may kunong pagpaminaw niya kang Gilbert Tuto Tumal, nga taga-Bayabas. Nga-paminaw siya, medyo gangisiya siya ra isa. Gapaminaw sa radyo, gangisi man si Gilbert Tuto Tumal, be. Ay, naminaw din siya, dahimuot din siya sa una, de, kaya siya de, ay membro gihapon sa iyang estudyante pa kanyan to siya nakaigit sa classroom.
18: Magnum, rapido, rapido.
4: Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Wala tayong oras, may galas managuban sa tugang programa. Ay kalimot mga eksyon sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan labing gabhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuban. Kinaman yung angkorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
18: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras alas 10 sa buntag.
10: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.

0: 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. PTX 500, ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Sa matinong na dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaliga.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Dilibet ipanto. Ako diabetes 320. Tapos ipainam ko. DTX 500. Buntag na o gabi eh.
11: Parang pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
8: DTX 500.
9: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
8: Mag-DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian.
8: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatikulang ka.
9: Mag-DTX 500.
8: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Mga ga-DTX, mga ga-D3 Bayo, hello.

0: Kumusta, kumusta ang talan? Usa ka mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Kumusta ito mga mag-uuma? Ang ito mga higalas merkado publiko, no? Ang ito ang mga market vendors. How are you? Sayo sa, oh. Garon nga ma-stretchin ang ato mga ngul-ngul, sakit nga hawak, binhon nga mga tiil, poy-poy. Ay, galimot na Dog Hands, Lima Nolo, sa gihapon yung makauban. Programang kasayuran sa maing panglawas at galin nyo sa Klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center, Dibolog City. Ang di gamaog, di gabunapod mga higala sa itong mga ipigtibo kaayo ng mga herbal ng mga products sama sa D3 Bio, ang vitamin D3 na may virgin coconut oil. Na may BCO, ha ay galimot. Kung gatumal ka o D3 Bio, ginaprotektahan mo imuhang lawas against sa mga bacteria viral infection nga gasulod sa lawas. Ganto magagasakit ang tutunlan, na isipon, na itrangkaso. Kung ni nakabinta, haha, kung naamoy D3 Bio, yeah, feeling ninyo nga murag naamoy trangkaso, inom og D3 Bio, tulo ka soft gel kada adlaw, buntag og tuog hapon. Naaman mo itrangkaso pero dili ra gyud mo magrabihan. Dili ra gyud ingon nga maglubog mo, magluya mo. Naaram mo itrangkaso pero kuno gyud siya init-init ra gyud siya. Ang kanindot kay daling mawala ang pagmanakit sa lawas. Kay kauban gyud sa trangkaso ang pagmanakit sa lawas. Ah, laay kay ibangon kay naa kay trangkaso, mo nang mabalda nga tumbulaton pero kun naa kay D3 Bio, na kay trangkaso, kaya na. O, baskugra ka, wala ra'y panakit sa lawas. Pag sakit ang tutunlan, may sipon, may trangkaso. Usap dayon D3 Bio, dahin inom daghan nga tubig. Buntag sa'yo, usap nag D3 Bio. Pag gaugto, usap nag D3 Bio. Usapan ninyo na kay soft gel man na siya. O, soft gel man na siya, pwedeng usapon, pwedeng ipugas ba, pwedeng imnon ritso. Hapon, pagkagabi, dahil nagtulog, usap na yun. O, usap paghihapon ng D3 Bio. O, ayha, usap mga higala ni Mrs. Alahin naman tong usap, Dok, nga. Usapon ni Ms. Mrs. Dala na naana. Dala manas pasingot. Pawala manas kakapoy. Pasingot man na. Basta naka-extend herbal foods of the men for men, ha? Ayaw galimot do sab di ay no mga higala ang ato ang extend herbal food supplement for men available na ni siya sa mga butika kadtong mga gusto nga labang na abitay maayo bitaw nga ingonta panaguban during sa inyuhang sekreto nga buluhaton ni Mr. ug ni Mrs. Muhinay way gana ang ereksyon sa lalaki. So ayaw kalimot na atay extend herbal food supplement for men. Extend sa ligaya, extend sa saya. Ha? Basta naka-extend herbal food supplement for men, sigurado ko tatagal ka. Ha? Ang extend herbal food supplement for men, mga higala, makatabang giniha tungod kay naani siya ay maka root o clavo waska, ginabalik niya ang gana sa kama, siguradong mapapalaban ka. Tol, atay, basta mag-extend herbal food supplement for men ka. Sa mga nangutan na asa taka avail ana doc, asa taka palit anang extend. Aduan ninyo nis mga butika na aratas balay ron, maglubog-lubog ta, rest din na to. Ah. Kanang rest din ninyo, sulitan ninyo nga anaamoy banding sa inyong family at the same time sa imuhang asawa. Sulitan yun na. No? Oban, ako doc, pag day off na ko ugma, ah, unya gabi, wala, gainom na kong extend. Okay, pagkaugma, pahuhay na lang ko. Kay maluya mang yuga kung naka-extend ka pagkagabi. Maluya yung kadok, basta maka-extend ka. Hurot ang imong ginhawa. Ah, tanawa ra. Pwedeng ninduta mga higala ang extend herbal food supplement for men. Para ni siya sa mga gikawatan. Oh, luya na. Ala, sige ha. Available, usbon ako ang extend herbal food supplement for men sa mga butika sa inyong mga lugar. Ayaw kalimot adto sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imurama. Tapos magtrangkaso. Mag D3

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
2: Maayong anlaw ni Mudra.
3: Yes, Dukhan.
2: Kainom ka o dito ang side mandis. Gito na yan, gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga iba mati-mati. Tapos karon, nagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Tumata sa DTX o sa D3 Bio kay ako mismo nagpamatuod ko nito yun ano nag ipigtok ang DTX o kanyang yan D3 Bio
2: ato sang hinabi oning ato ang consumers nga gainom no gagamit sa D3 Bayog DTX 500 ning ato ang mga consumers nga mapasalamaton kaayo kay natabangan sila sa pag-inom sa D3 Bio og sa DTX 500. Ma'am, unsa gani ngalan na to, ma'am?
4: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 Bio DTX 500?
5: Oo.

0: Cavite Expo Femex.
1: Ah.
0: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
1: Okay, nag-in siya. Wala na ko'y ibati karo. Pero, bisag wala na ko'y ibati, pero nag-maintenance lang ko. Pero, nag-ito nga mo inong pili. Mga, ganaan ka, ikaw inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
0: Ma, wala ilain na rin gatumbar ni Raog, di 3 bike, di te expanded siya, membro sa mga pili. Ikaw ra?
1: Ah, mong parin po. Mga po'y akong laban sa iya, ah. Murag natong kami ako atong gikan sa hospital. Bakit po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikanit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay na daw siya bato sa akto.
0: Oo, then?
1: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya. Nga, pagpa-admit at to, na-target na dayon itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Pero na mo sa akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital. Auto nga, amo na, ayun na lang sa doktor. Sa dili pa, ang target niya nga,
0: pwede
1: na, amo na lang siyang ipagawa.
0: Paginom sa D3 Bio sa imong bana, o D3 Exorbanid, kumusta on sa resulta?
1: Okay siya, ay sir. Kalo isa Ginoo, naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nang gawas lang matagikan sa hospital sa Mayo.
0: Then?

0: epektuhon, pero ingon jud ko nga kaayo po taon panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sa yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
1: Yeah.
0: Pero nakaingon ko sa ko galingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
1: Ma'am, ang siya gani, ngalan ni mo, ma'am?
0: Milagros
1: Urong. Salamat, ma'am. Milagros, no, sa imuhang experience. Of course, sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bayo. Karong mga panahon na uso kay mga higala ning kuan, kaning pag-usab sa panahon bitaw, kaning trangkaso, ubo, sipon, kana, kanang ubo nga to nga, mahalok na tao.

0: go na natakdan, giubos lola, pwede na nga mas fatal ang effect sa mga taong may hinay og immune system na ay gitawag nga comorbidities. Pwedeng mas fatal ang igo nila, mas grabe. So kung naigo si lola, gulang na gid siya, may maintenance pa si lola, din ay may mga sakit, may mga diabetes, kana mga taong may mga diabetes, pag maigo nag-ubo si pontrang kaso, grabe na, mas lala ang ilahang effect. Ang uban na maglisod na ginhawa gani. Ang uban na ma-hospital yun na. Then, ang diagnose na badayan mga higala is pneumonia. Nya, kung pneumonia, agi pa nagpipila ka mga adlaw, mag-stay na sa hospital, kay panambal man na, kinahanglan man nag-antibiotics. So, gasto, hassle. Nya, ang recovery, basin o galing. Lisod ba? So sa mga may edad na dira nga may ubo, may sipon, may trangkaso, basin mo pa na yung makapahospital ninyo na kanang pneumonia. Ang problema, anak, kung ang lawas, dili mo response. So, magkatay-katay naman ang sakit, anak, take it in advance na. Una-unaan ko na ito kanunay na. Kung naamoy mga ubo, trangkaso, may edad na, senior na, panambal o tambali na. Naatay D3 bio. Imna na kada adlaw. Imna kada adlaw, buntag o gabi. Nakuntabang na siya nga mapagawas nimo ang imong plema. Pasintabis kumakain ha. Ubo ninyo, muhumok na, mugawas, no? Igawas gina mga higala. Kanang inyong trangkaso, ubo hilanat kana. Coming from 757. Kanang hilantan magabi, dok, unsa may causes, ana. Kung hilantan ka magabi, pwedeng ang reason, ana, mga higala, is tuberculosis. Bacteria man na. Kada gabi, kada hapon ra ang hilanat. Pwede po ko ang pneumonia. Pwede po na. Usahay ang hilanat gasakarag hapon or gabi. Pwede gani typhoid fever. Kana nga mga sakit, no? Typhoid fever. Bakterya ga po na hinungdan, anak. Kanang bakterya nga gikan sa mga langaw, unsanitized nga mga pagkaon or mga pagkaon nga natugdunan og langaw. Kay kanang langaw na anay kagaw. Makaon as mga bata na maglain ng ginhawas bata. Magka typhoid fever. Na, pneumonia, pwede po na hapon. Ilang talon mo, na yun mawala pagka buntag, no? O, lanad na po. So, kining tanan ng mga sakit related kini sa bacterial infection sa lawas. Nga karon, mungutana taon sa may atong imnon. Nga naarakas balay, kay kumuad to kag hospital, admission gina. Then, turukan ka og antibiotic. Mumana, di ba? Panambal, magka useless man ang naagos sa hospital, di ka tambalan. So, pagabot sa hospital, tambalan, give ka. Lagi yung medication nga idapat ni mo. Karon, kung naakas balay, o na kay trangkaso o buhilanat, unsa may angay buhato nimo nga dili mag-progress ang mga sintomas nga related sa bacterial infection. Number 1, recommended pangita mo og herbal nga naay antibiotic properties. Usa sa ma-recommend nako, herbal nga naay antibiotic properties is kaning D3 bio na to. Try kay I know nga this is very effective nga klase nga supplements labi na gyud sa kung kagaw hisgutan. Pwedeng usapon nato sa yusbuntag. Usapon na nato. Ipuga na to sa baba sa mga bata. Na, pwede sa mga senior citizen. Ipuga sa tubig sa mga senior citizen. Ipuga sa pagkaon, no? Sa ibutang sa pagkaon sa mga senior citizen. Liquid ba ni siya? Pero naka-soft gel na siya, ha? Pwede siyang tonlon. Pero sa gikingon ko na, pwede na itong isagol sa pagkaon. Kung dili matulon ni nanay, ni tatay, kidagko man na ang soft gel anang D3 bio. Kung dili matulon ni nanay, tatay, ipuga sa tubig, then ipainom. Umaana lang. Or ipuga sa pagkaon, dayon ipakaon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 bio!
2: Mamang sa inana na ito ba?
3: O si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom o D3 bio. Sa una, kibim kayo mo nawong karang Bill's Palsy, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko ankaroon kani arong cholesterol, murag amububuk na.
2: So, yun naman mo?
3: D3 bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
1: D3 bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Kaysa panahon bitaw sa COVID, sa coronavirus, ang BCO, ang Virgin Coconut Oil, nga naa sa itong D3 Bio. Ang ilahang way sa pagpainom, ana, wala man nila gipainom sa baba directly. Gisagol man nila sa pagkaon. Ang kanindot lang kay katong mga gi-COVID nga na positive na, no, na clinical study man eh, na positive sa COVID, duha ka grupo, ang usa ka grupo, wala BCO, ang usa na BCO. Ang kanindot lang after 26 to 28 days, na ay laku kaayo nga recovery ang mga pasyente nga na BCO. Kaysa mga tao, mga pasyenteng walay BCO, wala na gamit ng virgin coconut oil. Mas daling na ayo ang

0: gamit og virgin coconut oil. Kana siya nga clinical study sa DOST na, sa Department of Science and Technology na. Mismo gid ang gobyerno may nag-undergo sa gitawag nga studies. Kay ang virgin coconut oil naa gid say antibacterial properties o antiviral. In short, kung mangitag herbal nga pwedeng i-maintain, pwede kaayo ning D3-bio na to. Gawas ni ana, ha? Kung na kay high blood, kanina lang ang imna kadaanlaw. Kay ang gallic acid sa D3-bio, ga-prevent ka na to nga dili mag-accumulate ang pagbara. Pagbara mga higala sa mga ugat. Oh, ang gallic acid mo na gahili sa mga bara nga dugo sa atong ugat. So kung high blood ta, expected gina either in kasing-kasing or brain nga nay mga bara. Tungod na sa cholesterol deposit na to, hiliso na siya sa gallic acid. Nakuntabang ni ha? Nakuntabang ning atong D3-bio. So sa mga na-paralyze o kanto mga high blood, mag D3-bio ta. Na-proceed ta karon sa DTX 500 mga higala. No, DTX 500. Ang DTX 500 na to, ayaw kalimot mga higala nga muni pangontra na to sa mga may dasakit sa diabetes. Kung diabetic ko kakaroon, mas labing maayo nga naa kay DTX 500.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy.
3: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resyum sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa to ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
1: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow! Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Di 2 times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Q7 lot. High blood gid ko.
8: Sa una ang imo.
9: Blood pressure.
7: 180 over 103 times adi gina ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
4: DTX 500.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
12: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
14: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
12: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapanigin sa mga butika. Mighty C.
0: Ang DTX 500, makatabang ni mga higala, labi na yun sa sakit sa gitawag, kaning gitawag nga hypoxia. Kining gakulang tag-oxygen sa itong mga body, sa itong mga selula. Tungod ni mga higala, kay gakulang taog oxygen nga na sa itong gininhawa. Nga ginapasulod mga higala sa ito ang oxygen nga ito sa itong baga. Gaminos, no? Ang pagsalo sa oxygen sa itong mga alveoli sa itong baga. Ang pwede nga mahitabuan eh ang atong kasing-kasing no maglisod no ang capillaries ang mga ugat mga cellulas atong lawas importante kayo ang airflow sa atong blood kay ang sakit sa baga gang heart nagataas ang risgo sa hypoxia mga infection nga pareho sa pneumonia influenza o COVID-19 nagapataas sa risgo sa gitawag nga hypoxic ang tawag sa mga tao nga may hypoxia. So kinahanglan nga ang atong mga selula ang oxygen para mahimo sa energy nga matabangan niya ang atong mga organo mga tissue nga mag-function sa insakto o niya matabangan ang possible man nga mga damage sa atong mga organo. So importante kaayo ni nga naantay proper nga oxygen sa lawas. Kay ang source sa ato ang cellula either sugar or oxygen that's the source of their energy kung magkulang tag oxygen lisod kaayo na munang ginhawa inhale sayo sa buntag ihabit natong inhale exhale oh kadlawon inhale exhale ha oh buga it is a way mga higalang mapa-improve natong circulation sa dugo at the same time ang oxygen kang ginahanglan sa tong baga o sa tong kasing-kasing nga moy grabing gila ginagamit sa tong cellula mapuslan og magamit. Ayaw kalimot DTX 500 da kuntabang ha kadtong mga galipong na dira din medyo gakutas mo gakutas ah pag DTX 500 og pag Mighty C. Pero kung gakutas mo kay naamoy ubo naamoy plema pag D3 bio mo. Okay, sa mga nangita dirag sabon kadtong mga may mga bugas-bugas, mga talumto, mga dark spots sa ilahang naong. May mga alap up, may mga skin problem. Ayaw kalimot na atay DTX Beauty Soap. Kana nga sabon mo'y gamita.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ang laki ng pasasalamat ko sa DTX Beauty Soap. Dahil simula nung ginamit ko ang DTX Beauty Soap, nakamit ko ang makinis at maputing kutis. Kutis kinis, kutis linis, pag-alagang DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pag-ibinig sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Product nga pala ng Cavite. Isa akong sales representative. Dati, problema ko talaga ang body odor ko. Mabuti na lang nakilala ko ang DTX Beauty Soap. Ang tanging beauty soap na nakapagpatanggal ng aking body odor at pumuti at kuminis pa ang skin ko.
2: DTX Beauty Soap. Pag-ibinig sa mga butika.
0: Sabon ka na nga dili lang kay muhamis, muputi, imuhang nawong. Sabon po na siya nga mutanggal, mupatay sa mga bakterya o kagaw nga nasa tong panit. Mga samad nga dugay nang naayo, gamit mo DTX nga sabon. DTX Beauty Soap ka na. Naas mga butika at duas mga pharmacy ha. Anitas pagkita sa mga text gikan sa itong mga consumers. Coming from 161. Ang sabon sir, dili ra ba mahal o niya dili ba daling mahilis? Actually, affordable siya nga sabon. Gili man ikaw mahayan nga sabon kay gawas nga naa siya'y whitening effect. Duha manggod ang iyahang dala. Tanawa ha? Duha ang dala sa DTX nga sabon. Whitening o antibacteria. Asa man tamingitag sabon nga naa'y whitening effect. The same time, naa'y antibacterial effect. So, makasave-save yun mo ano nga sabon. Kaling DTX nga sabon. Niya, dili siya daling mahilis. Dili po siya ingon mahal kaayo. Ang di paggamit sa DTX Beauty Soap, magka-save-save mo ana. Asa man ka anang duha ka buk nga klase nga sabon gi-combine sa usa ka klase nga sabon. Whitening soap na siya, the same time mutanggal pag yud og bugas-bugas. Mutanggal pag yud og mga skin problem. DTX Beauty Soap sa mga ilok dira nga galagom ha? Pag Clinica Dio Fresh.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Dix nyo, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh. Available now.
0: Sa mga adik o kape, mga higala, so ayaw kalimot gamit mo o DTX Coffee Mix. Sa mga adik o kape ha, gamit mong DTX Coffee Mix. Kay lahig yun tong magkakapita. Pero mas maayo tong nagkakapita pero ga panambal ta. Tambal nga kape, DTX Coffee Mix.
17: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape. Lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay kalimot nga, kanina tong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Ganahan ako bang pagmatas bitaw sa bunta na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yun ko sa kong lula sa una. Ay, hindi na naman ito sa pag-inom sa kapis, doktor. Kay, kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Hindi na ito, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, did alam ko inom og kape o manang sa to mga senior citizen kanang atong mga nanay ba nga gakutoy antian nga gapanambal tagain ninyo DTX Coffee Mix kay maluoy po taw no gakutoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
0: Extend herbal food supplement for men, ha? Lahi lang yun yung maka-extend ta ba kay kondisyon ta sa ato ang pag-duty. Malipayon ta, pero kanang duty tag magmugon ta. Ano na, labanan na konsyal, wala kahulom, no? Oh, di ba? Anyways, mga kanitribayo, mga kanitex,

0: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo. Magnum Opinion. Si LMP President and Upol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
6: Sa pagpatuman nini, ipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante ng makauman. Ang ganiatong mga pasyente o ganiatong mga buros nga magpatambalunta o magpatanaw diri sa Cagayan de Oro. Kaya naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, mapihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulog kanisa datong mga senior citizen, imbis kay diritso sa mall, mananaw o libre nga sini, dili na hinoon. So, ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Ilabi na po ng atong mga workers nga ang uban gani kasagara ga trabaho sa Kapitulyo nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitulyo nato sa probinsya sa Misamis Oriental. So looy ang Misamis noon nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto gyud nila nga dalon pa nato ni sa korte o dito may magira, mao man sa naa ko ang profession sa una, mas ganahan lugar ko nga dito tas korte maglalis kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ng kaso. During the time nga dito mi sa Metro Cagayan di Misamis na kumitiba, ako na nag-i-raise. Ging na lang ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case. Mone siya nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinansa.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakabulong butikis sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanawin.
13: The doctors recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
16: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
3: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
16: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Oras, alas 10:37.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
19: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Techno in action.
1: Oras alas 10:42. Sige lang, kumusta mga ito nga dalan? Welcome sa Paragoban, Trisatong Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Ato may galang Magnum in action para magdawa may gala Lunes sa Pizza 5 na may gala sa bulan sa Oktobre 2025.
0: Magnum in action. Abiyang
1: kapaspas may gala ang ginon sa atong panahon. Grabe may gala, kapaspas kayo.
0: Magnum in action.
1: Ato nga panahon may gala, murag parang kailan lang, di ba? Paabot na may gala, kanusa may gala Pasko.
0: Magnum in action.
1: Oso labiang kapaspas may galang atong panahon. Muna may galang mataga patak may gala o mataga kibra may gala. Isog may pag irog may gala sa panahon. Imusang tanahan ni Mundagway may galang. Pila na ba'y kunot mga Exxon?
0: Magnum in action.
1: Tingala ka na nga kanito. Gwapa magkakaroon. Muna gusto naman niya kung Dagway na sa naman ni.
0: Magnum in action.
1: Muna itong kingon may galang kanang imong itsura ka ron. Ay gin pagsaligyan mo na sa pirmi kay mausap gina may gala pagkabot sa panahon.
0: Magnum in action.
1: Mao na iyong panilag, mamili ka, ayaw ipabili ka, yan, ikwane ka, di kay, adili kay may kitsura, di tukos may kitsura. Kaya ka na ang kitsura, may gala, bisa kung saan na ito, mo fade na siya. So mo na nga, pinaka-importante may gala, ang imong piliho katubang sigurado ka, secure ka, niya, mayong imong ugma, di ba?
0: Magnum in action.
1: At doon ka naman sa may gala sa murag tira pasagan may gala ng mga tao.
0: Magnum so, in action.
1: Luwi kayo mong kaugmaon, may gala ni Ana. Ayaw nag kanang mga tira pasagad ng mga tao, mga Exxon. Ay nagtanawang itsura niya. Huwag usahay kining akineo, oh, kay patsada niyo. Kinisya, kay may kinisya. Oh. Ayaw na. Ang importante niya, secure ka ba? Ang imong future, may gala, maayo ba? Or di malak sa imong future, may gala, kalabot ni Ana.
0: Magnum maura in action.
1: Diba, sa duwar na may gala, di malas o buinas ka, mga Exxon. Pero imong piliyo na di malas, amo nang gingon di malas, kayo ka may gala. So, sa may buhato, si malas, imong tawin mo, dimalas yung kataon ni, so biyain ang mga dimalason may gala, hindi kina maundang imo dimalas, hantod na pa na may gala ang dimalas sa imong kinabuhi. Diba?
0: In action!
1: Kino sa itong maragawin ka sa itong tulungan, kumusta, kumusta, may ngunto kayo tanan, may ngunto may gala nga namo sa mga panglawas.
0: Magnum in action!
1: Salamat na magpransyon may gala, ito na mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat Ginoong Isu Kristo. Salamat Diyos sa mga nanak Diyos Espiritu Santo. Sa magyata, ganamong alaing adlaw. Sa magpagkatul, ganamong Ginoong Isu Kristo. Nining alaing kaudohon sa alaing kinabuhi Ginoong magyata, ganamong. Uban sa mga minahal sa kinabuhi kami magpasalamat kanunay sa imong kanunay nga pag-amuma kanamo Ginoong Jesucristo. Kami sa pag-ampong ang temong tagaan sa blugan kinabuhi labi na mga kauban sa among sibihan. Ginoong Jesucristo kami magpasalamat kanunay tungkol sa imong pagbantay kanamo nga imong kami giiwas sa mga disgrasya katalagman. Imong kami gipalayo sa mga taong dautan sa mga panulay sa among palibot Ginoong Jesucristo. Kami sa pag-aampo ang imong ihatag Ginoo ang tinuod nga kalinaw panaghiusa o pagsinabdanay, labi na sa katawan sa Pilipinas karong panahon na. Salamat sa Ginoong Jesucristo sa mga grasya nga mighatag kanamo sa matagadlaw matanang kay magampo kanunay. Ngayon tayo mong ihatag kanamo ang grasya, labi na ibubo sa mga to sa mga nagaantos taon sa karaplinan. Ginoong Jesucristo kami magampong ang tayo kami kanunay nga taga sa kabasog sa lawas. Ngayon sabi niya ito mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagadang tablanan, ayawin taon sila sila mga balatian. Salamat po kami Ginoong Jesucristo sa mong mga salangan ay muli kanimo. Ingumang kami ang napasulang ato sa mga kasalaan ka namo. Kining tanahan ang ipangayapin ay kang Kristo, imong bugtong anak mong nagari, hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Hoy, sa ato talang mga namina, may gala, may ngoto kayong tanan. Sa ato may gala nga Christmas countdown mga Exxon. Happy tagayod. Gamay na lang kayo may gala ha. 80 kadlaw na lang gayod mga gala. 80 kadlaw na lang. Sari pa ang atong Pasko. Kanyang tanan, advance. Merry Christmas and a Happy New Year. May Pasko, kanyang tanan, advance.

0: Santo Miguel a 80, Comanga Barangay, Salakbayan, Mayngot, Tugay, Tanan, Setong 424, Comanga Barangay, Sami-Sami, Sinental, Mayngot, Durinyo. Nabina sa ato, sa ato mga gwardya, huwag hangyot na sila nga matod pa, matirahan sab sila, o sa tirahan. Matod pa, mag-greet sab sila ba, dili kay tirahan. O so, sa tala mga gwardya sa palibot, nabina ito may galang gwardya, mga dagkog tiyan, may gala, pag-exercise mo, para muhiyos po na inyo mga tiyan. Sa mga taxi driver ha, pag-usa mo diyan, naghanang kay taxi may gala karon, di ka na mag-resort kay ang ubang taxi may gala, murag mga balba, mga mata, murag balbal mga igsoon. Sige lang lingi-lingi, kinsa mo sakay nila, tukos kadaghan nila mga igala. Sa ato tara mga kaigsunan sa mga motorila, GV driver, labi na sa mga drivers sa nagkaliyang mga pribado sa kiran, maing udo ngayon tanaw, welcome para guban din sa atong tulumanon, ang ato may galang Magnum in Action. O ide sa atong kamerkaduhan sab, maing udo ninyo sa tara mga kaigsunan ta sa kamerkaduhan. Karungan lawa may gala, Teacher's Day ha, karungan lawa. So maing udo sa tanan to mga maestra, o sa ato may galang na mga ubang eskwilahan karo, why klase? Tungkol may gala sa Teacher's Day mga igsun, so why klase may gala kay kitagaan? O ga chance may gala nga itong mga magtutudlo.
1: Magnum in Action.
0: So by good news and bad news may gala. Good news may gala. Gingon. Rollback may gala. Ugma. Doon na sa increase. So at least may gala. Doon na rollback sa diesel. Doon na increase may gala sa atong gasolina. Ugma nga lawa sa presyo sa lana.
1: Magnum in Action.
0: Samtang sa may bad news may gala. Bad news. Akin bad news may gala. Di may balita may gala. Gingon. Doon na mga maguma may gala. Nagpakitabang na karon. Human sila may gala yung tao. Nang daod yun ang ilang mga pananom. Tungkol may gala sa kakumpiyansa kayo. Doon atong gobyerno wa may pagkulang ilabi na sa paghimang no nga ayagin mo pananom what signal gid mo timing lang ang uban may gala pagdana ulan na kini gwapo ni kay ulan pira ulan sila may gala kuan sila tanom dayon ay wa may gala na ulan na sila mga 2 3 4 5 kadlaw abi nila mo na to so init sa Libanos luoy kay may gala nang layos may gala ang taon ng mga pananom
1: Magnum in Action
0: what signal gyud what signal
1: Magnum in Action.
0: Hirap lang ang mga nagunamang luwa sa mga balita nata sa ato mga balita lokal. Sa ato balita lokal, tungkol sa inlinyo may gala sa kainit sa panahon. Tungkol sa kainit may gala, doon na mga mag-uma. Ang apiktado na may gala sa kainit may gala, ilabi na ilang mga pananom ng damage may gala, ilabi na din sa atong dakbayan.
1: Magnum in Action.
0: Samta may gala, komitiba may gala sa environment, deskonsiyo, ipatawag may gala mga tiriganan sa Clinro. O gubang ayin siya may gala, labi na ang atong buhatan sa DA may gala. Aroy skutan may gala, gusto ba yung mga preparasyon, doon yung mga preparasyon. Pero, matod pa may gala, kagawa din Excelsior and Sherman sa environment, nga ipatawag may gala para sa iron may gala, ilabang ilang mga pagpangandam. O nana may pagpangandam, pero diya sa itong kalasangan. Diba? So, tanawag to may gala dito sa Indonesia, biya, kining haze may gala nga doon na sinati. Karon, ipikto na may gala sa ilang forest fire, may gala wildfire sa ilang kalasangan, ng hantong karon. Di pa gid magkakahuman mga igsoon.
1: Magnum in Action.
0: Sumo na may gala nga dinhi sa ato naghambi ang mga lasang delikado gyapon. Like for example, malasag. Kay usay man gud malasag murag dihara ta murag alerto ta may gala pirmi kung panahon sa kalag-kalag. Ano kana Birne Santo? Pwede na to may gala malikayan bantay lang kita kay simbakog dunay sa magsigarilyo diha. Ilabay may gala uga kay mga ang mga dahon mga igsoon. So delikado kay may gala musiga na atong ato may gala nga ato may galang malasag area.
1: Magnum in Action.
0: Muna may gala, labi na diin na, no? Dapat alerto karunay.
1: Magnum in Action.
0: Santa may gala, gingon sa Biofire Protection may gala. Sobring nagpaimang no may gala sa katawhan. Patok may gala sa sunog. Labi na kaya may gusto nini nga kainit sa panahon. Karong panahon na.
1: Magnum in Action.
0: Santa karong adlawas at may gala. Doon ay kapiso sa kalibo may gala ka mga tinunan may gala sa TESDA. Amo graduar may gala karon diya sa National Convention Center. So na itong kaba may gala si Magnum John Ramos may gala diya. Kaya at least may gala katunguban nga wa makahimo sa four-year course. At least may gala sa kining ato may gala vocational. Opo sa test na may gala. So na sila karon diya. Ang naghangkay mo graduate may gala karong panahon na. So at least may zone. Kung nakay lugar sigurado in situ may gala sa buhatan sa TESDA. At least may gala sigurado ka na magkatrabaho. Mabuhi ka na mga igsoon.
1: Magnum in Action.
0: Sa ato mga dagko ba ito may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala, mga Pinoy. Dito may gala sa Southern California, kipaymangnuan may gala. Bantay yun sa grabe may gala nga heatwave. Dito may gala sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in Action.
0: May mangnuan sila may gala kay gingon matod pa. Mabot may gala nga sa 102 to 107 degree. Celsius kining nga degree may gala Fahrenheit. Ang kainit may gala dito sa nasangpit nga lugar. So, gingon, grabe ba? Amo sa may kalainan may gala kaning Fahrenheit o degree Celsius mga igsoon. kay 102 to 207 degree Fahrenheit man. Ano sa Celsius, may galang sabay kalainan kanini, kainit man eh. Money, may galang, alito ka ron. Tungol, may gala sa nagparaing heatwave. Papagin ni Mahoma, no? Kamulang ang heatwave, may gala, kamulang tuyok man eh. Bantayan na ito ang kinisya, hantod pa may gala, sa ilang banabana may gala sa mga eksperto, so mga scientist, muabot pa sa may gala sa first, kinibang first quarter may gala sa sunod tuig. Gawa siya na, mulapas pagin may gala kung unis sa first quarter, posible dito pa umpaingo may gala sa second quarter. Sustiyan mo ka na may gala nga, di ba mo nang ato karon sa iyo pa, at least karon no, letas October, init na kayo ni. Although kanin tungkol sa Bagyo, may gala nga wa din na nakasulod sa Pilipinas, na ay kinibang iyang ikog may gala, labtik may gala sa Bagyo, muna yung usay, atong palibot, murag landong, pintahan na lang kay, ang direktang init may gala, digid makaigo sa ato, pero wala na, isos ginuko ang kainit may gala, grabe. In fact, karong mamagsugod may gala, karong bulana, unya November full blast may gala, paingon sa December, January, February, March, kana may gala ang dili mayo. Samta may gala, gingon sab, gingon may gala, matod pa, mga manunumay may gala, tubo karon sa Pilipinas, naghangyo may gala sa SRA, sa Sugar Regulatory Authority, mga Exxon, Regulation Authority, SRA, nga kung makinig nga Sugar Regulations Authority, nga kung mahimo, magpaygayon may gala, usa ka artificial cloud seeding. Oh, mga Exxon, kining magpagayan sila may gala o cloud shielding may gala. Artificial rain may gala. Kay dito sa Visayas karon, grabe na may galang ipikto. Dako kay may galang damage sa ang mga tubuhan dito. Oh, dinisato. Pintaha ko na matod pa ni sa atong higala mga Exxon. Nga mananumay sa may gala. In fact, karong sunod simana, doon na sila meeting na. Kaya karon dito sa Bukid noon, pintaha kayo. Kaya pa may galay pag ulan-ulan. So, buhunok ang ulan. So, video ba arang-arang. Pag-abot may galang nga wala na rin ulan, niya mo'y tig-harvest mo, wala na. Video lugar apiktado may galaw niya, ilabi na ang atong mga tubo may gala o gubang pang pandanom sa atong kabukiran sa bukid nun. Muna may gala nga ang SRA, magpaigayan may gala o kinibang artificial rain may gala pinagi sa cloud shedding mga Exxon. Samta nga dugang balita may gala gingon sa 62 bilyones pesos ang ipangayo may gala karon sa DA may gala aron nga kini ila may galang buffer fund meaning reserve fund sila para may gala nga gamiton ilabi na sa epekto niya sa El Nino. 62 billion may gala may nata nga kini nga kwarta muabot may gala sa mga tao ni kung lugar doon ay panginang lana. Kay base may galag dito pa yung bulsa na sabi. Kaya kanyang gobyerno mga Exxon, kakalunod naman eh. Di wa magin masulba nila corruption sa Pilipinas may gala. So meaning, wala sila yung plano may gala sulbaron eh. Kanang ilang ingong kang ipanumbong, awa man na, munang wrong move na siya mga Exxon. Ang tinood ng mga tulisan may gala, mga kawatan sa gobyerno, nara, mga malitagang nasa Senado, na may gala sa Kongreso. Wala may gala gipasagdan, wala pang wala pa ipanumbog, wala tanan. Tungod may gala kay mga sakop lagi. So mangilad may gala kumao na nga ang ubang mga tao nga way na himo mo ipapriso. Kini no may gala tinuod nga mga kawatan gis gobyerno, luwas may gala karon sila palawna na. Mao na lagi usay. Dili nimo may gala masala ang tao nga kun dunay mga dagkong kandidat nga ipagawas na. Ang tao may gala, di nimo masala may gala nga magduda na rin nga kinisigurado ni katungaan ni ipanghatag katungaan ni bulsa na sabli, labi na kay kininga panggobyerno, mahuman na ba ni may gala? Kanang October, sirit ka ni November, apit na pag-abot sa 2027, diha may gala makita mga Exxon, di ba? Tanawa ka na itong istura, di ba? Kanang mga congressman sa una diya nga pag na-impeachment may gala, suspektos abroad, manungag yun kay pirma ka na yun kay linya kay Nadia may galang bulsita o, puros kwarta. Yun na. Karon may gala once ma-approve ning budget at 2027, unya ma pag-approve may gala, lugar approve na. Pag-approve na may gala nga mga distrito matagaan ng budget mga Exxon, muna yung problema kay ingo palagi, sige, kay na yung bandya, kay musakay man lang. Dili gya po release nila. Muna yung binuagi kay may gala nga klaseng pa sa pang gobyerno. Pero mo ba mga congressman may gala, kapabot lang ang mabudgetan sila. Ang ilang mga distrito, once mabajita na, ang uban may gala, gituan nga manambling na lang sila. Dato, no? Manambling na lang may gala sila. Tumbling meaning, mamiya na lang sila sa katunging, kay uban, musakay lang mag-on, sakay-sakay lang, kaya ka musakay, prisog yung ka. Dali na kayo kapangitag sa iyop, may gala. Bisagwa dili sa iyop, imuong sa iyop. Sumona may gala nga, mintras sa pay tirador may gala sa ombudsman, amona may gala delikado. Pero kining tanan, Muhammad Ragapon eh, di na siya may gala ingon nga hantos-hantos, kaya may dautan may gala nga mulampos. Ang dautan may gala nga kalihukan, pormero may gala, makahimo ka na, murag ma-successful ka sa pormero. Ikaduha, sige lang nga na, pero ang enda na may gala, ang imo may gala ang silot nga lugar may tabo sa imong gipanghimo, di ba? Muro na siya ang atong kahimtang sa Pilipinas, muro na salida ba? Kana salida, binatog kanang usa imagination na sa direktor. Ay, natinood magin may gala di ay. Di ba? Natinood may gala sa tanawa sa salida. Ang salida may gala sa pagsugod pala, mga daotan may gala, magmalampuson gi sila. Pero ang tarong may gala dito sa tumoy, maugi maglugar magmadaogon. O na may gala salida nga ang atong kahimtang sa Pilipinas. Puratag na sa salida ba nga lugar kanabang pormiro may gala ang lugar ang mga dili mayong binuatan, murabag siya ang mag-kwangyod, kanabang magmadaugon. Pero hinahina yung mga eksoon, dito makita niyo sa murag salida may gala ang tumoy, ang daotan may gala, mabuntok siya, batok sa mga tarong mga eksoon. Muna siya, sumuna, babuta may gala, no? Kahit doon ay 62 billion pesos may eksoon, ang DA, ngayon lang ipangayang budget may gala, gigahin para sa mga epektuhan niya, ilabi na sa ato may galang gitawag nga El Nino, Super El Nino, karong umabot ng mga adlaw. Hindi may galang gumanta kas, pagdagas para gumanta sa ato, tulungan tong oras, alas sa 11:59 na.
2: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
3: babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
7: Magnum in Action. Higilapit na sa paragubante ni sa itong tulumanot o bigala nga Magnum in Action sa itong issue bigala ng tugas pagdagat bigala karungod tuwa.
6: Magnum in Action.
7: O bigala kay kinibang atong ilinyo kakwa mag-isa kaming na super ilinyo bigala. Basta kay ilinyo no? Kano may mayingon nga strong, super. Basta kay kinibang bigala nga gingo matulpa nga kainit sa panahon. Dili ni sa ordinaryo bigala i-compare sa mga nangagi. Sumula nga para nato, kita bigala dapat kita mangandam. Di ba? So usay sumo paminaon nga sige ilinyo pero mo man pinakadakong issue karon. Remember may gala nga ang ilinyo once nga muthapak o gamutama na ni siya ang may tabo may gala mao nga ang apektado may gala tong panubig. Nambiruan man na usao na to karon paglihok may gala atong ang ato may gala mga source sa tubig nga hubas tungod sa kainit kayo. Unyay kadua nga atong kuryente. Normal man na kay ang source sa may kuryente may gala binato mga hydro katubang hydroelectric power plant, kinalag tubig. Di lang gaya na may gala tungkol sa kainit sa panahon. Mauna may gala usay, mentingala kang anong ninipis man ang supply sa kurente. Kanya to may gala sa okay na ang temperatura, usalang ka electric fan may gala ipaandar ni mo na kay aircon sa balay, tulo upat, usalang may gala duwar, ana lugar, tulo. Usalang ipaandar, karon nga init kayo, andal tanan may gala kay para lugar komportable imong ginhawa. Na siyempre ka na, mukhaon mo nagkuryente daghan. So meaning, ang imong gibudget may gala nga kuryente, ilabi na sa supply. So mauna may gala nga musaka, muna nga pagsaka na sa ginaganon, amuna may gala, meaning nga nipis ang atong supply sa kuryente karon.
6: Magnum in Action!
7: Mauna may galang bantayan na. Tungod may gala nini, lugar ato may gala nga kay ang tanan may gala nga nas gobyerno ng andam gawas ka sa Senado. Kaya ang Senado may gala murag busy mo sila sa impeachment. Wala sila pakialam mo. Uhaon may gala kung sa mga wala na sa ila. Ang ila may gala tiwasong taning kining atong kalihukan din eh. Sige tiwasan ninyo na diya. Kaya mga tao may gala gipula nagpamina ng inyong impeachment diya. Tinood lang. Di ba? O gipang pulaan may gala sa diya sa inyo. Kaya niya una na itong buhaton ang atong gobyerno ang atong ang uban nga taranta na kay di agali mura ga panic na may gala pero inyo lang ay sa pag panic kay napamantay tubig pero ang uban may gala di gyud mo to nagandam gyud may gala grabe may gala usa ka kwarto gipuno may gala og hakot may gala ang tubig
6: Magnum in Action.
7: May lang kwarta ka palit so mo na may gala mo na may suon nga grabe ang lugar pang pagandam kay nabala ka lagi sa epekto may gala nini may galang lugay kabalakan may galang kainit nga masinati sa ato na sundaw. Tungod may galang nini, pabuta may galang kay atong tagaas pagtagad. Ato yung nabiyo may galang mag-update kay diya may galang atong isaray karon ang Sugar Regulatory Administration ang matupang magpaygayon sila may galang para kanit tungod sa hangyo sa mga planters may galang sa tubo. Oo, so money may galang anong lugar na ipigay nilang kining cloud seeding, temporary may galang pag-ulan, nga ilang may galang ilusad para nga maulanan in town kining mga lugar kay dili man lang exclusive sa tubo. Kutob sa nananom may gala, at least pabunyagan man lang, labi na ito mga gipananom na unya, nangalayos may gala, tungod kaya wala na iulan dito sa Visayas area.
6: Magnum in Action!
7: Pero bisan pa rin tanan may gala, kaya dinisato, abot ginisya mo nang ilang ginig ipangandaman, kaya usay na itong kinaiyalagi, wala gina. Pag-abot may gala, ahe pa tamang mangalot sa tungulo nga, tanawa lagi, kung ituo pa ta sa mga pahimangno, di ito tamay nani, di ba? Busa ato ginang wala o nang usay lang na doon ay pahimangno, niya, ulaman, ulan man o? O sabi, so, lamlama, ano na silang ulan na man. Di rin nasa mao kayo na may ulan yun, pero ang kainit may gala, may magpusulabi, ana, o niya, ang epekto may gala. In fact, Ikabalakan gani may gala nga pagsugod, may gala sa kanang full blast na nining nasangpit nga kinibang atong El Nino. Ikabalakan may gala nga hayan daghang mga matay nga mga masakiton din sa ato sa Pilipinas ha, hangto sa 2027. Doon na nag-ilang estimate, may gala nga munang ginaganoon silang panabana, may gala mga matay tungkol sa kainit, may gala dinis Pilipinas, dili na sa gawas. O sa kaya nabalakan mo ko sila nga tungkol sa kainit, kato mga masakiton, to mga tigulang may gala nga lugar dili dapat mo gawas, ito na yung mga balatian dili na dapat mo gawas, na yung dili makagwantar, pero ito mga balay may gala nga way ventilation, balay may gala nga mugbog atop, kana ginoon, basta kay murag pugun may galang may tabo niya na pagabot sa panahon. So kani may galang tanan, pahimang no ragini siya, pahimang no ragini mga egsoon. Dili na ito patasanon ba nga kanabang kinayan ito nga, waman lagi, tatong sindong bitaw, buntag pa, pwede pa ka man layhay may gala. Wala to'y problema, sindong. Ay, sus, layhay ka may galaw niya. Ulan-ulan noon, problema nga ulas buke. Pero tungkol lagi itong kinaiya nga, wala man o, talawa lagi, wala man o. So, kumpiyansa kay ba? Mabibliya bitaw nga yung ginoo, nga mabot ng ginoo. Ah, wapakalong sabak na ana. Wala gin ba? Kalitan mga muna, kalit lang kabot, muna yung delikado, nana ba? So, dapat andam ta may gala. Saon sa may lugar kanabang ipikto sa nasangpit may galang kainit na pamot na may gala kaya ito'y nabiyon si kagawa doon ni Labita may gala kaya usama niya planters may gala aktibong planters may gala sa tubo dito sa Bukidnon area na mangutan na taniya kaya kung sa ilan ito kaya sige matag-ulan sige mag-ulan pero hantod may gala kutub at hantod asa kutub niya ulan ng ilang bantayan kaya karon siguro tanan mata ka din muuhan kayo din sa Mutas Bukidnon now. Remember, may gala nga ang mga nagtanaw din mga eksperto na. So, karon ay ulan ka na may bagyo, may soon nga muna nakapaulan. Na, kung mawala na ang bagyo, so ang mubanos, may gala, init. So, unsay mga pagpangandam sa Bilabi nila diya sa Bukidnon area. Mabuta kaya ito ni Tagas, pagtagas, samtang may gala. Ato sa may gala nga si, si Magnum Kia Villanosa, nakatext mo may gala, no? Kaya, mula gina, no? Nga, di kay pasalig ang kwan, buti ka. Di ka pasalig may gala sila. Oh, so kini may gala nga ang dinar may gala. Murag amot ang dinar may gala sa may kakahimo nila na murag amot ang may kakahimo ng dinar may gala murag man o gabisan o mag-interview ka lisod kayo sila abton. Niya na problema magpa lugar oh, sabot man ta may gala niya na nga kanabang ipagsulat ka pa niya ibutang imo nga sa imong nga tuyo o sa gusto na imong sa nga interview o sa mga pangutana hinangal ba? Nako kas gobyerno. Wala to may galang gi-acknowledge so katong gi-sabot may gala nga inana ilang palisiya pero remember nga kini media para sa katawhan. Gakinala ng katawhan mga igsoon sa unsa may kalabang unta tubag nila na mga pahimang no unsa ba inyong ipanghimo? Unsa inyong preparasyon? Gusto mo mapariya katong dito sa kwa? Itong lasang, napapatay lasang sa Pilipinas? Diba? So, clever sila may gala. Siguro pangutano siya unsa may inyong ipanghimo din eh. Korupsyon, unsa man di ba kan mo nang custom kana mo na mga ilang style kana mga corrupt nga mga opisina kana mga ga clever na sila kayo wa ko mingon nga ang dinar corrupt may gala pero dili balikan di nga napoy daghang mga buang di nga mga empleyado may gala nga involved gyapon sa nangal mga igsoon wala man kay mapili karo mga opisina di ba pag na lugar kwarta daw Magnum. Ang custom samot may gala di sa una mga magkuangka interview. Wala interview. Kaya ilang palisiya, ipagsulat ka mga egsoon, sulat ka interview, na issue karon diya, lugar na hinangal nila diya, kaya nagang corruption, kaming corruption diya. Ipagsulat ka may gala, unya, unsa ipungutanin mo, ilagay po sample nga nga, di, namang reklamo nga, grabe ang pangwarta din eh. So inana, so kana may gala nga, imong hangyo, dili sila ilan na wato na, pero dito nila na ipadalas Manila. Ang ilang main office may gala, mo'y mag-determine mga egsoon kung angay ba magpa-interview sila dili. So once ma-approve ang ilang min-office may gala nga, okay, palugan, December nila aprobahan. Ayaw pa ka maka-interview. Niya ang issue may gala, galamay God. Pag may ng opisina nga, ayaw kay mga bisto ta. Wala kay mahimo, dili magpa-interview. So muna mo, mauna may gala ang nata sa itong pang-gobyerno ang karong parawana. Wala'y transparensya. Karoon na mo sa may gala niya, karoon nga gobyerno nga grabing corruption. Pero mabalik lang yapon may gala ka ng gabuhato nila, mabalik yapon na basta bago ng atong pamunuan, sigurado may gala, kikinigan na, live and right, corruption man God. So, bisag sa mga buhatas, muta na yung tanga, ayaw mo pag-focus, diha may gala sa Kongreso sa Senado. Kaya mga flood control sa panadya, ayaw mo pag-focus diha, kadili lang na ang corruption na diha, naas ang opisina. Nga kining dagang opisina may gala, nga noon kayo, nga usa sa mga naghatag kaawaon sa Pilipinas, may gala nga usa sa mga kurap nga nasod, may gala ang Pilipinas, mga Exxon. Custom. Sa pananguban niya ang opisina. Di ba? Talawag ko na ilang kabuton. Mag-interview ka? Imbes nga malipay interview para may buwan silang ipanghimo, managu sila kanang dilit ni mo lugar. Nasamo din eh, nagpadalaming sulat. Ang isyo may gala, init kayo nga dapat tubagon nila sa sunod adlaw. Adi magi sila mo tubag? Dinar? Ay, palalag sulat. O, sige, sulat. O, sulat to. Iwatuat po ka kanosa. Ay, nitubag may gala, duwa kasimana. Ay, hapa ng padala o response. Anytime ko, tanawa ang isyo may gala, nabugnaw na. Asa ba tamo paingon na ako, di ba? Kung di mga isyo niya. Munang ato, bulgaron tayo mga binuang may gala ng umusina sa gobyerno. Pero mahuman raga po ni. Kaya may ni pagkaliwat po may gala sa ilang giliwatan mga Exxon. Aga mangita nga, emergency kayo. Wala gin sa gawa. So sila yung munawag nga, magpa-pescon sila. Aka na, murag, pero kung naay mga isyo nga mo gawa sa niyong pisina ha, unya gusto ni mo may bawaan may gala, unya ipatubag ni mo ang mga dagko niya, munang pikatan gala nila. Simple ra kay magala ng tubag para sila makatubag pagsulat sa mo. Adi magsulat ka kay mo may toyo. Di ba? Nya gobyerno ko na, dili na kana mga tao diya, gisulyo na sa tumbuhis. Nya mag-agap, mag-agad ka magala kano sa tubagon kanang imong kwan. Tunay tagi pa kwan na ko na kay ang isyu wala na lata ng isyu. Aya pa sa mingon nga, oh sige, anytime ta nya pag ingon nimo nga naa, wala po di ilang dagko may gala kay tuwa nag out of town. So inana ka buang may gala kining uban ng mga opisina sa atong gobyerno. May kay pagkaliwat may gala sa ilang giliwatan. O doon ay kanang inana, doon ay ilang itagua. Naroon dili sila mga katubag sa unsay mga pangutana. Ilabi na kung hisgutan mga Exxon ang anomalia sa usa ka opisina may sa ato kani. Karoon o. So inaadiyan ta, dapat nila mo istura sila unsay ilang mga gihimo. Wala may gala. Pabuta lang kato ni Tagaas pagtagad ha. Oo. Abot sa bigala kay ato na biyon si Kagawa Direk Salcido kay Sir Chairman sa Committee sa Environment. O kay sa Environment bigala of course sa Environment atong palibot apil lang lasang tanan dia. Unsa may mga pagpanganda pun nga ilang gihimo karon sa committee kay may man to bigala ipatawag niya ning dinar clean rock sa bara para paminawon bigala kun sa bay mga unang move nila karon unya unsa bay mga mayong nga buhaton nila. Kung ato nang ma-experience ug masinati may gala kining kainit sa panahon labi na diha may gala sa ato mga kalasangan. Di ba kaya gamayng sipyat may gala sigurado mo na simba ko mga labi na sa malasa ko. Mo na to nakita nga lugar murag virgin forest pa may gala din sa ato. Na simba ko nay mga lugar musilab diha, musilaob diha may gala. Sa dako nga sunog may galang may tabo.
6: Magnum in action.
7: Mabuta na itong tagas, pagtagas, may gas, paraguban din sa atong tulumanon. Samta may gala, mabuta sa kay karon may gala, ikatatetres katuig, atuig, adlaw may gala sa gingon ng impeachment trial.
6: Magnum in action.
7: Bibo may gala, kaning bibo paminahon may gala ni sila diya sa, diya may gala sa kining ilang impeachment trial. Munang ato, munang katawa lang kita kay ang atong palibot ka na itong gobyerno. Grabe na may galang preparasyon. Ala, pangitag pagi unsa itong buhato na ni. Kaso ga, mapiktuhan na ta sa kainit sa panahon. Kay kinaiyahan man eh. Pasangil may galang tungkol di anak. Kung dili, muna ni may galang ang kinaiyahan may suon nga naningil sa abuso nga atong gihimo. Diba? Sa ilabinas pag-ugahugaw sa atong palibot. Now, ang atong malandiya nga unta, kanapang makita sa nimo nga ang atong city, ang atong senado, dila sila may sige katubang may gala ng ilang impeachment nila kay ang tinuod ka problema dili ka na. Problema na may gala sa mga alugan, maigo, may gala, kinsa ng mga maigo diya pagkabot sa bago ng administrasyon. Ang ato diya, niya tinuod ka problema nga tibuok kalibutan may gala ang nangandam nini labi na ang kainit sa panahon, labi na itong mga lugar nga magian. Pero dili mo makita sa kanang seryoso ginuntang ilang kampambuhaton baka makita sa mga tao nga sila naningkamot po parte niya na. Wala gid may gala kay tuwa sila dog atubang may gala sa pulos may gala nila nga niya dinon gid daghang problema tuwa sila may gala sa dili problema mga Exxon. Usara ka tawo lang iproblemahan sa mga korap may gala imahadlok magi sila give naman na mura na ilang kalukan pero tanaw og si Antivero si Lenny Robredo si Gibo Muragan dia wala kay isyu makita nimo la pero ang usa ka tawo nga ilang kalukan nga mao ila may gala banta may gala simbakog makalingkod. Mao magala gid ang wa gid undangi magala hantong karon nga panahon
6: ah.
7: Mabuta lang na magala kay ultimo gani karon no ang si Kwan ato bang gi-monitor pag sugod. Si Rafi Tulpo magala iya magala gi-question magala ang pamayag ni kining impeachment trial court kini bang spokesman nga si Attorney Tunggol kaya dakdak nang dakdak kuno mga igsoon unya may pa kuno siya kay mas nibalo siya sa unsay dagan sila kuno nga mga senator judges wala kabalo human may gala si kini bang Attorney Tunggol may gala ang spokesman sa impeachment trial court nga kini bang ang ilang banabana mga igsoon basin mahuman sa December 16. Karoon may nag-iskutan, may gala kay lugar na suko kay may gala mga si Senator Raffy Tulfo. Kaya nga nung magpagawa si may gala ni Ana, ngaway klaro. So ina na, may gala ang daga sila dito, di na magkasinabot. O di mo spokesman may gala, nag-itubag may gala sa ilang pisaring officer may gala. Kato, mga paglantaw man lang itong ina na, pero di, lugar, wala mo ito yung fix gin siya mga igsoon. Kani siya, pero ang ilas ang gusto, sa prosecution may galang ayaw na nasunod buwan humanong tanan ni humanong ni murang inana ba so kung tanawan ni may gala paspas kayo kung diya ka may gala sa atong regular court may gala niya may gala di atong makaaban no nagtistigos gani ng mga drugs tag lima katuig may gala ayaw pa sila ipatistigos sa ila may gala sirit kayo murag kinibang bachelor mga exon why break may gala sirit murang inana sirit kayo. Diba? Imbis ang korte yung ta, mangita kag pamagi, usahon ni mo nga, ito na ito, ang mga testigo sa pikas, sila may gala, murag gusto lang magdali. Sila rin bot, ayan na, ipatistigos na, ayan na, kay langan-langan na, kini na. Basta kay humana, kala lugar, wala na siya, humana. So, ina na may gala, so wala na, klaro na nga, convicted na. Imbisang uban nga, kasi kung upagayin mo human, convicted na. So, makita ni mo sa atong regular court may gala, mabdan pa may gala, tag lima, katuig, unom, kumbate pa nas korte. Kini yung patindagahan na kayo sa akwan, pero bagay, murag dalion yun kay hapit na labang 2028 mga egsoon. Okay na, may kalag, gumapan, tagas, pagtagan, may kas, panagumpan, din sa ato, tulungan itong oras, alas 11:16.
8: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas, inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug

0: Tricks 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: Tricks 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Mahimong diya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
6: Pag-inabita sa panagkuban din sa itong atulmanon, Tumigalang Magnum in Action. Sukay ko lang kung Tumigala Dias Burgos sa Texas Tumigala. Yapos Carmen, nigbunok ang ulan, Migala, karong panahon na. Biyado sa chika itong kaba, Migala, kayong tas panahon sa itong palibot, karong sa Takbayan. Magnum, John Ramos, John, kway John.
7: Yes, Magnum Joel, live kita karon diri sa may barangay Idag, diri sa may convention center. Yeah, kundi na grabe ang nasinatiusab na ito, ang kainit na dining dapita.
6: Oh, init niya? Init kaya niya, init? John? Nawala, naputol, may gala, naputol si Magnum John, may gala, init. Init ko na kayo, naputol si Magnum John. Mga higala, pero matod pa din sa itong higala si Kapitan Ray Villis Bigala. Matod pa niya nga Joe, kusuking ulan din karon sa Burgos. Niya matod pa sa ni Alvino Unahan, may higala. Jack, unsa ka, bisag unsa ka kusugang ulan din sa Barangay Carmen. Dili makapugong ang kakusug sa ulan sa Magnum in Action. Ala, so kusug din ulan din sa report ni Magnum dyan sa iya po itong area. Init ko nung may galat dito sa Indahag, sa Convention Center. May Magnum John. Sige, Brown. John Ramos. Kailang may galat, kailang putol ito sa area sa may galat. Init. So, punatong gingon nga, dili pa rin ang may galat. Muro ba nga, kini nga area, baryo-baryo ba? Kini, timing lang nga, kini, dagong kayo, muulan siya. Kini pong pikas may galat. So, init sab. Inana may galat ang sitwasyon sab karong panahon na.
5: Magnum in Action.
6: Anyway, so sige lang, sa itong barangkoban din sa itong tulumanon, lamay gala, no, kay si Ma, sa itong sa gawas siguro, no, kay si John Ramos, tuwaman sa sulod. Diyan siguro itong mga kaupas gawas, ito'y pa hulagway, kay naman itong mga kaupas gawas karon, ito'y pa lagway sila, be, kay si John to sulod, may gala, kay doon ay kapislibo, may gala, ka mga tinunan sa TISDA, ang mugadwar karon, na magkana ito, may gala, na inabi kina ang direct, ang dako, may gala sa TISDA, kagina sa Magnum 45, tungkol na may gala ang graduation. May Magnum kaya kay Ninisato, nagulan ko nos Burgos, Carmen. Ninisato, Sintro, Magnum kaya.
8: Sa Magnuma, Joel, no, alas nito kapag ulawin sa ko sa panahon. Nagikan doon ito sa may Akugban area, Magnuma, Joel. Oh. Wala may ulan doon ito, Magnuma, Joel. Pero baga kayo nga pagpanagom nga itong nabatayan ito, kagalis ito nga pag-agi. Pero pagkabot ito din sa may Agusa, Magnuma, Joel. O ga din sa may labasan air, din sa may Jerbor Extension. Then nagsugo na pa niya kusuga pagabundak sa ulan, Magnuma, Joel. O galaos na yun din sa may area sa Nazareth. Pagkabot sa inyo nga idugay po, Magnuma, Joel, no, hindi mo nga galabay na ito siya nga ulan. Kaya ka

0: mga panahon na dili ka nagsubaykaron diri sa Maya Boulevard diri sa may makasandigpod magdamal Joel. Mm-hmm. Isa wala naman po ingon niya pagulang garing di balik na pag init magdamal Joel.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: Oo, di balik na pag init. So mukhang ni garing kini may kasing ulan niya diri kumpiyansa magdamal Joel kay gikan ulan, gikan niya ni init sa duga balik. So para ka ni makahiranat gid pud magdamal Joel. So kalit amina kadto tapod kaya to sa ani pag ulan ka garing kalit gani bundak apa nakaron na diri tong eres tong nang agian diri sa Nazareth diri sa Maya makasandigpod diri karon padulong ta sa Maya Balulang area magdamal Joel. Ibalik na pag-init o kaninga pag-ulan, ginagbayarong pag-itag-tarisik ang nagpabili ni ini nga mga oras sa magdamal Joel. So, ngayon itong pag-ulag, ato nga itong pag-ulag sa kasunawon, gigan diskusyon sa Maya Balulang Balulang ning atong asyudad para sa magdamal action kini. Si magdamal 33, Kevin, no? Sa balita o servisyo, magdibaryo.
2: Magnum in action.
1: Alright, salamat din naman, Miguel po sa kaban. Magnum, Kia Avilanosa.
2: Magnum in action.
1: Gatungin na Miguel, dito sa report ni Magnum Jan, Miguel, init ito. Onyadis Carmen Megala, so nagyayin po ni Magnum Kia Megala, nga mukalit lang ulan ba, mawala na sabda yun. O muna Megala itong sitwasyon. Anyway, sa ito, Baraguban, sa lumunong kanya itong Megala, kanya speaker sinya karon si Mr. Donnie Labita, itong kanikagawad sa Barangay Consolacion, kay usama ni Megala nga farmer sa Tubo. Kaya ato na ibawaan Megala ang SRA, ang Sugar Regulatory Administration, ang magpaygayon Megala kuno o gusto ka cloud shedding operation. Kaya ba nga, maghimo may galaga, nakauban pa sa na may galaga kini maghimo mag-cloud shedding. Saka na helicopter o katong na aeroplano may galaga, magdalag asin nga sinako. Pagabot may galaga sa tungod asa napit na nga dito napit gusto na ipaulan, kato may galaga mga asin nga sinako nga lugar gikarga sa aeroplano, amo tong huho, giuho ba? Kamulon dagan ang aeroplano, sige po kagyabo may galaga tong asin may galaga, alias kawanangan. Di ay may galaga, kahit kinidi ay mahimo din siya mura pagtunaw ani, Mauni may gala ang magsilbing temporary may gala nga mahimo siyang gabon. Unya, of course, sa paggabon, sumahimo na siya may gala ang makaulan siya. Mauni ang temporary cloud shedding may gala nga buhato na. Mauni karong mando sa SRA, tungod may gala kay sa Visayas, ito man ang Bacolod, grabe man gini, Negros may gala, grabe man ito ang tubuhan dito, paingon din sa ato sa Bukidnon area. Unya kay apiktado naman, sumuna nga mag-cloud shedding na sila. Na-demo speak kasi niya karon si Mr. Donnie Labita, be. Ang atong usa sa mga planters may gala kay importante si direkta mo kun artist napon siya kay active man ni may gala nga planter siya kalabot ini sir kagawad do ni labita kagawad may ngod ni mo
3: mayong udto Magnum Jugjak
1: mayong udto kagawad no kagawad kumusta atong pananom karon ang tubo nakaharvest sa batas tubo nato karon
3: actually Magnum Jugjak lipay kayo mga farmers sa taga Bukidnon
1: oh
3: dili lang kami sa mong area kundi dili tibok Bukidnon nga mga planters sa tubo
1: aha uh-huh.
3: Kay sunod-sunod yun ang pag-ulan, Magnum Jujak. Halos kadaadlaw yun ang makusog na ulan.
1: Aha.
3: So, nakabawi mi Magnum Jujak atong taas niya hulaw.
1: Init, o. Oh.
3: Labihan yun kainit.
1: Ah, di ba Agosto medyo, matong September?
3: Sugod to sa July, Magnum Jujak.
1: Oh, init na to?
3: July. Oo, dahil nakabawi siya din na dapit sa katapusan sa September.
1: Ah, okay. Oo.
3: Oo. So, nakapananom na sa kita, Magnum Jujak. O kasaba, tubo, o mais.
1: Aha.
3: So, nakabawi na ang mga farmers in town, Magnum Jujak. So, kapag umaabot, unang simana sa November, mauna po ng atong pag-harvest sa itong mga tubo.
1: Ah, so, karong katapusan?
3: Oo, kapag katapusan sa simana sa October, Magnum Jujak, mag-start na. Kaya na magsugod naman po ng among assembly karong ikaduang simana sa October.
1: Aha.
3: So,
1: sige, preon. Oo.
3: Mao na siya Magnum Jujak ang update na to sa itong katubhan. So, manginawat mi Magnum Jujak na tuloy-tuloy lang ang taong pag-ulan para dili maipiktuhan ang sunod na cropping. Kaya kining pag-harvest na mo Magnum Jujak, mo na siya sinugdanan pagtubo na po sa lain na po na tinuig na pagtubo sa tanom.
1: Mm-hmm.
3: So, kung mapadayon ni siya Magnum Jujak hangtod sa July, medyo bintaha na yun ang abot sa mga uma.
1: Uh-huh.
3: Pero kung maipikto Magnum Jujak ang katong gitawag nila super in ninyo, dako nga kaguto mang maitabo sa among dapita Magnum Jujak. Wala naman may matrabaho Magnum Jujak. Dili may makapananom, dili may makaharvest, kay init man. So, rampant na po ang labihan nga krimin.
1: Uh-huh.
3: Kawat, kay mismo ato ganing kasaba Magnum Jujak, nagtindog.
1: Oh.
3: Wala na unod.
1: Ha?
3: Wala na unod.
1: Gipang harvest ako na?
3: Oh, ikabigan nagbao-bao Magnum Jude.
1: So tanaw ni mo siya, gabarok siya nga lugar pag uman nila ibot, ibalik nilang punuan.
3: Dili nila ibton Magnum Jude Jack, kutkuto nilang ilalom ang dagko mo ilang kwaon.
1: Agoy,
3: mo ba? Ng... okay, so, ang atong tubo Magnum oh, ang atong kasaba Magnum Jude Jack, pinasahi naman kani adtong nga traditional nga pagtanom.
1: Oh.
3: So, kaban Magnum Jude Jack, kung imo lang kuy-kuyon, makita na nimo nang dagko nga bunga sa kasaba.
1: Agoy, mo ba?
3: Oo, pwede na ka mamili dito. Gagmay, dagko. Ang gagmay, mo ibilin. Ang dagko, isulod og sako. Ikagagbao. So, nag-size ang kilo, Magnum Jujak.
1: Pila?
3: Ang kilo.
1: Size?
3: Size pesos ang kilo.
1: So, grabe rin kawat karon sa kasaba?
3: Ay, labihan. Oh, labihan, Magnum Jujak. Pati ang atong mais, Magnum Jujak. Nagbarog ya po na itong mais.
1: Oh.
3: Wa na po'y unod.
1: Oh, sabi rin kanya, grabe rin kawat nas bukid doon diya sa umahan.
3: Yes, Magnum Jujak. Oh, katong wala tay ulan. Kaya uh-huh. Ano, ang ulan naghatag sa mga trabaho.
1: Uh-huh.
3: Kaya mao naman na siyang panahon sa pag-basok sa maong katubhan, pag-abuno, tapos pag-atiman atong mga wala ni tubo, amo siyang pulihan.
1: Uh-huh.
3: So, walay guto may tabo. Pero kung walay ulan, labihan Magnum Jujak. Grabe nga kawat.
1: Mm-hmm. Okay, So kagawad ng mga tanat tanimo, kay while sa ato din kay giingon nimo, nag-ulan siya, gikan sa June, paingon sa katapusan sa September, wala gyud, burag sandaw, kay puro, puro nakatubo na na inyo nga tubo, nakatubo na.
3: Yes, Magnum Jujak.
1: Nakatubo na.
3: Magtapas mata. Magtapas mantag November, Magnum Jujak.
1: Oh.
3: So mga anak na ta sa Mayo, medyo gwapo na ang dagan sa tubo.
1: Oh.
3: Pag muagi na siya init, so mabawasan yun ang iyang pagtubo. Kaya giagi man og init,
1: uh-huh.
3: So muna siya ang problema na to.
1: Uh-huh.
3: So dapat, sulod sa isa katuig, kaya tinuig man niya itong tubo, sulod sa isa katuig, makabuo ngadto sa 8 kabulan.
1: Muna inindot. Ah, makabuo kwan, maulanan siya.
3: Tubig, maulanan siya sulod sa 7 ngadto sa 8 kabulan. Nindot nang abot sa tubo ana.
1: Uh-huh.
3: Pero muagi gani siya Magnum Jujak o unom kabulan nga walay ulan na mauna ng problema na to.
1: Uh-huh.
3: Why nada yun ang abot?
1: Lagay kay sa imong gingon nga nakasinatila mo o gaulan, karon na nga katapusan sa September, which is tinood na kay tungod na ni mga lugar, Gikas Manila, murag muna rin atong nasukuan nga ulan-ulan, hantong karon kaya namay bagyo, although gawas sa nasod. Hangtod karon in fact, doon ay ulan din sa Indahag, yun na sa report ni John Ramos, init kayo. O niya si Magnum Kiyari ito sa Pahinas Gusa, lugar na ulan na wala, init sab sa Carmen, Dias Burgos, ni ulan sab, I don't know sa konsulasyon, ni ulan ba? Now, muna ang sitwasyon na lugar, kanang lugar, mga duha ka simana nga maistritan o ulan, makapabalik na sa normal nga tubo niya or murag kwan lang? So man eh, mabalik bang normal nga tubo niya?
3: Makatabang niya sa Magnum Jujak. Oh, pero diligid siya makapabalik sa normal niya nga tubo sa sama kanya ito.
1: Kaya
3: ang normal nga tubo Magnum Jujak, maulan siya katulos sa kada simana, basta straight lang siya.
1: Oh.
3: So, ito kat bulan, bintaha na.
1: So dapat ani, ang lugar, ang kwan, dapat sa usaka simana, naagi ulan. Kada simana. So basta naagi day ulan pero walay ulan duha ka semana mi job. Wa kwana sab.
3: Kwana pa dang atong tubo kay nagsalig na sig tubig Magnum Jujak.
1: Aha. Ah, okay.
3: Tubig nagisaligan na na.
1: Mao gid Now karon na kagawad no mangutana tanimo. Lugar nabay ang atong buhatan sa Department of Department of Agriculture DA. Kamo nga mga flow planters sa tibok Pilipinas, kamo nag-usa man gyud mo. Napa ila mga pahimangno karon nga ayaw sa mo pagtanom, ayaw sa mo pahinaya kay tungod aning sitwasyon. Naa ba na nga lugar gipahibalo sa inyo o labi na sa SRA kay sila mismo number one nga nag-monitor gina sa sitwasyon karon labi na kining kami nga super El Nino kagawad.
3: Actually Magnum Jujak ang SRA base sa mga convention last July.
1: Oh.
3: Nagpahimang na yun sila na umaabot na El Nino.
1: O niya?
3: Apan, doon na sila suporta Magnum Jujak sama sa mga insurances na ayuda na makatabang sa mga farmers.
1: Aha.
3: So, susama ining pag cloud seeding.
1: Aha.
3: Abono, libreng abono. So, mga ayuda Magnum Jujak ang ihatag sa gobyerno.
1: Aha.
3: So, muna siyang nakanindot pod kay wala yun mag makuli pagtabang ang maong SRA.
1: Aha.
3: So, dakog tabang sa mo Magnum Jujak ang suporta gikan sa SRA.
1: Pero wala sila mingon nga niya ba ning kwa na to El Nino ay sa mong pananom. Although, gawas sa tumanay wala. Mga nakatanom na nga, murag, di, di ba na may mumabunot ni mo. Kaya pala po sa sa inyo karon, lugar, karong November 1, murag magsugod na mo o taba sana, murag lugar inyong harvest na, di ba? So after pag-harvest inyo, unsa man na, magtanom po din, ana, or unsa man eh?
3: Dili na magdunjudak, motubo na nag-iha.
1: Oh, ah, motubo na nag-iha.
3: So, imo na lang na siyang sundon. Pagpasok after 2 months, dayon, imo din ang abunuhan para makalahutay na gid siya pag panahon.
1: Okay.
3: Oo, so kung naay ulan, mas maayo kay masuportahan naman din ang iyang pagbisbis.
1: Aha. Mao na siyang meaning, karadag inyong kabuhaton diha, pagputol niyo di magpasabot ko magtanong mo kung dili na di murag ato murag saging ni siya ba sa kasaging nga
3: yes,
1: pagputol ni mo wa magpasabot nga di na mutubo kay nana siya nanurok lain nga mo sa tong mo barog pagbalik inana kagawad
3: yes Magnum Jujak kaupat nga to sa ikalima na to ng harvest Magnum Jujak tanom kag kaisa mo harvest kag kaupat nga to sa ikalima.
1: Ah, okay. So, labi na og watsada kay nga panahon ang pag-ulana,
3: yes.
1: Di ba? Paspas.
3: Oh, pag-ulan og maayong pag-abuno susama sa organic fertilizer. So, dako og tabang Magnum Jujak.
1: Ah, sumona nga ang SRA, ang ilaw, cloud seeding, ang ilaw matabang. Adi man naman yung murag ay sa magpananom, kundi kinana man ay saha niya daan. Lugar, pagputol ninyo, mutubo lang yan ay na siya. Only lang kung ma-abdan siya sa tinginit, wala gyud, wala nada gyud, payo kay nga tong gitanom.
3: Yes, Magnum Jujak.
1: Modern na niya. So, sabta ta kagawad no nga by the way, sa bukid no murag pila ba ka hektarya nang gitanom diha kay murag gikas Don Carlos, Bakibawi, tanam daghan pa kay nang mga dako pa kay nang tubuhan diha sa bukid no, maramag, di ba?
3: Oh, sa akong nadumduman Magnum Jujak sa among gisgutan dito sa convention, ang ikaduwang dako yun nga planters sa tubo ang Bukidnon nasa mga 67,000 to 70,000 hectares ba to?
1: Uy,
3: ang ilang gisgutan? Ang Bukidnon. Kay nabain man siya sa saging o kaning kasaba, mais. Unlike sa dito sa Negros nga 600 ba to ka hectares, 1,000?
1: Sus, layo na kayo ba kayo nga to? 70,000?
3: So dako magyud kay tungod sa pinya Magnum Jujak pinya tama, na bahin ng atong yuta
1: tama kay bukid noon mura grabe man pinya po dia munay na kabita sa ato natay pinya sa Negros wa sila pinya
3: wala stay kwan yud so dili yud pareha sa ato nga kita yud ang basket sa atong nasod
1: magyud
3: kay naman tay mga gulay natay gulay saging tanan kung unsay naa dito sa ila naa pod sa tua
1: Amo gyud no so sa Negros sa dito sa Bacolod murag focus la sa angila dito tubo gid ang ila to
3: tubo gid ila Magnum Jujak
1: tubo gid ang ila okay so sabta na to kagawad nga kamo nga mga planters karon petsa 17 karon sunod semana magtigo mo lugar do nay
3: yes Magnum Jujak nay assembly paibalo kung kano sa magsugod og pila magsugod ang presyo sa sugar og unsay mga bagong pamaagi og napoy mga previous ipanghatag ang association Magnum Jujak susama sa mga traktor, motor, mga abuno, mga bugas, pahalipay po na sa mga member po sa association.
1: Okay, so kining inyong kalihukan diya lugar kining inyong kalihukan diya sa Pitsa 17 regular ba gahimoon ninyo?
3: Yes, Magnum Jujak. Tinuig ni siya Magnum Jujak. Apil ni siya sa budget sa mga planters. Nga matag tulinada si Montubo, waan ka aron para sa budget sa tinuig na assembly.
1: So meaning murag mo magdunay inyong contribution di ay?
3: Piso. Nami piso kada kilo Magnum Jujak igahin.
1: Piso kada kilo?
3: Magnum Jujak. Yes, igahin na siya sa planters.
1: Dako kay nga kwarta na kay...
3: Yes, Magnum Jujak. Kanang mo na siyang itawag na mga asosasyon.
1: Kanang kuan kagawad, gining mong tanta kayo, hanawa ning na tubo-tubo, may gala. Ang usaka sa kanan nga inyong dalolog ay ipatimbang, pila po nakakilo siya?
3: Depende Magnum Jujak kay natay standard o katong substandard.
1: Standard na?
3: Standard, natay dusi tulinada Magnum Jujak.
1: So tulinada, pila standard. Mo na 12,000 kilos?
3: 1,000 kilos,
1: So kung 12,000 kilos, so 12,000 pesos po na siya?
3: Yes, Magnum Jujak. Gilain gid na siya Magnum Jujak para sa SRA.
1: Ay, grabe, no? Sa isari, kaning kwarta sa isari ni Paingon, isari?
3: Ibimit na siya, Magnum Jujak.
1: Ay, muna ang kwarta sa isari?
3: Yes, Magnum Jujak.
1: Murag, bali, then, murag mo ni Bua, murag-murag buhis ninyo ni. Murag buhis,
3: at bangan din na siya sa gobyerno, muna siya makahatag silang ayuda pag-abot sa panahon.
1: So, ang standard, ang substandard, ano, substandard, may ito maklaro, kayroon
3: kita ba? Katunang mga botog 20 tulinada, Magnum Jujak. Ato ang, na mga mga dagko na kay nang ilang ipang modify ang mga kwan so ano mga guba na mga
1: standard ang substandard so kung 20 kailang kay 1,000 kilos man so og 22,000 po ang yes. Makuha ni uy so kadako ba kay no nga ang
3: dako gyud Magnum Jujak ang planters sa tubo usa sa nagahatag og bukog sa atong nasod tungod sa mga umabot nato na mga sugar mamay kadumdum ka nga mag-export ta sa nag mga sugar so mo to siya nga panahon Magnum Jujak nga mo ni bukog sa atong nasod pod nga nakahatag
1: so amay tabo ni
3: tax na mo Magnum Jujak na mo tax mo na silbi mo tax, tax sa gobyerno
1: grabe kada ko nga tax ba kay kada usa ka sakyanan murag libo-libo na yung tax ana so
3: butang na ni mo Magnum Jujak ang isa kay tabiya sa 70 to 80,000 tons so mo na nga mo kada tinuig kada sa yuta na mo
1: sa usa ka hektarya.
3: Si Sakik Tabia. Pinakaupos 70... siya ng 70 tulinada.
1: Oh, grabe. 70 mil ang mahatag ninyo.
3: Kada Tabia Magnum Jujak. Kada
1: ko break ka ba? So, sabay may tabuhan eh. Like for example, kung ang presyo sa asukal, akining tubo mo, barato, mubos ba ang inyong i-share ninyo, inyong buhis ninyo, or marang yapon?
3: Dili. Same lang yapon Magnum Jujak. Standard yun ang piso.
1: Ay, standard yun ang piso? Grabe de dako gidigay kwarta tong gobyerno no mo nang lagi makawat may gala kay sa usala na ha, sa usa ka hektarya niya dabi karon imong hektarya niya, tag 200 ka hektarya nang imong gitanan dia
3: times 70 Magnum Jujak
1: Jesus ginung nga kwarta kadako kayo so mo nang kwartaon nga dito mo paingon sa isare
3: isare na Magnum Jujak
1: so dapat lang dia gid gamo nga dapat dali mo dapat maningil gid gyapon mo sa
3: sige yes kitabo. Magnum Jujak sama na mga naay mga ayuda sa abono naay mga ayuda sa mga traktura kana Magnum Jujak kay naman po na sila project namo na itawag namo Black Farm ang Black Farm Magnum Jujak gi-compose sa 30 hectares so mga gagmay na mga planters tapokon na sila sa isa ka 30 ka hektarya then tagaan na sila ayuda sama sa traktor patdan kanang pantanom pangbayad sa mga abono kana siya Magnum Jujak
1: libre na gikan sa isa wala gyud makaeskapo diya kagawad kay siyempre kay kaning kwan ang inyong kabaligyaan mo naman ay mo kuha diya automatic man nila i-deduct
3: yes automatic
1: so di mo san mahimo nga dalon mo sa mga pura kang kinauna sa sopa na ngay tubo so kanantik pamalit diya sa Marabag. Busko ba na o niya? Busko ang
3: Maramag. Busko ang Maramag, Magnum Jujak.
1: So, kana sila, once ipatimbang na ni mo na, pag-supply ni mo diya, pag-timbang ana, may bawaan din na pila ang timbang, automatic na dahil nga ang iyas gobyerno. Kwao na dito.
3: Piso.
1: Ilain din nila ang piso. Piso lagi, pero tag-sus, ginoko kanina, tag 22,000 kilos. So, 22,000. Sa usala na, ha? Usa? O kaysa isa ka hektarya, mo sapi man o ang gobyerno sa 70 mil.
3: Pinakabos.
1: Pastilan, million-million na gapong kitaos gobyerno, may galagas mga planters. So dapat na diyan.
3: Kami Magnum Jujak, muyang ngungungungin migting ulan. Mangayong gimigtabang sa SRA.
1: O lagi si Depo, dapat ang SRA, mutabang sila kay kung wasan mo'y anihon, wa mo sila'y kwarta
3: wala po sila. Yes, Magnum Jujak. Muna, wala po'y... Ibantik lang.
1: Ha?
3: Gibabtik lang. So, kung nakita nila nga nagbagood na ang farmers sa Kalisod, ila din ang ayudahan.
1: Dapat lang. Kay kanalang yung inyong mga tagpiso niya sa usa ka hektarya, mukwarta ang gobyerno, tag 70 mil. Pila ka libo ka hektarya kinit sa kantubuhan ni Bukidnon. Paingon dito sa kanalang nga yung inyong mga 70 mil ka hektarya ang tubo sa Bukidnon. I-time 70 ni muna. 70,000 ha? Oh, 70,000 pesos pod. Ang kwartahon na sa dinila sa Bukidnon, may labo sa Bacolod. So grabe billion-billion day ang makwarta sa gobyerno dito tungkol sa kidibang mga lugar planter sa tubo. Oo. So at least muna ang sitwasyon diya. So at least ang inyo lang ko diya, nga lugar maintag na ulan kagawad kay para
3: yes magnamo
1: oh, kay dyan. Kung magtuloy-tuloy ni kini kabalakan kagawad nga El Niño kay nga to diha murag kwaman ni mga pasidaan na daan sa epekto niya nini nga kami nga super gitawag ilang super El Niño na uban strong super basta kay dil lahi pinasay ni nga klase nga kainit nga tumo sinati kagawad so mao po na yes, ang usan ninyo nga gikabalakan kagawad.
3: Yes, Magnum Jujak, mo nang naginahinay po mi o divert sa uban ng mga product na mo. Kay kung magsulid mi o isa lang katanom,
1: oh.
3: Pag-abot sa El Niño, Magnum Jujak, disgrasya na ang farmer. So mo nang among gibuhat, nami kasabang amo sukol po dog init.
1: Oho, so, sukol lang, basta mga tubo lang.
3: Oh, kung naka isa kagatos kay Tavia, so 60 sa tubo, 40 sa kasaba.
1: Pero balik ta sa tubo no kung palitan na og palitan naagi ning epekto like example sa ingon nimo kay kanira bang November kagawad mo ni ang pinaka peak na gid siya murag magsugod na ang peak niya sa kainit hanto na sa second quarter ano sa first quarter sa sunod tuig na unsa ba tabo pila ba ka porsyento ang mawala sa inyo minka gali mo tubo nya prunaga po ma madaginot ani pag abot sa panahon pero pila ka porsyento gid ang epekto niya na mawala sa inyo?
3: Sa usa ka hektarya. Mukunod siya magnum jujak ngadto sa 5% kung sulod sa isa ka quarter di ka ulan.
1: Oh.
3: So kung imong unahon magnum jujak. Ni
1: duha ka quarter, duha ka quarter. Duha ka
3: modagan siya 35% magnum jujak.
1: Uy, aha.
3: May piktuhan gid ang among abot kay ang among kuan gud ani. First na mo pagputol na mo sa tubo.
1: Oh.
3: Sulod sa 20 dias ang imong tubo sa tubo nasa kapin na sa dangaw.
1: Aha, dangaw.
3: So, oh,
1: so sa kabulan na, sa kabulan.
3: Oh, so sa kabulan na. So sa ikadua kabulan na nasa sa isa kapi. So pwede na ka mag-abuno ana.
1: Oh.
3: So kung wala gina siya ulan,
1: wala ulan.
3: Sulod sa tulo ka bulan, magnum jujak magpabilin siya ingon ato kataas.
1: Uy.
3: So makwangan instead na 10 to 12 feet ang among tubo nasa 7 to 9 feet na lang.
1: Agoy, mo ba?
3: Oh, so dili kayo sa taas, dili po kayo siya mubo. So may piktuan gyud ang iyang pagtubo. Unlike sa ting ulan Magnum Jujak moabot og 15 feet ang among tubo. Oh, mohigda. Oh, mohigda na gud na siya Magnum Jujak.
1: Oh, kay tungod sa kabugat na.
3: Niya, oh, tungod sa kabugat siyang lawas.
1: So, the more nga bugat ang lawas, so bugat ang timbang.
3: Yes, Magnum Jujak, taas ang abot.
1: Taas ang abot, ba?
3: Doble ang abot, Magnum Jujak, doble. Oh,
1: ikumpara na niya. So, at least kini, ipangandaman na niya sa inyong grupo nga mao na yung may tabo. So, di tanan panahon nga medyo kwanta, paldo, buraga, nasa kaya po yung buraga, hinuktok kamay.
3: Makuangan na nga itong ginansya, Magnum Jujak.
1: Siyempre, ang kuangan ng sinsilyo, ba? Ang piso nga gipile. Pasti. Anyway, so importante diya nga naagi apon kaysa wala giyon, zero, kaya ako man, di magiging kakatanom. At least ka na siya, naagi apon kaya papabot, pero dako-dako gina mawala niya kagawad.
3: Yes, Magnum Jujak, makuangan yod, makuangan.
1: Anyway, so at least kagawad, no, salamat kayo niya karong nga mag-meeting mo sa inyong tinuig nga panagtigom. Siguro mag-update tani ana labi na kay importante ang sigutan siguro anang bay tungod sa kami nga El Niño ga inyo nga ang epekto niya ang kahimtang buri niyo dayon sa mga farmers yes, planters sa tubo.
3: Yes Magnum Jujak, usa sa number one agenda na mo Magnum Jujak ang coming na Super El Niño.
1: Oho, mo gina ina number one.
3: Yes, money number one nga agenda na mo.
1: Aha. Okay, so anyway, kagawad, kani kagawad, dun yung labita, may galaw sa mga planters, may galag tubo dito sa Bukidnon area. Salamat kini mo kagawad, may ingod mo.
3: Salamat Magnum Jujak, huwag may ingod sa tanan.
1: Okay, thank you very much. Salamat na migala si Kani Kagawad, Duli Labitas, Barangay Consolacion. Yan naman siya ay lugar, mga tubuhan, may gala sabi dito sa Bukidnon. So, usapon niya sa kaaktibo, may gala. Pag naay mga kalihukan, appeal kini sila para may buwan nila kung sabay mga kainakunay kayo. Kay matagkilo di ay sa tubo, nga ibaligya nila. Automatic may gala kwa anong piso sa piso may gala sa gobyerno. Kuy kada kobre kayo ba? Unya sa usa ka hektarya ilang banabana may gala mabot sa 70,000 kilos. Nya kay tag 1 piso ba do si 70,000. Oh grabe 70,000 may gala sa muna murag bali tax nila buhis. Diba? So, sa usaka, pila ka hektarya na? nya dito sa Katuinis Bacolod nga mabuto og 600,000 hectares. Sus nga kwarta may gala sa SRA may gala kalabot ini so. Mao na dapat di ay at least natay idea pang amore na siya. Unya karon pag lugar mag-harvest sila. Mura na sagsaging pag-harvest mo na na pwede lang mutubo. Na kung tinginit may gala, wala malaos siya. Agoy, kanugon kayo diba? So, kwarta kayo mga egsoon. So, tanaw-tanaw sa dagan nini kay usan ni may gala nga mapiktuhan. Noon kay una, daanan nag-ingon may gala nga ang SRA, ang Sugar Regulation Commission, akining administration, magpaygayon sila may gala o cloud shedding. Kaya kung sila mutabang, wa sila yung kwarta. Kaya agad ba sila sa kitaon may gala sa lugar abot sa tubuhan. So dapat magkita sa pagi, cloud shedding sila para bisag asa shoot dili, bisag asa musyot may galang ulan, dito bisag asa. Musyot may galang ulan, bisag asa. Basta kay naay ma-conserve, kini bang maulanan may gala in town, kini mga tubo may gala. So dako kay ni kay nga kuwang yun. Dako kay ka-alkansi may gala, mag-alkansi po dako kay may galang mawala ani sa mga mag-uma, labi na may gala sa itong gobyerno, kay mag-agad na ba ang buwis may gala nila sa timbang, kung timbangon nimo matang kilo o sa 1 peso, kung pila ka libo ka kilo may gala mo sa naikwartahon mga egsoon sa ato may galang SRA. Magnum in action. Anyway, sa pag-uag sa itong tulong may gala itong oras, alas 11.50 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
11: Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro RTA Manager Benedicto Doy Romero ug City Councilor Eric Salcedo.
18: Itong gingon ni Mayor J. Bago na unconstitutional, no? Giklaro gina dito sa hawanan sa konseho nga itong mga ruling na cases na nasaita dito, ang nitabo magud ato kay ang katagisayt ito nga sa Manila, sa Lucena Grand Central na kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa kahawanan sa konseho, no? Ang katukong gapita dito was, those are private terminals. unya na ikaw galingon panagiyahan ang katong jackliner o Coronadal. Panagipugo sila na muadto sa laing terminal nga. So, mula na kung nasadkan kay, in this case, private terminals, manggod sila na nanay previous business permit. Unya, ipugos dito pabalihin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula na ito yung nakalakita atong kaintang din sa Dacuens Cagayan.
12: Pwede man nila i-question sa korte, ang konstitusyonal lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man bud sabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na mayo ang bot, kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum
1: in Action! Magkita pa tayo sa tumbang kumandres sa tong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. Sa tumbang sa tulong kajuta ng kanapos bika siya magkala karon si Kagawad Direk Salcido. Siya magkala si Kagawad Salcido. Siya ang chairman sa committee sa environment magkala sa tong konsiho. O so nakakayang committee magkala sa public utility ko sa environment. Importante man eh kay pintang environment magkala. Of course, apil na mga kalasangan niya. Apil sa under sa iyang full sa iyang magkala ng committee ba? Nawa ang mga nagariyang mga buhatan sa gobyerno nasyonal, grabe ng preparasyon karong panahon na. Naidin o sa ato din sa local magala, kay niya magkabutay mga lasang din eh, like for example, malasang area. Di ba? Ang dinar magala, katong ipadalikitan ta dito sa babaw, pero murag, wiper man sila sa wala. Dito na sa mong opisina. So, di sila kabulog kung sila pambuhaton. Naidin o sa baka. Now, niya mas pikasin niya si Kagawa Direk Salcido, kaysa may chairman sa committee sa environment. Kaya nga ito isgutan, may gala, kuning kainit, may gala nga lugar, taliabot, labi na kining itawag nila Super El Niño. So, number one, ang atong environment ani apektado, labi na sa atong mga kabukiran, lasang o guban pa. I don't know kung sabay ilang mga buhaton sa bani para makatabang punta sa mga preparasyon nilang mga, sa nasyonal ng mga buhatan na pan of course ato sa LGU sa lokal. Kagawad, Direk Salcido, Kagawad, may ngoto ni mo. Kagawad, Direk Salcido, Kagawad, may ngoto.
19: May udto man kung Joel, may udto po sa tawa sa Dakbay sa Kagayan de Oro.
1: Aha. Kagawad, ikaw ang chairman diay sa atong committee sa environment po sa atong konsiyo karon.
19: Aha. Chairman Magnum Joel.
1: Aha. Okay, mga tanat na Kagawad, no, kay isip chairman, niya naman eh, no, halos tanan, preparasyon, DA, SRA, tanan, OCD, tanan mga buhatan, DSWD, uguban pa, I don't know, ang dinar, siguro, nga preparar po na dinar, I don't know, sa mata sa preparasyon. Pero sa ato din eh, as isip chairman sa atong city council, niya naman tayo lapad kay nga lasang din sa ato sa Cagayan. O sa po yung mga preparasyon ang inyong gihimo karon Kagawad para malikay na ito, especially ang sunog sa mga lasang-lasang na ito din sa Cagayan de Oro, guban pa, Kagawad.
19: So far, lugar ng Magnum Joel, wala pagita kay ako pang ipatawag karon Friday ang atong plenro o ang atong CDR. Kung sa mga preparation nga ilang gay moon at isa makabalo po ta ang gibali ang siyudad. Kung sa at isa makapangandam ta. Siguro mga Fridays na to, apil na ganitong mga kay nadunggan man ato itong sa water district na dili sila basta-basta nga makapangatag sila o inigtubig gani. Kay picky po ang ilang supply.
1: Aha.
19: Muna nga isa po natong gatanaon po karong Friday ang Magnum Joel.
1: Aha. Pila ka tong ingon nga sa water district nga lugar kung ipang buo lang nimo, ipang bisbis lang sa abog nga area unya sa panadiya gawa sa emergency like for example sunog kana dito sa fire hydrant, pero kung di kay necessary nga pang buo lang para dili kay abog kay labi na kay tig-init. So, apil lang nga inyong tukion sa imong meeting karong Friday?
19: Oo, apil lang, apil.
1: Mm-hmm. So, kisa man nga mga buhatan nga ipatawag ninyo, anak, Kagawad, aning panahon na?
19: CDR.
1: CDR, oo.
19: CDR o ang CleanRo.
1: CleanRo. So, ang sa imong committee, Kagawad, pwede saan mo mangibitan na o, like for example, DNR, kay Kenider, gahe man po ni, kay di man sila mga numbag dito o lugar doon ay, ha?
19: Imbitaron kaya na ito apil ang kuan gani, yapon Magnum Jujak, ng mga water provider ba?
1: Oo.
19: Apil kaya na ito, at least lugar na makabalot na kung sa po ilang pangandam sa...
1: Abita, no? So, importante kayo. So, at least na may buwan na ito ni Karon, kay mas may na sa city council para ang city government, dili lugar ta ulahi sa unsa bay ilang ipanghimo, may bawa na to, kaya unsay matabag po na to sa ila, sa ilang mga preparasyon ining atong lugar gipaabot nga kainit unya din sa ato sa atong sa atong nasod nga mapiktuhan niya sa El Nino kagawad.
19: Manang atong magandam kita na Magnum Joel kay taas-taas sa banit nga kuan.
1: O taas-taas yun. Oo, kay kuan man eh, no, kay sa mga kuan murag basta although di pa man to kay layo man to, pero muna ilang bana-bana nga muabot pa sa first quarter niya, lapas pa niya na. Ulo, na ulan pa nalagsa, pero ang ulan, ha?
19: Ang idili sa ato sa Mindanao, warag November tayo magsugot.
1: Oo, November, ba?
19: Hmm.
1: Oo. So,
19: makapangandam pa, napatay pa naman pagpangandam.
1: Correct, oo. So, sakto kayo, karo Friday, so pizza 9 kagawad. Munang takla ni mong mag-abot, aron nga preparahan kini. Now, di nila sa ato, kay kanyang to, nainumdum ta niya kagawad sa, ayun, nakainumdum ka to, malasag area, napamispikas nga sibihan niya to. Apel magamit ito ga saka dito niya doon ay panawagan ang among sibihan ito, gigamit ito siya para sa mga tao nga volunteer pag patay sa lugar mo volunteer sa pagpatay sa kalayo nga nagkuyanap diya nang nai ato nga kwa no, ito nai malasag area. Ano, sige na ba nagsunog niya kagawa? Samot na karong tinginit na.
19: Oo. Oh, eh, muna, apel ka po mga barangay nga asa dapit ang nakita na ito nga prone lugar sa mga sunog sa mga kalasangan.
1: Mhm.
19: Magnum Joel.
1: Oh, so guwapo ni no. So at least ang imo diya nga ang committee mas may na nga niya na sini nga preparasyon nato para maandaman nato ni unsay atong dapat buhaton in kaso sa mga kanabang mupaak nang ipagayo ang kainit kagawad kay once nga nana ang kainit di na kakabalo kalit lang maniga unsay maniga diya unya ang epekto na rin ani nga ihatag pero kung makapreparar ta at least ang impact niya dili kay lugar medyo mo lahos gyud sa katawhan kay nakapreparar man ta kagawad kung maabot kini kainit.
19: Ato nang preparahan gyud Magnum Joel kung unsay at least lugar makita nato panon sa meeting kung unsay ilang pud ang mga plano nga ilang mapresentar sa konseho.
1: Aha. Uh-huh. Okay, so unsa may panawagan nimo kagawad isip chairman sa committee sa environment sa atong konseho kagawad. Kalabot ani nga tong mga
19: Magnum Joel daginot kita sa tong paggamit sa tubig.
1: Aha.
19: Uh-huh. Okay. Kala mang isa importante magandang panubig. Ikadua, ining tungod sa kainit, labi na kanin magsuri-suri, at kabukira, labi na malasag, at ito yung bantayan nga dili ta basta-basta nga maglabay sa itong upo sa sikirinyo.
1: Mm-hmm.
19: Kala maglapog-lapog. Kaya muna inungdan, magdugang pag kailap sa kalayo. Eh mo man atong bantayan magud-magud Joel basta kita tanan dili lang saligan nato ang gobyerno kundi dili kita tanan mga katawan magbantay kita kay kita ra mangyapon ang apektahan sama sa nitabo sa Indonesia.
1: Mm.
19: Abi nato nga ang dili mapektahan ang katawan pero tungod sa haze na inapektahan gyapon.
1: Ay grabe. Oo.
19: Mo na nga kinan kita tanan magbinantayon kita.
1: Aha. Mogi, no? Kay dito sa, nila sila na piktuan, apilta din sa Pilipinas, Singapore, Malaysia.
19: Oh.
1: Pero sa ilang yun, moy, grabe dito. No? Nang hamatay na tungkol sa katumang hubakon sa patunay mga baltian, dito salokin nila, hanggap nila ang grabe yun nga aso, hantong karong panahon na ito sa Indonesia, kagawad.
19: Sakto, gid magdun, Joel, na tugamak yun nila.
1: Oo. So,
19: wala na, kinanlan, nga kitang tanan, kung atong tanahon, magmatgon kita, magtinabanga kita. Kaya kita na gapon ang mapiktahan kung atong pasagdan kung hindi kita magmatgon sa itong sasagsa ka
1: na
19: ito.
1: Tinood na, oo. Anyway, so kagawad, no? Ato lang atanga na sa Friday. Kaya magdagan ang inyong imbitaw na, DNR, OCD, ang CDRMD, Clinro, apil na mga barangay nga, nabit na ilang mga napagi mga lasang-lasang nila, guban pa. So, bibo kayo ang kwa na, daghan kita, lugar na imong opisina ang council na, aron may isgutan po di, kaya dapat preparado na kita. Kung simba ko, mukha na niya, muhapak o maigo na kita. Nining, ikabalak ka na itong il ninyo.
19: Takto ka, Magnum Joel. Kaya na lang, ito ginipiparahan din.
1: Aha. Uh-huh. Okay, so anyway, kagawad, Direksal Zero, Chairman Megala sa Committee sa Environment sa Tungkosyo. Kagawad, salamat din mo, kagawad. May ngunto ni mo.
19: Salamat kayo, Magnum Joel, sa pagatag o kay gayunan, labi na sa Magnum Radio.
1: Okay, thank you very much. Yerebate Miguelas, kagawad Eric Salcido, mga XO, no, ang chairman sa Committee sa Environment. So, doon ay patawag niyang meeting, kailang meeting Miguelas sa iyang committee, ang Environment, every Friday. So, dito ipatawag po ni. So, ato ni Miguelang imonitor, no, kay para nato, Miguelas, Muna atong kwang yun, no, ng biruan nga buhaton kami sa Magnum Radio, monitor kita ni ini kay ang ato nun na ba'y kanabang vinyo may gala ang mga tao nga dapat mabalo sila unsay mga preparasyon sa gobyerno. Unsay mga epekto may gala niya botane unya unsa na mga preparasyon sa tong gobyerno. Di ba? Kaya di ba mahimo may gala nga magamit lang megaphone may gala ng mga nasa, like for example, ng kagawad. Nakinala sila may gala karon og media sama na tos Magnum. Para kung doon na may gala nga dapat ipaabot nga tos mga tao, mao na ang dapat buhaton. Kana di ginato na siya murag ibaliwala ha kamo nga namina karon di nato may gala i-take for granted. Kinala ato may gala ang i-take nga seryoso may gala, kini may gala nga umaabot. Kay ngano man kuan ni siya? Kuan ni siya, di ba? Kainit may gala sa kalibutan kini. Dili kini kainit sa diya sulod sa inyo nga pugon diya kun dili tibuok ka may gala sa Pilipinas unya Asia may gala. In fact, dito sa, di ba, Pransa, Italy, Canada, o gubang pang lugar, dito may galas Paris, sus, ginoo ko nga, daghang, ato na yung isos, may galas, pila ng patay dito, tuos kainit. Kasagara na nga matay, mga tigulang. O katunaan niya, mga masakiton, katunga na susunod lang balay, maanad kay, sa ilan ito, bugnab ya, na sila heater, karon kay init man. Although, ito na sila netabo, kaya wala na ito na monitor, pero, ang sa ilan ito, may galas, napag-yapon. Pero ang kainit may gala dito gikan sa ila, nagpaingon na po sa ato din eh. Paingon may gala na to din. In fact, dito may gala karon sa Southern California, nagpaimagno may gala ang atong imbasiya dito sa mga Pinoy nga naa sa Southern California, nga magbantay may gala kay grabe gikuno nga kainit na karon, no? Karon dito. Dito may gala sa kwan karon sa Southern California. O niya, ang ila may gala, banabana gani sa kainiton may gala, 102 to 107 degree Fahrenheit mga igsoon. Wala grabe kay di ba? Kay sa ato dinhi taranta na kitag 41 42 murag galingasan ato lawa sa ila dito grabe. 102 207 hydro sa kalainan may gala sa Fahrenheit o kining degree Celsius. Magnum in action. Kay 102 207 degree Fahrenheit man. I don't know gali pa kita sweeton may usaray kalainan sa degree Celsius o kining Fahrenheit may gala. Nga kay 100 go do to 107 Fahrenheit may gala ang kainiton muna nagbanta lugar pahimang no bantay gyud kay makapatay na gid may gala kini kay labi na dunay mga balatian mga igsoon Magnum Dato Bragod sa tulo may gala tung oras alas 12 size na Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon, at na po sila para sa Salag, sa Prince Supermart, Balingasang, Misamis Oriental.
20: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis. Wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
22: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo. Kung kamo among mga miyembro konsumante, dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
23: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laag? May libre balik promo ang Light
0: ferries. Kung mabalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbali. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
3: Kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon, bayad na pod sa kuryente, tubig o internet. Taas na pod ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad adunay mga extra fees ug ubang merchants maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pilag mo biyahe pa. Libre pa gyud ang cash in, maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. J-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
23: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
24: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
25: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19. Tungod nga pareha sa ubang viral infections, ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taani.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Horacio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
8: sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
9: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
8: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma.

0: Noong Noontime News. Dungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12.20, gala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras paglubrukalo sa kalibo ka mga magtutunga sa Technical Vocational School sa Rion, Migadwar, Ringadlawa, sa ato Magnum National Prosecution, na bugos nga doon ay brilyong salapi ang mga transaksyon. Ang misulod sa umigawa sa bank account si Vice President Sara Duterte Ugbana na si Attorney Man Scarpio sa ato Magnum International. Libuan ka mga tao nagprotesta tungkol sa sunod-sunod nga nasetiang brownout sa Venezuela. Sa atong Magnum pesos sa presyo sa LPG, musakag dulag 2 pesos o 200 pesos sa matag tangki. Sa atong Magnum Entertainment, mga payag ni Elin Adarna, kalabot sa mga politiko, miyani o gubay-ubay ng mga reaksyon sa publiko. Sa atong Magnum Sports, Korean coach sa gihatagan og pag-ila ni Asian Games Archer o Archery Silver Medalist nga si Amaya Kuwangko.
0: Magnum Noontime News.
1: Mga Ekson, kumusta may ngunto? Karong adlaw na karon nga Lunes, Oktubre 5, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Og Magnum Angie Alzado.
1: Og karong sanitaryo sa itong Magnum Lokal, mabuhat sa kapigusan ng libo ka mga TESDA graduates sa ang mismo sa ilang pagpaso sa stage sa Convention Center des Barangay Daag ng siyudad karong buntag. Matuman ni TESDA Secretary Keiko Benitez nga malipayon kini sa pagdaghan sa mga nagtingwa nga mutunga alang sa dugang skills o malaumon kini nga magamit kini pon nila sa nagkariyang oportunidad sa negosyo o apil na sa trabaho.
3: Iba-iba ang skills na dala nila. May cookery, bread and pastry, carpentry, masonry, plumbing, driving, at marami pang iba. So basically, kung may kailangang lutuin, ayusin, buuin, o ipagmaneho, may skilled workers na tayo rito. Alam nyo, magandang marinig na hindi lang basta graduate na ako. Ang mas importante, ano ang gagawin ko sa natutunan ko? Kasi let's be honest, magandang may certificate, pero mas maganda kung may certificate at may trabaho. Mas maganda kung may skill kang pwedeng pagkakitaan. Kaya congratulations graduates natin dito. Hindi naging madali ang pag-aaral, pag-training, pag-practice at ang assessment, pero natapos ninyo. Ngayon, panahon na para gamitin ninyo ang skills na nakuha ninyo sa TESDA para makahanap ng trabaho, makapagsimula ng negosyo at magkaroon ng mas maraming oportunidad.
1: Aga payaga ni TESDA Secretary Keiko Benitez.
2: Gipasalig ni Sultan Faisal Binaning Bansaw ang private sector representative sa Philippines Halal Board og chairman sa FIC and Halal Council of the Philippines sa suportahan ang lokal nga kagamhanan sa misamis sa retail og micro, small and medium enterprises kana MSMEs dinhi sa ato ang probinsya. Mato ni Bansaw nga kalipay nila nga mutaba ang ilabi na sa pagpalambo sa industriya sa halal dinhi sa lalawigan.
4: Yeah, we are very thankful to our beloved governor. Ang atin po ay paano natin na matulungan ang kanyang mga MSMEs dito sa Misamis Oriental. Kaya po nandito kami because we know that marami siyang ginagawa sa agriculture, sa mga fisher folks. So nandito kami para suportahan siya na maging halal certified ang mga kumpanya na kasama dito sa atin sa Misor. Alam ko maraming interesado dito at nandito po kami. Huwag kayong mag-alala when it comes to service payment. Nandito po kami para tulungan kayo, especially the micro, small and medium entrepreneurs. Natutuwa po kami na magkatulungan tayo. We are here to collaborate with your good administration. Gusto po namin makatulong sa inyong mga SMEs dito sa Misamis Oriental.
2: Ang pumahayag ni Sultan Faisal Binaning Bansaw, ang private sector representative sa Philippine Halal Board o chairman sa FIC and Halal Council of the Philippines.
1: Alas sa 12.55 na karoon sa itong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter.
1: Binata may kailan si Magnum Kia Belenosa diya sa Captain Vicente Rua, Lona Street, ng Dakbayan. Magnum Kia, kumusta itong Dagas Tropico diya?
5: Yes, sa Magnum Road, so far, di ka lang sa mga matangas.

0: dalawa lunas releasing atong syudad na ito modalita filano na sa tendrigarong mga panahon na awara magit pa ingon nga dugay nga pagkaginol sa dagan sa traffic or binanin nga kanimagikan sa may Captain Vicente Roa Pagawas ingon man kaling nga diripod sa maya luna kung doon magaling nga kadyukit po nga pagkadugay po ko na pagkatanggong sa kaling nga dagan sa traffic ko hindi man po ingon nga madugay labi na kumugulo na po ng mga traffic light kung may isip po taas sila ko sa panahon ini nga oras sa magdiba jowa di balik na sa kaling nga in, ang init ang panahon na kagaroon magdiba jowa so kaya ganyan nga galit nga nibundak po nga pagulat diri sa pipila po yung mga bahay sa tonga syudad sa kaganda oro kung may isip po taas sa hins magdiba jowa lalo na po yan ipin sa mabutayan sa tonga kawanangan so makabiling ita nga magasuot sa mga face mask karoon pag malikayan ang adot ang epekto nini nga hins nga nagpadayin pagyapon karoon nga nasa andiris sa syudad sa kaganda oro yun man sa kasikbit po yung mga barangay o galungsod so nga pagulabin sa kasa panahon hindi sa kasyon sa may Captain Vicente Roa Luna Streets ning at ang syudad para sa Magdiba Radio Hunter kini si Magdiba Hunter Kulitig Iabilin ang sa balita o serbisyo Magdiba Radio.
1: O karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabago nga haze monitoring dinhi sa tuwa sa Dakban sa Cagayan de Oro galakit na sa lalawigan sa Misamis sa Oriental ug sa may Iligan City gibutya karon sa EMB Northern Mindanao silang continuous monitoring nga dugay apoy pag fluctuate an ini po nga ilahang nga pagbantay sa air quality index dinhi sa tuwa sa rehiyon kani man sa gipagawas nga bag-o nga air quality index dinhi sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro migawas nga sa 61 gihapon ang PM2 AQI o nagpasabot kini nga fair ang status din sa tuwa sa syudad samtang sa Tagulon may Samis Rindal nagpabilin nga good humanagtala sa 22 PM2.5 AQI o kang Iligan City aduna 51 nga PM2.5 AQI o fair nga status sa ilang quality index ning panahuna apa nagpahimanong gihapon ng ato ang mga personahe gikan sa City Hall's office ngadto sa publiko nga mag-amping og buhimo sa gikinahanglan mga lakang aron mapanalipdan ang inyo ang kaugalingon na batok sa negatibong epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Likay ng dugay nga pagpabilin sa gawa sila binang kumakita ang haze o limitahan ng pagguhas panahon sa utong hangtod sa hapon. Gikinanglan sa mga mag-amping ang mga vulnerable nga grupo ilabi na mga bata at igulang mabdos o gadunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Musulob o gustong mas maayong kung N95 kung magawas mga lugar nga baga o klarong makita ang haze o sarada ng mga bintana o kultahan kung dili maayong ang kalidad sa hangin araw malikay ng pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay o magamit o electric fan sa o lakip na air purifier aron makatabang sa sirkulasyon ug pagpaayos kalidad sa hangin sulod sa balay ug moinom sa ug igo nga tubig ug mukaon sa mga masustansya aron mapaligon ang panlawas ug respiratory system.
2: Alas sa 12:27 na karon sa tong lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
2: Manata may gala karoon si Justine Navarro. Pagka sa weather forecaster, Sir Justine, mayong utos mo, sir.
4: Mayong utos, sir. Mayong utos sa itong mga cooking to paminaw para sa itong nakaw sa panahon karong utos. Ang update sa itong di-monitor nga si Super Typhoon Choy 1 basi sa itong available nga tanan nga dato sa alas 3 sa buntag pinas sa 2,605 km east o northeast of extreme northern Luzon. Karon kay ang iyahang trap or extension na nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa Mindanao ug makasinati lang sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag na pagulan kila tugpod sa nalugdog tungod sa trap or extension ni TP Choy 1. Posible mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga to na sa usahay kutog ng mga pagulan ug ang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ang magagikan sa kasadpang na sa pagkatang kasadpang ang direksyon o ang kadagatan hapay na sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura na ito karong adlaw ng range ng 27 to 33 degrees Celsius sa mga itong adlaw. Masagap po ng alas 5.30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12.28 sa Udto. Mauna itong latest weather update. Ikan sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mundugan, El Salvador City. Kini si Justine Navarro. Daghang salamat.
3: Magnum Weather Alert.
2: Alas sa 12:28 na.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
2: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes? Mora ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka. Anti-diabetic properties. Charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apila ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindoro o Misamis Oriental. Paimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Clinica del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Retiro logo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na og Mighty C.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
12: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
16: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12:32 para sa mga balita may galang karoon sa itong Magnum National. Mapugos karoon sa kampo sa prosecution nga doon ay binilyong salapi ang mga transaksyon nga ang misulod o gamigawa sa mga bank accounts ng Vice President Sara Duterte o bana nini nga si Attorney Mans Carpio. Matod sa prosecution nga doon ay mga unrecorded funds, salin discrepancies, large cash and withdrawals, kadurang transaksyon ng foreign remittances nga balik-balik nga nasita sa AMLAC. Alas 12:34 na. Samtang adugang balita nga nasunog kay punto karon ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte ang seguridad o confidentiality sa mga information nga gikan sa AMLAC nga ipresenta alang sa impeachment trial. Matod ni Vinluan nga kinanglan nga magmatngon ang prosecution subay sa Anti-Money Laundering Act.
19: Rule 128, Section 3 of the Rules of Court provides that evidence is admissible when it is relevant to the issue and is not excluded by the Constitution, the law, or these rules. Therefore, evidence to be introduced must be competent, and the test of that competence is whether the Constitution, the law, or the rules allow it. Second, under Section 8A of the Anti-Money Laundering Act or AMLA of 2001, which took effect on February 8, 2021, the Anti-Money Laundering Council or AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition is absolute and applies to Executive Director Attorney Ronel U. Buenaventura today and even after his separation from the AMLC. Under this provision and the current state of the law, impeachment is not an exception. Any reference to past impeachment cases, including the Corona impeachment, is therefore unavailing. Number three, it is thus clear that the law prohibits the disclosure in any manner of confidential information, including those submitted by the banks and other covered persons to the AMLC. The law explicitly extends this prohibition to the members of the media, which are here today for the purpose of broadcasting these proceedings to the general public. Number four, even the AMLC itself warns about the use of its reports, such as Prosecution Exhibit P-2-7-15-B-AMLC, stating that the end user of the information must, number one, verify the information provided, number two, protect the confidentiality of the information, number three, use the information for intelligence purposes only, number four, not use the information as evidence in formal proceedings, and number five, refrain from reproducing, copying, extracting, printing, or distributing material to any third party without the written consent of the AMLC.
2: Santay, baga pamugusap ni Atty. Biloan nga walay gitago si Vice President Duterte taliwala sa mga akusasyon o nagpamagno batok sa malisyoso o pamulitika nga rason sa prosecution.
19: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: Ay, ganun ka paya, Attorney Mark Villoan, Defense Counsel, ni Vice President Sara Duterte, unanimi. Wag ginapigan ni Senate Impeachment Court representing Officer Senator Ciscuriro ang hangyo sa depensa at dili malakip ang testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
1: Hindi naman pinipigilan kini ang giklaro ni Senator Ping Lacson kalapos wala pag-issue sa pina kang former Senator Antonio Trillanes IV. Mato ni Lacson ang desisyon ni paburan sa mayorya sa senador judges o dili lamang ni impeachment trial presiding officer Senator Chis Escudero. Gipasabot usab ni ini nga pwede gihapon ni presenta sa prosecution si Trillanes apan mas mayo nga mapresenta og una ang mga lehitimong dokumento sa mga allegation ni ini.
8: Every major decision that he makes, sinusunod naman sa amin. Pero hindi naman pinipigilan, no?
2: Okay.
8: Yung binablock, that's a misnomer. Kasi, di ba, maliwanag naman sa ruling, kung gusto niyong i-present, you may do so. But the court will not issue a subpoena. So, there are a number of senators there, including the minority group. And wala naman nag-object. In fact, some of us even supported the idea. You know, only a matter of scheduling, eh. Yeah, i-sequence lang kasi gusto namin, official muna yung mauna, records. Medyo appreciated yung how he presented it. Kaya lang, ang problema is, nasan yung probative value? Nasan yung evidentiary for prosecutorial purposes? Asan yun? Kasi uulanin ang objection yun eh. Then he's not competent. And he is not. Because hindi naman siya yung agency na nag-provide noong mga documents. Hindi mga pag-present yun. Mag-present yun, nagsisimula pa lang yung objection, Your Honor, na. And the presiding officer, in all probability, will sustain the objection.
1: Ang bumahayag ni Senator Ping Lacson.
2: Alas sa 12:38 na sa pagkipasabot sa karoon na nilipin ng Bureau Secretary Vince Dizon ang rason sa 11.49 bilyon pesos nga sugyot nga dugang pundo sa ilang buwatan sa 2027. Mga Dizon nga ilang isiguro nga dili magamit sa korupsyon ng mga pundo o may pasalig nga ang giapas. Ang mga giapasan nini ang mga importanteng proyekto sama sa flood investigation, farm to market roads o guban pa.
20: Pero kami mga kailangan idagdag kasi may mga projects umabot yung mga requirements kung nag-submify sa DBM na very critical, lalo na for flood mitigation. So, kasama dun ka. Basta ang importante lang naman, transparent tayo and kompleto yung requirements. That's what's most important. no? Kasi minsan merong mga proyekto, tulad halimbawa ng mga flood mitigation natin, itong mga nakabayad, yung mga detention bases, marami doon hindi napasama, so kailangan natin isama yan. Kaya, no? Kaya importante unang-una, first step, yung mga requirements. Bawal na dati. Dati may mga nakaka-resort. Kasi project title lang, tsaka cost, hindi na pa pwede yun.
2: Aga payaga ni Lipin Abulet Secretary Vince Dizon. Alas sa 12:40 lang karoon sa ato Magnum Health Alert.
0: Magnum Health Alert.
2: Ipan naman karoon ni Dr. Natalie Grace Ayupan, apigit sa DOS 10 ang katawan nga muhimo sa paglikay sa mga di maayong lifestyle habits nga magsilbing modifiable risk factor sa dementia. Madol pa ni Pinggit nga kung nakinihimoon taas ang tsansang dungan sa pagtasab sa pangitaron, malikayan ang sobrang pagkabungaw. Alas 12:41 na karoon sa itong Maglum International sa Venezuela. Ibuan ka mga tao ang nagprotesta tuwod sa sunod-sunod nga nasitiang brownout sa Venezuela. Madol sa mga otoridad nga pang babaga na sa mga protesters ang mga dalas pipila ka lugar o mga nagsigang ligid. Giya ingong na itabo ang maong protesta human na pakyas ang gobyerno sa Venezuela sa ilang asaad nga muhatag og bayong supply sa kuryente. Samtang ingon ni Venezuela na Minister of Electric Energy Rolando Alcala nga parayan ang ilang pagkikoordinar sa international company aron masiguro ang mayong supply sa inesgutang nasud.
21: Ang US President Donald Trump og expert ban sa diesel batok sa Pransya o Germany. Kini kun dili ipagawa sa duha ka nasud ang ilang emergency diesel tax. Subay sa report nga ang maong lakang aron magpaubos o mapaubos ang domestic market sa Amerika sa dili pa ang midterm election sa Nobyembre. Samtang tungod dinhi nagpahigayon sa emergency meeting sa European Commission kauban ang representante sa Germany, France, Italy ug United Kingdom aron makamugda sa tumag o i-koordinar ang posibleng voluntaryo nga pagpagawa sa reserve sa tabang sa International Energy Agency kon IEA sa ilahang produktong lana.
2: Og karon sa tong Magnum Business, iklaro karon na ni Rigasco og LPG Marketers Association President Arnel T. Adunay may tabong kapin kung kulang 200 pesos nga pagsaka sa presyo sa matag kilo sa 11 kilos nga LPG sa nasud. Kinaumahan, gipatuman ni atong Oktubre 3 sa ang 10 pesos nga usbaw sa matag kilo og kini gisundan sa Oktubre 10 nga 5 pesos matag kilo, 3 pesos matag kilo sab sa Oktubre 17. Madol pa ni T nga kini resulta sa parayong gera sa Middle East og sa oil export na ban sa China. Di nalakip ang Pilipinas nga gakuha og supply sa LPG.
22: In-implement ang China this week that they are banning all their export of finished oil product sa other countries. Philippines, we are also getting product from China. Yun ang isa sa mga nabawas sa supply natin ngayon. Meron din naman dumarating na crude oil from the U.S., pero it takes time. May konting delay, but still, may product pa rin darating. But it will be on a higher price because of the distance na trina-travel ng mga barko ngayon.
2: Aga payag ni Rigasco og LPG Marketers Association President Arnel T. Sa atong foreign exchange rate ng usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos og 64 centavos Canadian dollar, 43 pesos og 87 centavos Australian dollar, 43 pesos og 53 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso og 87 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos og 54 centavos.
21: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Niani sa managlahing reaksyon sa publiko ang pag-guest sa aktres nga si Elena Darna sa fiesta sa Dumanhog sa Cebu. Kinialayon sa pagtambling nini, pagpasiaw, pagpagawas ug mga pahayag kalabot sa mga politiko. Lakip sa nahimong hisgutanan ang pagpahinumdum nini sa mga nananaw sa kalihukan sa kapistahan sa Dumanhog nga ang mga politiko giswelduhan sa katawhan.
23: Active po ko sa showbiz na tanan politiko nga murag oy kanang critical niya ako malita biya ko na tanan mingo na kung makamit mo politician na dapat mo magbuhod diba mura mo bahadlok da afirm mo ana sa mga politiko. politiko diri. Ako marag ngano kita. Taxpayers ta. Mga normal ta nga tao. Kita ay nagsweldo nila. Na murag mag-vote pa ko ni mo. Magluhod pa ko para ni mo. Insa man ka. Uy, gabayad sa imuhang sweldo. Diba? So ka mo, dapat ingon anak mo. Kung mo-approach mo ni Gungun, ay tapos yung office. Mayor. Luhod. Kita ay nagsweldo nila. Dili, dili ka mo ang kanang murag ka ng maganaana ha. Walay maganaana ni Gungun o ni Governor ha. Kay public servant pa ni sila. Nagtrabaho sila para nato. So kita ay nagsweldo para nila. So dili mo kailangan mauwaw to approach them sa ilang office.
1: Ang pamahayag sa Cebuana nga actress nga si Ellen Adarna.
2: Taga Cebu man eh. Katong na temple of sa to. Na
1: si Lula.
2: Temple of. O, Lea ba? O, so to. Mm-hmm. So,
1: naduban pero kanin siya magnumjo sa iyang paghimo po na ni. Kay medyo nakatungab na po na siya.
2: Ah, nakatungab na siya. Nakatulog ba kang dumanhog?
1: Wala.
2: Ah, ako, wala. Taga Cebu ka, bro. Ako, balik-balik ko dumanhog. Namo ko yung brother sa dumanhog.
1: Mm-hmm. Oh. Pero kani siya magdumjol no ang yang kauban pud ani sa stage kay in context lang naa pud ang mayor mismo sa Dubanhog ug ang gobernador pud da sa
2: si Balik 4.
1: Oh, naa siya tapad niya.
2: Oh, bira. Nakamamam na dito siya. Okay, no, Miguelas to Magnum Sports, gitagan og pagilaan ni Amaya Paz sa Kuwanko Silver Medalist sa Women's Compound Archery sa 20th Asian Games sa Japan. Ang iyang Korean coach maduban ni Aya nga dakong tabang kaniya ang coach nga si Royo Suhing. Ilabi na nga gihimo nini ang overhaul sa pagtudlo kaniya aron na makasiguro nga makaangkon og medalya sa torneo. Dugtong nini giangkon ni Maya nga hilabihan ang iyang kakulba nga gibati nini sa iyang pagdula sa Asian Games ug wa nagdahom nga siya maka ang pinakaunang makaangkon sa medalya sa archery sa Pilipinas suman ang duha ka dekada.
4: Nervous din, super nervous din po. Kinakabahan din po, pero just concentrating on my form. In fact, nung last end, sabi ko, ito na, I'll do it. I'll shoot a 30, but the good shots talagang ayaw po, hindi siya pumasok. Like the first arrow, nag-9 siya, 'di ba? So, sabi ko magte-10 ako, pero hindi pumasok.
5: Congratulations.
4: Super special po. Parang for me career high.
2: Ang payag ni Maya pa sa Kuwanko. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Noontime News sa lang karong laudo karong Lunes, Oktubre 5, 2025 ug karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, kapigo sa kalibo ka mga magtutunga sa Technical Vocational School sa Rion, Migadwar, karong adlawa sa atong Magnum National Prosecution na mugos. Adunay binilyong salapi ang mga transaksyon ang misulod sa ugbigawas sa mga bank accounts si Vice President Duterte o bana si Atty. Man Scarpio sa atong Magnum International. Libuan ka mga tao nagputista tungkol sa sunod-sunod nga nasitayang brownout karon sa Venezuela. Sa atong Magnum pesos presyo sa LPG, musaka sa dulag 200 pesos matag tangke. Sa atong Magnum Entertainment, mga pahayag ni Ellen Adarna kalabot sa mga politiko miani o gabay-ubay nga mga reaksyon sa publiko. Sa atong Magnum Sports, Korean coach gatagan og pangila Asian Games sa archery silver medalist nga si Amaya Kuwanko. Mga eksyon, timbalaw sa gawas ng atilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kung sa katawan ang matuman. Hangdurug ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: Og Magnum Angie Alsado.
2: Kapas sa mga news writers, Ching Interina, Lada Delgado, news manager, Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. TTX 500 Health Alert. TTX 500.
7: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
6: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
24: Anyway, let's talk about mahitungod mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Pinangalan nga na ante enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko taglugo, galos tag-oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa, ang lugo. Kung magulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga, maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Gapang luspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang silang lugo. Mabitaon ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo o vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Muna'y ginahatag kay doble naman mo. O, ang imong bata, kinahanglan naman po na o ganang supply sa lugo. Muna, normally sa buntis, kinahanglan din silang mga supplements na magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidatag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag dugo. So kung naatay nga nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, kung isa'y pinakakumon nga kondisyon, diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Gakulang. O sa gikaingon ko na, kung isa'y gakery sa tong oxygen sa tibok na tong lawas, ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Naay duha ka mga rason. Primary nga hilungdan. Pagkakulang sa red blood cells na to. Unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usaon mo paghimo og building kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Usaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells. Kagakulang kag iron, kagkurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
5: GTX 500.
24: Number 1, muna'y rason ngano magka problema ta sa anemia. Ikaduha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayo myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ing rigla. Kanto may mga ulcer, mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST FNRI, 7th National Nutrition Survey ni adtong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom aron magi. Ay mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3 Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
5: DTX 500!
24: Supplementation, rama na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
10: Mineral soap oil, ma'am. 47.
11: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramiloy.
10: Kanang mga parin niya, hindi palit meron.
11: DTX 500. So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
10: Mutapangit, ma'am. Mutaayon dito. Nang ilang mga products.
11: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati?
10: So, nang mga ang paa. Mga siya, ma'am. Kung musong kita mong isin, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumba mo ko, ma'am. Mag-aadala ko po ba? Niyari sa hukod ba?
11: So, karon sir nga nakagamit ka na sir. Sa may na-feeling parang sir.
10: Kalo sige na umay. Ang pagkakamang namarana, yung tayo rin natin sa
11: lawasan. Sir, sa may mga panawagan ni mo sir sa wala pa nakagamit ana sir?
10: Sa wala pa nakaibalo, hindi rin lang yun sa klinika. Ima-apanggalin yung mga palatiyan.
5: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert!

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum

0: Magnum in action.
1: Εκεί να πετάς άτομα να κομμάτινες άτομα να το λομανόν, το μεγάλαν Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Το χωράς αλλά στόσο σηκούτα η σάνησα μεγάλα σα καουτοχόν.
0: Magnum in action.
1: Με μεγάλα τέξου άξιο μεγάλα την είναι, αν μεγάλα τον ράβατσα το μακαϊξούναν.
0: Magnum in
1: action. Αταγάν μεγάλα και καρόν μεγάλα λόγα τόνα είναι μεγάλα άτομα και καβαλάκαν όγα άτομα και παγκαντάμαν μεγάλα να επίκτω σε Ελλήνιο. Καρόν άντλα όγα πιτσανουά έβαινε Οκτώβρη όσο δίνεις άτομα άτομα σιγουρούς άτομα δίνεις ακαγιάν όσο πάει μεγα preparation μεγάλα όσο σαν το interview καγιάν η καγκάβατ Ερεξαλσίρο σαν chairman και από σα committee σε environment καγκαγιάν committee μεγάλα να πάει πουρόγιον μεγα bugat nga committee. Labi na mega lang kining sa atong kining public utility sa atong siyudad. Oni kini mega lang ang committee mag-zone, mag-discuss kini mag-discuss sila kay nining usabay mga pagpanganda og preparasyon niya. Ilabi na mega lang kuisgutan nato ang may tungod sa epekto impact mega lang nining gitawag mega lang super El Niño kamabot. So ipatawag mega lang niya ng adlaw. Ang lugar diya, maigala, imbitahon, maigsoon sa mga committee, ang buwatan sa clean row. Of course, kining buwatan sa DNR, importante kini maigala ang DNR, kaya dako ka silang participation, DNR. O niya, appeal, maigala ang OCD, ano sa CDR, atong National Disaster Risk Foundation, no, andir man sila na, sa Office of Disabled Defense, maigala, kaya importante maigsoon ang ilang rule diya. Ang CDRMD, ano sa atong CDRMD, maigala, oguban pang buatan mga water utilities kining supply kining ato mga water utilities si Pal Asakuan kining ato megalang si OWD Kyogoho sa panang uban diya megalang mga supply megalang tubig din sa ato dakbayan
0: in action
1: para masiguro gid megalang suman kining kung mo hapak ni siya unsabay maipikto kanini sa ila karon dili pa kay nato siya ma-feel wala pa di pa ta makabati megala sa epekto kay one-one pa man ganit na, in fact, kanina, nagulan. Pero once may gala, mawala na ng bagyo mga eksoon, kaya at least napay murag-murag laos mga ulan, ang init, ang taas nga init may gala, magyo'y usa. Ang taas nga init may gala, mauni may gala ang gikabalak ka nila nga maka-epikto gin may gala, of course, ato mga maguma. In fact, doon na magani sa ato may gala nga din sa Dakbayan, doon na mga maguma may gala nga naapiktuhan ng yun siya. Oh, napiktuhan na Megala sa
0: Magnum in action.
1: Nini Megala ang kainit sa kung basihan mo Megala ang PC Philippine Crop Insurance Corporation na Megala ay mga mag-uuma nga lugar na claim na Megala sa insurance kay nangadaot na ilang ipananom. Niya nang panahon na mga igsoon.
0: Magnum
1: o, niya na sa ilang mga umahan. Tumuna ako sa nganong ato ning tutukan kay nanamagutas sa Oktubre. Natas Oktubre, may gala niya Nobyembre, mora ba na ilang forecast nga karon may gala magsugod. Unya, pag-abot may gala sa kinibang Nobyembre, Desyembre, nanagin may gala, mukiit agin may soon, kinigin kabalakan na to nga El Niño. Swerte lang to may gala, nas bukit nga na mga kahoy, kay sus, bahalag mag-inita may gala, kaya sa kahoy, murag at least may gala, mapugong-pugong niya, kung naka sa kahoy, murag may mong ginawa. Kaya din ka magsuroy-suroy sa sentro, walay kasilungan ni mo, na magani may gala pero init gapon kay hinungaw may gala sa kining hangin amo na may gala delikado labi na tunon na mga balatian noon mga igsoon labi na sa high blood
0: Magnum in action.
1: Anyway sa pra ko may gala pabuta lang dunga makalambuan kalabot din may gala kay ngato dia kaniya naman ta may gala kasulod nining lugar mga pag forecast sila bulan sa Oktubre in fact sa kaluhan dunay pag reduce may gala sa ilang tubig dito sa supply oso nag reduce sila may gala onya dinisato brag okay pa man sa pagkakaron. So muna may gala unta nga unta magpermanente ring okay dili unta may gala mapiktuhan pagkaboto niya nini may gala gitawag nga Super El Niño
0: Magnum in
1: action. May gala pikir sa para kumandre sa atong atulo may gala to Magnum in action yung lakas kainan Magnum Joel Acobo sa palita o servisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa palita o servisyo Magnum Radio.
1: Oras, ala una uno.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan Yan di Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an, ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, ununsab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, o sa Tibuk Pulo, sa Mindanao, sa itong programang Barug Mindanao, o sa Tibuk Nasud. Aron sa mapaabot nato ang mga nagunang isgutanan din sa atong Nasud, sa Tibuk Nasud, o sa atong dapit, labi na gyud sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayong hapon, may hapon, labi na gyud usab ni Mayor Orlando Clarix Oy, ununsab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak, ug ni Barangay Captain Jung Yans. O ingon na usab ni Barangay Captain Suelo sa Barangay 34. Thank you sa pagsunod sa itong programa. O ingon na usab ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makasiro. O Barangay Kagawad is Barangay 14 si Fabian Jayjay Taladwa. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon, adlaw nga Lunes karon, Pizza 5. Bulan sa Oktobre to Egg 2026. Yan na po kita makiguban kaninyo sa atong programang Barug Mindanao. O pasinsya kayo nga wala di gyapon na ito makauban. Si Vincero Siruna Iluren, gumikan sab sa mga kasilikan na sa gawas nga bayan kay BC pagyud kayo sa iyang mga gumbuaton sab sa gawas. O mga igsoon, dinisa ta kay nalipay ta. At least dini sa Cagayan de Oro gisugdan pinaagi usab sa kining grupo hugpong sa mga batan-on din na binigyo dini sa Xavier University diin ang youth leaders gathered manggod mga igsoon sa may Xavier University ug mao ang giunang pagtuki nila ang kabahay ni ining ongoing impeachment trial sa Vice President kay kinanglan ng ato mga batan-on karon labi na gyud kay ato mga batan-on it comprise of the I think 45% sa mga total populations dini labi na gyud sa atong mga kanabang in terms of awareness. Sugdan gyud ang awareness ni ining dagan sa atong nasod kay the youth is our future leaders mga igsuon. Ugani sa gihimusab nga impeachment trial gituki kini through sa bag-ong grupo nga pagbarug. So kini nga ang tema mao ang pagisgot sa mga pangitabo dinhi sa atong nasod. Ugi panguluan usab kini ni Attorney Anton Neri o ingon usab ni Attorney Ed Quaresma o sasab ang katong youth economist sa ka-professor sa Xavier University diin napahigayon niya itong Oktobre 3 diya sa may AVR Room 8 mga igsoon diin ubay-ubay dili mo minos sa mga 60 ka mga batan-o na gather nga nagrepresentar sa nagalang-laing eskwelahan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro na ang taga COC, City High School, sa Liceo, of course Xavier, CU. So tanan nga mga sa Pilgrim, tanan aron sab nga ang ato mga batan-o aware sila. Nining may bawa nila ang unsa kini ang impeachment Keyes Batok sa Vice President. O gani sa maong nga panagtigo mga igsoon ang gisgutan about impeachment, corruption, and the economy sa atong nasud. O sa maong panagtigo mga igsoon around city underscored the need for public accountability and called for drastic reforms in government and social institutions starting with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kini mga igsoon, nindot kayo kay naay mga interactions kay open forum ang kato after gipresentar sa atong mga guest speakers ng mga abogado. Labi na gyud ni Atty. Ed Quaresma kay dating IBPA President dinhi sa kagayan di Oregon sa Oriental Chapter iya pong napasabot ang kanakinanglan ang impartiality sa ongoing impeachment trial. So, muna nga gina-emphasize kay subo kayo palandoon na adunay mga pipila ka mga senator judges which are daily worthy to use the robes as a symbol of their being a judge sa mga impeachment court mga igsoon. Anyway, padayon na to kay nindot kayo ang naisgutan usab lagi sa maong panagtigom sa open forum diya sa May Xavier University which is gi-sponsored sab kana sa youth leaders sa Xavier University ng mga law students usab mga economic students. Then ang Xavier University today to talk about the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte and spark public conversation on good governance and public accountability. Mga igsoon, it is not about economy, it is not about impeachment case, and it is not about sa kanibang mga pangitabo nga ignunta lugar ang impeachment case o ang mga reform ang reformaon sa atong gobyerno. Diin nagkabaylo-baylo ang lain mga panguna-una usab sa mga estudyante. O daghan kayo ang mga questions nga nindot kayo. Diin nakita sab nato nga in spite sa kabisi usab sa mga estudyante kay that was Sunday. Unya I think it was Sunday or Saturday. Ang atong nakita manggod mga igsoon nga gawa sa kabisi na mahimuot ta kay dunay mga pipila ka mga batan-on nga sir dili lang kaayo ko mag front sir kay masuko si nanay, masuko si papa, si mama. So nakita pa nato ang ila pang pagka immature sa maong nga discussion ni ini mga igsoon. And being students hadlok sab sila kay basin unyag ba discussing ng ginikanan kay dili malikayan mga igsoon nga dunay mga ginikanan usab sa mga batan-om nga mga sympathizer sa mga Duterte being a Mindanaoan. So ginasabot sab nato na mga igsoon and hopefully sa maong nga mga pagpasabot sab lagi at least ang mga batan-on hopefully they are going to explain ngadto sa ilang parents. Anyway, before tamo proceed niya na mga igsoon sa pag-discuss atong palauman ang discussion kabayan ni Ana, ay basin ugma, mapalauman pagyud na ni Binsay na Asya, kay basin matibawas na ni karon ang iyang mga gibuhaton sa gawas nga bayan. The impeachment process matters because it shows the power of the people at work. It is provided in the Constitution to hold to account the higher officials of government a safeguard against abuses by people in power and to protect taxpayers' money, said Attorney A.D. Quaresma, Professor of Law at the Liceo de Cagayan University. Ang gi-emphasize ni Attorney Quaresma mga igsoon, niining ang kining impeachment para kininga ang ato mga government leaders, labi na naa sa mga top positions, which is immune of suit to any of any courts, which is only through impeachment case sila nato mapapanagot. Diin matupan niya, it is important, it is because people's money ang atong ga-proteksyonan ini. Kay kini sila ang nasa gobyerno ang ilang gigamit ang buwis sa katawhan. mga buwis, taxes coming from the people, mga pinatuluan ug singot. Mao kini ang purpose for accountability ang impeachment case. As whether he sees the impeachment as a form of politics, a political persecution against a vice president who was declared running for president in 2028. The law professor who served as president of the Integrated Bar of the Philippines, Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter, said politics may be immaterial because there are allegations of serious offenses which could be the basis of removal from office. Mga igsoon, ato lang klaron, kining impeachment case, ang penalty ni ini not imprisonment, but only a removal of positions sa impeachable officers o barring to hold any public office. So, gidit ana sa pag-upot sa posisyon sa gobyerno. Because public office is a public trust. Nganong ingon man nga public office is a public trust? It is because the government officers na subject sa impeachment case using government funds. May ingon ganita government funds, buhis ka na sa katawhan. So it should be protected. Padayon nun ta mga igsoon. For example, we have a chief justice who was removed after the Senate impeachment court found him guilty of committing an impeachable offense for failure to declare a foreign bank account in his statement of assets, liabilities, and net worth. O kitsa man siya mga igsoon, maukini siya si the late tuwa na yung taon, may panaw sa laing kalibutan, si former Chief Justice Renato Corona. Unya, kining accountability, it applies to all tanan. It applies to Juan de la Cruz, o sa Sakang Juan, o Sakang Maria, o sa Bisan Kinsa, nga naa sa taas nga posisyon sa atong gobyerno. Walay gipili. Ingon ani lugar ni siya kay ang impeachment ng God sa ako nang ginaingon, sa unan nga was created through sa Constitution as a special court. It doesn't mean that because we are in Mindanao, we are blindly loyal to a leader who comes from Mindanao. If the evidence proves she committed an impeachment offense, accountability has to be exacted, Quaresma said. Dennis Chavez, an engineer and agriculture technology innovator, said he joined the forum because he personally believed the vice president should be convicted, pero but we need to understand the issues, analyze their social implications, not just join the bandwagon, he said. A varsity athlete said, accountability should apply to everyone. In sports, when we play, we are accountable in everything we do on the court. How much more for public officials, said Alan Sambaan, a varsity volleyball player of Xavier University. Professor Louis Sabal said, people should value accountability mechanism like impeachment in government because the economy and politics are intertwined. Money lost to corruptions results in lost spending for basic services, said Sabal, who teaches economics at the Bukidnon State University in Malaybalay, Bukidnon. So naabot man gani din ang mga professors nga gikan sa University of Malaybalay sa Bukidnon. The impeachment process, he said, could also signal to foreign investors that our country is serious about eliminating corruption. Mga igsoon, nindot ni nga makita sa atong mga neighboring countries para investors will come in if we really serious of the impeachment trial, that our government is against corruptions and go after those corrupt officials. Kay aron mo balik ang pagsalig sa mga investors, labi na gid sa foreign investors, because we need very much, it is a badly needed yun na to ang mga foreign investors, especially nga nasinatian na to nga crisis sa oil sa atong nasod. The impeachment process, he said, could also signal to investors that our country is serious about eliminating corruptions. He however lamented that dapat wala na untay there should

kita nga mga botante, magpili lang ta sa husto o nga leader, wala na impeachment. Wala yung ma-impeach. Pero kung immature pa ta, politically immature pa kita, then magpirmi lang yun ingon ani. Labi na sabi na ate mga tuli, bagbag ng mga leaders nga dili gani ga-i-declare ang ilang bahandi. Kay mandated man sa balaod para transparent ang atong gobyerno. Padayon ito ni mga igsuon. Nindot ka ayon eh, kay at least nasugdan sa mga batanon. Mga bata pa nga, mga professors, mga estudyante, mga college students sa nagkalinglaing eskwelan din sa pulo sa Mindanao. A strong, stable political landscape would eventually lead to economic growth, he said. Xavier University Law School Assistant Ben Ernesto Neri, who moderated the forum, underscored the need for evidence-based decisions on the Senate impeachment court's case against the vice president. If the evidence presented points to impeachable offenses, accountability must be exacted. Attorney Neri said Vice President Duterte is alleged to have committed the following impeachable offenses. Article 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, alleged misuse of confidential funds of the office of the Vice President and the Department of Education totaling 612.5 million pesos. Article 2, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged unexplained wealth, citing discrepancies between bank records and declared saliens. Article 3, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged monetary gaps to debt officials to induce violations of procurement and related laws. Article 4, culpable violations of the Constitution's high crimes, betrayal of public trust, alleged threats to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Leysa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez, alleged incitement to sedition. The Pagbarug Forum on Impeachment, Corruption, and the Economy is an initiative of the Xavier University Center for Legal Assistance. So, mga igsoon, gi-initiate kini ang forum atong last Saturday sa Xavier University Center for Legal Assistance and Youth Sync, a broad organization of student leaders in the city, and the forum sought to provide venue for these conversations with youth who are often seen as disengaged from socio-political issues. Mga igsoon, nalipay ta kay nasugdan, o kini mga batanon, nasayod ta nga ang uban nila ni mga ginikanan, mga diehard sa Duterte, kay labi na gintan ang mga ginikanan ini nga mga farmers, o niya ilang kakabasa ang naalang sa cellphones, mga which is ang cellphones, kanang mga social networks, mga vloggers, 80% based sa Okta survey, mga fake news ang gagawas. So kung ma-influensyaan ang ginikanan, kay wala may ginikanan nga musugot nga patuhoon sila ni ining nga fake news di ay. Of course, masuko na. Pero, unsao nila pagbantay o kung dili sa ngara sila sa social networks nagbasa. Sa FB, sa YouTube. Unya ilang kakabasaan mga fake news. Mamang gani nga kini usa ang Barug Mindanao nga programa na himugso aron pag-spread sa kamatuuran. Kung mahimo kamo mga estudyante, kamo ang explain sa ginikanan nga mapaminawan ninyo nimi ang Barug Mindanao, ang ubang programa. Kay until now, 99% the most trusted in terms

0: terms of disseminating informations ngadto sa publiko, kami paghihapon ang sa tri-media, sa print, sa broadcast, o sa televisions. Ang tri-media sa mainstream, kami sa mainstream paghihapon ang makarilay kamo sa tinuod nga news, informations, nga inyong masairan. Aron kamo nga makadecide sa insakto. O kamo mga batan-on, sa inyong nakita, angay sa pasabto ninyo inyong ginikanan, aron mo balik ang ilang pagsalig sa gobyerno, ug inyong mapasabot, dili kamo angay mahadlok. The more nga inyong i-confront ang inyong parents, mama ni among natun-an, mama o kini, pama o kini, na kinanglan masayod yud mo, kay ayaw na mo paguna-una sa inyong kaugalingon, ma, pa, tay, tatay, nanay, ayaw na paguna-una, huna-unaa kami ang among future, ang among ugma, maunay huna-unaa. Di ba? Ayaw mong kadlok sa ginikanan ng inyong ma-discuss kini nga mga issues sa ato sa katilingban. Labi na kung ang inyong ginikanan busy sa trabaho, labi na kay dunay gisayt dito, I think, usa to siya sa presidente, baka to sa usa ka organization sa eskwelahan. Then, gisayt niya nga sa kabisi, sa mga batanon, sa mga ginikanan, niyang uban ni ini, kakahadlok pa, nga mo-join ni ini nga forum, which is makadugang kini o kaalam, kalantip sa salabutan sa mga batanon ang pag-join ni ini mga forum, aron masayod sila kung unsa ang gobyerno o unsa kalabutan sa katawan sa gobyerno. Aron may bawaan nila nga, government emanates from the people. Government was created by the people. For the people. And by the people. May ni masabtan sa kamong mga ginikanan, dapat ang inyong naunaon ang kaugmaon sa inyong mga anak na. Dili na. Wala, dili na kita. Para na sa atong mga anak, ang atong himuon, nga at least ni ADI, kini nga usaka provision sa Constitution, ang impeachment, which is no one is above the law. Mao kini ang purpose. Mao man gani nga ang pag-trial sa usa ka mga dagko nga posisyon sa gobyerno like the president, vice president, justices of the Supreme Court, ombudsman, commonly commissioners. Mao kini sila ang mga impeachable officers, which is through impeachment lang kini sila mapasakaan og kaso. Dili sa korte because they are immune of sorts to of any courts. Now, kay immune man of sorts to any courts, through impeachment lang, lisod kasi nga tanan kay muagi pa sa kanabatang butas ng karayom. Kabalo biya mo nga the whole of the needle is very, sus, pinakagamay, gadi na kita ka pa, lusot ni ana. Yung ana, kalisod, bumbasiya na to kumupile tag impeachment case sa usa ka impeachable officers. Nagpakita kini mga igsuon nga no one is above the law. Walay mo labaw sa balaod kay gigobernuan ta og balaod that even the president, vice president and any impeachable officers could still be answerable of their actions, their activities, their programs, their desire. Diya sa posisyon nila sa gobyerno nga aron dili sila makapangabuso. Kay o kung wala kining impeachment, hayan gubot pas lukot. Kay maabusuan man ang pundo sa atong gobyerno. Kay di are not accountable. So pasalamat nga naay impeachment case, naay impeachment nga nakalatid sa atong konstitusyon o batakang balaod. Kay aron nga ang tanan nga mga opisyal nga nagupot sa taas nga posisyon sa gobyerno makapanubag sa ilang mga gihimo ug dili makapangabuso pinaagi sa ilang gahom gamit ang buhis sa katawhan. Ato ning gisgutan mga igsuon kay nindot kayo nga gisugdan karon sa mga batan-on at least aware ang mga batan-on ni ining impeachment trial against sa vice president. it's still, muna ang atong panawagan, our prayer to the senator judges, the impeachment court, that be please impartial, fair, the way you treated the witnesses who give their testimonies sa impeachment court, especially the presiding officers, dili kay naasya'y paboran, impartial. The presiding officer, Senator Chess Escudero, must be fair and impartial, or else ayaw paabutan, nga mo-react ang katawhan. Kay ang katawhan mo'y gatagaan o gustisya ni ini. Dili lang kay justisya para sa vice president, because the vice president is answerable to those being alleged against sa iyang mga wrongdoings. Gani, nakita na sab karon nga ang kanang Kalye 88 Foods Corporations, uy, gadawatan di ay og funds gikan sa China, Chinese government, that is part of betrayal of public trust. Pastilan, kini mga igsuon, may nga ng gawas karon, kay at least mangandoy ta nga maunay sinugdanan aron sa paghinlo sa gobyerno. Paghinlo sa gobyerno. Kay kung maayo ang pagpadagan sa gobyerno, mapriso kining mga corrupt ng mga officials, at least mapanaminan sa mga batan-on, which is mao ang future leaders. The leaders, the youth today is the leaders of tomorrow. Munang giingon ni Dr. Jose Rizal, the youth today is the leaders of tomorrow. So, kamo nga mga leaders of tomorrow, mga batan-on, naman ko'y mga precocious kayo mga batan-on dito atong last Saturday, kaya dito man na kita, nga medyo abalakasab sila kay basin may bawang siling ginikanan, masuko. Abi ninyo mga igsuon, kamo mga batan-on, kamo ang mupaybalo sa ginikanan ninyo. Kamo na ang mutudlo sa ginikanan. Ma, gusto nato nga muasinso ta? Gusto nato nga maayo ang serbisyo sa gobyerno dinhi kanato? Let us make that we have a good leaders by electing sa mga politiko nga dili kawatan. Oh, di ba? Unya, ma ang among pagtambong sa maong forum, nindot kaayo kay nadugangan ang among kahibalo kung unsa di ini ang impeachment. Pinaka-importante man din siya, special court di kini siya created nga through dia sa constitution na aron mapanubag kining mga tnaa sa taas nga posisyon sa gobyerno, aron dili maabusuan ang atong buhis nga ginabayad ngadto sa gobyerno. Kay mauka na ang ilang gagamiton matag karon og unya sa ilang mga aktibidades, mga kalihukan na sayon-sayonon lang og waldas. Kamu mga batan-on, I'm encouraging yung kamu ayaw mo kadlo to discuss with your parents ni ining inyong pag-join sa forum. And I hope there will be another forum usab nga it will be staged sa other areas para do na kay ako nakita ang mga batan-on karon in terms of awareness. Layo pagyog kayo sa kamaturan, but better now that it started dia sa Xavier University College of Law nga gisugdan unya gi-invite ang mga batan-on sa nakalanglaing eskwelahan, universidad og mga colleges dinhi sa Dakbayan sa Kaginjoro og sa tibuok pulo sa Mindanao, kay apil man ang kamigin ay naigikan sa Bukidno, naasigikan sa Lanao. So nindot kayo nga diskusyon, nindot, at least nasugdan. Mga igsoon, wala kita igong oras. Salamat kayo sa tanan ng mga televiewers nato sa Magnum Radio 99.9 FM sa atong FM nga frequency. O sa ato po sa FB, sa social networks, just type lang Magnum Live. Oga, makita na dayon ninyo atong programang Barug Mindanao. Sa ngalan sa atong station manager John Albino Kinlog ug sa atong mga technicians ug sa tibok pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenia, maingon na lang kaninyo, kauban ako si Binsay Ros, Herona Elioren, bisag wala siya dini, apat atong partner, and hopefully naa siya ugma. Maingon na lang kaninyo, dagan salamat, ugma ayong hapon, kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay na. Pero ito buhita ako, kawawan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
3: Hindi na ka sasigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Lami.
7: Yummy.
6: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
8: Papaaka kubi.
6: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie.
9: Magnum Apple Pie.
6: Sa programang Magnum Shoutout.
9: Magnum Shoutout.
6: Shoutout.
9: Shoutout.
6: Dini lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
6: I-shout out na. Magnum shout out.

maayong hapon sa inyong kanal mga Magnum Friends. Kamusta ang inyong Monday? Init ulan, init na po, ulan na saan? Labi na ganina, no? Murag din na kita kabalo kung magdala ba tawag payong or pamaypay mga Magnum Friends. Pero whatever the weather is today, hinaut safe o okay ang tanan. Be, pakpak sa mga present karon o sa mga feeling goods. Sa mga nanarbaho, padayon lang ta. Sa mga nagbiyahe, ang pinggids kadalanan. Sa mga nag-eskwela, make good sa inyong mga klase o assignment. O kato mga nasa balay karon, nag-atiman sa mga kabataan o pamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station sa Sirio and Misor. Di po na ito kalimtan. Shout out sa itong mga negosyante. O tanan nga na yung mga negosyo diri sa itong dakbayan, gawa sa dakbayan or sa global, no? Because we are heard worldwide, no? Rock the sales sa mga negosyo karon, mga Magnum Friends. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. And after a little rest over the weekend, here we are again. Back to reality, back to work, back to school, and back to our daily routine. Pero ayaw kabalaka mga Magnum Friends, kay namata diri sa inyo at your service. Daghan taog mga pakurat diring dapita, labi na sa inyo mga shout outs. Mga love songs nga.

Siyempre, na yung mga na-miss ninyo nga balita, walay problema. Natay hourly news sa atong news alert diri mga Magnum Friends. Basta walay angay kabalaka mga Magnum Friends, ha? Hangtod taon niya, kini ang Magnum shoutout where you can relax. Unya, breathe with yours truly. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban o kasabay sa good vibes, lingaw, pahungaw, o mga relatable kayo mga chika and shoutouts sa kinabuhi karong adlaw Lunes. Sige, move on at relax your shoulders. Ito mga nang lingkod karon sa mga opisina sa kyanan or panimalay straight in your back kung kaya and

One more time, mga Magnum friends. Inhale, fresh start. Exhale, and let go of the stress, let go of the worries, and let go of whatever happened yesterday. Sige, inhale na to ang present day today. Alang sa itong Christmas countdown, 80 days na lang, mga Magnum friends. Pasko na! Yes, 80 days na lang. Mauna nga kung namoy mga plano sa Pasko, hinahinay na og sugod karon mga Magnum friends. Kung feeling nyo mamalit og decorations, Christmas lights, Christmas shopping, di ba? Gifts, Noche Buena. Wow, something exciting to look forward. Mitaw halaoy, di sa tama pa pressure mga Magnum friends, kay 80 days is still 80 days. So for now, enjoy sa ta sa ato Monday afternoon. And before we officially start our Monday afternoon, nato sa ni hinayan gamay ang dagan sa tong adlaw. Kay basin gikan pa mo, nag-away sa imong uyab diha. Basin na stress ang inyong boss or basin ka mo na stress tungod sa inyong boss. Whatever stress ang inyong gidala-dala, basta diri sa atong programa sa Magnum Shoutout. Ato nang dunganan ug release mga Magnum friends. Sige, meantime diri sa atong hagit sa kinabuhi karong adlaw, hisgutan nato ang mga nakasakit ninyo sa una o karon nga mga panahona. Kinsay naka-hurt nimo sa una, pero eventually nahimo siyang rason nga mas stronger ka karon. Kay usahay magud mga Magnum friends ang pinakasakit nga part sa kinabuhi. Kay kana bitong nasakitan ka, bisan wala kay gibuhat, wala kay sala, wala kay daotan nga intention, pero somehow nagi mga tao nga makapasakit nato. Ug mas sakit pagyud kung gikan sa tao nga imo bitong gisaligan, imong grabe nga gihigugma ug labaw sa tanan, imong gitagaan og bili sa imong kinabuhi. Pero mao gina ang hagit Magnum friends sa kinabuhi. Unsaon nato karon pagbangon niini nga hagit bisan ikaw pa ang na-hurt. Sige, karong Monday, shout out ha sa tanang nga nasakit sa gugma. Sa mga gipang ghost, sa mga gi-reject o giilisan. Ouch! O sa mga niingon, oga, okay ra ko Magnum Apple. Pero deep inside, dili pa di ay. Kapait gyud ana nga pagbati mga Magnum friends, no? Sige, shout out para wad-o nato ang mga kapait na pagbati kung ikaw na sakit labi na sa imong mga kagahapon. Kay basin, maupod na ang nag-form nimo karon nga maging stronger version of your tomorrow. So kung nasakitan ka, i-shout out na. Feel it, learn from it, and let go when you are ready. Sige mga Magnum friends, standby lang sa amodin na ha, kay more of your favorite love songs inyo mabati sa itong pagbalik. Uban ang inyong mga shoutouts.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 2:02 sa kahapon ng Mega Balita karong orasa. Nagtuo si Misamis Oriental Chapter Board na member Attorney Robert Maestre nga dako nga bintaha alang sa depensa ang pag-drop sa prosecution sa bribery charges sa batok ang Vice President Sara Duterte no sa gitubang ni impeachment trial. Mato di Maestre nga kini naglabigit sa political o legal nga aspeto.
2: Ko kay nakabintahan na sa duha ka butang no legally no tanaw si legally and politically this is very legally challenging and difficult para sa kampo sa prosecution siguro nga magprobar mi ana do ila man ang option nga i-drop nila kay dili magikinalantanan articles of impeachment na i-prove na namay po yung president ni ana katubi taong panahon ni corona nga gipang-drop na lang uban articles so pero kani manggod nga kuan legally kanang medyo lisod siya siguro munang ila na lang i-drop kay ang bribery magod is specific kana siya fact intensive kana siya nga charge so kinahanglan ni iprobar kinsa naghatag sa kwarta unsay rason unsay purpose gid-an ka ba niya no unya siguro pud para kanang tan-aw nila ani nga ang pinakadako gid nila ani nga advantage gid sa prosecution pud technical advantage nila ani i-avoid nila ang cross examination mo na makapunto i-avoid nila ang cross examination kinsa man ilang ilang ipang presentar kay basic ma-expose na no ang mga inconsistencies, ang mga credibility sa witness na makahatag ka na pagduda sa mga senator judges. No?
1: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre. Samtang nanawagan si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chase Escudero sa tanalambigit sa pagdungog nga magpabilin ang respeto o makalmahon nuno sa taas ng emosyon sa nagpadayong impeachment trial. Mato ni Escudero nga kinahanglan dili mawala sa focus sa impeachment court o ang kakuha nga magdesisyon subay sa ebidensya, katarungan o ingwaman na patas niini.
3: Our duty is not to conquer one another in these proceedings, but to eliminate the truth and serve the cause of justice. Let the arguments be forceful, but never personal. Let the contest be exacting, but never degrading. And when these proceedings are concluded, let it be the law, not anger, not pride, nor applause, be the final word. Kinikilala po ng presiding officer na sa yugto ito ng ating paglitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot at inis. Bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin. Hindi tayo pwede umatol at dapat ipawalang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand, and that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom, because at the end of the day, it's not about me, it's not about you, it's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
1: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chase Escudero. Ogron sa itong Magnum News Hunter, 120 ka matinunuan sa Medina, gipaubo sa space program. Sa balita og servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Sa 120 ka mga estudyante gikan sa Medina, Misamis Oriental. Kagadapan na naman sa Special Program for Employment and Student SPS sa nasangpin na buatan sa Department of Labor and Employment Control in Misamis Oriental di sa employment nga period sa ating bulan sa uling aning daging bulan at sa gabo abot sa 521,500 kapina ka kandidata pundo sa nasangpin na programa din ang abang payout na pagawas o na-release sa kanyaging bulan na at sa mga nasangpit ng mga student beneficiaries in uban sa mga assistant nga or isip usa sa mga assistant ilahang gikinahang lano labi na sa ilahang educational ng mga assistant in ang mga aktividad nga gipasundahan sa Dole Region 10 o ubos ni Undersecretary o ni Secretary Francis Tolpolintino sa pagtunol panahong mga oportunidad pang provide sa mga assistance alang sa tuwang mga beneficiaryo, labi na ng mga estudyante. Sa nang sa mga beneficiaryo ang 21 anyos nga si Mr. Polina o si Miss Polina daw gikan sa Bukidnon State University sa Medina Campus mga residente usap sa Medina doon di kamudyag nga taku og tabang ang nasangpita nga assistance gikan sa mga papana binasa iyahang pag-graduate sa kolehiyo ug labinasa iyahang panginanglanon isip usa sa mga gikamudyag nga kabus ug malisod kaniya ang pagkuha sa mga kurso sa iyahang pagkakulihiyo apat ako tabang ang nasangpita nga programa ini din sa pipinasad ka mga tuig iyahang nasinati din ang usa mga nakuha nini mo ang or nakatunan ang mga nasangpit nga management and ang lakip na ang kining pakigahiusa ug pakigabag ganto sa komunidad sa gobyerno aron na mahimong usa sa pinaka mahimong bililhon nga estudyante ug magamit ini sa umaabot nga mga panahon ubos sa SPS program pinagisad sa Public Employment Service Office kung peso na nakabatun sa mga financial management ug unsaon ang pagkatun ug mahimong usa sa mga bililhon nga kahanga nakatulan labi na pinagisad sa skills training program sa botan sa dole ubos sa SPS program na makatabang ngadto kaniya sa pag-graduate sa kolehiyo ug dili lang mo graduar kundi ang makatrabaho. Ora to nga hipos nga balita gikan sa Dole Region 10 kini si Pagdalanta 19 Metro Kabakturan sa Palitaong Serbisyo Mundo Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan kini nga pahibalogikan sa Archdiocese nag staff sa kadibosyon sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dan Coronel SSGV karong umaabot Oktubre 7 ni nga tuiga adlaw nga Miyerkules mao kapistahan sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro Berhen sa Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa alas 4:30 sa may alas 8:30 sa buntag sa samang adlaw ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral libo sa Gaston Park ug sa alas 9:30 sa buntag adunay misa kun selebrada sa Cathedral ni San Agustin si Arsobispo Jose Aranita Cabantan ang main celebrant ug si Monsignor Boy Salvador ang humoristiya gidapit ang tanan sa pagtabog daghang salamat mga iga na bati ang Magnum News Alert ating dugang hanay sa balita. Sa musunod nga takna, kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
5: I-shout out na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DJX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na magdag-anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad ga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
8: Magaldingin bala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si my diabetes. Diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitty ka mo.
11: I-shout out na na. Magnum shout.

We're back on a Monday, mga Magna friends. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban o kasabay sa inyong mga paak today. Monday, October 5, 2026. Ug sa dili pa taha, mag-shoutout mga Magna friends. Especially katong mga nasakit in town sa ilang mga kagahapon. Apil karon. Shoutout sa ta nila ni Sir Leo Giyang Mama nga always gidaw sila maminaw sa Magnum shoutout. Also, shoutout po ta kay Ma'am Rose Loar, Ma'am Aya Delenogon, ug si Sir Pipoy Galindo. Naminaw sila. Yay! Happy Monday sa inyong tananag. Si Ma'am Yvette Joy ha? Del Puerto o si Sir Ramil Halasgo. Big thank yous for listening to us din sa atong programa. Hinaot, na-maintain ang kagwapa o kagwapo ninyo diha. Taliwala sa inyong mga busy sa trabaho. Anyway, sige, shout out at ang mga Magna friends. Aron nga maglingaw-lingaw. Welcome mo nagpahungaw sa inyong mga gibati. Mga nasakit karong hapon pero bisa nasakit, eventually nahimo silang rason nga mas isog o kusga nakakaroon. Sige, nagri Magnum friends, matod pa? Magnum Apple akong ex. Ningon nga dili daw ko enough. Karon, okay na ko kay naka-realize ko nga dili di ay ako ang nagkulang. Pero na ako sa wrong person lang yun. Oh, diva? Ikaw na yun ang diva o gwapa. Bisan sa mga pagbati, Magnum friend. Remember this, being rejected doesn't always mean you're not good enough. Sometimes, you're just being redirected. So for you, ako kang i-congratulate karon. That's nice one. Nice shout out nga makapadasig po sa ato mga Magnum friends nga pareha sa imong situation or pagbati. More shout out ako Magnum Apple akong friend nga akong gi-consider nga igsuon. Siya pagyud ang nakapasakit nako. Sa una sige kog pangutana nga naman nga nabuhat niya sa ako pero nakahuna-huna ko karon nga dili tanan nga duol nimo para nimo. Mao gyud na Magnum friend. Sometimes distance is also protection. Dili tanan mawala sa imong life kay loss no. Ang uban blessing na in disguise. So, padayon lang anak nga pagbati, at least naka-move on ka. And you are a somebody today already, di ba? Here's more shout-out ako Magnum Apple, gichitan ko. Sakit kayo at first, pero karon thankful ko kay nakakita ko reason to love myself more. Single, pero peaceful. Ah, congrats again to that motivation ni no Magnum friend. Mauna, no? Mas maayo ng single nga peaceful kaysa taken nga sigi og overthink. Diba? And to everyone listening right now nga still healing from something you never deserved, maybe wala pa nimo makita ang reason nga nung nahitabo to. Or maybe naapagihapon kay mga pangutana nga walay tubag. But remember, Magnum friends, dili tanan nga nakapasakit nimo kinahanglan nimo dumtan. Some people become lessons, some become memories. Ug ang uban pod, mahimo ka ng rason nga nakaila ka pag-ayo sa imong kaugalingon. So kung nasakitan ka karon mga Magnum friends, friends, kung pwede mo hila, hila. Rest if you need to, but do not give up on yourself. Anyway, alang sa atong word of the day, strength, meaning animated pa mga Magnum friends, the ability nga magpadayon sa kalig-on despite sa mga challenges. I believe kinahanglan ni nato karon mga Magnum friends, na sakit ka man o wala, we need kusog today kay Monday karon no? Aron kita makalahutay all throughout the week, pinaagi sa grasya sa Ginoo ug kitang tanan makabarog nga ligon sa unsamang mga umaabot nga problema. Kay nga naman, ang kasakit nga imong naagian sa gugma or sa unsamang klase nga kasakit, nahimo ka ng kusog para mas mailhan ug higugmaon nimo imong kaugalingon. So mga Magnum friends, usahay no ang tao nga nakapasakit nato, mahimong part sa atong strength. Dili man nato gusto ang sakit, pero pinaagi niini mas nahimo tang strong, wiser ug mas kabalo unsay deserve nato. So I hope natay mga nakatunan karon mga Magnum friends. Salamat sa inyong mga shoutouts again ha. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Gem ug dini lamang takutob. And again, I hope we can do this again tomorrow. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay kay ang Dios maayo kanunay.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa matilong nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857 1, 2, 3. Ayaw kalimot. Basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika. Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Arrest, alagang panatag with arrest adult diapers.
0: Sa musika, balita o serbisyo Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga Magdong friends, alas 2:47 na. May hapon ko na itong tanan, may gala, mga Magdong friends. Welcome sa atong programa, ang Magdong Music Jam. Kao ba na yung Magdong friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magdong Gilbert? May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magdong friends sa atong programa, ang Magdong Music Jam. Hangtod sa alas 4 sa kapunon may gala. Today is Monday. Lunes karon may gala, Oktobre 5, 2026. Aba, karon alawa, it's payday. Tingsweldo sa ato mga Magdong friends karon alawa. Labi na sa ato mga higala nga adunay mga trabaho. Sa mga way trabaho, way sweldo. Ana lang kasimple, di ba? So it's payday, same tanan. Happy payday sa ato mga Magdong friends, mga empleyado. Naningkamot kayo may gala. Mahal na kayong gasolina. Mahal na kayong mga palaliton may gala. Mahal na kayong pliti mga Magdong friends. Nya, ang sweldo maoragyapon, di ba? Oh, gansi pa sa ano. Nagansi. Mura pa tawag nga, nagansi na ka sa ano, sa imong negosyo. Nakay business, nagansi na mga gala kay mahal na kayong palaliton mga baliga, guban ba? Unya, wala nga po ano, wala pa increase daw sa sweldo. Saon na lang gina mga Magdong friends na. Kastilan, saon na lang. Anyways, mga gala na itong anaminaw karon sa ngawal sa nasod pinagi sa itong website. Ang www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw. Sa ato mga Magdong friends nga mahilig mag Facebook, may talang Magdong Live. I-like, i-follow, and i-share para updated makanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Sa mga mahilig baminaw sa ilang mga radyo, syempre ha. Magdong Radio 99.9. Labi na kung imong gamit may gala, medyo high-tech na, digital na bitaw. Okay, kayo mga Magdong friends, di ba? Pindot-pindot lang kag tulog ka 9. Mabati na dahil ni mong Magdong friend ang Magdong Radio. Salamat sa inyong tanan may gala sa inyong pagpaminaw kanunay sa Magdong. Okay, mabati man ta 24 oras may gala. Walay tulugay ni may gala, no? Para updated mo sa mga nagunang mga balita, then nagunang mga musika. Para balance bitaw. Munang nakapatsyada bitaw may galang balance lang yan. No? May balita, may musika. At least kung night time nga gusto ka mag sound trip bitaw, paminaw sa mga music, syempre, nagyapo ng Magdong Radio ang mga Magdong friends. Ha? So wala ka nang hanapin pa may gala. Mura ni bitaw uyab ni mo nga nakita na ni mo tanan bitaw mga Magdong friends. Kani nakita na ako tanan, oh, okay na ni. Wala na akong hanapin pa. Hanay kita. Sa itong Christmas countdown, pila na lang kanlaw mga Magdong friends? Aba, 80 na lang kanlaw may gala, 80 days na lang. Aba, happy tagad ang Paskong Magdong mga Magdong friends, no? 80 days na lang mga Magdong friends.

diba? Oh, gawas nga excited na ta pa sa Pasko may gala. Makasayaw sa abda, diba? Oh, muna may gala, 80 days na lang. Paskong Magnum na!

0: Okay, okay, mga Magdon friends, karong hapuna at ang inasama itong mga nagunang mga segments. Siyempre, tangi may gala ang atong talagsaong pangutana. O at ang iyon niya may gala, ano ang latest? At tangi may gala ha? Ayaw mo gawa diyan mga Magdon friends, kung gusto mong malingaw, makalimtay niyo mga problema, paminaw mo may gala kay ako na yung bahalaan ng mga Magdon friends nga muhataw galingawan sa inyong tanan karong adlaw. Alright, syempre tuloy-tuloy ta may gala dirita sa itong unang segment.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Okay, okay, okay. Ha? Paminaw mo mga Magdon friends sa itong talagsaong pangutana karong adlaw. Ready na yung mga cellphones may gala kay basin ganaan kamutubag mga Magdon friends sa itong talagsaong pangutana karong adlaw. Oh, i-ready o dapat na kay load Magdon friend. Pwede pang tawag, pwede pang text, sana bitaw. Depende din mo Magdon friend, asa ka medyo okay, convenient para kanimo. Kung sa text, okay ra. Kung sa tawag, ganaan ka mo tawag, pero medyo maulaw ka. Basin, kanarabang maulaw kay na feeling. Saan na lang. Alas 2:56 na itong talagsaong pangutan na may gala karong hapuna. Fill in the blanks or blank may gala. Sige be, Magdon friend, kung daghan ko kwarta karon, mupalit unta ko og blank. Okay na, atong talagsaong pangutan ha. Kung daghan pa lang ko kwarta karon, mupalit unta ko og blank. Sige. Tawag mo 0995-322-6237 may gala para maka-appeal ka, makatubag ka sa atong talagsaong pangutana karong adlaw may gala. To ibalik ka, kung daghan pa lang kong kwarta karon, mupalit unta ko og blank. Okay na. Unsa may palito ni mo Magdon friend kung dagan kag kwarta. Sige daw be. Unsa may palito ni mo? Palit ba kag eroplano? O palit ba kag barko? Unsa may palito ni mo Magdon friend kung dagan kag kwarta? Sige daw be. Tawag mo may gala sa atong number 0995-322-6237. Atong ay balik may gala 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag mga gala sa atong talagsaong pautan na karong adlaw. Adlong Monday may gala sa mga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday sa inyong tanan mga Magdon friends!

Bila na edad mo karon magdun friend kay birthday man ka nimo. Oh, I can't look my bonim edad magdun friend kay number daw na siya. Importante, himso gyapon atong lawas, ima atong panglawas okay ra.

0: Matunila, may gala. Kung gusto mo pang humaba ang buhay, pansit day mo kaonon may gala. O, ihanda ka sa birthday ni mo para humaba pa ang buhay. Ano day na? Ano day na may gala, no? Para humaba pa ang buhay, dapat pansit ang handa. Oh, happy birthday sa iyong tanan may gala. Gikan ka na siyempre sa iyong number one FM station din sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Happy birthday! Alright, itong talagsama pangutana ha, e kalimte. Kung dagan pa lang kong kwarta karon, mupalit unta ko og blank. Okay na ha, itong talagsama pangutana. Kung dagan pa lang kong kwarta karon, mupalit unta ko og blank. Alright, muna itong talagsama pangutana. Sa atong pagbalik, syempre, ato nang tubago na yung mga tawag, yung mga text, atong basahon. At ang isa may gala, ang ano ang latest. Bubalik ta mga Magdun friends, oras alas 3 hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 3:01 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Giangkon ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Liceo College of Law, ha, Professor Attorney Eda Quaresma, nga iyang mabaliparan kung mahimo nga kabahin sa depensa kang Vice President Sara Duterte. Kinihuman gipangutana abogado kung dawatan niini ang tanyag nga nasa sirkulo sa depensa sa Vice Presidente. Matod ni Quaresma nga kini tungod sa rason nga iyang pagsaway kaniadto sa administrasyong Duterte kalabot na sa kampanya sa illegal nga droga.
4: Ako lang, murag mabalibaran ako kay na mga panahon na akong nasaway ang Duterte administration, sa especially katong anti-drug war sa extrajudicial kin. Gikritisize ko ni on-air lugar.
5: Mm-hmm.
4: So basing makaingon si BP Sare, ay dili man 100% ang imong, dili buo imong kasing-kasing kanako attorney. So iprangkano po nako na. Pasinsya na, sorry kayo kay pas nagkritisize ko sa Duterte administration sa illegal drugs. So murag basing mabahiran o duda ang akong pagdepensa kanimo. Naman ni Dol sa ako, akong nabalibaran, ma'am. Pasinsya na, ma'am, kay. Murag ang imong kontra, nakaduol ka na kanako, nakapangutana na ako. So, basing siya na, dubli kara ka, di isang maayo. Kung may duol lugar ka na ako, tungol sa rason nga, nakriticize na ako ang Duterte administration in the past lugar. Basing madudahan ta, di masan maayo. Naman sa mga daghang lawyers nga maayo, sad nga, equally capability.
3: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President og Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang giklaro ni Cabinet Secretary Benhar Abalos Jr. nga dili lang nga wala lang gyay pa nga dili lang ang panginahanglan og mulo sa katawhan ang gipaminaw apan giaksyonan usab aron matubag og mapabati ngadto kaniya ang pagpakabana sa gobyerno. Matod ni Abalos nga kabahin kini sa padayong pagpaningkamot sa administrasyon nga himong konkreto ang aksyon ang mga yangungo og panginahanglan sa publiko.
6: Mga kababayan namin dito sa Pangasinan, no, sa mga nakikinig po ngayon sa kapwa ko Pilipino, we have a government that listens. Hindi lamang nakikinig ito, higit sa lahat, umaaksyon. Pinapadama sa bawat grassroots, no, kung ano ang pwedeng ibahagi ng gobyernong serbisyo. Kaya nga ako as cabinet secretary, naiatang din sa akin ang iba rito. No? So we'll just be doing all of this. Sama-sama kami dito. Lahat ng ano po dito, kaya nakita nyo, kasama ko kayo na si Yusek Facundo of the Office of the ES. No? So talagang walang pahinga ito, ibababa namin. Yan po ang ating mandato ng ating mahal na Pangulo.
3: Ang pamahayag ni Cabinet Secretary Binhor Abalos. Ang ugaron sa itong Magnum News Hunter, DILG 10 o DSWD 10 na kalahi sid sa mas gipaligon ang pakig-alayon alang sa community resilience. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
5: Mas gipaligon sa Department of Interior and Local Government, Region 10, OGA. Department of Social Welfare and Development kalahi sid ang ilang panag-iusa alang sa mas ligon o mas andam nga komunidad sa Region 10. Formal nagipurahan ang mga resolution creating sa Regional Steering Committee alang sa AHON ng Pagkilos Philippine Community Resilient Project. Gitambungan kini sa mga opisyal sa DILG 10, DSW 10 o gubantang mga partners agency nga nagpakita sa ilang ligon nga pagsuporta sa maong programa. Tumong sa PCRP nga hatagan o gahom ang mga lokal na pagkagamhanan o katauhan sa pagplano o pagpatuman sa mga proyekto nga nakatabang sa pagbatok sa epekto sa kalamidad o pagtalambos sa ilang panginabuhi. Gisundan ang signing ceremony sa Osaka Joint Press Conference diin gipadayag sa mga ahensya ang ilang commitment nga magtinabangay alang sa kalambuan o kalig-on sa matag komunidad. Balita, gikan sa DLG 10 kini. Si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingenterina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Alas tres, this is Science na may gala. Balik nga punta ha sa atong programa ang Magnum Music Jam. Tauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. And syempre may gala tuloy-tuloy ta sa atong naguna mga musika. Lakip na itong mga naguna mga segments ha. And syempre today ano ha. Kanabitawang dili ta may mong usaka professional may gala. Kung wala tay mga kanabitawang na himong teacher kaniadto, di ba? Atong i-greet ang Happy Teachers Day. Ang tanamang magtutudlo may gala. Atong mga teachers kaniadto, o karong mga teachers ng mga bago na, di ba? Happy Teachers Day sa yung tanan. Kung wala, biya mo mga atong mga pinanggang mga teachers, mga magtutudlo, mga guro, bitaw, monis la ang rason kung anong naatay mga doktor, naatay mga abogado, naatay mga senador, naatay mga congressman, uguban pang mga kanabitaw, mga engineers, kanabitaw, mga seaman, kanabitaw. Kung wala ato mga teachers, wala, dilita mga may mong professional, di ba? So, saludo sa tanang mga magtutudlo karon. Happy Teachers Day sa inyong tanan. Oh, Happy Teachers Day, ha? Oh, kinsa may imong mga nadumduman ng mga teachers kaniyan tumay gala, imong paboritong teacher sa una. Murag na, siguro, no? Kanang, labi na sa panahon sa high school, bitaw. Kanabitong high school, siyempre, medyo ulitaw naman agamay. Mga dalaga na agamay, di ba? Then, ganaan kayo mga estudyante pag ang ilang mga teachers kayo, mga guwafa, guwapo, kay ganaan sila musulod sa klase. Okay, labi na kung itsuraan ang ilang maestra, maestro. Nakip na pag-abotin mo sa kuleyo, bitaw. Ay, kani. Guwapas teacher, ah. Guwapo si sir. Bitaw na, Happy Teachers Day sa yung tanan. Grabe ra ba din mga teachers, mga Magdun friends, ilabi na kung sa atong isgutan sa public schools, bitaw. Kaya kanyang mga teachers kay sa public schools, mga Magdun friends, most of the time, mukuot na slag budget, gikan silang kagalingong pocket may gala para mapalit og mga materyales sa ilang classroom. Kaya bitaw magpabuhat og kabinet, anak bitaw. Magpa-repair sila mga kanang ilang mga kabinet, ilang mga pultahan, mga bintana. Most of the time, mga teachers ang mugas to may gala. Tinawag na siya mga Magdun friends. Luwi ka ng mga usayan ng mga public teachers may gala. Kay ilang sweldo, ilang gamiton pag palitog na ng mga butang, pag repair na ng mga lingkuranan. Hanap, bitaw? Ambot kung nabay budget ane para sa mga ano sa mga eskwelahan. Labi na sa Department of Education may gala, di ba? Usahin kay dito na lang tayo magpatabang dahil sa mga kanapitang mga

0: Okay, mag-meeting, kanay amut-amutan, or magdalag floor wax, sana, dala og kagalingong mga silhig, lampaso, muna siya. Muna siya, kanayang tumigal. Okay, so dyan, mga students, ay kalimte, magdala mong floor wax, ugma, ha? Magdalag floor wax, mga estudyante. Okay, kung kamo ang cleaners karong adlaw, kamo yung maggamit sa yung floor wax. Wala. Pulba sa mga igala, no? So again, maayong pagpaminaw sa mga teachers. Happy Teachers Day sa inyong tanan. Okay, tuloy-tuloy ta mga igala ang atong talagsaong pangutana di ay. So, happy ta nakalimot mga igala sa atong talagsaong pangutana karong apuna. Okay, ang atong talagsaong pangutana mga igala karong apuna. Pananglitan magdon friend, no? Kung daghan kang kwarta karon, unsa may imong paliton? Fill in the blanks eh, actually. Kung daghan ka kwarta, Mike Dun friend, unsa may imong paliton? Sige daw eh. 0995-322-6237. Hello? May hapon imong Mike Dun friend. Hinay imong radyo, Mike Dun friend. Hinay sa imong radyo kay ga-feedback man ta. Oh, matanggal na itong atulian eh. Sa sabak kayo.
1: Kusog ulan.
0: Ah, kusog ulan. Ang mga kadapita dahi.
1: Kusog usa.
0: Ah, gusa. Kusog. Unsa na? Atop na, ninyo, atop na ninyong gatingog.
1: Eh, atop. Mabutang gadoon ang radyo.
0: Uy. Maklaro pa kunin mo dyan. Maklaro pa kunin mo.
1: Ay, maklaro naman. Wala ang radyo.
0: Ah, kusog dyan kayong ulan di ay. Oh, sige, sige. Ang singalan ni mo?
1: Si Drake.
0: Si?
1: Si Drake, Mosqueda.
0: Si Greg? Greg?
1: Si Drake.
0: Ah, si Drake. Ah, si Drake. Si Drake. Oh, sige. Saan mo yung atop ni mo? Si Drake naman ay lansang git.
1: Oh, kusog dyan yung ulan dyan.
0: Kusog dyan yung ulan. Basi kalit naglupa din mo atop ba? Saan na lang? Kusog karon lang. Kusog karon lang nisugod ang ulan.
1: Eh, karon lang nisugod.
0: Ah, okay, sige sige. Mutubag ka sa atong talagsaong pangutana.
1: Oh.
0: Ah, sige. Kung dagang kag kwarta karon, mupalit unta kog blank.
1: Palit kog bao-bao.
0: Bao-bao. Ngano man?
1: Ay, nagbuba kong bao-bao.
0: Agoy, nadaot? Ano, nadaot man?
1: Tumutok ko sa katiguan sa kumbao.
0: Ay, madugay na dahil yung bao-bao di ay?
1: Oo, napulo na katuig.
0: Napulo na katuig. So, bao-bao ay mong paliton. Di ka mo palit og atop?
1: Hindi ka po.
0: Sin, ina na. Bitaw na. Bitaw. Asa mo dapit sa gusa? Ano?
1: Tukurok to si.
0: Kurok to si, kusog din ulan mo. Sige, amping dia,
1: sige, salamat.
0: Salamat, sige, may hapon. Agoy, nag-ulan na sab, mga higala. Ulan is real na sab, mga Magdon friends. Karong nga po na. Alright, sige, tawag mo 0995-322-6237 kung mutubag ka, Magdon friend, sa atong talagsaong pangutana. Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello, yes.
0: Yeah, hello, no.
2: Ah, hello.
0: Kinsa ni?
2: Si Cookie Ribolos.
0: Cookie Ribolos, taga-asa man ka, Cookie?
2: Taga Ipunan.
0: Ipunan? Nag-ulan na sa Ipunan, wala?
2: Wala pa. Init kayo.
0: Ay, wala day ulan di, ha? Nga nung sa gusa, gusto kayo ulan?
2: Lagi, gusa lagi, gusto ko nung kayo.
0: O, lagi na.
2: Sabi naman ko.
0: Naminaw dahil ka. okay. Unsa'y trabaho ni mo, Cookie?
2: Wala lang.
0: Wala lang? Mananggab lang?
2: Oo. Pananggab, bro. Pananggab.
0: Joke lang. Oh, laki na. Bitaw.
2: Unsa'y, okay.
0: Kung dagan kag kwarta karon mo palit unta kog blank.
2: Mapalit kog balay o gyuta.
0: Balay? Wala ba dahil kay balay o gyuta dahil?
2: Mukurtahan man. Mapalit kog balay o gyuta.
0: Mapalit kag duha.

0: lugang, ana, lugar.
1: Oh, no, pala itong biyotag balay.
0: Ah.
1: Kaya kayo, wala pa man ko'y balay.
0: Wala pa kayo ikaw galingong balay?
1: Oh, wala pa man.
0: Unsa na, renta ra na yung mag-ipoyan ron?
1: Renta ra, renta.
0: Ah, unsa, dili na, rent to own, dili inana?
1: Dili po.
0: Ah, okay. Dugay na ka ng puyo, okay. Niya?
1: Ay, dugay na po, mga... Ito na.
0: Pito ka, adlaw.
1: Pito ka, tuig.
0: litaw pa ka, Cookie?
1: Minyon na.
0: Ah, anong dugay mga katubag, be?
1: Minyon na.
0: Ah, kanya, diretso. Pagpautanan ako, ano, murag niga, pag pinakatusa
1: ka. Wala pa'y kaduha.
0: Pila ka bang iyong anak?
1: Upat.
0: Upat sa pikas.
1: Ambot lang.
0: Abi na ko mutubag ka, murag duwa raman to. Ang damay. Bitaw, salamat kay Cookie.
1: Unsay may answer di ay.
0: Wala may sayot nga answer to. Correct tanan.
1: Okay, sige.
0: Okay. Sige. Salamat kaya. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Sige, bye-bye. Okay, mo to si Cookie, taga Ipunan. Wapay ulan sa ilaha. Sa gusa, nag-ulan na. Walang amping mo mga Magdon friends diya. Sa itong mga Magdon friends diya sa mga gusa. O sa ubang silingang dapit diya sa maong lugar may gala. Hello?
2: Good afternoon, Mr. Dawagsaon.
0: Yeah, Lady M. Narakas balay ka ron?
2: Na ako balay, umak pa ako magdaya.
0: Ah, okay. Nag-ulan din? Wala pa na?
2: Wala gyapon.
0: Sa upol mo ka? Sa Ipunan, gyapon ka din, ha?
2: Igpit upol. Silingan na ako ang Ipunan.
0: Silingan, no? Silingan ta?
2: Yes.
0: Ah, okay. Sige.
2: Ipunan before ang Igpit upol.
0: Alagi. Oo. Ipunan, aya ang Igpit upol. Okay, sige.
2: Yes.
0: Kung daghan kong kwarta karon, mupalit unta kog blank.
2: Kung daghan kong kwarta karon, mupalit kog mga kayutaan.
0: Basus, parang saan ni mo, ibaligya?
2: Dili po, ikan na ko sa mga kon para wala na yung mga squatter magpuyo.
0: Wow.
2: Nagaan sila sa ugalimong yuta, o makatukod sila sa ilang ugalimong balay.
0: Grabe ha. Inana dahi mo. Tagaan mo ga Pinoyanan ato mga kigsunan lugar.
2: Pinoyanan dahi yun. Tunay sobra. Tagaan para puhunan. Para na sila yung kan. Iga pan gamay na business. Radi na po sila. At sasakuan mang limos. Ano ba?
0: Okay. Huwag kay plano nga magpapili sa eleksyon.
2: Wala po.
0: Ang imo lang kay...
2: Interes anang election.
0: Ang imo lang kay... Ano lang gid ka? Kanang aduna lang kay kasing-kasing na matabang, ano?
2: Contestant lang. Magkalang matinabangon.
0: Lagi, no. Inana mo ka, di ba? Bisan karon di ba, Lady M? Matibang nga... Ano sana? Mabasa. Kabalo ka matabang ka.
2: Matinabangon.
0: Lagi. Ano sa to? Inana, kaya po ka antod karon.
2: Oh, labaw na sa mga kan, bata.
0: Mga bata?
2: Mahilig ko sa mga bata.
0: Okay. Sa imo ihatag sa mga bata, mga gata, sa mga lugar, daluan.
2: Pagtaon, duwaan, kunay sobra.
0: Tinabangon, good day ka,
2: kasi
0: ha?
2: Kasi pang buwat na karong gikan pa sa akong mga pag-umangkon o sa akong mga apo na karon. Kung ako'y sobra, kan, kalawan, magpalit ko pagtaon para pasalubong sa ina.
0: Inana de ka, matinabangon gyud ka permi de eh. No?
2: Oh naman.
0: Okay. Mo day love. Mo day love kay kani meter shower de eh.
2: Oh naman.
0: Ay.
2: Para yo man ni humugok ta sing kasing magmatinabangon.
0: Tinabangon gyud kaayo. Bitaw. Okay, shout out there.
2: Then, shout out na lang ko sa tanang namina sa bagnom natin. Hi, Ma'am D. Kumusta na yo? And then, kay Ate Hyder, tawag na nila Ate Vicky Katmaktulan. I condolence Ate Vicky sa imong awas sa imong balain na nandipanaw.
0: Okay.
2: Mauna to. Kaya sa panday, akong my one and only major shower. I'm big always here. I love you. Salamat!
0: Okay, bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright, boto si Lady M. Lady M. Alright, salamat kay Lady M. Line caller, hello.
3: Hi, hello.
0: Hello, hi. Ah, kinsa ni palihog, sir?
3: L.A. ni sir.
0: Ha?
3: L.A. lang ni L.A.
0: L.A. Ah, dili ni parcel, no?
3: Dili, sir.
0: Ah, abilaw na ako. Basi na'y parcel ba? Tagaasa mong ka. Tagaasa mong ka, L.A.
3: Dili na gyapon sa Pambuhaya.
0: Ang buhaya. Dagan buhaya, diya?
3: Dagan. Mora na yung mambuhaya nga. Upot, huwag ka kita. Asa dapit. Asa dapit ang buhaya nagtago.
0: Basta makita ni mong ang buhaya, gabit-bit o maleta muna siya.
3: Aw. Muna na yung nasa gawas.
0: Itaw, ulit ako pagka LA, minyo na.
3: Surat.
0: Hinahay ka may muradyo. Hinahay ang muradyo kay ga feedback ta, LA. Hinahay ha ka may para di ta mag-feedback. Okay na.
3: So, ano naman ay sa taxi, sa audio ba?
0: Ah, taxi driver din ka? Sa green o sa blue? Ah, blue ka. O green o kanang puti?
3: Magkimo
0: pag-color,
3: pero puti
0: niya
3: ako, ah.
0: Ah, puti niya. Okay. Asa mong kadapita ron? Nag-ali ka? Nag-ali?
3: Ah, dire. Padulong magkuhan sa Agora. Dito, padulong Agora mag...
0: Nakay pasayro? Nakay pasayro?
3: Ah, wala, wala.
0: Ah, wala. Wala, wala.
3: Okay. Mingaw. Mingaw ko kayo karon.
0: Gaulan, di ba?
3: Wala ba yung ulan, dire?
0: Wala. Wala, diya po dire. Ano mas nasa?
3: Wala pa yung ulan dere. Diversion mo niyong padulong Agura. Wala pa yung ulan.
0: Wala yung ulan. Pero dagom lang, dagom.
3: Dagom.
0: Ah, okay. LA, kung dagan pa lang kong kwarta, mapalit unta kong blank.
3: Lisod kayo kung unsay paliton, basta natay kwarta.
0: Wala. Lagi na, malibog na nung kayo sa paliton, no?
3: Malibog ta. O, pasalamat na lang po tayo nga wala tayo kwarta kay... Igo-igo na ba? Kay, para nga, dito maglibog kung punti ato paliton. Lisod kayo kung natay kwarta.
0: Pero kung na kay, ano, unsa man pinaka, ano ni mo, pinaka ginawish nga matuman ka ng mapalit?
3: Ba, siguro, taxi, siguro, kay, para taxi. Na, para sa panginabuhihan na to ba?
0: Kana imong gidriban karon na taxi imuha na dili.
3: Wala, renton nga pero wa pa na impas lagi. Kurag angkot kung maka-survive pa tari, wa na may klaro ni.
0: Pila na lang ka tuig ang kulang before nimo mahumanog bayad.
3: Taas-taas wa rin kay mga madugang-dugangan man kay mabatal-batalan man.
0: Ay, lagi no.
3: Ang kulang ano kay at-on man. Una nga, madugangan, imbes nga ito katuig or unong katuig, madugangan na po nung pila na po na katuig eh. Pareha karon, wala may klaro nga, pumanagsikot karon nun, pareha mag, makapamutos ta.
0: Pero gani, pila na ka pasayro ni sa kaysim taxi, karon, karong adlawa?
3: Wala na po, maihapot.
0: Dagan-dagan na.
3: Hindi naman ma.
0: Sa karong adlaw dagan na dai ka pasayro?
3: Di na pod mayapong pilat na kasakay sa ato
0: ha. Okay. Okay, mayo at least na gyapoy mo sakay, di ba?
3: Na gyapon. Di pa man gyapon bitahan kay. Kuan ta garan. Kung sa kuan pa.
0: 65 pesos na imong plug down diya, di pa.
3: Wala, 40 pa niya ko ah. Magkuhan lang may garang pasabot lang sa mga pasayro nga, inana, 65 nga na uban, musabot man ang uban, dili na, tayo mahingo po.
0: Dili, magpa-plus.
3: Kapoy naman makiglalis.
0: Lagi na, kung unsan na ibayad mo na to.
3: Wala lang, kay, mora man yun, ang uban mong gud, yung mangita o kuriba, mangita o ano ko nung wala, ikalipit, ano. Kapwira, sige-explain,
0: eh. So, dito lang sa 40.
3: Kung resort yun sa inyong buhot, ma'am, or sir, ayaw na lang i-plus,
0: kung kwan. Di na lang i-plus, oo.
3: Ayaw na lang i-plus.
0: Ayan lang pag-flash kung mag-CR siguro. Bitaw. At least, makasabot gyapon ko sa mga pasayerong dili kasabot. Di ba, nainana naman? Nakasabot ang driver sa pasayerong na di kasabot, ano?
3: Nagit po siguro, pero usay, basin kong siyempre, gipit ba po kayo mga tao garon? May isod ba po tatanan?
0: Mulagi.
3: Nainana pa, mula, sabot na lang po ta.
0: Lagi na samot na ko ang nagsakay kay Sexy Kayo. Okay!
3: Okay ra kayo. Okay na lang tayo. May
0: blonog. Unsay
3: plus kay.
0: Pwede pa gano'y? Minus pa gid ba? Minus?
3: Ay, minus pa gano'y. Ma'am, pwede. Plus man to sa uban man, pero sa ako, minus pa gano'y.
0: Pandamay. Well, naminaw tayong asawa ron.
3: Ano,
0: nabina ba to? Lagi, tanawa. Shout out to mga asawa. Singalan si mo wife.
3: Ay lang ka, ganag, istorya na mo na siya. Sa Magnum raman ni kay, wamay na ay naminaw, isa raman.
0: Okay. Ano lang ni, ako raman, wamay, ako raman, og ang tibok kalibutan. Bitaw, salamat kayo LA na kay greet niya, shout out.
3: Shout out rin ako ako asawa niya, nasa bodega sa Carmen, nagtrabaho.
0: Ano sa'yo trabaho niya sa bodega?
3: Kuhan mo na ila, karang school supply o okay, kanang mga kuhan bitaw sa pang-Disembre.
0: Mga Christmas.
3: Kanang mga bag sa
0: mga
3: pang-pack bitaw sa gifts.
0: Ay nana, lugar. Saan na? Sa mall siya nagtrabaho? Mall?
3: Dagan mo na sila sa kuhan, Ororama, sa Gaetano, Iskim.
0: Okay.
3: Pag-deliver sila sa kwan ba? Oo.
0: Okay.
3: Karoon na siya sa bodega. Sige mo, slag pa minaw o kwan na. Radyo, Magnum.
0: Lagi. Naminaw na ba ito? Nakaingon to yung asawa. Ano? Ang saan niya kung bana di ay mag... Basta sexy ang musakay. Kay i-minus pa ng bayad.
3: Masi, huwag kayo na ito nga. Amo na yung argo. Wala, giremit-remit. Kay, wala na ito. Wala na ito. Libre
0: permit. Libre permit kay naka shorts pagyud ang nagsakay na. Guwapa pagyud. Sa ona lang. Bitaw na kay mga anak na LA. Nana mo'y anak?
3: Na tolo. Puro bae tanan lagi.
0: Puro bae. Katong sa pikas dai, pila ka buok?
3: Kuan.
0: Joke ra to, joke ra. Joke lang. Bitaw oi. Salamat kay LA.
3: Sige, Magnum Gilbert.
0: Okay, Auntie Ganunay. Sige, bye-bye.
3: Sige.
0: Alright. Okay, mo ito si L.A. Maygala, itong Magnum friend. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, sa iyong taxi. Hello?
4: Hello.
0: Oh, hello.
4: Hello, Magnum Gilbert.
0: Mayang hapon. Kinsan eh?
4: B.
0: Mayang hapon, B.
4: Pingapon.
0: Nagulan diya, be, wala.
4: Nagulan naman, pero dili mong kay kusog.
0: Okay. Hinay ready ang ulan. Sige, no, sige. Okay, sige, be. Mupalit, kung dagan pa lang kog kwarta, mupalit unta kog blank.
4: Ang ako, kuhan ang ako, lain sa ning ako kay, kanang, tabang po ni tabang.
0: Tabang gyapon. Unsa may palit unsa man? Say palito nimo.
4: Mamalit kog daghan kay bugas, nga pila ka sako, palit kog mga pila ka box nga mga dilata, mga sakit para pagtaon daw ipanghatag nat ihatag mo dito sa bahay ampunan.
0: Ay, grabe ha. Inanay mo buhaton di ha.
4: Inana akong buhaton gyud kay may na lang. May na lang. May na lang kayo yung taon. Luhay na ba kayo sa Pilipinas karon?
0: Lagi. Naiuban kay sayangan man sa kwarta. Di na ako naibaligya ay palit sa pagkaon para sa uban. Hayahay kayo sila. Di ba na yun? Nainan ang mga klaseng nga tao?
4: Nadidagan na kayo kong kwarta. Di kapalit pa kong kakuha.
0: Ay, lagi. Di po ni mo hot doon tanang kwarta.
4: Di lipod. Bumay mo. Napoy negosyo. Ginagmay. Yan, ara.
0: Ay.
4: Kung saan makahapag po ka ng... Kuan ba? Ma-share po ko sa blessing ba pa?
0: Dito,
4: sa mga kuan, mga street kids na to sa kuan, bahay tahanan, mga foundation. Nanara kung gusto ko. Gusto ko Sir, pako sa Blessing.
0: Bisan siguro karon ga tabang man ka, di ba? Kanang nakay makita ng mabata, kanang gapanglimos, gatagaan mo?
4: Gatagaan man ako nang mabatari, musulong-sulong gani. Sir, namutos ko ang mga prilab na kong gagmay, na mga bata, ako ipangatag. Pag-ipo ko. Sa ikupak, no? Eh, nabay gapangayog. Kanang inaskuan lang, te, kanang balag bugas, balag sinina, te, sinina, t-shirt, anak. Pumamili po ko na ako mga pilab nga gagmay, nga igo-igo po sila. Ako ang ihatag, uy. Ako ang ipustun. Sunod na ko sa iko bago. Sige, oh, naadi na, oh, naibugas. Pa na lang.
0: Ana, di ka butan, di kay ka, baby, no?
4: Di, maluoy, give ko, mga Gilbert, kay sa una, raman na niya panahon na nag-lisod ang Pilipinas. Uy, luoy, kayo.
0: Lagi, no? Kita-kita na lang yung mutabang sa mga kabos kay kita may naikasing-kasing, no?
4: Kita may medyo nagwa nagka-uhang-uhang gamay. Ang tabang naman ta, kay nasa telegasy ba? Lagi. Ba na lang gumawala at kalibutan, makainin sila. Ala, katubya siya. Ay, kay katubya siya kay mga hatap siya to siya. Katubya siya ay nana ba?
0: Oh, nana. Ala, katong si baby, kay guwapa ka ayo pero mutabang yapon.
4: Matag ko magnong gilbert, labi na yung magsuri-suri nga buros niya. Buros siya niya na pa yung gamay nga bata. Ala ba? Ngayon, pinaskuhan, pinako, uy, uy, Jay, na ako inyong ba? Sulod sa diri, sulod, sulod.
0: Uy, mo anak, asa yung balay dapit kay mo anak, pugo?
4: Na, bugo, bugo.
0: Okay, magsuot kong mga gising-gising na t-shirt, anak, bito, paingon diyan sa yung balay, magpabuling-buling dahil ko sa unahong, anak, okay ra?
4: Kamadigar na ako
0: si hapon
4: ay,
0: bahay
4: ko lang.
0: Mo na dako, ma'am, mga tabang, ma'am, ba kay, wak mo ko ipanihapon, ma'am, sukad pa tong,
4: nagyan lang. Bawa na ko yung tingog, oy.
0: Latara kayo, latara.
4: Magnong Gilbert, kaya baluar TV ako ha, taguluan, daghan, kay Dilo Santos dito, amung singgungan.
0: Ay, magwapo, magwapo, guwapa.
4: Guwapo kay Tingog!
0: Magwapo, guwapa sila.
4: Oo, yeah, mga rarang yung isura niya.
0: Sila ra, guwapo, guwapa, ako dili man.
4: Hindi, ay, klaro, na ilang dakitan, para man ka, oy.
0: Asa mo ko di mo nakita, eh.
4: Nabi ko skit kay niya. Asa man din may mga sa bus, de, asa man din may mga tang.
0: Ay, nakita, day ko di mo dito.
4: Sa magnum, day, ba ang bus pa yan, may dapit, di may mga tang.
0: Okay, okay. Dagan na yung Dalo Santos na taguluan de?
4: Baluwarte, dagan kayo. Exist niya kung sila karoon. Bisag nangamatay na ilang parents, pero napamailang mga apo.
0: Oo, nakapag-yapon. Dagan kay Dalo Santos. Ay, dagan kayo. Nikatag na sa lain-lain mga lugar.
4: Yung mga guwapo kayo sila tingog. Magnong Gilbert, guwapo sila mukanta.
0: Amo ba? Ako, di mag kabalo mukanta. Hindi ako isang laruan. Ha?
4: Ang imo bisan tingog balo ko kabalo ko nga nagay quality of voice.
0: Nagay quality unsa na quality appliance? Ha?
4: Ha? Unsa? Quality of voice.
0: Ah, quality of voice. Oh, sige. Oh. Lagi na ano na sa kanang gasa na sa Ginoo.
4: Okay, kwan man siya kanang gifted man na inana.
0: Lagi na, mga gifted. Ikaw, gifted nang pugkag, na kay malumong nga kasing-kasing nga mutabang.
4: Okay, pero kami sa Baluarte, nga mo sa nga pamilya, kanang, kwan gapon mi, bloodline ba, mayo gapon mi, mga anta, para buyag, pera, kwan lang ba? Gasa,
0: kasi na pang bangko da. Lagi na, siya, love yourself una.
4: Bloodline gapon na mo.
0: Ah, but, sige. Eh, kumusta?
4: Ako mga anak. At ako mga anak karon, ako mga apo ba? Yung ako mga anta.
0: Lagi na. Eh, kumusta ko sa mga De Los Santos sa Baluarte, no? Taguluan?
4: Kumusta, tagig ka. Ay, hapit ang pista dito. 24 October, ang pista dito, Magnong Gilbert, 24.
0: Uy, hapit na rin. Pilihan lang ka, Adlaw.
4: Senior San Rafael.
0: Uy, advance happy fiesta. Sa itong mga Magdon friends niya. Sige. Okay. Sige, salamat kayo. Ba?
4: Buhot niya ko nga muna mag-share ko sa blessing.
0: Alright. Sige. Salamat kayo, baby.
4: Salamat kayo, Magnum Gilbert.
0: Salamat, baby. Sige, bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Alright. Mata itong Magnum friend. Palito siya ganun. Dagang mga pagkaon, bugas. Uguban pa may gala para sa iyang mga... para sa iyang mga gusto tabangan. Okay, sub kayo rin. Anak din siya. Maying hapon, Magnum Gilbert. I-greet me. Naminaw mi Magnum. Okay. Salamat ka, Magnum friend. Sa iyong pagpaminaw. Hello?
5: Hello?
0: Hello?
5: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Ano na? Halo-halo na tani. Mga on tagalo-halo. Wala man, wala. Sige, salamat kay Magdun friend. Ha? Salamat kay medyo. Kawala man ka, Magdun friend. Anyway, sawag lang balik ka sa itong Magdun friend. Shout out ko. Gaston Lagunglong Miss Or T.I. Passing Dagit Nagatiman sa Swimming Pool. Ah, okay, salamat kayo Magdum friend sa pagpaminaw. Kusog ulan dere kugman Magdum Gilbert. Oy, amping dia Magdum friend ha. Salamat sa pagpaminaw. Kung dagan kog kwarta mo palit kog babae. Agoy. Mo palit kog babae para reserba. Agoy. Kulba sa gayo ng tubag na. Napadari. Akong paliton, Magnum Gilbert kay Marites. Uy, ang paliton man yung mga Marites. Ang hangin maoy makalupad sa atop Magnum Gilbert. Ah, okay, salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya. Mga Magnum friends ato karong panahon na. Din sa atong programa ang Magnum Music Jam. And tuloy-tuloy tamay gala. Darisata!
6: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
7: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest gani?
6: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, Marites,
0: di mapakali! Alright, live na ta sa Magdum Live by Gala. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. May panglantaw sa atong may gala sa atong Magdum Live sa tibuok kalibutan, maadyong hapon. And syempre sa atong mga Magdum friends, ato din i-shoutout din atong may gala. Magandang hapon kay Genre Infante Mendoza. Si S-Pren, may hapon. Magandang hapon sa iyo. And also, shout out kay Black Mamba. Magandang hapon, Black Mamba. Shout out din kay Press Drago Garcia. Nakikinig sila, nanonood ngayon. Shout out! And kasama rin si Altered Manansala. Shout out to you, Magdum friend. Maraming salamat sa iyong pakikinig dyan. Sa iyong panonood ngayon sa ating Magdum Live. Siyempre, sa ano ang latest? Magandang hapon ha sa inyong lahat. Ito tayo sa ating pag-uusapan. Pa, Tagalog sa... Dirita sa itong chikan may gala about kini. Sa ano ha, gibatikos manggon sa mga taga-suporta ni Rene Baterbonya. Ang usa ka noontime show may gala, lakip na ang duha ka host nga si Vice Ganda o si Vong Navarro. Nag-viral may gala sa social media ang usa ka video clip sa noontime show diin giawat kuno nila Vice og Vong ang pose sa life-size nga sculpture ni Rene. Apan matud pa nila may gala wala daw ni direkta nga giingon nga giawat gud daw moy ang giingon mga Magdum friends. Matud pa gimo ang maong sculpture may gala isip tribute alang sa namatayng student athlete og gibutang kini may gala sa Talakogon, Agusan del Sur. Sumala sa mga supporter ni Rene may gala, delikono angay himoong komedya ang gibuhat nila Vice og Vong nga nagpakita kini og walay respeto kunuhay may gala, wala din respeto mga Magdum friends. Apan adunay pipila ka man netizen gyapon may gala ang midapig sa duha ka host og miingon nga medyo selective daw kayo ang maong netizen. Ang supporters ni Rene may gala Tungod na kay mga Mike Dumfrance, daghan usab ang nakahimo sa susamang post daw. Gawas nga sila Vice og si Vong, nagbuhat daw ana, napuylay mga tao nga gihimo daw gyapon nila mga Mike Dumfrance ang maong post. Matod sa uban may gala, posible nga na-timing nga nagdaw may gala nga ang maong post nga murag naawat daw may gala nila Vice o Vong, but matod nila dili na daw taw dapat na awat-awaton daw. Matod pa sa netizen mga higala. So muna siya mga Mike Dumfrance, ang latest karong hapuna sa anong latest. Okay, syempre sa atong nga talagsang pautana sa mga online viewers, ang atong pautana may gala, kung dagang kagkwarta karon unsay paliton nimo, unsay imong paliton Mike Dumfrance. Sige daw be, sa itubag din mo Mike Dumfrance, kung dagang kagkwarta karon mupalit unta kog blank. Alright, muna may gala atong anong latest karong hapuna, syempre kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert para sa ano ang latest.

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa Rican.
1: Epic Tipo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
0: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas kanya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
0: The Mighty Power of C!
7: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
0: Das bang imo blood sugar?
3: Ato na kami diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
0: Charantine.
3: Nagkapamubo sa gluco.
0: Visine.
3: Controls blood sugar.
0: O polypeptide.
3: Kapareong epekto sa insulin.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today. This is Magnum Music Jam.
12: Music Jam.
13: Alright, alas 3:50 na may gala. Uy, mga Magnum friends. Hapit alas 4. Panahon na sa para mag-goodbye to may gala sa atong programa, mga higala. Oh, happy na kayong Pasko, may gala. And syempre, uy, may nga po sa atong mga taxi drivers nga naminaw karon. Oh. O, oh, katong ganina nga taxi driver, si ano siguro ito, no? Si Jamox man siguro itong nanawag, medyo naputol. May nga po niyo niya, Jamox. Salamat sa iyong pagpaminaw sa itong programa, ang Magda Music Jam. O sa itong mga Magda friends na nagmerienda daw saging karon. Uy, dami kayong saging. Bala saging, basta loving. Ay, bo, kung pwede pa ba na karon may gala. Mahal naman ang karon ng presyo saging. Saan na lang, di ba, mga Mike Dun friends? Kung saan na lang. Masunod ang may gala ang programang Mike Dun Reports. Kaoban si Mike Dun and Gian Sado. At ang mga nagunang mga reports sa mga Mike Dun Hunters o uban pang pwede yung masairan sa di madugay sa Mike Dun Reports. Hangtod sa alas 6 sa gabi, may gala mga Magnum friends. Okay? Ugma, mag-uban-uban na sa da, samang Tagnaw, samang Sibihan, din lamang sing number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Way line may gala, Magdum Radio 99.9. Mabati ta sa website may gala, ha? www.magdum999.com. Sa Facebook, may taalang may gala, syempre ang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay. Sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban. Oga syempre sa inyong mga ano may gala, sa inyong mga radyo, ha? Aminaw ba ka pinaanggi sa imong headset, ano bitaw? Sa imong component, sa imong radyo nga digital. Aminaw gyapon sa Magdum. Salamat sa inyong tanan, mga suki, mga Magdum friends. Alas 4 na, kanina lamang syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
6: Mga Magdum friends, 80 days na lang. Paskong

0: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:30 na hapon. Maigala kumusta may hapon ka natong tinan. Welcome, welcome sa itong tulumanan ng mga programa ng Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
2: Niling adlaw karon mga igala. Nga Lunes, Oktubre 5, tuig 2026. So, Happy Teacher's Day sa itong mga kaisunan din ano nga magtutudlo. Happy Teacher's Day din sa inyo. O Happy Teacher's Day gihapon po sa itong mga ginikanan. Nga mo yun po una nato no, nga nahimo po gihapon nato. Ang mga maistrag maestro, imong papa, imong mama, so sila magyun na ano, ang pinakauna yun nga, mumold po da sa inyo ha. O gagani man, lakip na inyong mga lola, inyong mga lolo, inyo ha din po nga mga kanang iyaan din na, no? Mga appeal po o gatulo sa inyo ha. Before po mo nakaadto sa eskwilahan, sila yun ang mga nakahatag sa inyo, ano? O dugang kahibalo. Aras alas 4:14 sa hapon, subli no Happy Teachers Day. Og nakahinumdum pa ba mo sa inyong mga teachers din ha? Siguro nakalimot na mo kinsa inyong mga teacher no ni ato po nga kamo nagtungha sa daycare baka ha or kaning sa inyo ha po nga pag eskwela no. Ang mga toddlers pa mo or baka din na pag grade 1 ninyo sa grade school. Kahinumdum pa mo sa inyong grade 1 nga teacher? O nakahinumdum pa mo, so siguro naka-create yun sila og lasting impact din na sa inyo pong kinabuhi. No, yung mga grade 1 teachers, 2, 3, 4, 5, 6, hangto nag-high school mo, nag-college mo, no? Kung kinsa man ang mga favorite teacher ninyo, luman pa ba ninyo? Or yung mga worst teacher din na? Sa inyo ang kuan, di makalimtan nga experience sa inyo pong mga maestra. Gawas nga ipasulat mo sa kanang papel o I will not do it again. Or nalabayan mo ka ng chalk or eraser. Or gipadupa mo. Napamainana sa una ng mga penalties. Pero karuwa na. Nagsitong the air daw ko na sila. Nagipasiling. Or ang sabi, gipabuhat sa inyo. Gipa-appeal magbaligya sa ice candy. Gipasitong the air. Dahil yun ang uban kay. No, suguon din nga ipalista. Ilista ng mga tabian yun ha. Kinsa man itong mga tiglista sa mga tabihan. Nabay uman may tao nga pagsuguan din po silang maestra din ba nga kanang kuan. Kanay pakalos din po doog tubig, ina na, magsagog. Napuslan ba yung mga muscles sa una? No, dito sa eskwilahan, daging di kayong mga experiences nga di yun malimtan. O ginahimog yung kabahinan, ano, nga tuwagin po mga magtutudlo. Nagita yung mga favorite din ng mga magtutulo katong mga naka kwan yun ba naka pamati na to nakahatag na to og kaning kahibalog yun sa to apo dili lang no kanang mga life lessons kanang dinagit po no sa mga sa academic lugar nga side oy kani siya nga maestra o pagtuduan ko dali ra gyud ko makasabot no nakamaog yun ko aning math tungod aning maestra or maestro kani siya nga may ay na lang ito ng mga negative kasi nang puday po no nga dili po haom ang kaning sa imo hapon nung learning capacity ang pamaagi po no mo na nagyo dapat lain-lain mangunta og mga kuan atong kaning intelligence mga igalang nais sa verbal nais sa spatial na po din po kaning sa kuan reasoning no ning mga inana ito sa Gardner gani Gardner ba to nakalimot mong oras alas 4:16 sa hapon. Sa itong mga kaigsunan ko roon nga nagahimo no? Sa pag-tudlo din sa itong mga kabataan-unan, unta nga daghan pagyud po no? Nga mulahutay nga mag-stay din sa itong nasod. Kay murarabag anam-anam po no? Gawa sa mga kaning nurse no? Sa itong mga health care professionals, mga magtutudlo po. Anam-anam nga nang abroad, no? Nangadtog ang mga Thailand, Taiwan, nangadtog Amerika, kaya dito na po nagahimo sa pag-tudlo. Unta makahimo gyapon po mo sa pag-stay din sa itong nasod sa Pilipinas. No, ano, makatabang mo at least, makashare mo, maka-impart mo sa inyo hapong putob sa makaya. Sa ito po din po mga kapwa pod nga Pinoy. Pero hinuon, ninyo man ang sanipong katungod, no? Nga mangita yun pod o maayo nga sweldo. Kay sayo naman ta, nga di yun na, di yun na to na mapasalig din sa tos nasod sa Pilipinas. Sinuon ka gani ha? Ang ato pa din pong presidente sa nasod.
0: Magnum Reports!
2: Naghimo man sa pagpasalig. Nagpasalig kaganiha si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga doon na kuno yung mga dugang insentibo para sa inyo ha. Makamong mga magtutudo no kay lagi, dili gyud ikalimod, hago biya kay mahimong maestra. Kay kung ano, pila ka bukimuhang estudyante. No, sa usa ka classroom, no, siguro exaggerated, maabot yun nagsay sinta, exaggerated na nga number. Pero ideal mga igala, no, dapat dili gyud inana. Basin na, pwede na 20, 30, na 30. Magagaragi na gihapon. So, ang uban kaya, mabot yun doga 40, 50, no? Sa mga crowded yun yung mga kaning lugar. So, muna mga igala, kay kulang man po ang mga classroom. So, muna nga magpiot yun ang uban. Kani, nag-ingon yun po ng atong presidentas na sa kaganihan nung, kuan, ako siya o kaning pagtahod. Sa ito pa rin po mga magtutudlo din sa tuwas na sud. Kay sayod po siya mga igala no, kung unsa yun ako no, ka dako o kaning trabaho ang ginahimo sa mga magtutudlo o mahinungdan ngayon kinigatag pag ila ka ganiha. Sa gihimo niya no, nga kaning panagtagbo sa mga maestrag maestro dungan ining pagsaulog sa National Teachers Day. So matod pa ni Presidente Marcos nga mga magtutudlo dili lamang nga kwinta o grado apan katabang sa pagbugna o kaugmaon sila mga estudyante nga mahimo po silang tarong no? Kaning mga kuan pod individual din sa atong komunidad. Huwag dugtong nini, gibutiag ni Presidente Marcos kaganiha nga ubay-ubay ka mga Pilipisyo ang iplastar yun sa administrasyon alang sa mga magtutudlo. At sa pamatiyon ba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay momani yung mga mensahe sa itong mga maistrag-maistro nga para po no, malipay daw po mo. At sa paminawa ng ato pong Presidentes na sud.
3: Pinagbubuti din natin ang mga benepisyo at incentive mula sa teaching and medical allowance hanggang sa iba pang suportang nakakalaan para sa ating mga guro. Kabilang dito ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre. Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
2: So mo ito mga higalan no, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaganihang buntag. So unta, madawatan na ninyo no, kamo mga maestra kay di yun lalimpod hinoon ang inyohang trabaho. No, kay lain-lain ba nag-upbringing ang inyohang pong mga katubang mga bata. So lain-lain kinaiya. So listen, yun kina-challenge yun kayo na para sa mga maestra o maestro. Taas yun nga pa ilob ang balunan before mo ato sa eskwilahan. Kaya lagi, no, sugat.

no, harap agud ta paingon kung palitan wala ni ato apo nga mga magtutudlo. Wa gid dai mga kaning professionals gid karon, no, kung wala pud na sila niagi pud sa paghatungha. So kana sagad no sa mga nahimo pong successful kinabuhi. Maski gang uban no, nga wala gid nakatiwas og pag-eskwela, pero sagad na nakatungtong gid grade 1, grade 2, grade 3 na may uban nga naabot lang elementary level lang, pero nahimo gid po mga milyonaryo. Pero at least no, at least nakasugod sila sa pagbasag pagsulat, pero kana mga igala credits gyapon na gikan gyapon sa atong pong mga magtutudlo. Gawas nga inyo pong maginikanan nagtudlo pud sa inyo na ato gyapon sa napahalipayan, kay kinsa bay nagunag tudlo nyo sa paghawid sa ballpen og kaning lapis, inyo man siguro pong inahan og inyo pong mga amahan, no, before mo nato sa eskwelahan, for sure dito sa inyong balay, itudlo-tudloan na po mo siguro paggunit na o lapis o kaning mga ballpen. O gipa ila-ila na po siguro na sa inyo ano, ang krayola, kanang inana, mga papel. Kaya para pag-abot dito sa kanang eskulahan, di po ka maarihis. Nagtanaw ni mo, eh, mo din yung mga gamiton dahil sa pagtunga. So, inana, ano? So, pasalamat kaya punta. Sa ato pa rin po ng mga nahimo, ano? Ng mga kaning giya sa tua para malamdagan po tanong sa kalibutan. Pinagi sa mga magtutudlo po na nato. Nga to po din pong nakauban. Diyan kita, mga bata. Oras alas 4:23 na sa hapon. O, never stop learning, no? Kasi may mga bata pa. Namagya po yung mga tagas ng pangidaron nga nag-school lagi hapon. So, pasalamat. Sige, pan po na, no? Masige, pag-inana na. Pasalamat gyapon. Ay, magkaula. Huwag pasalamat sa mga teachers. Masige, tagas yung pangidaron. Kaya naman doon sa tuwa po mga kaisunan. Nga, napos sa mga kaning graduate schools na... Kaya for sure ka na silang yung mga maistrag maestro, yung mga professor, instructor nyo din ha. At ako nagikatabang para sa inyo pong pag-pursue, sa inyo pong career. Oras alas 4:23 sa itong pagpadaan sa itong tuluman ng Magnum Reports. Magsugod ang mga higala sa paghatag karinyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, local, national, international. Unahon na itong mga higala. Kapigo sa kalibog ang mga nitungha sa Technical Vocational School din sa ito sa Northern Mindanao. May graduar ka ganiha sa... ilahang pagtungha din sa may convention center sa Barangay Indahag ning atong syudad. Samtang din sa mga higala kaya gibutyag nga aduna po'y paghimo sa pagsuporta sa Philippine Council, Kun Halal Council of the Philippines o Philippine Halal Board sa Industrias Halal din sa ito sa Misamis Oriental. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal din itong mga higala kay dulag 8.5 bilyones pesos nga kaning kantidad o kaning salapi mga higala nga utangon sa financial institutions o bangko ang nagituki sa ato po din pong konseho ning atong syudad. Minority sa mga konsehal ang nagpareag sa pagsupak kalabot sa paghatag og panugot kang City Mayor Orlando Clarix Uy nga mahimo sa pakignegosasyon sa mga banking institution alang sa plano nga pagloan, nining dakong kantidad sa salapi alang sa tukuron nga bagong City Hall complex din has may Barangay Carmen ng atong dakbayan. Oras alas 4:25, dugang natong uluhan sa tuang mga balita din sa dakay majority sa ato pa din pong members konseho ang mihimo sa pagpadayag sa ilapong nga pagpabor. Nga tugtan si City Mayor Orlando Clarix Uy nga maghimo no sa pakignegosyate sa mga banking and financial institution nga mangutang lagi nining dulag 8.5 bilyon peso sa katukuran sa City Hall Complex sa Barangay Carmen ng atong syudad. Samtang kagawad alam lim na bugos po nga di daw kuno sa gulag pamulitika ang isgutanan po nining kalambuan sa atong bagong City Hall. Samtang sila si kagawad Amy Moreno kagawad Ivy Imano himo pud no sa pagquestion nganong paspas man kayo nganong paspasan man ang pagpalabang usab niini nga usar man to ka committee hearing ang gihimo wa naman pud nasundan wa naman dugang pagkutikati og sa nganong man pong mihimo no sa pag triple almost triple ang kantidad sa pag-autangon gikan sa 2.7 bilyon pesos karon na nasa almost 8.5 billion ang utangon sa tuong lokal nga kagamhanan. Oras alas 4:26 sa hapon, samtang di sa tamang higala, kaya giingon po ni kagawad Marlo Tabak. Nga ngayon lamang hatagan o tsansa si Mayor Orlando Clarix Uy alang sa paghimo no sa pakignegosyate. Negosyasyon naman po daw. Di pa mong period hingpit ng mahimo sa pagpangutang. Oras alas 4:26, sinisanta kaya inoperative nga budget sa lalawigan sa Misamis Oriental ang gitukiusab karon sa sangguniang panlalawigan. Magno!

0: Home Reports.
1: Oras alas 4:26, sinita sa dugang itong uluhan sa tuang balitang lokal kay gibutyaga pud karon nga BFP Region 10 gipangandaman ang epekto niini pong hilabihan nga kainit sa panahon. Aluyon pod no sa pagsiguro nga walay mahitabo nga halapad nga sunog sa tuang kabukiran. Aras alas 4:27, dinis na mga igala sa dugang mga uluhan sa tuatang balitang national kay prosecution. Mihimo sa pagpamugos nga aduna binilyong salapi sa mga transaksyon nga misulod ng igawa sa mga bank accounts si Vice President Sara Duterte ug banan ini nga si Attorney Man Scarpio. Aras alas 4:27 na sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang balitang national kay giingon po da karon mga higala. Sa tamahigala kay Amlak, miingon nga giingon nga si Attorney Man Scarpio, mihimo sa pag-withdraw sa sulod lamang sa usa ka adlaw o cash niya, cash, 41 million pesos. Oras alas 4:28 na sa hapon, dinisita sa dugang panguluhan sa tuang balitang national kay giingon karon. Nga Amlak head nga si Ronel Binaventura, mi wala ni kaon og paniud to o gagiingon nga posibleng ginerbios. No, kay wala siya ni kaon paniud to kaganiha. Mahinon pa di po man pud siguro pud lali maluya pud ni si kaning attorney Ronel Binaventura kay dakuon man pud siya og panlawas. Desa ta kay giingon niya ni Senate Impeachment Court akuna sa Senate Impeachment Court the presiding officer nga si Senator Chis Escudero nga dapat patasan ang pasensya o galikayan no ang kaning panagbikil samtang nagpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay yun pa niya dapat iyag yung gi-call to order kay na may high tension magud kagniha sa isgutanan lagi sa pagtuki sa transaksyon sa panalapi nila ni Vice President Sara Duterte o sa iha pong banang si Attorney Man Scarpio. Oras alas 4:29 na sa hapon, dinisad na mga higala kay giingon po da karon. Nga Senate Impeachment Court buot ni Senator Rafi Tulfo nga ipasanction. Ipasanction naman hinoon po yung maunay na hinoon. Ipasanction ni Senator Rafi Tulfo si Senate Impeachment Court Attorney Spokesperson Senator Reginald Tungol. Kay mura man siya naghatag naman gud ko no. Kaning og kuan ba murag posibleng verdict na gani sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, murag gipangunahan na niya ang Senate Impeachment Court. So, naghahatag na sila o stern warning, no? Kang tunggol, kalabot usab, nini po nga maunga issue. Kay lagi, no, murag mag, dapat, di magkalma, dili mag-una, no? Dili mag-una. Nag-prejudgment ako, no, sa outcome si attorney tunggol, nagtupod sa mga media. Bisan pa man, wala pag final verdict, kay ang gilaraw nila no ang final verdict ni ani mga igala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na anata sa day 33 karon pang Disyembre 16. So si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nag-ingon po no nag-announce po nga based sa pre-trial order nga naset sa schedule for the proceeding so dapat no aduna gyud po kuan. Kaning ang iya po ako ng mga pronouncement ato ni Tunggol kay gibase lang po sa pre-trial order nga gipagawa sa kaning Senate Impeachment Court. Samtang din sa damang higala kay giingon pod nga Senator Jinggoy Estrada, no? Gikuan na, hinluan na. Limpyo na kayo ang opisina ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kaning wala na mga furniture, wala yung mga sockets, wala na tiles, limpyo gyud, no? Kay ang maong opisina supposed to be taken over na pud dayon ni Senator Vicente Soto III nga mao poy mo replace kang Senator Estrada. Isip Senate President pro tempore. Reports. Dayon din sa damang higala sa atong dugang uluhan sa tuang balitang national kay giyong fuel subsidies alang sa mga mag-uma, sa mga mananagat ug kaninga naa sa sektor sa agrikultura sugdan sa Department of Agriculture sa daling panahon tungod din nga kabalaka sa epekto sa El Nino. Samtang din sa tamang higala kay si kanhi House Speaker Velasco, andam o muhimo matod pa sa pagtubag sa mga aligasyon. May kalimbigitan din yung mga mali-malitang kwarta nga gipadala ngadto kang Vice President Sara Duterte, Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte o kang kani Presidente Rodrigo Duterte o kini, no, base po din sa mga pamahayag, no, kay nag kadawat trabas sila og affidavit yun po mismo ni former police patrolman Rodolfo Grasuso Jr. nga mo'y nag-aligar kanila ng nalambigit nini pong ano malusong transaksyon sa salapi. Matod sa abogado ni Velasco or matod ni Velasco, pinaagi siyang abogado nga at a proper time, no, hatagan ni katinawan sa kanhi House Speaker sa tuwa po din pong nasod. Oras alas 4.33, silita sa mga dagkong uluhan sa itong balitang international kay Giingon. Dini sa itong dugang uluhan sa itong balitang international nga fly dinita kay Giingon mga higala nga Estados Unidos gitangtang ng Air Force bomber sa United Kingdom base sa nahitabo nga suspected terror attack. Iran gipangandaman o gipaniguro ang ilahang kaandam kung galing magmalampuson ang ilahang hangyo nga peace deal plan sa Amerika. Usa ka US Marine ang arestado tungod sa pagpatay sa usa ka babae sa Japan. Usa pa tayo duha ang samdan sa pagpamusil sa Las Vegas, USA. Dugang uluhan sa tuang balitang international Brazil presidential election giyong nga posibleng mag-runoff karong Oktubre 25 tungod sa surprise first round victory sa senator nga si Flavio Bolsonaro ug sa kaalyansa niini nga ang alyansang presidente ni Trump nga mopoy matubang puno kang incumbent Luis Ignacio Lula da Silva human nga nakasecure kini og 50% nga buto ni adtong adlaw Domingo. Oras alas 4:34 din sa kay Russian na drone na miigo sa naguna nga tulay sa Kiev samtang mibisita sa German Chancellor Merz. Lain pa natong uluhan sa tuang balita nga international dinita mga igala kay giingon sa tuang balitang international nga Yemen leader mihimo na karon sa pag-announce silang major military operation batok sa mga rebelding Houthi nga gipaluyohan usab sa nasud sa Iran. Samtang dinhi sa mga higala kay giingon pod karon sa dugang natong uluhan sa tuang balitang international nga ang Bosnia ang nasud sa Bosnia mihimo na sa pagasugod sa ilahang eleksyon taliwala pa man nga kini makaapekto matud pa sa EU bid. Mga awtoridad sa Russia mihimo na sa pagresponde sa insidente nga adunay suspected dangerous infection nga gikan sa usa ka laboratory accident sa Siberia ug gikamatay sa usa ka researcher. Kay naghimo na sila sa naghimo man sila na hitabo nino sa Anti-Plague Research Institute sa kanang Shelezhkov duol sa Irkutsk nga giingon sa Russian state media nga base no magresulta kaning base simbako lang mapares atong pong nahitabo sa COVID-19 simbako lang. Oras alas 4:36 sa hapon. Dito may gala sa atuan na din pong pagpahulagway sitwasyon sa palibot. Lakas pa noong dagang sa trapiko ka naka-standby ko rin itong kauban sa Magnum Hunter 22. Atong kumustahan na itong kadalanan hugang atong kalangitan. Doon na ba yung mga pagpanagom gihapon ko rin? Doon na ba yung traffic situation nga ngayang likayan sa ito pong mga kaigsunan nga nagbiyahe ni ini pong atak na niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
0: Yes, magtuman din, no? Alang sa tayo na itong paglagoy sa dagan sa trapiko. Lakad sa panahon, dali sa sentrong syudad. Sa dagan sa trapiko, so far, light on the man sa adang atong nabantayan, karoon mga orasa. So far, wala masad tayo na nabantayan nga paglangan sa dagan, karoon mga orasa. Wala sa tayo nakita nga pagpanabangga sa private man o public na behikulo. Sa lakad na panahon, magtuman, pa wala pa na kasinatiog pagulan karong mga orasa. So, kwahi ka ganina nga mikalit lang pagbundak sa ulan. Samtang karon wala man sa tayo na sinatihan niya pagpanalitiog pagulan. Pero doon naglapoy pagpanagom sa kawanangang bahin. Samtang sa iso sa pabilin gapon kini sa kawanangang bahin. Doon dili na tumakilan o dere karon sa sentrong syudad. Apan kung atong kanaon sa bukid nga bahin, makita nato nga dunay nipis nga his. Ang palimang no sa tanan niya pabilin gapon kita sa pagsutog mas sa marikayan ang posibleng itikto sa his. Ugmaw ka na nga itong ito paglagway sa dagan sa tropiko, lakad sa panahon o sa hitbire sa atong lokasyon. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Oras alas sa 4.37 na sa hapon. Karoon tatuad mga higilatang atangig itong pabinawan. Ang ato pa rin po nga buatan sa pag-asa sa paghatag po ng detalye sa sitwasyon. Dinis ato sa documents sa Cagayan de Oro o sa ito po mga kasikbit nga lugar sa ito ang panahon. Kaya medyo nagsagunsun na ba po ng mga pagpanagom. Kaganiang buntag, doon yung mga pag-ulan dinis sa ito sa documents sa Cagayan de Oro. Basin po karoon po no, doon na po tayo ang ayan nga bantayan. Ato ang Siron na sa Picastinia naka-standby na karoon si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
2: Yes, yes, maayong hapon. Ma'am, maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karoon, intertropical convergence zone or ITCZ prevailing na naka-apekto diri sa Tusan, Mindanao. Then update sa itong i-monitor na weather system nga nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Choiwan, yung latest location nasa 2,570 kilometers east-northeast extreme northern Luzon. Yung maximum sustained winds 175 kilometers per hour near the center. Gustiness up to 215 kilometers per hour. Northward ang direction at 20 kilometers per hour. So far known, there is a Mindanao delta directly affected ni Typhoon Choiwan. So, there is a Mindanao tibok dapit makasinati sa mapanurun nga kalangitan, nubanan sa katag-katag ang mga pag-ulan. Hilat o pagpanalumbong tungod sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Labi na kung sinati ang kasarangan at ito sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasadpan na ito na sa kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagdalot. Temperature range na ito, 27 to 33 degrees Celsius. At ang highest heat index may abot to 40 degrees Celsius. Sunset is 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time, 4:39 sa hapon. Inisi Catherine Asunto sa DOST, Pag-asam Lugan, Mayong hapon.
1: Salamat Ma'am Catherine Asunto at ang weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4.39 na sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Report Sunya at ang atangi ang mga balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velas. Kinakastanby siya karon din ang mga higala sa Tuapunga Pitolio Provincial, no, particular na sa sanggo ng panlalawigan. Alang sa paghatag og update sa isgutanan sa budget kung diin na atong mahinumduman mga higala nga naano sa kapig 4 billion pesos ang ilahapanin pong propose sa ato po din po nga PLGU apan pag-abot din na sa sanggunian panalawigan gi slash mga higala so nalang sa kapig 3 billion pesos so giingon nga kinihanglan no mabalik do kuno to kadto sa 4 billion pesos so mahinungdan nga kana no gitukoy pud karon sa sesyon sa konseho sa kaning sa sanggunian panalawigan ning atong probinsya dayon din pud sa sanggunian pud nato sa ato pong sanggunian bayan mga higala din pud kang magdomensyo ka magdulan ato pong sa iron pud unya kay kaning utang mangutang tao dili na sa inyong bahin mangutang na tao dili niini po nga tuang bagong city hall ang kaniadto na ato sa 2.7 billion karon 8.5 billion no almost 8.5 billion ha kaning okay ra ba mo pabor ba mo kay giingon pa ni Kagadami Moreno moabot ng 15 years so, ay hatan ang mabayaran tanan ang kanang nahisgutan nga kantidad kung pananglitan man mga galang nga sirsuhon ang pagbayad pud dinhi atong paminawon unya tantod mga igala ang mga balita ni Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan ug Magnum Hunter 22 Faith Develas takip na mga balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ug Magnum Hunter 15 John Ramos oras alas 4:41.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Haiti. Ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
7: breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Mula sa pinakamataas na bundok,
9: Nak! Kamusta nga?
8: O pinakamalayong isla man,
9: Nag-graduate na ako!
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
10: O pauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIF of 2026.
12: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
13: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 4:49.
14: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong nga pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Report. Sugdinita ni Magnum Hunter 22. Sugda na itong mga higala ang pagdawat sa mga balita. Una ko na ito, kanina issue po lagi sa pondog hapon din sa lalawigan sa Misamis Oriental kay buot man po ito no, sa kanina LGU nga kanina makagamit lagi. No? O nga kanina 4 bilyones pesos, trilyones. Bilyones to, bilyones ka pesos para po dahil sila nga pundo. Bilyones to, trilyones to. Wala na iklaro karon to dos. O, dayon na para noon inipong nga pundo sa ato nga probinsya. Pero gi, kuan man no? Gi, mainusan. Gi, kuwaan, gi, kibahangan. Atong paminahon, Bik, kung sabay update karon kay gi, hisgutan man na siya ang maupong isyo din sa sanggunyang panlalawigan. Ano yan si Magnum 122, Faith Velez.
10: Ihis Busan ni Board Member Buhisan at ang circular session sa Sangguniang Pangalawigan kabahin sa 2026 budget sa Misamis Ringtag na gidiklarang NAPIN operative. Sumalang Board Member Buhisan hangtod karon wala pa'y bagong budget ang probinsya alang sa tuig 2026. Inungdan niya re-inacted budget gihapon ang gigamit karon. Gipasabot niini nga dako kayo o ipikto ang pagka-in sa budget, sa operasyon o mga proyekto sa probinsya o responsibilidad sa Office of the Governor ang pagpaandam o pagsumiti o pag-report sa executive budget ngadto sa sangguni ang Pangalawigan. Dugang pa ini nga dili pa sa October 16 gilauman na nga masumiti na bagong budget o angay usab nga unahon ang annual investment plan nga mandated isumiti human sa budget call sa bulan sa Hunyo.
16: If we have no budget as of now, 2026, considering that the 2026 budget was declared inoperative, meaning to say we have no budget of 2026. But in fact, part of the recommendation of DBM is the Sangguniang Pangalawigan is also mandated to submit the new appropriation ordinance. Magklaro na siya madam chair. Second points I would like to open this honorable body is the preparation of the executive budget, of course, coming from the local chief executive or the office of the governor. Executive budget to be reviewed, to be passed and reviewed before this honorable body. So in short, I would like to raise this to the honorable body in order to have our opinion over this scenario that who prepared the corrected. Meaning to say, our budget, there was a findings from the DPN, so meaning we'll correct the budget.
17: Yes.
16: So who will prepare the corrected appropriation ordinance?
17: Hello?
16: I really believe that it's not the Sangguniang Pangalawigan.
17: Yes.
16: But of course, it is an executive budget to be prepared by the Office of the Governor submitted, it is considered as executive budget again. So, to be submitted before this honorable body, tackled by the appropriate committee, the Committee on Budget and Appropriation. Then, to be deliberated and adopted before this honorable body. So, that's my point, Madam Chair, that if possible, we will consider this seriously. October, today is October 5th, or before October 16th, supposedly the Office of the Governor will submit the budget, and prior to that, the annual investment plan, it is not mandated that we submit on October, but it is mandated after, before the budget call, June, and that's, I'm not so certain of the policy guidelines that the annual investment plan before the budget call will be submitted before the honorable body. So that's my point, Mr. Madam Chair, and I raise this to this honorable body to come out with such an opinion and to come out with some action over this in order that the committee, of course, with the leadership of Honorable Mayor Romel Maslow, he knows for a fact that he knows better also that in as far as the budget of 2026 is concerned, that declared inoperative, the Office of the Governor has also a responsibility over this in order that we have our 2026 budget for the province of Misamis Oriental. Thank you. Once again, good afternoon to all of us.
10: Kisan. Gamtang sa ni Board Member Lasay sa maong isyu. Gipasabot ni Board Member Lasay nga ang Sangguniang Pangalawigan gihapon ang mag-anda sa corrective ordinance o isumiti pagbalik sa Office of the Government. Kami na pag ni Board Member Lasay.
1: Okay. Atong sayron mga higala.
18: You would prepare. But for me, as I understand as well, regarding on who will be preparing the corrective ordinance, the budget that was being submitted to the DPM was the one that's being approved by the Sangguniang Panlalawigan. And the budget of the executive department was submitted to us and it was being cut through our measures based on our understanding regarding the actual income from MTA and other receipts of the provincial government. And then after cutting it out or slashing it out on that particular number of millions of pesos, it was being vetoed by the governor. So I think the burden now to correct the so-called budget will depend largely on the preparation of the Sangguniang. And that budget will be submitted again to the office of the governor, whether he would veto or not, I think, as I appreciate. But if not, we will be the one to correct it if it is not in sign and local government code, because the veto is only once, I think.
19: Yes, Madam Chair.
1: Okay, plaster sa magno mga Hunter 22 Faith Avelas. Matos ang paminahan po mga higala. Ang dugang pong mga balita ni Magnum Hunter 22 Faith Avelas, kalabot lagi ni ini pong sa pagtuki sa pondo para sa atuwa po din pong probinsya sa Misamis Oriental. Last one, Faith? Okay, sige. Ano nga si Magnum Hunter 22 Faith Avelas atong nga balikan, gikan po sa lokasyon.
20: Mao kato mga pinik nga pamahayag ni board member Yasay. Damtang hinabiusab nato si board member Maslog iyang gipasabot kung unsa ang hinungdan ug unsay ang ngayan buhaton sa lalawigan. Paminanta ang pamahayag ni board member Maslog.
21: 2026 nga budget nato nga giaprubahan nga gibito partially vetoed bitaw to sa governor katapos among gi-override. Kunya gi-submit sa DBM. Ang Department of Budget and Management Region 10, na sila yung mga findings and observation regarding sa budget na kay sila may na authority to review. So, ang hitabo, ilang review niya, na sila yung mga findings and observation na nakita nila na kinahanglan i-reconcile. So mao na nga gibalik diri sa ato, gibalik sa Office of the Provincial sa Panlalawigan and sa Provincial Office of the Provincial Governor na gi-cite nila ang kadtong naay mga findings nila. Number one, dili mag-balance ang katong mga figures. Number two, naa sa annual investment plan na mas dako ang nakabutang sa budget sa appropriated nga among naaprubahan. Unya, napoy pila ka mga items nga wala sa AIP pero naa dito sa ilang proposed budget. So, naa po yung mga items na katong sa AIP nga walay pirma po sa governor. Ang AIP is annual investment plan. Mura bitawag ka na ang magpabuhat kag balay. Ay, habiya ka magpabuhat og balay. Nabiya kay plano nga buhaton. No, niya, unsa nga materialis imong paliton, pilay estimate nimo sa mga presyo sa materialis, sumanang AIP niya. Kaya para, kaya balo na kagpilay budget na imong ga kinahanglan para sa balay. No, inana, mo nang, ang AIP, murang plano ba? Unya, siyempre, kaya balo na ka sa budget nimo, unsay mga schedule nimo sa imong pamaliton, so kinahanglan na dahil ka, asa ka og source sa kwarta. So mo na dahil na, kung dinhi atong itandi sa provincial government, sa gobyerno, so nanakay plano, nanakay AIP, So pinahanglan na rin kag asa ka og sources sa kwarta. So dito na dahil nimo tan-aon sa imong mga income. Unya pag nanaka-income mo na dayon to ang imong kuan aprobahan nga budget. Na dili pwede nga mas dako ang imong aktual nga gi-propose na projected nga budget kaysa imong AIP sa imong plano. Kay maglisod man ka og pangita og kwarta, so manang nahitabo sa ato. So karon right after na receive na mo ang findings and recommendations sa Department of Budget and Management, amo dayong gi nagpakandak ni og meeting, gi invite na mo ang local finance committee, ang accountant o ang provincial administrator para maingkura na mo, no, kung unsay atong buhaton. Kinahanglan mong good ni nga synchronize ang among lihok na ay part sa SP nga sa ay part sa executive, no, sa atong mga department heads, no, kay para ma-reconcile na to. So after sa meeting, nanadayon mi mga schedule nga ilang mga deliverables pasabot, nana sila yung mga isubmit nga mga document nga napon sila yung recommendation, itandi dayon namo sa amo pong gituhuan ng legal nga pamaagi and what is legal, acceptable and responsible nga budget nato nga mutubag sa recommendation pod sa DBM. So ingon ana ang among dayon maghimo na dayon ni og bag-o nga appropriation ordinance nga base bali sa katong gi-correct namo nga katong sa premier. Ma-correct na magpadayon ni og sa reenacted nga budget, no, kay gi-declare man nila nga inoperative ang budget nato sa 2026 because sa mga katong na yung mga findings nga akong gi-reiterate o akong gi-storya sa inyo gaina. So nag-declare sila of inoperative nga budget. Karon ang mahitabo kay inoperative man ang budget, so nag-reenacta sa budget sa 2025 mao to'y gamito na to nga basis sa pagdakay. Di man pwedeng kung naga ni problema sa budget, dili pwedeng kanang wala man tayo basihan sa atong gasto. So ang gagamiton nga basis katong 2026 nga budget. Pero naay mga tulura ka butang ang gitugutan sa balaod. Una, mga sweldo sa empleyado. Ikaduha, katong mga statutory obligation sama sa mga remittance nato sa PhilHealth, katong mga na-obligate na bitaw daan na na-approve na nga contract na gapadayon siya ng mga utang sa nga mga bayronon kada mga loans. Kanya, ang ikatulo dayon kanang gatawgo nato nga essentials, no, sama ng gasolina, mga repair sa mga sakyanan kay rutinary man na kato mga gataugon na recurring na mga gasto. So mao na ang tulo ka butang na gi aprobahan sa balaod na mao ra gid ni atong gamiton. Mao ra nay basis sa atong 2025
10: budget. Mao kato mga pamahayag ni board member Romel Maslog. Mao kana atong maubos na balita gikan sa sangguni ang panglalawigan sa Misamis Oriental.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:05 din ita kay kapigo sa kalibo, no, kaganiha ang migraduar gyud nga mga niitunga sa technical and vocational pod nga kani ilaha pong pangandoy pod nga makabaton og dugang og mga kahibalo o skills, no, para magamit na sila po nga panginabuhian, plano nga panginabuhian o trabaho. At itong paminaw ng detalye kalabot ninis, itong kauban si Magnum 115, Jan Ramos.
0: Muka batch sa kapinusa kalibo ka mga test the trainees ang formal nang nigraduar karong adlawa sa Taguanaw Indahag Convention Center ning siyudad sa Cagayan de Oro. Gilang kuban kini sa mga graduates gikan sa walo ka test the accredited trainings institutions nga mi presentar or mi participar sa graduation ceremony. Lakip niini ang Amhara Technical Training Incorporated, 4GNA Technical Score Incorporated, Skeptic Training Academy, 3B Technical School and Assessment Center Incorporated, Cagayan de Oro Bugo School of Arts and Trades, Pacific Job Technical School Incorporated, Zaidi Uwao Technical School and Assessment Center o Golden Heritage Polytechnic College Incorporated. Nagkalain-lain nga technical vocational courses ang ilang nahuman. Lakip ang mga kursong electrical installation and maintenance in situ, welding, cookery, bread and pastry production, computer servicing o uban pang skills training. Personal usab nga gitambungan sa TESDA nga si Secretary Jose Francisco Kiko Benitez ang maong kaliukan og nahimo sab siya nga keynote speaker. Pinaagi sa maong graduation, formal nang nakompleto sa mga trainees ang ilang technical vocational training nga mahimong magamit sa pagpangitag trabaho o pagsugod sa kaugalingong panginabuhian. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos, dinisadenta ni Magnum Hunter 23, Kia Abilenosa. Saya po rin po mga nangahipos ng
15: balita. Magnum Reports.
1: Karong taon-taon. Dato lang balik-balikan mga higala, pero sa DIPA. Dinis na tama yung gala. Unahon lang sa nato itong Magnum Operation Tabang kay labi na itong mga kaisunan po ng ubay-ubay. Raba po din sila upat din sila kabuo kami daliki at dinikaroon sa CBN sa Magnum Radio. Aron po nga makapanawagan din po da sa kahanginan.
15: Magnum Operation Tabang.
1: Atong makauban una no si Sir Michael Ivan na Talagon nga taga Barangay Bunbun ning atong dakbayan nga mihimo no sa pagdalikat din eh para pud sa panginahanglan din na pud din po da si Sir Paolo Marquino na pud dayon si Hermito Abing dayon na si Ma'am Marisa Soto so ato sang iunahon ni sila mga igala kay no ang uban ani distansya ra ba pud nya upat ni sila kabuok no nga naghimo sa pagadalikyat para sa tong Magnum Operation Tabang din at tangi kay ang mga detalye din po sa balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kalabot lagi ni ini pong nga naman nga gikan ra to sa 1.3 billion ni 2.7 billion ni karon 8.5 billion na almost ang utangon sa tong LGU
15: Magnum Operation Tabang.
1: Kana may gala at ang tangi kay dinis ata sa tong Magnum Operation Tabang si Magnum Metro naka-standby man pod aron sa paghatag na tunog detalye ini pong hisgutan kaganiya sa sesyon sa konsyo ng atong syudad. Nakasanbay na. Unaon sa nato si Sir Michael Ivan Talagon na po dinikaroon sa CBN sa Magnum Radio kaya nanginanglan po siya ng tabang pinansyal para sa iyahang pares ang giinong bago lang ng anak. Hi Sir Michael! May hapon! Live to sa Magnum Radio. Yes sir. Kaoban mo Magnum Angel Sado. Sir Michael, naon sa giinong pares?
19: Cesarian ma'am, jadi dia sa Jorbura ma'am.
1: Okay. Ikaw Sir Michael kay yahang pare sa taas ng panahon man po di ba? So sir, kumusta kanira ang inyohang unang anak o nanapod mo yung mga bata prior pa po aning karong GCS imong asawa?
19: Oh, mama, kumuna ako kamong bata ma'am.
1: Kamagin sir, pila na sir?
19: Tulo.
1: Ikatulo ni, kanibago.
19: Yes, ma'am.
1: Congrats day sa imo, sir. Unsa man ninyong bata? Bae, laki?
19: Ah, lalaki, ma'am.
1: Lalaki. So, unsa man naitabo sa imong asawa day, sir?
19: Vegetarian siya, ma'am.
1: Dayon?
19: Di, actually, ma'am, dito ngayon, may ko nang dugo sa nagpaganina, ma'am. Kapag-asalinan siya, ma'am. Wala sa sila ipakanto na lang ready. Tapos, nakita na donor na wala nga matunod ng payment ng plan ng dugo-dugo lang.
1: Ah, sige. So, ang mong gikinanglan karon para sa kanang dugo o para sa tambal. Sige. Try lang nato Sir Ivan, no, manawagan na karon sa tumakaisunan. Basin makahatag sila noong kaning donasyon para po da sa imuha para masulba din problema po ninyong giatubang sa imo pong partner. Sige, sir. Ma'am. Okay, panawagi sir, manamina.
19: Ay, ako na naman rin sa inyo, ma'am sir, na katangan rin nyo sa mga
1: okay, plaster sa nato gamay si Sir Michael no para masabtan nato kun ang yapong mga pamahayag kay lagi no kani si Sir Michael nani siya yapong pare si Ma'am Edmeline Pendre taga Zone 8 ta Barangay Bunbun ning atong dakbayan nagpuyo sila then asya din he para puno nga magasway sa paghangyo po din ang kanindya. At sa balikan si Sir Michael para maklaro ang iya pong kaning panawagan po na dinis kahanginan. O basin na eh, kamo mga igala no, pwede mo makadonate og dugo. B positive mga igala ang iya pong gikinahanglan. Sir Michael?
19: Yes ma'am.
1: Okay, ana. Klaro na ta. Sige sir, okay, bilin og mensahe sir para sa ito po mga kaisunan.
19: May nga po sa iyo ma'am sir na mga ilan ako gamay na tabang sa inyo kay wala po ko wala ko nakatrabo kay isa ako ka construction labor ma'am sa kuanong dire sa ciudad ma'am. Na ang angi lang kung gamay na tabang sa inyo ah para lang to sa akong asawa ma'am para makauli na may ma'am kay tugay na sa hospital almost 1 week kapi na ma'am.
1: Okay. Ikaw rin ay trabaho sir?
19: Yes ma'am, isa ako construction labor ma'am dire sa ciudad ma'am.
1: Sige, sige, sir. Ang mauban mga membro niyo sa pamilya, na inyo po maduulan?
19: Actually, ma'am, wala ko maduulan sa karoon, ma'am, kay bago ko may namatayan, ma'am, na ako pagiging problema sa pamilya, ma'am.
1: Sige, sige. So, layan lang na to, sir, ha? So, ulit mga igala nun, ha? Din si Sir Michael Ivan na talago, nang inanglan siya, o, unsa ito nga type kay sir?
19: Type B plus, ma'am.
1: Type B plus sa kaninga dugo, basin po di mo makadonate, na din po da si Sir Michael. O ang yung numero, basin gusto mo nga mo donate og dugo, yung number i-contact ni 0965-918-3809. 0965-918-3809. I-contact na nga number, mga igala, no? 0965-918-3809. Muna ang number ni Sir Michael Ivan Talagon. Dayon din isa da ni Sir Paulo Marquino. Sir Paulo, ani po da si Kaduha, taga Maramag Bukid noon. Sir,
2: ay, ma'am.
1: Unsa imong gikinanglan gani?
2: Sa akong pag-uli dito sa Maramag, ma'am, bakay ang akong pamasay na una man itong kolostomy bag sa pagpalit na ako sa iya. So, walang-wala ko sa pliti pag-uli sa Maramag, sa pagsakay sa bus.
1: Dili na day ka taga Carmen, sir. Nibalhin na ka.
2: Oo, Carmen ni sa una. So, karon dito na may Maramag. Kaya ang mong balay diya sa Carmen, ma'am, ipapitian man na mo ma'am pero gamay ra bugod ang pliti pero di man gud diretso nga makahatag sila binulan.
1: Okay, sige.
2: So balay man na lugar man na sa akong side sa kwasawa. Sa Maramag okay. Mamba sulod sa Simyo.
1: Sige.
2: Townhouse.
1: So pila may pliti pa ingon Maramag eh, sir?
2: 350 man na siya ma'am then ang ako so di lang gusto na ko nga tupo lang ma'am kaya ang ako bitong di na ko mabawaan akong biyahe bitong ma'am kaya makabiyahe ko karong mga gabi-gabi na layo-layo ba ng Maramag.
1: Sige, sige. Sir, try na itong manghangyo na sa itong mga kaigsunan. Basin doon na kayo gustong ibilin pang mensahe.
2: Oh. Ma'am?
1: Basin na kayo gusto pang ibilin ng mensahe sa mga naminang.
2: Maying hapon karon din sa Magnum News and Music FM 99.9 station. Mangayo ko niyo tabang gamay nga malumong kasing-kasing diyan ninyo. Nakanang inyong grasya nga sobra-sobra makatabang po sa akong inang lang karon nga makaabot ug uli ug abot sa lugar sa kong giulian sa akong missis kay gusto man pud siya nga naagi ko makita niya kay inan lang man pud siya atubang tabang sa iyang colostomy bag pero di na ko maabot sa iya dito kay wa man ko pamasay nga mahatag na ko diya sa akong masakyan niya bus. Ana lang ma'am.
1: Okay, sige. So si Sir Paulo Marquino may galang muli dito sa may Maramag Bukid noon. Dinis sa dali Sir Hermito Abing. Sir Hermito, Bindo. Mayong hapon din na
2: salamat,
1: sa imo.
2: Salamat ma'am.
1: Oo, sige. Sir Hermito, mayong hapon.
3: Ito.
1: Si Sir Hermito may gala to sa inabiyon taga Barangay Lumbia. Oo, taga Barangay Lumbia ni atong syudad. Mayong hapon Sir Hermito. Angie Alzado di ay sa Magnum Radio. Sir Hermito, unsa ginahitabo?
3: Kuan gana taga pa doktor mi sa kuan ba maduna niya kay ang akong kuan dani problema kay ang akong puwang di ko kagawas
1: Mm.
3: Oo. Oh, kaya, kapit na rin po nag-sigwintamil.
1: Sir, sir, oh. Nakatry na ka, sir, panghangyo, sir, mga guarantee letter, sir. Okay, gawas na, nakadto naman kag DSWD, nakadto kag DO. Ah, okay. Kani mo mga DOH, sir, sa direkta ni sa DOH gyud or mga guarantee letter na sad ni?
3: Kanang ila lang mayno siya nang imong bayron.
1: Ha?
3: Mayno siya nila ang atong bayron ako.
1: O lagi na, aha naman mo nakadangop.
3: Sa kuan kani
1: maalay ka nang sa ato ang mga kuan, mga congressman
3: na na. Ano ka doon? CSO dito sa kanya XWD. Kung ako sa PhD na kuhan ako na direksyon na ako pero nun.
1: Di na ila ni kuhan, ila ni mga kongresista na to. Kasi makatabang sad sila. Try din to gapon, sir.
3: Ano naman siguro? Mm. Mga bata? Okay, nagtuyok naman niya akong kuhan.
1: Sige. No, nagyapon daw ko na din na. Pwede daw. No, ah, bato akong cellphone. Napo daw kuno din na sa may DAR. Sa DAR kang Presidente Bongbong Marcos daw kuno na. Pero dili lagi po dali-dali makuha kung magkuan sa DAR. Pwede daw dito po da, sir. Basin makapanukit-sukit po mo, no? Na dito. Oh. Dayon. Kaning trial lang nato, sir, noon. Ano sa 48,000 pesos ang kinanglan lang bayaran mga higala. So, karon oh. As of karon ni. Eh. So, dapat mauli ba po nino ang kaning kuan dayon. Ila ha po.
3: Musaka na sad
1: ni ugma. Musaka na sad na ugma, sir. Dumaga na pud ni ang inyong hospital bill. Ang kaning professional fee dili man ka mabalaka ani kay di man na siya madungagan. As long as di na si i-cater lugar dili wala na yung panginahanglan ba nga ang mga doktor as ikasuhon gyud ang imong pasyente. Dinhi naman pud mo madakan ani sa kaning kuan.
3: Kada adlaw.
1: Kada adlaw kay ang room charges nila, sir, kay tag 2,700 man ni. So, di na, ugma, madungaga na po ni 27. Sige, try lang na to, sir, no, manghangyo. Basin doon na dahil mga hatag o pambayad po da sa inyo. Sige, sir.
3: Oo, kanang nangay ko tabang sa mga malumpasing kaso para lang magagawas ko sa kanang hospital sa Maduna. Kaya napunta ko pag ganyang problema sa kumpli. Huwag nagilaay ka ng pan.
1: Okay, sige, sir. Salamat kayo, sir, sa pagsali sa Magnum Radio. Sulayan lang na to, sir. Manghangyo lang ta din is kahanginan. Din dinita ni Mama Risa Soto. Mama Risa, maayong hapon na dinapod no si Mama Risa nga taga Duka, Medina, Misamis Oriental. Mama Risa, may hapon. Angel Sado, di ba, sa Magnum Radio. Ma'am, gikan ba yun ka sa Medina? Ah, okay, diyot lang may plaster lang ang kuan ma'am para madungog tag klaro.
4: Hello, hello ma'am, mga hapon.
1: Oo. Gikan pa kag Medina or naka giya si kaso po dinis kag Yandi Oronya. Imo lang po ning gisabay.
4: Nagto dinhi na ko gikan ma'am pero nagbalik ko kay nagkuha ko barangay Inday Gisi. Kay abi na ko makakuan ko sa DWD. Ah, yan natagaan so... naman ni og tambal dito sa kanang kining sa ospital. Kanya kulang pa yun, ma'am, kay hanguson, sagunson yung hangus ba?
1: Ay, imong pasyente kay imuhang?
4: Live-in partner.
1: Okay, so niadto na mo sa akin, na mo dito uptown?
4: Oo, ma'am.
1: Ay, tabang.
4: Niya, niya na gani ko'y guarantee letter gikan kang Kong Bambi. Pero, dili pa may makakuha sa November pa daw to. Niya kay, kinanglanon mong yung inhaler niya, ma'am.
1: Tagpila man po daw na, ma'am?
4: Tagnay, ang isa ka kuan ma'am, upat ra ka adlaw magamit. Kunya tag 215 ang generic lang na siya ma'am, pero katong branded mo tung tag 1000 ka pin, 12. Lahi ra to siya nga brand.
1: Na sige. So ang imuhang ba na karon naa sa ospital or naa
4: sa
1: inyo?
4: Sa Balay ra ma'am.
1: Okay. So, nakatry na po mo sa inyo pang LGU mismo dito sa Medina.
4: Oo, hangyo. Ma'am. Oo. Kulang ra jud, ma'am. Dili pa ido. Kay ako ra baya ang nagkuan, ang labader ako, ma'am.
1: Bago lang po ni nag-astay mong kuan or dugay na gid ni?
4: Taod-taod na siya, ma'am. Pang noong 2016. So, nakasurvive siya hangtod karon.
1: Okay. Sige, ma'am. Marisa, try na to. Manawagan sa ito po mga kaisunan nga naminaw po karon.
4: Manghangyo.
5: ngayo ko sa mga kaigsoonan na ako diri sa Magnum. Ngayo ko tabang tungod kay kulang dagyod among ipalit sa tambal. Daghan salamat sa inyong tabang.
1: Sige ma'am, salamat po kayo din po da sa imong ano. Salamat sa pagsalig sa tuang Magnum Operation
6: Tambang. Magnum Operation Tambang.
1: O ganita maglangan mga higala. Ani ay tabang nga gikan sa Magnum Operation na tabang nga ato pa rin po nga ihatag nga tupad sa itong mga kaigsuunan. So dinita una ni nila ni Panta. Dinita ni Sir Paulo Marquino. Sir Paulo, Paulo may hapon. Okay. Sir, sir, kaning ani ay tabang gikan sa Magnum Operation Tabang ug sulbad na imo nga problema sa imo nga pamplite kay duna na imo tubag puno sa imo pong aplitehan nga 600 pesos nini pong imong pagpauli gikan po pag-uulit pod sa Maramag Bukidnon. Sa atong mensahe, sir.
22: Ma'am?
1: Sa atong ikasulti, sir.
22: Ay, salamat sa

0: Sige, wala ti lang sa Sir. Sir Hermito sa ta. Si Sir Hermito, may hapon din na sa imo ha. Okay. Sir Hermito, aduna na ni tubag po no sa imo po din pong kuan na problema na yung mga hinabang nagikan po sa itong paglusad sa Magnum Operation na tabang. Aduna ay 2,000 pesos para sa imo ha po din po nga panginhanglan po no pang Hermito, si Sir Hermito? Ah, si Sir Hermito, di ba?
1: Oh, Hermito, abe.
0: Ay, katulo no tal dritso. Sige. Sir Hermito, na ay kaling 2,000 pesos no pandugang sa inyo pong gikinanglan tabang gikan sa Magnum Operation tabang. Unsa ito ikasulti, sir? Yes, sir.
1: Salamat kayo.
0: Ay, Sir Hermito, ay, kaning Sir Hermito.
1: Eh?
0: Ah, sir. Sir, naay 2,000 pesos, sir. Hatag doon sa Magnum Operation Tabang. Unsa itong mensahe, sir?
1: Okay, salamat kayo, ma'am, sa mga inabang.
0: Okay, sige, sir. Dayon din ita ni Sir Michael. Ay, hapon din ano, kang Sir Michael Ivan Talagon. Subli, sir, may hapon.
2: May hapon po, ma'am.
0: Sir, na ay mga naghatag po ng inabang, no? Tabang, gikan sa Magnum Operation Tabang. Adunay, 2,000 pesos. Unsa itong mensahe po, sir, sa mga naghatag nini?
2: Salamat, istanan, sa inyong tabang sakwa, ma'am, or sir. O, lalo na sa inyong mamanji. Ako lang, salamat sa inyo, ha. Okay, sa Magnum 1999. Pati na ning gwadyo sa gawas ninyo, ma'am. Ako lang, salamat sa inyong gawat niya akong patil. Salamat sa inyo, God bless sa inyo, nagtabang sakwa.
0: Okay. So, subli no basin na dunay mo hatag og dugo no modunar og dugo para sa kaning partner ni Sir Michael. I-contact yung numero 0965-918-3809. B+ ang iya pong gikinanglan nga dugo mga higala para masulbad in ton pod no ang kaning gikinanglan. Pero murag na naman kay donor sir ba or bayad na lang sa donor?
2: Hello, ma'am.
0: Na naman kay donor sir ba?
2: Ayos, ma'am.
0: Ah, okay, okay. Sige, wasin di ay, naipay panginanglan, no, kung plitan ko lang, at least, na nakay, makakita po din tag-prospect, pinagi sa basin na mutawag sa imo. Then, din po, na si Mama Risa Soto, may hapon din na si Mama Risa.
3: May hapon, ma'am.
0: Okay, ma'am, na inihatag din yung hinabang, no, o kininga tabang, gikan sa Magnum Operation na tabang, na 2,000 pesos para pang palit sa tambal si mo pong pares nga dunay asthma. Unsa itong ikasulti, ma'am?
3: Daghan kayong salamat, ma'am, labi na sa inyo. Wala yun ko nagkulang, ma'am. Salamat yung kayo nga gitubag ninyo akong ang niyo, ma'am.
0: Okay, sige. Salamat po kay sa inyo ang upat no sa pagsali sa Magnum Radio. O gani man mga higala, kita po sa Magnum Radio. Mapasalamaton po da sa itong mga regular benefactors nga may hatag nini pong hisgitan nga hinabang sa ito pong Magnum Operation na tabang.
4: Magnum Operation Tabang.
0: Subli, salamat kayo nila ni Madam Anonymous. Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan sa walay puas nga pag-suporta sa ato pong Magnum Operation Tabang. Ug basin gusto pa po ninyo nga muhatag noong donasyon na pa sila din ni karon alang sa pagdawat sa inyo po din pong ikatabang sa inyo pong mga extra din ha kasi na po may mga extra din ha nga inyo po din pong salapi nga pwede ninyo nga ma-share nga blessing at tupod sa nanginahanglan. Oras alas 5:25 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by McDonald's.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 at dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132.

0: 0998 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Oras alas 5:33. Kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pod nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang. Kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBilis. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na sa mga magamit nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang mga merchants. Mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede nga i-cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglang mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulubo ng Magnum Report. Sinisata kay Medyo, inatininit ang gagarihan o nga diskusyon. Kalabot ini nga pagagahin na giog 8.5, dulag 8.5 bilyon pesos nga government complex nga budget mga higala. Uga kini, ahamani ko akon, may pondo nga tuwa pong dakpayan, so mangutang. Mangutang, so unsa may buhaton una, mohimo sa paghangyo no, sa mga banking institutions or kini nga tuwa po din pong pwedeng madangpan lagi ng mga institusyon nga makahatag po din po nga maunga sa lapi. So, si Mayor Rolando Clark, so dapat makadawat una uga panugot, gikan po no, sa tuwa po din pong kaning City Council. Nga kung makigdegustasyon sa mga banking institutions, so dapat din sa mo agree sa nga tuwa pong konseho. Pero kaganihan no, ni-agree na sila. So, kay daghan man, majority versus minority, daghan man yun ang pabor. Pero ato sa Siron, unsa ba yung daghan din kaganihan sa istorya, dihang nga gituki na po ni ang budget nga 8.5 bilyones pesos, dulag 8.5 bilyones pesos nga iloan sa itong LGU. sa inyong bahin, na pabor ba po mo, mangutang na po ng atong dakbayan for 15 years na ba daw ni pagabayaran atong paminan atong kauban. Naka-standby, Magnum, Mencho, Kabaktulan.
10: Paano matagpal sa City sa 54th regular session, City Council sa Dakbayan sa Cagantiro na sangping guys, katanan, kalabot sa pagbalhin or ang pag-negotiate po na sa mga banking institution na maka-loan o 8.5 halos billion nga kantidad sa nasangpit nga pundo aron na nga mapatukod ang bagong city government complex sa City Hall. Kumbaga, dito na pit sa Barangay Carmen ng itong syudad. Kini ang medyo na abot sa dugay ng mga pagtuki paano nga mi-react ang halusat tanan ng mga membro sa City Council. Na siyempre, sa maong proposed resolution, din nag-hisgot po sa pag-question ni Kagawad Ibi Imano kalabot sa 8.5 nga kining pondo na nga nung 8.5 or almost no nga kantidad ang gikinanglanon niya doon na pa'y mga kining sa kining practical ang sitwasyon tungod kay doon na pa'y mga proyekto ang atuang syudad nga wala pa mahuman nga gisugdan lugar na tumiagin tuig which is cost of 3 million or mga kantidad o mas ubos pa nga wala pa nahuman nga mga kining kantidad mga proyekto. Ito ang gikwestiyon ni Kagawad Imano nga unahon nga nung diya manta magpuliki o magpaapas-apas nga mapaduso kining sangpit nga pag-loan o 8.5 billion nga dagkan man mga proyekto ang wala pa nahuman nga mas ubos pa ang kantidad. O monogar ka na nga kinigihang question sa nasangpit nga istiparan. At doon ang paminaon ang naitabo nga regular session na tool sa naitabo nga kining 54th regular session sa City Council.
11: AOI to negotiate with financial and or banking institutions for the financing, the acquisition, construction, and completion of the proposed Cagayan de Oro government complex in Barangay Carmen de City. I move for its approval, Madam Chair.
12: And a second. Objection. Discussion. Manifestation. Yes, Councillor E.B. Imano, you have the floor.
13: In the committee hearing last Friday of Laws and Rules, I made a manifestation that I reserve, Madam Chair, my comments on the said agenda which majority have approved to be brought to plenary today, which is specifically to grant the local chief executive authority to be able to find a bank that can loan us $8.5 billion for the construction of the government complex, specifically in the Carmen Canituan areas. So maybe just 6 points to point out, Madam Chair. As of now, is it actually practical and necessary to contract such a substantial loan of 8.4, almost 8.5 billion pesos at this point, considering the financial status of the city government? As reported, Madam Chair, in the report of COA that was recently submitted and given to all of us, Madam Chair, the city government still has a liability of around 3 billion. That's based on the 2025 COA report. Aside from the 3 billion liability, there is also a 1.6 billion liability in projects. The other one is for payment. The other one is for project. That's number one. Second, again, is this practical and necessary to loan 8.4 to 8.5 billion when daghan pa kayo sa proyekto nga funded by the local government nga naa sa tong general fund that we have approved in 2025 and in 2026 nga wala pa gani na nga human? Pagatpat public market 2025 daw. The Makanhan Super Health Center, medyo controversial. It was promised, I think, late of 2025 by our engineer na mahuman siya in July of 2026. We have minutes, Madam Chair, on these meetings. Just to name a few, No, I labot tong uban other projects nga gisugdan ngantod karon wala panahuman. This is based on the COA report, Madam Chair. And again, practical and necessary to loan 8.4 to 8.5 billion. As for the feasibility study that we were discussed to us in the Laws and Rules nga committee, Madam Chair, na daw capacity ang city nga mangutang. Pero nga naman, nga hangtod karon, daghan pa man ta contractors nga wala pa nang abayran, leading to, again, the COA report nga gihunong ang project for termination. But they all started. Nag-groundbreakingan man to tanan, halos, Madam Chair. Leading to unfinished projects by the local government. And sorry to say, but there are also times, Madam Chair, nga galisod ganita sweldo sa itong mga employees. Usahay late. Dili ganita makasulod sa 1530. Atong mga JO. Our other obligations nga gibasihan sa atong ordinansa and nasa itong general fund. Dili man ganit na ito mahatag ug matuman ang atong mga gipang saad. It was also mentioned, Madam Chair, that one of the primary issue is parking. Lisod daw ang parking. Gamay ang parking. Medyo tinuod, Madam Chair, but I do remember that the local government said that they will be building a new CDRRMD in Carmen again. And then a satellite office in Agusan. Asa naman to? Because if those plans, if those projects were sincerely and seriously considered, implemented, and done, then maybe kanang mga sakyanan sa CDRR, no, dili man nga to silang gaabugon, but maybe kanang mga sakyanan sa CDRR, pwede siya mabutang in their areas, giving us more space for parking, if that were one of the issues. But asa naman? Naba siya sa plan? Kung gano sa, I don't know. We don't know. But we know that there was a plan. It was said. In the study, no, I'm not questioning the study. This is based on the study, Madam Chair. I'm not questioning its feasibility. I'm not questioning its reliability or how the study was conducted. No. The fifth one, Madam Chair, it was also stated there nga, with the current 85-year-old city hall that we have now, we are occupying now, dili daw kayo effective ang atong mga services. Kulang, dugay, takes how long. Pero Madam Chair, kung tinuod, bitaw na. Why is the city or the LGU given awards in the past few months from the different offices? I remember PESO was given an award. Diba? If you say nga the offices or the city hall is the building right now that we have, the 85-year-old building that we have now, is not effective in terms of service providing, then why do we get awards? And also, on a personal note, when we say nga kinahanglan or mas guwapo ang atong services, mas paspas ang atong buhaton, pag bag-o na ang atong government complex or ang atong city hall, mas efficient ta. I don't think that's an ergonomic problem or an ergonomic situation, Madam Chair. That's a management disciplinary problem in the management of the offices. That's not the building. Siguro yes na ay to some point there is an advantage kung bago. But kung mayong kang adili ta effective, again, we are getting awards. And if you say we're not effective, then I think it's the discipline of our employees if that is the problem given in the feasibility study. Lastly, Madam Chair, I do remember in the previous council or early this term, the loan was only 2.7. Building would be 1 billion, land development was 250 million, acquisition of the property was 1.4 billion. Ngano na himog 8.4 all of a sudden? Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. It's the same, same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? So gawas pa na, Madam Chair, as per the report, again, last Friday, ang gamiton for the complex is only 3 hectares. Yet we are acquiring 22. Tingon sila, daghan daw other buildings si Butang, daghan other agency buildings. Did we even contact these agencies if they want to put their offices in the said area? But nonetheless, maski ang 3 hectares nga tukuran, Madam Chair, aning government complex, katong gimension ako nga 7% nga flat buildable area, aning nga property nga 22 hectares kanang sa Makanhan, naog ka diri pengon sa Alcoms, diri suka kanituan, naog ka diri Zayas nga area, Madam Chair. Ang kanang 7% of the 100% nga yuta, ang 7% nga flat anak, katagpon na siya. But again, only 3% will be used for the entire complex. You know, Madam Chair, I was never against progress and improvement. Rather and more to improve public service. But based on the COA reports, based on the current situation of our city that we do not see out in the social media. Number one, the financial constraint of the LGU. Nadaghan pa man sa other utang, aside sa contractors and sa suppliers nato sa City Hall. We also have other loans. We cannot say we don't. Because some people in this plenary also approved previous loans. We cannot say we don't have. We're still paying for that. As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ug wala klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan ng from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Hapit narabasad ang budget deliberation nato, Madam Chair, no? Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. So I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Oh, wala pa nang human. I have pa lugar sa maguna-huna. No? Dugang na pud ni. Nga wait on our constituents. This is not just now. This will encompass time, even our terms, Madam Chair. Labaw pa. Magbayad pa gyapon, maybe 3 or 4 terms after we finish our terms here. We will still be paying this debt. We and the people of Cagayan de Oro City. Magbago ta, Madam Chair, sa balayrono nato sa buwis. And also for the basic services, it may be compromised. So let us be honest with the people and admit the difficult financial status of our
10: Pagdoto na tipik na bati ikan di kagawad na ibi imano ikan sa minority block.
8: Siya una ni istorya magdumin siya?
10: dia sa Magnum Andri, no? So human nga narisgutan lugar sa plenary ang nasangpit nga resolution, siya una ni comment dayon ni sunod dayon si Kagawad Roger Abad ay siyempre pagtubag sa maong kining mga question ni Kagawad Ibi Mano. And dahil ikamot niya ni Kagawad Abad ay na dugay naman kay kini nga sugyot nta proposal nga nasa ipalihin lagi ang nasangpita nga si City Hall. Apan medyo nalay na naitabo ng mga nalangan karon as we of kuan lugar nga development nga doon ay development sa atong siyudad yung kini ato ni Mimon. And labi na nga kabutyag din nga ang mga tao hasol na sa parking lot. Mismo ganit kita gatugtuyok ano siya matod pa no? Gatugtuyok sa City Hall para mangitang kaparkingan doon kay makaabot sa opisina tungkol kay mangitag kaparkingan niya ni tungkol ani so usa sa lugar na nga gitanaw dayon na ang traffic sa then doon na pa example nga ang mga tao kung kinahanglanon sila matto sa RTA office matto pa sila sa Kauswagan area which is it takes time to travel kana ang nga toy labati ikan ni Kagawad Roger Abad.
8: Doon paminawan si Kagawad Abad.
14: Our my colleagues in the 21st City Council and all people who are listening and watching us this afternoon regular session. Nagapun sa tanan. Thank you very much also sa good speaker, good councillor from District 2, E.B. Ivano. I understand his our sentiment about this proposed plan. So the speaker a while ago points out that the city faces immediate issues such as unfinished health centers, school buildings, and localized flooding, which should take financial priority over the building brand new civic hub, kini atong planong relocation. And this is our support, no? In the relocation of our city hall compound. Now, proponents, including the Committee on Laws and Rules, meeting tong last the other day, no? Together with the different departments, and I think the reporter was also present, no? And the TWG and the executive justified the relocation based on the long-term modernization. Ang kining City Hall compound, 85 years ago na, panahon pa sa Amerikano, gapon, until now, we are too much cramped and congested na. So, these are our arguments and support on the support of the relocation. First is the decongestion and traffic relief. The current downtown location suffers from heavy traffic congestion and severe parking shortages. Uban nato galisod tang parking gani karon uban to sa pay parking all around. Ako karon dito ako sa Divisoria ng parking eh wala na lugar gyud, di ba? There's a shortage of parking. Okay lang ta mga public official kita mga councilor di lang. Ang importante ang kana mga taxpayers or citizens nga mo-transact dinhi. They are deprived. Thousands of people are deprived every day. One is a city hall mo-transaction to. So moving to a 22.9 hectares compound at the intersection of SM Bypass Road and Sayas Kanituan Road in Upper Carmen shifts the traffic burden away from the urban center. Now, in the plan, there is a one-stop public hub. The plan complex is designed as a centralized center of that integrates local, regional, and national offices. Balo ba mo karon nga ang NBI, ang DA, and other national government, nagtuan na sila, nag-transfer sa ilang opisina, tuan na sa City of Salvador because El Salvador, City of Salvador, if I'm not mistaken, offered an area for them to put up their office. And that is a big loss on the part of the city of Cagayan de Oro. And there are other national agencies that will move from other places aside from Cagayan de Oro. So this setup aims to vastly improve efficiency for citizens who currently have to travel to different parts of the city to complete transactions. Karon na imo bayad sa pagwan, magpag-clearan, mga certificate, mga documents. Ang atong city engineer tuwa sa Kauswagan. Ang atong DA, Department of Agriculture, tuwa sa Kauswagan, Engineering Compound. Ang RTA, tuwa po dito. So, ang mga tao mo, travel pa, mo sakay pa, mo gasto pa. It takes time, money, and effort just to...
10: Natutong ka naman din si Kagawad Roger Abad ay isip to bagsab sa kining komento ni Kagawad Ibi Mano. Dayon na gawas ni Kagawad Abad ay may pagawasab kung kanang reaksyon si Kagawad Amy Moreno. Din, ang bagong building yun unta is exciting man yun. So, ang question lang is kaya ba sa itong budget nga bayaran? Kay kana siya nga ang dako nga amount, but it takes pila ka years lugar na bayaran sa ato ang syudad. Yung man, madamay sa ang kinigapan pang pundo. Dayon na pag-broking kapatiyag niya nga, kanang example lang, magpalita o pag-ong kanang property o sakyanan o TV, din pagbagoon ang kining sumusunod nga mga kining panggobyerno para panggamhanan, din kaya ba sa maong kining proseso o kaya ba sa syudad ang pagbayad sa nasangpit nga loan magdumanji. May pagawas sa pong reaksyon si Kagawad Alam Lim nga dili dapat lugar mahadlok ang minority kalabot sa 8.5 billion. Kay nabuta, siyempre, kuhan man na, kanang naaman lugar sa kining city finance nga nagkaatag. Yung mansad, nga ang bangko nga mo'y ma-negotiate is matabangan lugar ang atuang kining syudad. Yun man, nga ang medyo gi-correct ang nauna lugar sa kining minority nga tungod lugar kay naay pangalan ni City Mayor Clarix Uy sa nasangpita nga resolusyon. Medyo mag-question din sila about anang 8.5 billion. So di sila dapat angay nga mabalaka kalabot niini. Ni pagawasan o nga reaksyon si Kagawad Swan na minority floor leader nga instead of 8.5 billion basi pwede i-reduce in lower sana nga amount. So kay siyempre aron po sa medyo mabana-bana kay naapay daghan proyekto nga kinahanglan humanon labi na ang Makanhan area nga which is na ay project dito 60 million nga dayon dugay na nga mga panahon tukirot. Wa pa gid pa na pa kayo na kumpleto na. Dayon si Kagawad Edgar Cabanas di ko matiyag. Ang tanan politician na amang gay agenda. Unya kini nga agenda is agenda ni Clarix sa Mayor Clarix para sa lugar anak sa iyahang proyekto ngayang sa iyahang panggobyerno na ay nahitabo. So nay kabutyag lugar nga kanang pag balance-balance sa iyahang kining mga statement kalabot niini. Sa patas na pag kayo ang proseso na ay visibility nga gihimo. Kung naapag yoy gihipay kayo nga mga committee hearings and deliberations. So, without question the process, nga naman gipoy proseso. So, mga nga ang kining nga nasangpit nga mga reaksyon sa tuwag nga mga konsyal kalabot sa naitabo nga 54th regular session iskutanan sa bagong building sa city sa siyudad sa Cagayan de Oro. Bagong building sa kining City Hall din sa siyudad sa Cagayan de Oro. So, palagto nga inisyal nga report gikan sa City Council sa Rakbayan. Kini sa Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan sa Balita o Servisyo. Magbabadyo!
8: Salamat Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Oras alas 6:00 na sa kagabiyon. Mga higala, no? Subliyo na to. Giaprobahan na kakaniya. Kaning paghatag panugot kang City Mayor Orlando Clarix Uy. Nga maghimo no? Sa pag-inugisasyon sa mga financial institution. Kalabot na gilining plano nga mangutang o dulag 8.5 bilyon pesos nga salapi para po doon nga mapalit ang luna. Dinas may Barangay Carmen ng atong dakbayan. O nga mapatukod po dahil po mga higala ang infrastruktura nga maukini nga bagong City Hall nga dugay na pod no nga gihandom pod dinhi pod sa tuwa pod din po nga LGU ug sa katawhan kay lagi
15: Magnum Reports.
8: Dunay gi panginahanglan pod mga higala nga mo transfer ta. Pero ang pauta na libra ra ba? Ang kanipo nga pondo nga gi laraw nga utangon. Pabor ba pud mo nga inani kadako ang utangon. Matod pa ni kagawad iwi, kagawad Abi Moreno nga dapat no unahon sa mga gipang saad nato. Mga gipang saad ninyon nila. Ato mga konsehal atong mga opisyal no nga mga patuman nga proyekto nga hangtod karon mga panuna wa pagyapon natapos. Igo ra sugod walay kahumanan mga higala. So dapat i-priority sa to. Matagan sa tug katumanan daw kuno ang mga nauna nga gipang saad ug mga utang nga wa pa nabayaran. Kay daghan na kuno utang karon nga tuod din po nga LGU. Na ang mahimong epekto, burden na po din po na sa katawahan sa Cagayan de Oro. Ang kaning utang po din po ang himuon sa LGU. Asa mo na hapak, dito na sa taxes mga igalang. Mangita na po mga pamagi ang huwisan minsan ni po dayon kung asa, no? Makapangita na po din po o pondo. Ano man po, unsan man po lang ito pong kaning himuon na po para maka-generate ang pondo. Revenue na po. Oras alas 6 sa gabi, may gala nun na hurot ng atong oras alang sa programang Magnum Report. Sa tangatangi, ang dugang mga update kalabot din po nga maong isgutanan. Tungkol lagi kay dili man po no, nagpadayag o pag-uyon ang minority. Sila si Kagawad Agasuan, Kagawad Aimee Moreno, Kagawad Ibe Imano, o nag-abstain gani po si Kagawad kaning John Rodriguez. Iba't na makapiho kung ano pong abstain po ng iyang desisyon samtang ang majority mga gala, sila si Kagawad kaning Cabanlas, Kagawad kaning Abaday, Salcedo, Tabak, si kaning ato Kagawad Kabaring, Kagawad kaning Girly Balaba, si Kagawad Sakala, Kagawad kaning Pascual, si Kagawad Jejigo, kinsa pa to no nga nasa majority, si Kagawad kaning kuan pod. Si Kagawad Desiree Dahino. Apil Gapon sa mga pabor. Kagawad Alamlim. Mga pabor. So, marag, kani sila mga igala na fix na ginilang noon. Ado na yung panginahanglan nga muhimo sa pagpatukod o bagong City Hall o kinahanglan tamang utang o 8.5 milyones pesos. Oras alas 6.4 na sa kagabion. O mga igala, ay mong pagbiya kayo sunod na ang Balitang Magnum alang sa dugang Balitang Lokal, National, International, Sports, Entertainment, Business, Balitang Impossible. Inyong masairan sa atong pagpanaguban gihapon no, dinigyapon sa Magnum Radio 99.9 ang dahil sa radio. Pwede nga po ninyo mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live official website www.magnum999.com. O pwede nga po ninyo tutukan po mga higala din ang sintag sa tag sa mga gadget. Ilabi na kung aduna mo inyo pong application FM din ang mga higala 99.9 nga po ang inyong i-dial sa inyong pong mga cellphone.
15: Magnum Reports.
8: Oras alas 6:04 na og sa itong pagpanamili, timani ayaw kalimte. Nga sa usa kagawasan ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magdum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
15: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras sa 6:05.
16: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
21: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
22: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
23: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
24: Mula sa pinakamataas na bundok.
25: Nak, kitkamusta ngay?
24: O pinakamalayong islaman.
25: Nay, kagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
25: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
26: Mahigo bala ang imo dugo?
27: DTX 500!
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
27: DTX 500!
26: Ang DTX 500!
27: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
27: DTX 500!
26: Masalikan!
27: DTX 500!
26: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
29: Mga mga butika.
30: Luya na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
31: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
30: Oras alas 6, Jess.
31: Time check was brought to you by Globe.
32: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
33: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
32: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
34: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
32: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit. mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Το balitang magno to ganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 at Nazareth Dolls at Finland, Cagayan, Duro City.
1: Balitang Magno. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o Karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 6:12, gala kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, planong pag-utang o 8.5 bilyon pesos kay patukod sa bagong City Hall, gipaboran sa mayorya sa konsiyo sa atong Magnum National Campo. Ni Vice President Sara Duterte, nagtuo na hinay ang ibinisa sa prosecution inungdan sa pagtangtang sa bribery charges sa Vice Presidente sa atong Magnum International OPIC o yun sa parayon na ilang target sa produksyon sa lana sa atong Magnum Beses. Gayong pagsaka sa presyo sa bugas sa nasud, ikabalakaan tungod sa umabot nga El Nino sa atong Magnum Entertainment din Estrillo, may klaro nga giprotektahan lamang nini ang iyang pamilya sa isyo sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado o gakani karelasyon nga si Patrick Garcia. Sa atong Magnum Sports, Noriko Batuhan, gipangandaman ang para table tennis sa 5th Asian Para Games sa Nagoya, Japan.
1: Balitang Magnum!
0: Mga Ikson, kumusta may gabi karong adlaw na karong ng Lunes, Oktobre 5, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum, chingin din na, Enrique.
0: O karong sa retailers ng Magnum Lokal, kipaburan sa mayorya sa mga membro sa Konsiyo sa Rakbayan, ang resolusyon nga naghatag panugot kang City Mayor Orlando Clarex Hoy nga muhimo sa pag-inegosasyon sa bangko alang sa planong pag-utang sa 8.5 billion pesos sa ipatukod nga bagong City Hall. Kinaumaan ang minority na gilangkuban nila ni Kagawad Amy Kung Imi Moreno, Kagawad Ivy Kung Ivy Mano o Kagawad Swan lamang ang nisupak o usang nag-abstain nga si Kagawad Janjan Rodriguez o na rin kikwestiyon ni Kagawad Imano ang praktalidad sa plano sa lokal nga gamanan nga mangutang o guwadulag 8.5 bilyon pesos alang sa proposed government complex gikan sa unang sugyot nini nga 2.7 bilyon pesos taliwala nga usama lamang ang area sa planong paliton sa LGU.
3: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang features of property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope is the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ug wala klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong gi-approve sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Wala pa na nga human, ay pa lugar na maguna-huna, dugang napud ni nga wait on our constituent.
0: Ang payag ni Kagawad Ivy Imano.
2: President City Councilor Mario Tabak nga miyembro sa konseyo ning dakwayan nga tungtan si Mayor Orlando Clarex Hoy nga makignegosasyon sa bangko alang sa pag-utang sa 8.5 bilyon pesos alang sa imuon nga bagong City Hall sa Barangay Carmen. Pasabot ni Tabak nga dili diretso ang proseso tungod kay mao ang hatagan sa panugot ang mayor kini ibalik usab sa plenaryo aron matuki sa dili pa hingpit nga maka-loan.
4: Ang ako, Madam Chair, atong testingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makitaan unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik mangindi dini sa atong hawanan dini sa konseho. So para ka nako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan. Kung makitaan nato kung unsay lingtunganay ni ini, kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magproseso kini.
2: Ang pamayag ni City Councilor Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay Cagayan Chapter.
0: Alas 6:17 na, samtang ibutag karon ang buntag sa ni City Councilor Alam Lim nga klarong pamulitika ang pagbabag sa minorya sa konsyoning nga dakbayan sa plano nga pag-utang sa 8.5 billion pesos alang sa tukurong nga bagong City Hall sa Barangay Carmen. I-question sa Lim ang motibo sa mga konsyal nga nagsupa kung anong wala mahimo sa pagpadayag sa pagsupak riyang anapa kini sa committee level.
5: dili man kita legislative sugoon. Ang ato lang wala man giabot sa complaint sa mayor. It out of order na manguna. Namun sa committee hearing, wala gi question. Karon pa ta mag question. Mura mag klaro-klaro nga politika kayo.
0: Agapayag ni City Councilor Alamlim.
2: Gibot yan ni City Councilor Amy Moreno nga pabor kini sa katakuran sa bagong City Hall apan buot una niini nga makaro kung anong gidali ang pag-aprobar niini. Kini ilabi na nga mulungtod sa 15 katuig nga mabayran kung muutang ang dakwayan sa 8.5 billion pesos. Mato ni Moreno nga buot niya nga maklaro una kung duna bay kapasidad sa pagbayad ang syudad. Ilabi na nga aduna pay kinahanglan klaruhon ang LGU sa Commission on Audit.
6: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan, I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Amy Moreno.
0: So, nagi sila mahimo. Isang magkisi-kisi, maglumching. Actually, dugay naman eh. Ang pormero katong yuta, di ba? Pero gibabagan na babagan pag-ayo.
2: Dugay-dugay.
0: O niya, wala gito nila kay Murag. Siyempre, gamhanan pa kayo sa unang katong mga nagbabag. So, karon murag ilang gahom na hilis-hilis naman. So, murag wala na kababag. Pero, saan ko ito kang kagawad tabak? Lugar, sa ato din, wala naman nag-question nga sila mismo ganit, mingon okay sila. Pero katong yung itabak nga, ang kanimanggod siya, kitagaan lang ang mayor o katungod nga makig-negotiate. Kaya ang ilang target, 8.5. Pero sa ito nasabdan, dili na one time. Lugar staggered siya, nga kininga tuwig mo ni siya, anaanton nga makuha lugar siya. Pero ang ingon ni kagawad tabak, sakto ito nga, lugar, og bilay capacity, pag-abot, negotiations bangko. Ang bangko nga, wala ka bumahatag, mga 5 billion siguro. Di, mabalik na po sila sa council para ilisgutan nga 5 billion na ang makaya ang i-allowed sa bangko. So, aprobahan na po nila. So, at least ang kanisya, sa itong nasabdan, kuwan na siya kanang gitagaan lang ugang mayor sa katungod nga makik-negotiate. Pero uli pag siya final nga mauna ang ma-approve. Pero ang ilang target, 8.5 billion. Kay complex man siya. Namingon kang ang mga project, wala. Unsa man ini? Grabe rin nga project niya kay pang-lifetime gini siya. O project lang kagdalan, gamay kay dia. Pwede man na siya. Pero kini siya, once mahimo ni, walay makahimo ani gawas kining administrasyon karon. Apan, sila, apart sila. Apart sila ni nga lugar kadungganan, legasya nila nga sa ilang panahon, nakapatukod sila og bagong sector complex. Which is, ang ato niya karon, naghanak kay reklamo. Lugay naman eh. Actually, sa una sa pag, ato niya i-discuss maglunching tungon kay panahon pendong ko imano. Walang to sa mga dayon kay naghang kay babag at karon samot ang problema sa traffic na to niya ni gamay pagayang City Hall kay ni dako ang Cagayan so gibanhaw ni siya nga kanisang isyo so dili siya bag-o kaniyang turag yun so kung magpatunto ang mayorya ni di asa ning pila lang kalugas wala kay nga to niya normal man na nga politika ingon ni kagawad alam din nga politika ato ni padayon na kay may kag-project siyam ni di rin ni project mas grabe pero nga project ni kay lugar gisudlan gini mo telewala nga dako nya para sa katawhan man eh. Maglumching so muna to nga nakita nga kung mahitabo ni matransfer itong City Hall so maminos ang reklamo sa mga tao unya presentable na po ang atong City Hall para sa future sa Cagayan de Oro. Maglumching muna ang dagan diha o ganon sa itong Magnum Road Hunter.
7: Magnum Road Hunter.
0: Kami na tamay kalang si Magnum Faith Villas dahil sa Limkit Kai Drive. Magnum Faith, kumusta ba ang dagas sa Picuria karon?
8: Yes, Madam Chair, na light ang madali tragan sa trapiko din itong lokasyon karon. Lahat ang namuhi na pero di lang ay kabalaka ang muping sad. Samtang pangsining sa ang trapiko ring gapita ang
0: palapunan. Kajot lang kayo, Maglong Faith, ha? Pag-uasa mo niya, hunong sa mo niya, isa mugdagan, kaya yaron nga klaro yung signal. Sige, padayon. Sige, padayon.
8: Yes, Madam Chair, na light ang madali tragan sa trapiko.
0: Balik na kami gala, no? Kaya putol-putol yung signal. Anyway, so ang sabda na ito, murag light to moderate ang atong dagas sa Picodia. Kumusta ang dagas sa ang atong nalakas panahon, Magno Faith?
8: Para, Madam Chair, ay kalit ko ito, bundang Yung
0: una.
8: Yung una.
0: Okay, sige. Oh.

0: Brunel, Buenaventura.
1: Moabot sa 666 ka covered transaction report kon CTR ang magtiayo nga sila Vice President Sara Duterte ug Attorney Mance Carpio subay sa record gagikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Kini man gi-question ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang CTR sa Vice Presidente. Matod ni AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura nga kinigilang kuban sa 373 ka CTRs kang Duterte og 663 alang kang Carpio.
2: Base din po sa summary na ito, ilan po ba ang CTR na sa record ng AMLC tungkol kay Vice President Sara Duterte?
3: Based lang po dito sa summary po, it's 373, Your Honor.
2: Ilan naman po ang covered transaction reports na nasa record ng AMLC tungkol sa kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio?
3: Ang number po is 363 po based on the records, Your Honor.
2: Your Honor, we request this Honorable Court to take judicial notice of the fact that the total covered transaction report, covered transaction reports on file with the AMLC based on the summary involving the spouses Duterte is 666.
1: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia o AMLAC Secretariat Executive Director Romil Buenaventura.
0: Alas 6.29 sa pagpalagong karoon ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Curiro ang paggamit sa AMLAC records nga doon ay informasyon sa foreign currency deposit sa impeachment trial. Matupin ni Curiro nga dililakip sa absolute confidentiality ubos sa Foreign Currency Deposit Act ang informasyon nga lehitimong natal sa AMLAC. Ginugang pa nga wa direktang gimando sa mga bangko nga ibutyag ang foreign currency deposits. Ang AMLAC witness ang nagpamatuod lamang sa mga records niya naa sa legal nga pag-amping sa insya.
4: The confidentiality accorded to foreign currency deposits has not been treated by the Supreme Court as an infallible rule that admits of no exception. The court in Salvacion versus Central Bank, GR number 94723, has allowed the issuance of a writ of execution, for example, on a foreign currency deposit, quote, to serve the ends of justice, despite a provision in the FCDA which absolutely exempts foreign currency deposits from attachment, garnishment, order, or process. It further said that allowing the strict application of FCDA to perpetuate injustice would, quote, negate Article 10 of the new Civil Code, which provides that in case of doubt in the interpretation or application of laws, it is presumed that the lawmaking body intended right and justice to prevail. The court finally invoked the same principle in China Banking Corporation versus Court of Appeals, GR number 140687, when it permitted an inquiry into foreign currency deposits alleged to have been unlawfully taken from their rightful owner, saying that the law on secrecy of foreign currency deposits was not intended by the legislature to perpetuate an injustice. Accordingly, the court hereby denies the rules against, rather, the objection and the manifestation as well of counsel. Let this be spread completely in the records, checked against delivery for the proper remedies to be made available to the party.
0: Ang payag ng Senate Special Kung Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Alas 6:32 na, karon sa atong Magnum Health Alert. Gibran dumana ni psychiatrist og doktora Teresita Chavez ang katawan nga magmatngon sa mga pulong na ipagawa sa baba. Matod pa ni Dr. Chavez nga medical issues ang mental health condition sama sa diabetes o hypertension, rason nga dili angayang sawayon ang nakasinati nini pinagi sa pagtawag kanila nga mga nag-inarte o nagdrama. Ilugang pa nini nga importante ang pagpanayag sa suporta sa pagsabot o bukas ng communication nga to sa mga nakasinati ini.
5: We don't say to individuals going through depression, anxiety, these mental health conditions, hindi natin siya i-dismiss or isa sa isang tabi, baliwala, ay, arte lang yan.
6: Ay, no?
5: No. That's very common, arte lang yan, iniimbento mo lang yan. No? So, as I said, huwag sabihin yun. Kasi nga, ano siya, karamdaman siya. You don't say to someone with diabetes, arte lang yan, right? It's the same with mental health condition. We don't dismiss it. Kailangan nila ay pag-unawa. Yes. No? More than judgment, it would be the understanding na, oh, ano bang nangyayari? More of that. Mm-hmm. May kailangan ka bang tulong? Mm-hmm. I think mas maganda yun kesa i-judge natin na, arte mo naman.
0: Ang payag ni psychiatrist Dr. Teresita kung Teresia Chavez. Alas 6:34 ng Karusto Magnum International sa Austria. Libo na sa pag-uyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries kung OPEC sa pagbarayon sa ilang target sa produksyon sa lana. Ibutiag nga ang 7 o 7 ka mga core member sa mga grupo nga mao ang Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan ug uman o mga kalyadong nasod sama sa Russia. Ang mihimo sa pagdesisyon nini aron na nga mahimo nga bastante ang supply giyong ana sa 25 milyones sa bareles per day ang produksyon sa Agosto apan ubos sa gyapon sa 60% sa level sa normal nga kuta. Isairaan nga gitakna nga magtagbo ang OPEC subli karong Nobyembre 1 ning tuiga.
1: Sa Iran, gipangandaman sa Iran kung ugaling dili mulampos ang gidusong peace deal tali sa Estados Unidos. Mato ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga naduso na nilang tubag sa 7D plan o kasamtamang gipaubos sa internal review tumong sa nasamping nga plano nga mahimo nga mahunong ang gubat o subling buksan ng State of Hormuz. Gisamtang gianonsyo sa Iran sa musunod nga adlaw ang ilang posisyon kalabot sa isgutang nga plano. Hinon gisiguro sa Iran ang kaandam sa bisan unsang senaryo kung ugaling mupalpak ang dialogo.
0: Alas 6:35 sa tong Magnum Pesos, posibleng musaka pa ang presyo sa bugas sa nasud tungod sa El Nino. Matod sa ekonomistang si Dr. Sir Percival Peña Rias nga tungod sa init nga mga panahon, mapiktuan ang produksyon, madugangan ang gasto sa farm inputs, transportasyon o pagproseso sa bugas nga magresulta sa pagmahal sa farm gate price.
6: Supply and demand. Of course, no, pagka kumunti yung supply ng palay, posibleng tumaas ang presyo ng bigas kasi mas naging ano siya, no, limitado yung kanyang supply, no, became more scarce. Kapag bumaba ang ani dahil yun nga merong El Nino, maaring ano, no, tumaas ang farm gate price ng palay, okay? Unang-una kasi yung mga magsasaka, no, would naturally have to raise that. Siyempre, no, someone needs to plant the rice and then harvest it, and if it's harder for them to do that, no, they naturally will have to increase yung farm gate price nila in order to cover yung costs man lang nila. So maaari rin tumaas ang gastos for irrigation, di ba? Kasi nga tagtuyo, no? And also yung kuryente at transportation, di ba? Inputs to rice production to, no?
0: Ang payag sa ekonomista nga si Dr. Sir Percival Peña Rias. Sa atong foreign exchange, ang usa ka US dollar valor karon sa 60 pesos 64 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 28 centavos, Australian dollar 43 pesos 53 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso 27 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos 54 centavos.
1: O gran sa atong Magnum Entertainment. Giklaro sa aktor nga si Dennis Trillo nga giprotektahan lamang nini ang iyang pamilya kini ang may kalabutan sa iyang reaksyon sa gatubang isyu sa iyang kapikas nga si Jillian Mercado sa kani ka relasyon nga si Patrick Garcia. Mato ni Dennis nga mapasalamaton kini sa mga nagpadayag og suporta apan isip amahan gihimo usab niini ang iyang papel sa pagdepensa sa iyang pamilya.
7: Masaya pa rin kahit na yun, yung mga hindi maiwasan na magkaroon ng mga ganitong klaseng problema at mga pinagdadaanan sa buhay. So ayun, maging masaya, maging thankful pa rin sa lahat ng mga blessings. Siyempre, thankful at maraming nagtatanggol sa amin at nagmamahal at kumusuporta. Na-overwhelm kami doon kaya cancer. Siyempre, pamilya ko yun eh. Walang ibang magtatanggol. Responsibilidad yung ama, yung kamanda yun, tatay, pamilya. Okay. Gagawin mo lahat para protektahan sila. Initial na reaction lang yun, isang tatay na nagtatanggol sa pamilya, isang tatay na umiiwas na sa trauma. So maaga pa lang, nandun ako para harangin na kaagad yun at wala nang makapanghimasok pa at makapagdagdag pa ng masasakit.
1: Ang pamahayag sa aktor nga si Dennis Trillo.
0: Alas 6:37 na sa itong Magnum Sports, ipasali ka ron ni Noriko Batuan nga mas makapangandam sila karon alang sa para table tennis sa FIFA Asian Games sa Nagoya, Japan. Mato ni Batuan, agawa sa pagbansay sa singles category, nihimo na usab sila sa sub-sub ka pag-insayo sa mixed doubles para sa table tennis. Kauban ang taga-Davao nga si Smith Billy Cartera.
8: Mas intense po yung training namin ngayon. And nag-decide kami nung ka-mix doubles ko po, si Sir Billy Cartera, na mas mag-training kami together ng mas maaga. Kasi last time, parang 1 week lang yung preparation namin together. Ngayon, almost 1 month before ng competition, nag-training na kami together. Wow. Kasi dalawa lang po kaming wheelchair user na athlete. Meron din po singles event. Sobrang laking tulong po nung yung sa Thailand nung July, kasi open competition siya. So maraming athletes from all over the world eh. Yung mga big star athletes na nakalaro namin.
0: Ang payag ni Noriko Batuan, Kings of Bronze medalist sa para table tennis sa Thailand, isaran ng para games sugdan karong October 18 ngadto sa 24 ning Tuiga. Mga iso nyo, nabati atong kumplito detalye sa atong balitang Magno, malakarong adlaw, Lunes, October 5, 2016, ug karon sa atong headline review. Sa atong Magno lokal, paano pag-utang sa 8.5 billion pesos sa nga ipatukod sa bagong City Hall, ibaburan sa mayorya sa konsiyo. Sa atong Magno National Campo ni Vice President Sara Duterte, nagtuo nga hinay ang ebidensya sa prosecution inungdan sa pagtangtang sa bribery charges sa Vice Presidente. Sa atong Magnum International OPIC, oyon sa pagbrayon sa ilang target sa produksyon sa lana. Sa atong Magnum Beses, posibleng musaka pa ang presyo sa bugas sa nasud tungod sa El Nino. Sa atong Magnum Entertainment in Australia, may klaro nga gipugtiha, giprotektahan lamang nini ang paiyang pamilya sa isyo sa iyang asawa nga si Jeneline Mercado, organic relasyon nga si Patrick Garcia. O sa atong Magnum Sports, Noriko Batuhan, ipangandaman ang para table tennis sa 5th Asian Para Games sa Nagoya, Japan. Mga eksyon, timalaso ang gawaso katilingpan katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong barugaran hukum sa katawan ng matuman. Hagdurugma, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingin Terina Enriquez.
0: Kung sa mga newswriters, Lada Delgado, Oga News Manager, Elena Corrin, din lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hagdurugma, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:39.
10: Time check is brought to you by McDonald's.

0: panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: Ayan, maayong gabi. Ganyan talan mga Magnum friends, mga kaigsunan. At today ang anaminaw karong gabi una para sa tuwang Magnum Hit Sika.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: And syempre, sa tuwang panaguban sa tuwang mga sikat na music ho, mga sikat na mga awit-awitin o kanta, mga kaigsunan ninyong paborito karong gabi una. Syempre, sa tuwang mabati ini nga mga takna para sa tuwang
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: And syempre, sa tuwang panaguban sa karong may gala, kabar ang banggiitan na bipa sa panahon na homo sa pin, magnomensyo kabaktulan, liminon ang Cagayan de Oro. Sa itong programa, niya tataon mga kaisunan, standby para sa itong tagna-tagna question kinsa baka makatagna sa itong pangutana. Siyempre sab sa kinsa baka makahimo sab sa pagtubag, basindihin ka na nga makatubag. Tanaw na ito niya may gala. Hala sige! Unsa itong pangutana, standby na tataon sa itong panaguban sa itong tagna-tagna question. And syempre, sa ito po nga mga kaigsunan nga namati, pinagi sa ito nga segment nga Magnum Knowledge is Power. Banpang iskutanan kalabot ni ini mga kaigsunan sa mga topics nga inyong mahibalan. Okay, so largo na dito may gala sa ito nga musical. Hindi nga mga panahon na para sa itong Magnum Hit Sikat, kaabahan si Magnum Mencho kabaktulan. Okay, okay, gikanpas ka ng sesyon. Grabe sa no? Programa itong sesyon nga nitabo sa Isabela. Grabe ito nitabo ng sesyon sa Isabela. Audi mo, sesyon ba to or forum sa ba to? Nga nagsigita na ang kining Vice Mayor sa Mercedes Isabela sa ilang hearing. Sa ilang hearing, Vice Mayor mismo sa gita kiing nagkawatan ang kuan kay pag-ingog nga asa man ang 5 million. Tubag sabday na kining mga opisya, pipila ka mga kagawad mo siguro to, konsyal. Or sa bato, barangay. Barangay bato, captain or kagawad sa usaka, ano? Wala pa man diha ang kuan. Amo, tunusoko ang vice mayor. Suko kayo siya kayo. Oh, sabi na ang 5 million, wapay na dawin na itabo. Suko kay sa vice mayor na sagit-sagit. Pwede nga, grabe yung pagpa-kwansab, no? Ni Tubag may noon ang kining kapitan. Ay, kung tunlo-tunlo ha! Naging nagbastos ang Vice Mayor. Miing, hindi kawatan sad ang Vice Mayor nga to sa nasangpit nga kining iyak nga ka-kwan lalis. Nah, muna, di aron. Kulbak nga ni tabo ba? Grabe sakit. Sige sa tumigani, kinri sa tuwang mga hearing sa itong city council. Migana kay dili kay nga na jo professional mingid pud niya to ang mga konsehal. Mga professional di pud sini nga na lugar nga kanang medyo murag lain na kayo kanang mga pulong. Di pa masad you know kato siya is forum. Siyempre magpinarangkahay gito sila dito. Dapat kung prangkahanay gani ayaw kabikil kung prangkahanay, ayaw kabikil, nagprangkahanay gani mo. Para mapagawas niya ang iyang tumong, ang iyang maprangkahan ka niya, ayaw kasuko, kaya nagprangkahanay, gul mo. May pagwa na lang mo nagprangkahanay, di ba? Kung nagprangkahanay mo, ano, tumbag sa dayon ng to, unsa imuhang kuan, dawatang iyang, muna iyang pananaw nga, muna niya, pero imo dahing tumbagon dahin na uka na nga, sa imuhang pananaw, sad. Ayaw kasuko kay masuko ka magilty ka magilty na ginunong ka forum ko na kumuingon ang vice mayor sa mga kangahaman ni mo gikawat gidala ang ka ng 5 million gikawat ni mo wala kung masuko ka kainan ka nga na medyo murag magilty na nung ka may iskwad din may pagawas din may mong side wala man vice mayor ngani mo na siya na di nagnahitabo ang kanang forum. Balita mo. Pero yeah, basta imong kuan masuko ka kay no bastos ana. nisukog sa mo tangkin ng Vice Mayor. Programa sa ni Vice Mayor mo mag kaulit mo ulitan ulitan sa kayo ni nga Vice Mayor ni. Ay sa gina na siguro ang kanang imong the way nga mag-hearing kay kuan man kanang mabastos or something ma insult lugar ang imuhang ano tao. Oh, siyempre ikaw kasapan kastumangan yung ma-insulto sa binuong ka. Sumulong karna. Alam mo, sa to ako panaguban karoon gabi una sa tuwang Magnum Hit, si Kat Kaban, si Magnum Mencho para sa tuwang mga segment yung natatawad sa tag na question Magnum Knowledge is Power sa tuwang pagbalik. May galaman lamang pipila ka mga pahinom naman sa tuwang music sa Magnum Hit, si Kat.
2: Magnum Hit, si Kat.
3: At oras alas 6.58.
2: Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa itong programa Magnum Hit Sikat sa itong programan karon nga gabi una sa itong tagna-tagna question kinsa makahama katubag sa itong pangutana mga kigsunan.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
2: Ang baba nasa tiyan, ang mga suso nasa buko-buko. Ang baba nasa tiyan, ang mga suso nasa buko-buko. Lain ba? No, na siguro umban. Sabi, nagwaya na. Unsa ito ba, ani? Ang baba nasa tiyan, ang suso nasa buko-buko. Sige, be, tanaw na ito mga friends. Una-una daw, be. Tanaw na ito mga Magnum friends kung kinibayin nyo ang matubag. Sige, tara. Saan ka niyong matangal ba? Suso, nas buko-buko. Ala, sige, be, tanaw na ito. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Pwede sad sa number 0917-169-1199. 0917-169-1199.

0: Sige, sa itong mga Magnum friends nga naminaw. Ano sa man di ay kuno mga higala? Ang atuang panangkuan. Tubag sa itong pangutana. Tay, tanaw na ito og matagnaan ba para sa tuang tagna-tagna question. Ang caller na to karon
1: tagna tag
0: Reyna dida dapit diha dapit sa makanhan. Biki.
2: Oo.
0: Maayong gabi diha si mong Hasinda.
2: Maayong gabi sa kambenso.
0: Oh, kumusta man?
2: Diyan.
0: Naman nagkapi-kapi lang kadiya karon.
2: Sana all
0: bigkay ni ngani nga mga akon ay don niya. Oh, so at least nga wala man kay unay ulan diha kusog.
2: Wala naman, yani na raman.
0: Ah, wala na dai. Main lang. Oh. So okay na imong kwan diha, imong mga tubuhan.
2: Ah, di
0: lang tubuhan, lansunisan. Lansunisan dai. O, kumusta man dai mong lansunisan? Mga hurot na?
2: Mga harbis, way mi agso.
0: Wapay niya, wapay mo harbis?
2: Way mi agso,
0: tingunod. Tingunod na, tingunod.
2: Bisos kami gin.
0: Kalayo po dai sa imong lansunisan dai. Anyway. Ala sige Biki, unsa man imong tubag?
2: Man.
0: Ha?
2: Unlan.
0: Final, uh-huh. Final answer.
2: Final na lang bisan sayo.
0: Okay. Imong tubag is
3: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
0: Okay, sorry. Shout out na lang sige Biki.
2: Mag-shout ako to sa Sagay Kamigin. Para magkaroon, anti-anti magkaroon, mabispiras. Alang. May kuhaan sa inyo niya. Pabuto ng pista sa Biren del Rosario. Tanang,
0: kanos na?
2: May ang tanay magkadala sa Lansunes. So, sa ako, makapikin mo sa magdala sa inyo na bahal ino na lang na diha.
0: Kanos na daw, kanos na? Pista?
2: Oh, kanos si 7 ang pista. Bispiras sa Martes.
0: Uy! Sa dia Kamigin?
2: Sagay Kamigin, Sagay.
0: Sagay?
2: Oh, dito sa Kamigin.
0: Wa ni gid ko ka kwan day dia sa Kamigin ba? Wa na ko kalimot na ko sa.
2: Ako mga ko ako ipadto dito, makaadto kay mga busy mas trabaho na.
0: Mapod lagi.
2: Ingo ipanghatol lang na nay mamis sa diha.
0: Mapod lagi nga busy ang punta sa.
2: Dagdag pa ko an nagkuha na bang lasaw na dito na.
0: Ambot lagi itong kayo
2: ta. Ako na ako mag- Kuhay na. Busy sa. Iya po na lang. Kuhay na lang.
0: Ala. Sige. Oo. Sa tanan ng mga kuhan diha. Mga taga-Sagay.
2: Sa mga kuhan diha. Diya sa Bunbun Sagay. Nila ni Nining Kabaktulan. Ni Pagal Kabaktulan. O ni Nang Bibi Kabaktulan. Ala diya sa kuhan Bunbun Sagay. Mga ikaagaw na ako diha. Dalang pangalan. Kaya nag-compound man na sila diha.
0: Sa
2: pista sa inyo, maawat
0: na pista. Oo. Okay.
2: Salamat. Salamat.
0: Salamat po di agaw. Salamat. Uga. Happy
2: thank
0: pista.
2: You. Bye.
0: Bye-bye. Happy pista di ay toon.
1: Ang una, inyong tubagon.
0: Namang kukadumdum sa kwansa Kamigin.
1: Na question.
0: Kapista-pista di akaroon sa kwan di ay. Ala na may gudning na atas ko ng kuan ah, taka bisita-bisita na. Medyo layo ano na punta, busy na pud. Okay. Ala sige sa ako, kinsa mo gusto mo tawag para sa tubag sa tong pangutana? 0917-716-1899 0917-169-1199 0917-716-1899 0917-169-1199 Ang ba-ba na asatian, ang mga suso na asbuko-buko. Unsa man? Unsa ba kay tubag sa tuang pangutana mga kaigsunan nini nga gabyo na kauban ang banggitan?
4: Tanaon tag ka ng makatagna kay kung makatagna 100 pesos nga load. Si Ma'am Rosalie, Rosalie, may gabi eh.
5: May gabi
4: eh. Taga-asa man si Ma'am Rosalie?
5: Kalilangan.
4: Bukid nun?
5: Oo.
4: Ha? Oh, may gabi na sa bukid nun. Abot ni Gapon. Kalilangan, bukid nun.
5: Oo.
4: Oh, okay. Then, wa makay ulan diya, ma'am.
5: Wala man.
4: Ah, wala pa'y ulan.

0: niyan, kapatid.
1: Sorry, Dili Alimango. Okay, salamat kay Ma'am Rosalie.
2: Welcome.
1: Okay, thank you so much. Salamat sa pagtawag.
3: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
1: Onsa man di ay ang tubag ni Ine? Ang atuang pangutan na subli, ang baba na sa tiyan, ang mga suso na buko-buko. Ang alimango ni Todd po na sa baba ay nasa tiyan yung baba ba? Kao na siya ang yang hinungitan kay pa sulod dia sa ilalim sa muntuan. Yang baba dia. Pero ang yang mata, matingala sa tana yang mata nga. Mura mag teleskopyo sa kwan? Sa submarine? Mura mag teleskopyo sa submarine nga mo muliko, mo tuyok, mo kwan? Mo tunga? Unsa ka og ingana atong mata ba? Kami tong mangli-li ta? Mangli-li na to mata rin mo tunga ba? Mura bitong submarine? Oh, inig ta na, tuyok na yung libot. Tuk, mura kwan? Luka po sa itong mata na no? Wa po nag-ingana ang atong mata ba? Para makakita ta ba? Kasi kani kawatan o kani katora-tora o. Ano ba? Lady M, ang gabi Lady M!
4: Mayong gabi, Magnum Hunter number 19, Mencho Kabaktulan, a.k.a. Limingon ng Kasende Oro.
1: Kumusta man po dahil mo ang hasinda diya?
4: Okay na Japon, pero init. Walay ulan.
1: Walay. Init. Ganina, init.
4: Ang sad karon igang.
1: Okay. Electric pan na lugar ka diya ron.
4: Electric pan lagi. Palong po na akong electric pan. Kaya gitugnaw ko.
1: Diba aircon man mo? Aircon?
4: Sana all kung may aircon.
1: Reklamo mo kayong kagawad na kay guba yung aircon. Bita ay. Sige, Lady M.
4: Kapatan ka na magpili. Bisan on sa makawat.
1: Oo. Oh. Bitaw. Bisan ka ding feelings. Kawaton pa ganin.
4: Oh,
1: sige.
4: Bisan nanay ka, Paris, Ilogon pa.
1: Alok ko. Kinsa man na. Kinsa man na. Kinsa magahin mo, ana. Si Heidi Ron?
4: Si Heidi.
1: Bita.
4: Mention lang.
1: Okay. Special mention lang. Sige. Lady M, unsa man ni mong tubag?
4: Bisan sa'yo, pag mong itubag yapon, gitara.
1: Gitara? Okay, gitara.
4: Okay, ang ba naman sa tiyan.
1: Okay po.
4: Ang
1: okay
4: mayang kan, buko-buko na na dito, ang kwerda.
1: Okay po, okay po. Imong tubag, gitara. Yes.
0: Mali ka niyan.
1: Wa gihapon. Bitaw. Sige, Lady M, shout out na.
4: Yes. Shout out na lang nako sa nang mga Magnum Natix, mga friend nako na nakaila sa ako diya, na special diya kina Ma'am Dirama, then si Ate Jeron. Ate Vicky, hello. And kay Kuya Dodong. Maria Isabel kasi lak tawag na dahil kundi ka busy. Dahil sa tanang mga staff pag sa Magnum diya, sina Ma'am Angie Alzado, Ma'am Kia Villanosa, Jane Luna, Faith Belles, sa Ma'am Ching and Terina Enriquez, Ma'am Aileen Acorin, Ma'am Lani Delgado, sa pa ba, Ma'am Apple Pie, dahil si Magnum Jun Albino, Manny Augustero, si Joey Acobo, sa imo Magnum Mencho, Sir Gilbert, and kay Sir Magnum President Blanca, and kay Sir Kondi ay dyan, dyan, sa to, Ramos ba to?
1: Dyan Ramos. Ito
4: ngayon mag-up. Sa mga, bagdiitang mga technician nila na Sir Liam, Sir Jayla, and Sir Andrew. And sa tanang pag-uwang mga staff dyan, sa mga security guard na nagbantay dyan sa inyong station. Happy listening dyan sa inyo. God bless.
1: Salamat kayo.
4: At sa balita og servisyo, Magnum Radio.
1: Okay, thank you so much. Thank you so much kang Lady M. Og dali sa dayta kang kinipon, laing dunya yapon sa lapasan. Heidi Rons!
5: Hi!
1: May gabi, Idia!
5: Hello, Magnum Mencho! Good evening!
1: Naglunop na diya imong area?

0: Wala man, nagundang naman ang ulan.
1: Abi no nagundang lunop. Undang ng ulan at least okay
0: na. Lunop.
1: Ah, wala di ay abi nako. Sige. Kumusta man diha, Hydrons?
0: Ay, okay man gyapon ang Barangay Lapasan, magnamincho, labi na sa Rostal Road. Okay gyapon.
1: At least okay gyapon na pilang feelings. Mga feelings gabukal-bukal.
0: Oh, okay gyapon na tong feelings magnamincho.
1: Gabukal-bukal ang feelings, dili mapugnan mura og sapat di mapugnan. Grabe na gyud. Sige, sama ni mong tubag, Heidi Rounds.
0: Kuan, please, pardon.
1: Abdo, please release me. Ano ta, pardon? Abdo, kanta ba? Abdo, mukanta ka.
0: Please repeat.
1: Ang pangtana, ang baba na asa tiyan, ang suso na asa buko-buko.
0: Hala, uy.
1: Hala, uy.
0: Uragod, anak, magnuminsyo.
1: Grabe, uy.
0: Kuan lang, try lang akong answer, magnuminsyo. Kanang, untingalan, anak, kanang ganing, nabito, sa dagat, gani, magnuminsyo.
1: Sa dagat, Sirena.
0: Dili po, Sirena.
1: Okoy. Saman.
0: Pugita.
1: Lambay?
0: Ha? Lambay.
1: Lambay.
0: Oo.
1: Ay sa lambay.
0: Kaila kag lambay magnuminsyo.
1: O sa lambay gani.
0: Namuragya po na siya kanang alimango.
1: Ah, alimuragya po alimango.
0: Pero lambay lang siya.
1: Di po na aligukoy.
0: Dili po na aligukoy. Lahi po itong aligukoy.
1: Lambay. Okay.
0: Lambay siya.
1: Okay. Lambay, final answer?
0: Not sure.
1: Not sure? Oh. Not sure. Pwede na ito dili ida yun.
0: Ha?
1: Pwede dili ida yun. Not sure maka.
0: Ay, sure na lang.
1: Oh, sure na lang di ay. Imong tubag nga lambay is...
2: Mali ka niyan.
0: Mali
2: ka niyan.
0: Hello, oy, happy summer December. Wag ya po na insakto nga po answer.
1: Wag ya po na December na hapit. Wag ya po. Sala na mag-inikaroon. Sige, shout out na lang.
0: Maayo magnamincho. Wala lang. Kanang greetings na lang ko.
1: Sige, greetings na lang. Go. Kuha sa listahan. Kuha sa listahan.
0: Sa akong mga magnum friends. Labi na kang Ma'am Derama. Hi, ma'am. Good evening. Kanang
1: Kang
0: Ma'am Silvia Longgake, kang Sir Hill Anok and Ma'am Cecil. Wanda yun.
1: Tama.
0: O kang Ma'am Inda Billiamore, kang Ma'am Pispita Kagadas, kang Biki Andodong Kabakulan, kay LDM, kay Isabel Ventasilat, kang Romeo Hanobasan Family, dayon. Kang namino di karon nalabyan ako akong silingan dere si Mary Ukab and family kusog ang iyang radio sa Magnum. Salamat.
1: Okay.
0: Sa pagmonitor silingan dere. Nagkalabay ko sa ilang magdominsyo.
1: Nga naman.
0: Kaya naman sila itindahan na lang kung ipalit sa unahan.
1: Abin nung nangawat ka diag isda.
0: Especially na lang sa kagustad sa Nantabasan and family diha sa Villanueva sa Amis Oriental o mga senior. Hi sa inyo, nagtapok sila karon magnamincho basta inani nga oras. Mga bagat.
1: So man, nag-inom sila?
0: Kwan lang, tambay-tambay lang sila sa waiting seat, Diana.
1: Binako.
0: Di at sanang ka, Villanueva. Pag sa imong ko, pahilod karong nga nakatubag. Salamat, kamagnom. Kini na lang si Heidi Rons sa Balitag Servisyo, Magnum Radio. Bye, Magnum Radio.
1: Salamat kaayo! Lady M. Manon. Heidi Rons sa Lapasan. Kung sa itong panagoban niya tataon, sa itong pagbalik at oras alas 7:33.
3: We'll be be back in a moment, right after this station.
4: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants from day one to dandler. EQ tinyo mo.
9: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, maligtaan sa itong programa karong gabi una sa itong pagpadayon Magnum Knowledge o Magnum Tagna-Tagna Question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-Tagna-Tagna-Question. Tagna-Question.
2: Ang atong pangutana ang baba sa tiyan o ang suso na sa buko-buko. Kini siya is matangki. Paminawa sa kajit. Ang ato ang kining kuan. Sana ko. Ang baba na sa tiyan ang suso na sa buko-buko. Dili ni siya matang sa hayop. Dili sab ni siya tao. So, meaning bagay ni siya. So, anong bagay ito? Think of things. Nga bagay na ano, ang baba sa tiyan, ang mga suso na sa buko-buko. Alcabs, may gabi Alcabs. Alcabs. Hello. Hello. Og sa mga Magnum friends nga gusto mo tawag, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. Okay. Unsa ba kay tubag sa tong pangutana mga kiksunan ang baba sa tiyan ang suso na sa mga buko-buko?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna.
2: Sige sa to nga panaguban karong gabi na. Unsa man daw kuno mga kiksunan ang ato ang tubag. Dili ni siya hayop ha. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Ito ay bagay. Alcabs, may gabi eh, Alcabs.
3: May gabi eh, dia. May gabi eh, Magnum Minso. Alcabs.
2: Alcabs.
3: May gabi eh.
2: So, kumusta man dia, Alcabs?
3: Okay ra. Okay ra ang kabugnaon sa gabi eh, Risa Barangay Carmen.
2: Wala kayo eh, kuan dia, way lunop. Ay, walay lunop. Walay baha.
3: Ah, wala kay sa, diri sa Apitong sa Carmen, walay kay lunop diri.
2: Ah, wala, wala na pod.
3: Wala ra, wala ra.
2: Kawat ra daghan ana.
3: Gamay, ah, gamay, kawat gamay.
2: Kinsa man? Kawat og. Sama, kawat manok. Kita oi. Sige, unsay man tubag kining Altabs?
3: Akong tubag ana Magnum Minso kay kanang Gabi, Gabi Minso, Magnum Minso, Gabi nga kanang tanom.
2: Gabi nga tanom. Lagi pod ba? Gabi nga tanom. Final answer.
3: Final answer Magnum Minso.
2: Imong tubag nga gabi nga tanom is
4: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
2: Sorry dili gabi.
3: Shout out na lang ko. Shout out na lang ko Magnum.
2: Sige, shout out na lang. Go.
3: Shout out ko dere sa Barangay Carmen, especially sa Apitong kay Ilyakim Tabamo Jr. alias Junard Bernard. Birthday niya karon Magnum Minso, magpa-greet sa imo.
2: Oh, happy birthday.
3: Magpa-greet sa imo Magnum, yung request ko ikaw daw mo greet siya.
2: Sa ngalan gani niya?
3: Ilyakim Tabamo Jr. alias Junard Bernard.
2: Happy birthday kang Ilyakim Tabamo Jr. alias Jenard, Jenard, Junard.
3: Junard Bernard.
2: Junard Bernard. Ha? Kadaghan pa.
3: Salamat.
2: Happy birthday. Ayan. Mora.
3: Salamat Magnum. Basta Magnum Radyo.
2: Tarungan na akin. Tarungan na. Okay, makanta na na pongsta. Bitay. Salamat kayo salamat, ni Altabs. Good evening. Okay.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
2: Onsay tubag sa tong pangutana.
1: Question.
2: Dili hayop, dili tao, dili pod halaman. Nakulangan dito kung nakulangan di akong kan, sorry kayo. Dili ta, dili tao, dili hayop, dili halaman. So meaning bagay to, bagay. So anong bagay ito? Ang baba na sa tiyan, ang suso na sa buko-buko. Grabe sad ni ba? Ang atong kakauna-unaan na kay mga murag monster ba, no? Ang baba na sa tiyan ba? Oh, monster, murag ng sa kanang klase sa monster, no? Okay. Unsa ba kay tubag ani be? Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0917-169-1199. Ann, may gabi, Ann.
5: May gabi, Magnong.
2: May gabi, tagasa man ni si Ann.
5: Taga-Agusan.
2: Agusan. Good evening. Walay ulan di aron?
5: Naundang ra.
2: Oh, naundang ra. Pero wala makay baha di aron?
5: Wala man.
2: Ah, wala pa. Gusto niyo mo magbaha?
5: Ayaw po.
2: Ayaw po. Lagi kayo. Loy. Sige, unsa may tubag ni Ann?
5: Akong answer kay Buko sa Kawayan.
2: Buko sa Kawayan?
5: Kay Kumputlan, mag na siya kay makita like iyang...
2: Yung kuan ba? Ba. Putol nga Kawayan, ana.
5: Buko sa Kawayan.
2: Ah, Buko sa Kawayan.
5: Putol na. Oh, putol.
2: Putol. Buko nga putol. Buko nga putol sa Kawayan. Final answer?
5: Yes.
2: Imong tubag nga buko nga putol sa Kawayan is... Yes!
4: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
2: Dili.
5: Or bayong.
2: Okay. Salamat kayo na kishoutout ni mo.
5: Akong lolo nga, permit yung ito paminaw sa Magnum.
2: Uy. Salamat sa ngalan.
5: Vincito.
2: Dancito?
5: Vincent.
2: Ha?
5: Vincent.
2: Vincent. Kalayo ulo ba sa akong Vincent today. Oh, salamat kayo, Ma'am Anha.
5: Thank you.
2: Okay, thank you so much. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna.
2: Ano sabi ni Kani ba? Bagay niha, bagay.
1: Question.
2: So, it's a pera sa nang hayop. Kung nung talaw ng hayop, mura maghayop. Kung hayop niya, usak ani. Huwag mo po, gawas sa kuhan. So, may mananap nga na yung bakbaks diyan. Diba sa alimango, limasag, kagang, kung ba? Oh, tama naman din ang pugita, no? O, kugit, kanang, kuhan, kining pusit. Ba-ba niya na siyang tiyan. Pero dili po. Pero dili man ni mananap. So muna nga ako na lang naging ikon-kuan. Ba? So unsan eh. Ala sige sa tuwang nga panakuban makiksunan para sa tuwang tagna-tagna question standby. Ang atuang knowledge is power, ginagmay makiksunan. Ginagmay lang gundi nga makanigot. Kay piling na ko murag di pagod ni matubag ron ba? Mug ano pagod ni ron? Na pagod ni sa on the process of the ano. Ala sige sa to nga mga Magnum friends. Mga kaigsuna na tudya nga naminaw karong gabi na. Kinsa ba ka makatagna para sa tuang pangutana? Ang ba-ba na sa tiyan, ang mga suso, ang suso na sa buko-buko. Si Aileen B. Aileen. May gabi, Aileen.
6: Hello, may gabi.
2: Tag-asa man si Aileen.
6: Agusan, Gyapon.
2: Oh, Agusan. Silingan rin ni
6: Ann. Dili.
2: Ah, dili po. Ah, okay. Ang, walay, wala makay baha sa inyong area?
6: Medyo.
2: Ah, wala. I'd say medyo. Medyo naman na ibtubig na inyong balay?
6: Yes, kay kung maulan magud siya, ubos raman siya, mubaha siya kamay.
2: Pero sa mana, kanang normal lagi lugar sa nagitabo na? Or...
6: Pagkusugang ulan.
2: Pagkusugang ulan. Ako'y... Dabi, wala may, ano, sa mana, wala may plano nga i-umbalhin or sa ba, i-renovate.
6: Okay, ano? Okay raman.
2: Okay ra pagkalunod.
6: Okay lang kay naman second floor.
2: Ah, sa okay ra gyapon na second floor. Pero ano gyapon hassle oi kay ano ba ya? Anong
6: gamay ra kayo, sir?
2: Ay noon po. Gamay ra man po. Ana man mga kwartahan ba? Dagan ba handi ba? Ene. Sige sa si Ma'am Eileen, unsa may tubag?
6: Bag pack.
2: Bag pack. Mm-hmm. Final answer, bag pack. Imong tubag nga bag pack is
4: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
2: Sorry. Dili gihapon bag pack. Sige ma'am, salamat kayo. Na shout out ni mo.
6: Pwede shout out sa akong igtuon sa Baluarte Taguluan.
2: Mm-hmm.
6: O si kan Vincent Imano.
2: Uy, Vincent Imano.
6: Mm-hmm.
2: Patay naman.
6: Dugo.
2: Hoy. Like po to.
6: Like po to. Si man to si New Dongkoy man to.
2: Like po to ng kanday Vincent.
6: Paano magugustuhan?
2: Sige. Mora.
6: Okay, thank you.
2: Salamat kayo. Bye-bye. Alright, balik ta mga kaigsunan sa tuwang programa. Murag kinanglan pagkid nato ni tubagon unya sa tong pagbalik.
7: Na question.
2: At oras sa 7:56.
7: Mga Magnum friends, 80 days na lang. Paskong Magnum

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:03 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gibot yag ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestring nga doon posibilidad nga mukaraog sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero sa iyang pwesto kinalabi na sa pag-question ni kani Senator Antonio Trillanes IV sa integridad ni Escudero isip impeachment court presiding officer human kini gitang-tang si si Trillanes isip testigo sa prosecution. Mato ni Maestri nga unta kani ato sulido na ang korte aron dili mo resulta sa kalangan sa trial.
4: Posibilidad man po na no kung kanang mo inhibit siya mo panaog sa iya kanang patungod no option kana ni Senate Presiding Officer Chief Escudero no. Ako naman ay may duda sa akong integridad, sa akong independence ug sa akong impartiality. Namo kanaog na lang ako dinis, so makalangan na pod na no. Ikaduha, pwede pod na ang isa ka scenario ana, ilang ipasukos nila si Trillanes kanong namulong ka ana despite sa subject cover man tatanan no.
5: Okay.
4: So cover man siya kay naman siya gipanigan na magdumdum no. Kanang mulagi na siya kanang kun dili matughan legally na dito na lang kita sa politika. Oh, possible man na. Kay, again, dili pa pan man nila ma-question karon kay ila man ang internal procedure, ila man ang internal rules. So, depende sa ila. But, muna, in the interest of time, kanang basig magka-fatig itatanan physically, legally, no? Kay, malangan man kaayo. So, daghan pili. Kung giila pa bito, wala na daghan drama unta karon.
3: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre samtang gitawag ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia nga mistaken presumption sa iyo pagtuo ang pag-object sa panig sa depensa sa pagpresentar ni EMLC Executive Director Ronel Villaventura isip impeachment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinuman mag-issue pag-supak o objection si Defense Lawyer Attorney Mark Binluan mato ni Divina Gracia nga wala igong basihan ang motion ni Attorney Binluan nga dili tugtahan nga mutindog sa witness stand ang opisyal sa AMC.
6: First, Your Honor, the Defense Counsel raised Rule 128, Section 3 of the Rules of Court. Your Honor, the Defense Counsel seems to be laboring under the mistaken presumption that the offer of evidence is by and of itself evidence. Your Honor, it is not. The offer of evidence, the office of the offer of evidence is merely to inform the court of what the testimony of the witness seeks to prove. The evidence would be the testimony of the witness himself. Hence, Your Honor, the objection on this ground is rather premature.
3: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Og karon sa tong Magnum News Hunter, gibot yag lalaki may reklamo human matod pa gibanggan og gikulata sa motorcycle driver. Samita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
7: Punog og samdan ang usa ka Canadian news nga lalaki human gingong nabanggaan sa usa ka motorsikat og misangpot pa sa grabing panaglalis og sa pisikal nga pag-atake sa GR Burhan Street, Barangay 23, Cagayan de Oro City. Gila ang biktima nga si alias Nico, Canadian news residente sa Barangay Patag, ning siyudad. Sugay sa report sa kapulisan, naglakaw lamang ang biktima sa maong lugar dihang kalit nga ibanggaan kini sa usa ka lamailing driver sa motorsikat. Imbis nga maupay ang sitwasyon, misa mo tinuon ang ilang panaglalis. Hangtod nga gingong pisikal nga giatake sa driver ang biktima. Hinungdan nga nakaangkon kini ug bunog ug samad sa kalawasan. Human sa insidente, midangot dayon si Nico sa Police Station Tukugon aron magpakatabang. Dun sa pagsuta sa mga suspect. Gipasidadan ang sabang biktima nga magpamedikal alang sa hustong dokumentasyon ug sa iyang anong magamit sa iyang sunod na aksyon. Samtang parayon ng investigasyon sa police station, anong nasuta ang driver sa maong motorsikat. Balita, Naples, gikan sa police station Tukugon, kini si Magnum Hunter 2238 Pele sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Abeles, kini nga pabalogikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dan Cornel SSGV. Karong umabot Oktobre 7 ning tuiga adlaw nga Miyerkules, mao ang kapistahan sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Berhen Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Samay alas 8:30 sa buntag sa samang adlaw, ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park. O sa alas 9:30 sa buntag, adunay misa konsolibrada nga sa katedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Aranita Cabantan ang main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Ginapit ang tanan sa pagtambong. Daghang salamat. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chinginterina Enriquez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat, Magnum hit sikat, hit sikat.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo sa ito ang programa karong Magnum Hit Sika. Sa itong panag-uban may gala karong gabi una sa ito ang Magnum tagna-tagna question, Magnum Knowledge is Power. And syempre, hulat-hulat kapunta kinsang motubag sa ito ang pangutana. Sa ito ang Magnum tagna-tagna question, ang atong pangutana mga kaigsunan is ang ba-ba na sa tiyan, ang suso na sa buko-buko. Oo. So kini siya matang sa gamit or butang, okay? Gamit or butang para kuansad.
1: Kunto na moy.
2: So unsa ni mga kaigsunan?
1: Tagna question.
2: Tawag lang mo ha, tawag. So mga Magnum friends na today, tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899. Balik ko na to, 0917-169-1199 o 0917-716-1899. Lagi tanaw na to, may galakin sa makatag na si Rico. Rico, may gabi Rico. Oh, may gabi. Kumusta man diyan lapasan?
3: Okay ra gyapon.
2: Wa mo kay ulan diya karon.
3: Nagtalitira.
2: Ah, talitina siya. Pero wala dili dagom kayo.
3: Dagom minung kayo.
2: Ah, dagom kayo dai. Hala. Uy, awan santa. But sige lang. Sige, unsa may tubag ni mo Rico?
3: Takore.
2: Takore.
3: Oh,
2: final answer.
3: Ay, nalang, sir. Sa tao.
2: Ay, mo tubag.
4: Malikan yan.
2: Sorry, dilit ako rin. Dilit ako rin. Sorry. Anyway, sabay. Shout out.
3: Ako rin kung nga ba, Aklo family. Ulango family. O Greco family. Ape, kabaksulan.
2: Okay. Mora?
3: Okay na lang.
2: Okay na lang. Bago ako ito ba? Sige. Salamat kayo, Rico, ha?
3: Sige.
2: Salamat bye-bye kayo. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
2: Unsay tubag ang ba-ba na sa tiyan ug ang suso na sa buko-buko. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-169-1199, 0917-716-1899. So, 0917-716-1899.

Oh, sai to bag. Ay. Pa bunga sa nis ka ng pag-ulan-ulan ba no? Binuusap ka may tingog da. Ala. Basa-basa man tas ulan ganina da. So amping-amping na lang gyud ta kanunay ha mga kaigsoonan. Okay? Ala sa tuwa nga paraguban. Unsa man kay tubag mga kaigsoonan, standby na tataw sa tuwang pagbalik may gala para sa tuwang mga Magnum Knowledge Power. Tuwang ang tagaanong pagtagad mga kaigsoonan. Kabalo ba muna ay mga kanang mga logo? Logo sa mga business sa kanang industry. Kanang logo mga sikat bitaw nga logo. Na ay mga dark meaning ang uban ana. Na ay mga dark nga meaning. Napoy dark history. Oh, so na ay mga

0: kuan behind. Daghan man kaini sila pero mili na lang kuan ni kanang pipila na lang matong oras gamay ra kayo. Ah, para makuan lang na to. Ito uldo, gamay ra man po. Ano ra man po ni nga kuan? Manapusog takadyot na. O, sa tuwa nga panag-uban mga kingsunan. Ala sige, unsa ba katubag sa tong pangot? O, dyan ah. O, paganit. Nagtagna paganit. O, tagna pa ta. Oy, natawag. Wala pa'y natawag. Di karon.
1: Oy, huna-huna. Inyong.
0: Wala pa'y tawag.
1: Tagna.
0: Oo, so, onya tutawad sa tong pagbalik. Para sa tuang magnum knowledge is power. Okay.
2: Kung wala itawag, di wala gyapo na.
0: Sa tong pagbalik, bakasyon na ito na sa alas 8:20 o alas 8:30.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, baliktaan sa itong programa ko ng Magnum Hit Sika sa itong pagkaparayon mga kaigsunan. Tanaw na ito na napay makapas, no? Napay makapas o tubag para sa tuwang tagna-tagna question. Balikon nato mangigala ang pangutana, ang ba-ba nastian, ang mga suso nas buko-buko, butang kini gamit o sa baka klase nga matang sa butang. Okay? Sa itong panag-uban mga kaigsunan, sa tuwang magnum tagna-tagna question. Tawag lang ha, 0917-716-1899 o 0917-169-1199. Muna nga mga numbers hotline ang pwede na itong tawagan. Okay? Then, samtang isgot sa tamay gala sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Karong gabi na.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Naay mga logo nga atong mga kabasahan, gakakita o mismo gakadunggan ng mga famous or sikat ng mga logo labi na sa business industry. Naay mga logo nga abi nimo ka okay kahit sa adda kesta na, no? To no, pagita nang hisgot na. Unya na pag pagita nang excited lang. Naay mga logo nga kasagara natong kakakita gani famous gani kayo ang uban. Mismo gani kita bata pa ta ato nang gakailan. Pero naay mga logo nga abi natong kanang okay na kayog dagway. Tanaw pa lang design chada kay design. Pero wata kabalo ang history ni ani, dunay dark history. Example lamang kining Alfa Romeo. Ang Alfa Romeo nga logo mga kiksunan, sasakyanan man eh. Oh, Alfa Romeo dayon. Alfa Romeo dayon. Oh, ang Alfa Romeo o oh, Adidas man na. Ang Alfa Romeo mga kaigsunan, sikat ni siya nga kuan sa sakyanan dito sa ano. Pero kabalo mo unsay behind, pero dili about ang kuan na, ang yang logo nga yang gigamit, ang yang logo nga gigamit. Kung tan-aw nimo na ay halas nga na tumitumoy halas na murag tao. Nitapad sa halas nga nagkaog tao na ay cross. Oh, muna siya yang logo Alfa Romeo. Pero kana siya nga logo mga kaigsunan na ay something history. Nga ang kanang about sa halas, naghisgot ka na o kanang power o authority. Nga kanang nasa ba-ba sa halas, mga tao na. No, mga tao. Nga kanang cross niya, munang sa Italy. Ang Milan. Okay? Ang Milan sa Italy. Kining nasangpit lugar ng logo, ang history nila ani, katong ang panahon pa sa 1200s, ang pamilya sa gikamutyag ng mga Visconti o mga Visconti family. Ang Visconti family na himong inila diha sa Italy. During Middle Age siya nang. Dayon, siyempre, sa pagpakita nga gamhanan sila, ilahag yun ng lusubon ang uban para makontrol nila ang nasud. Saan na nga mga panahon na adunay nahitabo nga sanang massacre or assault nga nahitabo. Okay, ang usa ka nasod, ang usa ka lugar, pag gusto nimo nga sakupon ni siya or imuning kontrolon, kinahanglan nimo na daogon nimo sa gubat. Ano nga mga panahon na? Daogon nimo sa gubat. So, gisulong lugar dayon eh. Anton nga nalusob dayon ang nasangpit nga kining area. Naa dito ang nahitabo nga bata nga gipang patay. Babay gipang patay. Doon ay assault ka na hitabo. So, na'y gikabutyag nga mga ano. So, kanang halas nagsimbolo na sa power sa naso, sa Milan kanya to sa papanguna sa Visconti family or Visione. Muna siyang Visione eh, nga nahimong iniilado sad nga muna ang halas nga ilahang napatay ang katong mga kaming bata ano, na sumulugar ka na mga kiksunan. Puro mo na ang kanang bisa behind. So, napagyod kining unsa man ni motobag ni si Lisa? Motobag siya. Oh, motobag siya ato sa paminawon bi ang tubag ni Lisa. Bi Lisa si Elizabeth gani ni. Eh. Wala di ay. Balik ta mga kigsunan. Ang sunod na to ang kining Mitsubishi. Oh, kaning Mitsubishi mga higala ang kabalo ba mo sa kanang history. Nay kana simbolo ani kining ang kanang meaning bitaw anang tulo man na kabok ano sa Mitsubishi nag isga logo doon na kunoy fusion sa duha ka family para mausa na dunay mahimong usa pero ang origin ani tulo ni siya ka family nga nagkausap mo bitaw ng Mitsu. Ang Mitsu meaning tree. Mitsubishi. Ang kaning word is sa samurai. Sa kamatang sa grupo sa mga samurai nga inila. Nya kini sila tulo ka mga grupo sa mga banggiitan nga mga samurai. Kabalo mo na nahitabo. Nahitabo ana. Nga doon ay kining murabag ka ng riot nga nahitabo. Sa tulo ka grupo ng mga banggiitan, rabing pinatyana yung nahitabo. Ano ito no? Unsa ni ka kuha na kay under ano man siya? Ba't mo daw kuno ang behind ani? Buto nga nagka nahitabo nga kining tulo ka grupo sa mga samurai, ng mga nagrabi nila, pakita nila ka ng kinsagyod ang mayo, hantod nga nahitabo nga nagkausa dahil sila. Nagkausa. So, munang ang kuanana na itulok ka mo. But I don't know nga nung kinisat ang gigamit sa Mitsubishi lugar nga logo. Tungod siguro kay gusto niya ipakita ang nga ipagka-United. No? Ah, nagyapon ba? Ang Starbucks, kanina medyo murag kuan kita nino. Kini manggod is kita nimo nang babae. O kanang babae nga naiikog nga murag ikog sa nang isda. Sa behind manggod anak mga kisunan nay daghan nga naitabo nga kanang debate. Kini niadto da kunong 1900s pa lahi ang porma sa Starbucks. Kanang yahang barko na siya sa una barko. Barko na siya. Dayon ang barko daw kaniadto mga kiksunan. Nya nahimong babae. Pinapakita nila nga babae. Pila ka abot og 1971. Kay tungod day kato daw naadto kunoy usa ka manlalay kat mga usa ka barkuhan nga natintal daw kuno sila sa gwapa kayo nga babae. Tanaw daw nila dito, naglangoy-langoy ang usa ka gwapang babae. Nangatintal daw nun sila tanan. Niambak rin sila og kanang dagat para makuha tong babae. Wa sila kabalo daw nga ano di ito. Sirina daw to. Oh, gihurot sila og kaon sila. Ambot sila kadi. Maodok ko no ang ano na. Ang history, a legend. Legend pa sa dinon. But modern ni gawas da yon nga naay kining babae. Oo. Gidesignan landay nila nga naay duha ka ikog. Ang Adidas, direkta sa Adidas gyud. Ato ginagmay ra niya tong mga kuan mga kiksunan. Kabalo mo sa Adidas. ang meaning anang Adidas. Ngalan na siya sa usa ka tag-iya, sa owner, founder. Ang founder sa Adidas, si Adi Dassler. Ang iyang pangalan, Adi. Na iyang apelido, Dassler. Unang-una, before ni nahimong Adidas, duhan ni sila ka mag-igsoon nga nagkahimo o kanang himo og sapatos. Sikat ilahang himuanan og manufacturer sa sapatos, ang Dassler Brothers Shoe Company. So mo lugar kana mga kaigsoonan, ni lambo lugar tong ilahang shoe company. Mga sapatos, 1949. Nisamot daw ang ilahang paglambo dihang ni appeal sila or ni join sila sa Nazi. Sa Nazi sa Germany. Ni join lugar sila ana nga grupo. Pero pag-abot na nga ang Nazi, medyo murag ka na nga ni murag ka, ano na sad, medyo murag ka na nga gusto nila nga sila ang mag-overpower, sila ang mag-over ano, sila ang mahimong gamhanan. Nikalas dayon si Adi Dassler. Nikalas si Adi Dassler. Munang nidawas dayon ang iyahang kaugalingon nga company. Kaya ang ilahang company, gikontrol naman sa Nazi. Nidawas na rin sila sa kanang grupo. Naghimo siya iyahang pangalan dayon nga, Adidas. Munang iyahang pilido, ay iyahang pangalan. So munang nitabo nga nana siya kaugalingon. Ang nahitabo pa yun, nag-away pa yun sila sa igsoon. Iyang igsoon, si Rodolph. Yan ang igsoon, nag-away sila.
0: Magnum Knowledge.
2: Nagkalali sila kay si Rodolph.
0: Ang kaibalo, bililhon.
2: Gusto niya nga kanang magpabilin sa kining Nazi. Pan si Adidas, Adidas si Adi. Nga di na. So nagkalali sila. Motong nagkabulag ang ilahang ang Dassler Show Company sa patusan. Nabungkag. Grabe ilang away. Moto nga si Adidas, naghimo siya grupo, manahimong Adidas, dahil ang iyang igsoon, nagtukod siya kaugalingon nga Puma. Si Rodolph Dassler. Munang Puma nga nakaroon. Nakita niya mong tig ng layo, ayo, murag ka ng Jaguar nga nagtindog. Puma. So, muni nga behind story. Actually, dagan pa kayong tatagisgutan nga ni kaning Apple. Ato na lang i-appealing Apple. Balag wala sa itong ano. Ang Apple, mga kisunan. Ang pinaka-main nga purpose nga nung ang Apple is na ay pagkabhang. Kabhang sa kanyang kilid. Actually, mauna-unta na ang ilahang gusto ipakita nga meaning sa Apple. Ang ila untang tawag ana byte. Kay siyempre computer man ila ha, computer. Nya ang laman sa computer, ang laman sa kanang computer na ay byte. Na ay 1 kilobyte, na ay 1 megabyte, na puy 1 terabyte. So it is kanang byte. Mao unta na ang ipagawas ana nga app kanang kwan. Byte. Pero mas disikat man ang Apple. Ari Apple na lang. Wa na ang byte. Pero nagya hapon ang liki sa kanang kabhang sa kilid. Namo na siya ang itsura, ang history. Sa nasangpit nga no. Anyway. So wala tayo igong oras mga kiksunan para sa tuwang panag-uban karong gabi una. Still nga wala pa na tubag. Ang atong pangutana. Kaya nga atong pangutana in town kay ang butog ka ng lisod jay siguro ni kay marag ka ng ano man no? Lisod. Ang atong pangutana kay kuansam ni ang ba na stiyan ang suso nas buko-buko. Sunod na lang siguro na ito ni kung ato ning makuan. Wala nagintay ko na ni kin lain atong tingog. Anyway, so salamat kayo sa inyo ang pagumanuban. Pinlingya po ng banggiita na bipas panahon na humusapin Magnomencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
0: Mga Magdon friends, 80

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 22 sa kagabihan, magalang balita karong orasa. Giawag ni TISDA Secretary Kiko Benitez ang publiko sa pag-download sa Skill Passport sa TISDA. Kini all-in-one mobile super application alas sa training, scholarship o trabaho. Mato ni Benitez, kapilagi din eh, matabangan. Alas sa TVET ecosystem integration, kundin sigurado sa pag-access sa technical vocational education training services o ingon man pagdumala sa training application, giawag sa bakalihim, nga dili muhunong nga alang sa kahibalo.
2: Unang-una, I encourage you na kayong lahat na nakikinig, no, na mag-download po ng Skills Passport para po makatulong kami sa inyo mag-navigate po ng ating mga TVET ecosystem. Ang pangalawa, kagaya rin na sinabi ko kanina, sana naman, sa panahon po ng lifelong learning ngayon, kung tawagin, no, meron po tayong lahat ng growth mindset. At meron po tayong sipag at tiyaga na huwag pong tumigil, no, sa pagkatuto. Nasa internet po ang karami-daming mga resources na baka kailangan ninyo for training and for education. Gamitin po natin, sipag at tiyaga ang kailangan. Dahil po tayo kung magpuhunan sa ating sarili sa pamamagitan ng training, no, sa totoo lang kung saan man natin dalhin yan, trabaho man o negosyo, no, dala-dala po natin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga komunidad, no. Ito po ang sa totoo lang tinatawag namin sa TESDA na the hands that build the nation. So sana naman nag-uumpisa po yan sa sipag at tiyaga at sa willingness po, no, na continue to learn.
1: Ang pamahayag ni TESDA Secretary Kiko Benitez sa to sa iyang pagbisita dili sa Sibihan sa Magnum Radio. Samtang napabilin pa nga 91 ka mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang padayong ipangita karon sa kapulisan, mato ni Philippine National Police Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagradante nga hugot ang pagpaningkamot sa koordinasyon na sangkampo alang sa nisgutang mga armas.
3: From 117, 26 yung turn in, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
1: Ang pamahayag ni PNP Civil Security Group Director Police Major General Adin Lagradante. Og karon sa tong Magnum News Hunter, police visibility sa puntod gingusgan. Aga gingon ang pag-grooming, gipahugdan aron malikayan ang kagubot sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
0: Magnum News Hunter.
4: Ipakustod kanon sa police station tayo puntod ang ilang police visibility o pag-grooming ilabi na sa panahon sa gabi. Aron malikayan ang kagubot o mga insidenteng mahimong musangpot sa away. Gipunting sa kapulisan nga usa sa ilang kanunayang marespondihan sa kagabiyon, mawang pagpang-away nga nalampigit sa mga nanggiinom dapilin sa kadalanan. Ilabi na kung nagkainom na o sobra na ang ilim nung makahubog ang ilang nainom. Tungod niini, padayon ang pagpatrolya o pagmonitor sa mga lugar nga kasagarang tambayanan sa mga nanggiinom aron magpungan ang mga posibleng kagubot. Gipay mangluan usab ni Captain Lorenzo C. Ucon Sr. ang publiko nga sundon ang mga ordinansa sa syudad. Ilabi na ang mga lata batok sa pag-inom sa dili angay nga lugar. Pahimangno sa kapulisan nga likayan ang sobrang pag-inom ug ayaw maghimog kagubot aron malikayan ang pagpagbangi ug problema sa usag-usa ug padayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Balita ikat sa Police Station Type 1 Talk kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Kini nga pahibalo gikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dana Cornel SSGV karong wabot Oktobre 7 ning tuiga adlaw nga Miyerkules, mao ang kapistahan sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro. Berhen sa Santo Rosario ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag, samang adlaw, ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park. O alas 9:30 sa buntag, adunay misa konselebrada sa Cathedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Aranita Cabantan, may main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Gidapit ang tanan sa pagtangbo. Daghan kayong salamat. Mga higa, nabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquinterina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: daddy, mommy, Bella, and I are wrapping presents to put under the tree, and we saved one especially for you. We miss you a lot, and we hope that you can come home soon.
1: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 10 punto sa kagabion. Magandang balita, karong urasa. Plano karon sa Office of for Senior Citizen Affairs kon OSCA Cagayan de Oro ang fourth phase sa lasama senior citizen. Kinihuman gilusad sa miaging nga tuig sa pinakaunang higon ang paup na sa kusug. Matod ni Mr. Michael Karin, focal person sa senior citizen din sa syudad nga magpadayon ang mga light sports alang sinisgutang sektor bisan pa man sa ilang pangidaron.
5: It's very premature to announce, no, but we have also other activities. Last year, Manggod, we launched the first Sports Fest tournament for our senior citizens. Karon nga tuig sad, we are hoping, no, nga naa po'y Sports Fest for our senior citizens. We will shift to that activity kay gusto po na tumakita ni mga senior citizens nga katong willing pagyud pa, dagan pa dili paabot pasabot nga senior na ta, wala na ta tong mga hobbies sa atong I'm trying to talk with Councilor JJ ko if it is possible. Ang mga chapter president chapter nato sa Cagayan de Oro, we have 145 no
6: chapters
5: kay 80 barangays, we have the hinterland, so naginas lay mga kaugalingon pud nga mga activities sa ilang mga chapters. So
4: ang pamahayag ni Master Michael Karin, focal person sa senior citizen dini sa syudad. Samtang itawag ni President Officer Francis Escudero nga longest-serving witness sa impeachment trial si ELMC Executive Director Ronel Buenaventura sa ika-33 kaadlaw nga impeachment trial. Kini, ato sa unang whole day impeachment trial Vice President Sara Duterte.
7: Attorney Ronel Buenaventura has been the longest serving witness testifying before the impeachment court in the history of the impeachment court, thrice over. And given that he has not had lunch even, yung nag-lunch kanina, gutom na nga ngayon eh, siya pa na hindi nag-lunch. So in due consideration of the witness, we shall adjourn in a few minutes and resume tomorrow at 10 a.m. for the cross-examination. Not the interjection of Senator Judges, but cross-examination.
4: Ang pamahayaga ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Ugron sa tuwang Magnum News Hunter, Minority Member Kagawad Imano Moreno, walay question kalabot sa feasibility study sa New City Hall Complex. Sa Balita Ug Serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
8: Dibutag wala yung question na sa feasibility study kalabot sa pagmugna o pagpukod sa bagong City Hall Complex sa nga ibutang diya sa Barangay Carmen. Di nga itong syudad kinibasi sa proseso yung ipagayon na kung resolusyon na sa City Council. Kinikabutiag ang nga problema ang nasangpit nga feasibility study nato ni kagawad Ibi Imano o ni kagawad Amy Moreno atul sa ilahang pagpresentar sa ilahang punto kalabot nga nung wala sila may uyon sa mga pag-aprobar sa gingon nga negosisyon ni City Mayor Orlando Clarix o ingat to sa mga banking institution nga makapundo o makaloan o 8.5 billion ang sa mga proyekto apan sa baong papunto lamang nga tungod sa kadako o sa kapaspas gapag increase sa nasangpit na kantidad nga niabot ng 8.5 billion alang sa baong proyekto nga gikusyon sa nasangpit ng mga minority members sa lakip na sa dini ang mga posible nga lakip na sa dini ang mga rason nga kalabot sa kining dugang o kining laing mga proyekto nga natabunan o wala na pansin na dugay na ng mga proyekto nga mo abot og gamay ng mga kandidat sa nasangpit nga pundo ang wala pa yung taon na humana ta og mo inundan nga wala sila miuyon sa maong sugyot. Sa paminahon si Kagawad Aime Moreno o Kagawad Ibi Mano.
9: We saw na most likely agenda naging siya within the year. And then ating alam ni Kai Kan, moto na napad of feasibility study, which is good na mayo man ang results sa feasibility study. We don't question the feasibility study. But, you know, again, no, ang status sa syudad sa March o sa karon, and it's not that different. And yes, the feasibility study was made and it showed the positive man ang ilahang.
10: But why man?
9: Year, katabit ang first loan
10: and
9: then previous requires siya sa bank. Diba, that's what they were saying. Diba, dili me against it. Diba, sa panahon ni Merdo ko, nanabi na siya nga plan. To be honest, diha gihapon ng area. But which I forgot also, murag dili to pwede butangan at itong time kaya wala siya environmental clearance. Kaya landfill ba siya before? Nag-release pa siya methane. So muna itong reason nga nung wala. And he also consulted the people, the public about it, public consultation. Kaya dili man favor ang mga tao because of course of the expenses nga ma-incur sa mga tao. So muto nga wala niya gidayon. And muto nga okay, again. I mean, it's actually good. No, it's beneficial. It's just that I don't think it's the priority now. Kaya kung mag-umog ka, nag-iingon sila sa study na kung dito daw malasan ang traffic. Actually, Uptown is very traffic right now. Mm-hmm. Everyone there knows that.
8: Ang mga pamahayag, katalabating ikan ng kagawa na Ibi Imano, huwag ka Aime Moreno, mga minority plaka members sa konsiho. Kinisipag naman to 19 Metro, kamagtulan sa palitaong serbisyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Ug kini nga pahibalo gikan sa Archdiocese and staff sa debosyon sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dan Cornel SSGV karong umabot October 7 ning tuiga adlaw nga Miyerkules mao ang kapistahan sa mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro Berhen Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa may alas 8:30 sa buntag sa mang adlaw ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park. O sa alas 9:30 sa buntag, doon misa kon celebrada sa Katedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Aranita Cabantan ang main celebrant. O si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Girapit at tanan sa pagtambong. Dagan kayong salamat. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11:02 sa kagabion. Mga higala ni ang balita karong orasa. Gikalipay sa mga mag-umang ang mga nasinatiang mga pag-ulan sa nanglabayng mga adlaw. Matani ka ni Barangay Consolacion kagawa Dondon Labitan, usa sa mga dagkong mag-uma sa tubo sa Bukidnon nga tungod sa mga pag-ulan nakapananom sa pagbalik ugani sa sunod bulan, magsugod na usab sila sa pag-harvest.
2: Lipay kayo mga farmers sa taga Bukidnon. Dili lang kami sa mong area kundi tibok Bukidnon nga mga planters sa tubo. Kay sunod-sunod yud ang pag-ulan, adlaw yud ang makusog na ulan. So nakabawi mi atong taas nga hulaw, labihan yud ka init. Sugod to sa July dayon nakabawi siya din na dapit sa katapusan sa September. So nakapananom na sad kita og kasaba, tubo ug mais. So nakabawi na ang mga farmers in town. Kabang umaabot unang semana sa November, mao na pud ang atong pag sa itong mga tubo.
1: Ang pamahayag ni kani Barangay Consolacion kagawa Dondon Labitan o sa mga usa sa mga dagkong mag-uma sa tubo sa Bukidnon. Samtang gipaligon si Kamarang House si Solution 1501 nga naghangyog panugot sa Senado nga lugwain hangtod sa Oktubre 12 ning tuiga ang plenary session sa House of Representatives. Tumong ining mahatagan sa rugang panahon ang kamararon tukiyon og madala sa ikatulog katapusang pagbasa ang 2027 General Appropriations Bill kun GOB.
3: Motion is approved. Secretary General is directed to read the title of House Resolution 1501.
4: House Resolution 1501, resolution requesting the Honorable Senate of the Philippines for consent to extend the plenary session of the House of Representatives to October 12, 2026 for the purpose of considering the General Appropriations Bill for fiscal year 2027 on third and final reading.
3: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to adopt House Resolution number 1501.
3: There is a motion to adopt House Resolution 1501. All those in favor say aye. All those against say nay. The ayes have it. House Resolution 1501 is hereby approved.
1: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker Iloilo 4th District Congressman Ferhenil Beron. Hisara nga subay sa schedule sa legislative calendar matapos untang sesyon karong Oktubre 9 nining tuiga. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa DILG Region 10, gingusgan ang data-driven sa pagdala og sa pagdumala sa Seal of Good Governance. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Faith Velez.
0: Magnum News Hunter.
6: Itapusgan sa Department of Interior and Local Government, Region 10, ang paggamit sa datos alang sa mas maayong pagdumala sa lokal nga pangkagamhanan. Subay sa pagsahulog sa ika-37 nga National Statistic Month, gi-representar sa DILG Region 10 ang calendar year 2024, Seal of Good Local Governance, kun SGLG, Governance Assessment Dashboard. Alang sa tourism, heritage, development, culture, and arts sa Northern Mindanao. Sumala sa DILG ang maong dashboard naghatag og statistic view sa performance sa mga LGU, pinaagi sa 8 ka mga indicator nga naglakip sa tourism governance, planning og information, service, tourism statistic, culture and art mechanism, culture property conservation and inventory of documentation sa local history and culture. Pinaagi sa dashboard makita ang regional indicator level, province og assessment result diin makatabang aron masabtan ang kalig-on sa LGU, mailhan ang mga kakulangon o magiya ang mga aksyon. Ang mga aksyon padulong sa mas responsive, inclusive o sustainable na turismo o kultura sa pagdumala. Balita, gikan sa DLG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villain sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Samtang sa tong public service, kung pahibalo gikan sa Archdiocese staff sa devotion sa mahal nga Berhen sa Kuta, sa kagindi oras sa pagpangulo ni Padre Dan Coronel SSJV, karong umabot Oktubre 7, adlaw ka ng Miyerkules, mao ang kapistahan sa mahal nga Berhen sa Kuta, sa kagindi oro, Berhen sa Santo Rosario, ang ikaduhang patron sa Archdiocese sa kagindi oro. Sa alas 8:30 sa buntag, sa mga adlaw, ipagayin ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral, libot sa Gaston Park. O sa alas 9:30 sa buntag, adunay concelebrated mass sa Cathedral sa San Agustin. Si Archbishop Jose Kabantan, ang main celebrant si Monsignor Boy Salvador ang homilista. Dugtong ini girapit ang tanan sa pagtambong sa naisgutang kalihukan. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.

This is Magnum Songs of the Heart, and we're back on a Monday evening, mga Magnum friends. Inaw na nag-enjoy mo sa inyong Monday night, labi na sa mga love songs nga inyong nadungog sukad pa sa atong pag

And now, mga Magnum friends, gikan sa mga love stories nga makapahikap sa heart at upuning butangan o gamay kiling, katawa o heart tickles. Kay usahay mga good mga Magnum friends, no, love is not always serious. Usahay, simple, ragid kaayo, pagilok kamay o pakilig aron ang gugma, dili magmahal. Sige, welcome to Heart Tickles. Try daw ni nato be, mga Magnum friends, para makilig pa more diha, ha? O mugilok pa diha inyong mga kasing-kasing. Tickle your heart! Kanang dili pa mo official, pero kabalo na iyang mama sa imong pangalan. Congratulations, Magnum friend! Uy, murag na i-progress! Gitika ko, heartbeat! Usahay ang pinakakilig nga message, dili lang message nga I love you. Kung dili, kanang message nga, kaulit na ka? Ingat ha! Mga simple ra kaayo nga mga messages, no? Pero klaro kaayo nga naakay dipuy-an nga concern sa iyang heart. Gitika ko, heartbeat! Kanang naakay gustong i-chat, pero maghulat ka nga siya una? Unya pareho ra di ay mo naghulat? Mauna ang gitawag nga mutual feelings, pero walay mutual initiative. Tickle your heart! So mga Magno friends, enjoy the little thing. Love at the kilig and never be afraid to love. Basin ang imong kachat karon ha, mauna di ay imong forever. There you go sa atong heart tickles. Nigilok ba ang inyong mga kasing-kasing diha, mga Magnum friends? Aba syempre kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles, dili gyud nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang inyong mga dughan. Puno sa kasuko ug nagkupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay mas nindot gyud na mga Magnum friends nga matulog ta nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Let us now have our words from the heart. Ugmatid pa, dili na nimo kinahanglan og perfect moments. You just want ordinary days with someone who makes them special. And that's our little words from the heart tonight, mga Magnum friends. Just keep your hearts open. Time is up for me now, mga Magnum friends. Daghang salamat kaayo sa tanan nga nakig-uban hangtod karon diri sa atong Magnum Songs of the Heart. Salamat sa inyong mga requests, messages, stories, ug sa inyong pagpaminaw, pag-share sa inyong mga hearts with us tonight. And before we say goodbye, here's a little reminder for everyone who may be going through something tonight. No matter what you've been through, never forget that you are still worthy of love, kindness, and beautiful days ahead. Kay usahay mga good mga Magnum friends, even after the pain bitaw, there is still something good waiting for you. So wherever you are tonight, keep believing in love, keep believing in yourself, and most of all, never forget the best of you. And now, to close our Magnum Songs of the Heart on a Monday evening, here's David Foster with Olivia Newton-John's The Best

0: great. We got it. That's the best take we've done. Great. Keep up. Come and listen. Woo!
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. Mga higala niyang balita karong orasa. Ipatawag sa Committee on Public Utilities sa Konseyo ang Clendro o CDRMD karong simanaha. Mato ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa syudad, nabuot niyang masaran kung unsang pagpangandam nga gibuhat sa mga buhatan kung galing mas sinatiana ang gikabalak ang mas grabing El Nino.
4: Ako pang ipatawag karong Friday ang atong Clendro o ang atong CDR. Unsa yung mga preparation nga ilang gay moon at least makabalo po ta ang gibali ang siyudad. Kung unsa yung at least makapangandam ta. Siguro mga Fridays na to, apil na ganitong mga nadunggaman na to itong sa water district na dili sila basta-basta nga makapangatag sila o pinigtubig gani. Kay piki po ang ilang supply. Muna nga isa po na itong gatanaon po karong Friday ang
3: ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Dakbayan. Samtang naghangyo ang Motorcycle Taxi Riders Organization nga unta mas maayo ug mas makatarungano na ang subling pagpatuman sa No Contact Apprehension Policy kun INCAP sa Metro Manila. Mato ni Motorcycle Taxi Riders Organization co-convenor Jason Luna, nga dakog epekto sa pang-adlaw-adlaw nga ginitaan kung galing matagan sa sayop nga tiket ang mga driver. Hinong gihangyo niini ang mga motorista nga sigurong musunod sa balaod trapiko aron dili mamultahan.
5: Kami po ay winnebelcome po natin yan ng mga pagsasagawa ng ganyang mga programa. Subalit, kami rin po ay nananawagan na sana po naman mas maayos at mas makatarungan din po naman yung pag-implementa nitong NCAP po natin. Na sa ganun po, ibig sabihin, maging fair po sa para sa lahat. Ulitin po, kami po kasi sa amin noon, laki po ng tama niya kung kami po ay mabibigyan po ng maling ticket po. No? Duhulihin kami na may mali po. Ganun pa man, naintindihan po natin, binasa po natin na meron po naman silang mga pinaiiral, no? Yung mga pwedeng i-contest. Pero para sa amin po, siguro mas mainam na tayo isumunod na lamang doon sa mga regulasyon. Para po talaga naman, maiwasan natin yung matikitan tayo kasi nga ho, napakahirap din po naman kung bababawasan pa at ibabayad pa natin yung ating kinita dyan po sa ating mga sinasabi kung tayo mabibigyan po ng ticket, violation ticket.
3: Ang pamahayag ni Motorcycle Taxi Riders Organization co-convenor Jason Luna. O karon sa tong Magnum Night Hunter, matod pa Konsehal Junjun Rodriguez uyon sa pagbalin sa City Hall apan nag-abstain sa 8.5 billion pesos nga budget. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Iklaro ni Kagawad Jansen Rodriguez ang pag-abstain ni ini sa laytabo ng Division of the House sa pag-aprobar sa gikamutiag ng negosyasyon na sa lokal akamhanan sa itong syudad ngadto sa mga banking institution aron na sa pagkuha aron sa pagkuha sa 8.5 billion nga kandidat nga loan di na pagkamutiag ni Kagawad Rodriguez nga ang iyang pag-abstain at dahil tungod lamang kay wala kini nakaabot o wa kini naka-attend sa committee meeting nakalabot sa maong luna o dugang o dili enough ang iyang kasayuran kalabot dili nundan nga sa nasangpit nga Division of the House di wala sa siya ni himo sa pag-approve kalabot dili tungod sa kakulangon iyang informasyon nga ipalaan apan sa itong paghinabi niya sa human sa maong sesyon sa hugot ang iyang pag-uyon kalabot sa pagbalhin sa City Hall ug ingilman kini usa sa pinakadako nga kaayuhan ug labi na developmental ug kalambuhan sa itong syudad sa nasapit ga proyekto. At sa paminahon si Kagawad Jansen Rodriguez.
7: Okay. Yun gud ko na bag-o na kita sa Tihol because wala gina kung naibag-o ng development itong syudad, meaning progressive atong syudad, no? Dagan ano, ang ako lang isang paghulam, no? Medyo ano kita ako kayang value, pero of course muna ang dream, no? Dili lang sa tanan Cagayanon, of course atong mayor pod muna ang iyang dream na ma-transfer nato niya, mapagwapo gyud nato ang atong syudad because kaning City Hall gyud, kaning compound dugay taud-taud na gyud, pila na ni
3: years,
7: pila na ni years, kapit na mo 100, diba?
8: Pero sa 8 billion
7: pero ang gi-explain nga ganiha, no, gani kulang gyapon, no, 2 billion kapin ang yuta and 5 point kapin ang building, pila ka building, so basit for me medyo tako or basit sa uban gani kulang, so depende, so mo lagi na wala ko ka attend, so dili gid ko ka butar ani karon, so nag-abstain ko.
8: Okay, good.
6: Kainabi kang kagawad Jan Rodriguez sa Atul Sarasantita ng regular session. Kini sa pagkumanto na hindi na medyo kamagtulad sa palitaong servisyo magbubadyo.
3: Samtang sa tong public service, gipaybalo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ilabi na ang devosyon sa mahal nga berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpanguli ni Padre Don Dan Coronel, SSJV, karong umabot si Agosto akong Oktubre 7. Adlaw nga Miyerkules, mauna ang kapistahan sa mahal nga berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, berhen sa Santo Rosario, gang ikaduhang patron sa Archdiocese sa Dakbayan. Sa alas 8 sa media sa buntag, sa mong adlaw ipagayin ang prosesyon nga magsugod sa San Agustin Cathedral, palibot sa Gaston Park. Ug sa alas 9:30, dunay ipahigayong concelebrated mass sa Cathedral ni San Agustin. Si Archbishop Jose Cabantan ang main celebrant at si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Dugtong yan ay ginapit ang tanan sa pagtambong sa nisgutang reliyosong kalihukan. Mga higala tangi ang dugahan ay sa mga balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, wala una do sa kadlawon, mga higala ni ang balita karong orasa. Gidaig ni Misamis Oriental Provincial Director Colonel Al Abanales ang hingog City Police Station sa malampusong pagasikop sa sospek nga nakalapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ato sa Upland, Bacal City. Mato ni Abanales nga kinitungod sa malungtarong kakuhan sa pagpatuman sa balaod, batok sa loose firearms o illegal drugs sa kaplisan sa hingog. Samtang gipasalig usab ni Abanales nga magparaning ilang pagpaligon sa kaluwasan o pagwintinas sa Kahuse Galinaw sa lalawigan.
2: I commend the personnel of Himog CPS for their effort to curb and to answer the shooting incidents that transpired in their EOR.
1: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Director Colonel Al Abanales samtang gibutyag sa Department of Science and Technology kung DOST nga nabatian na sa pipila ka bahin sa nasud ang El Nino apan halos sa nang probinsya ang nakasanti sa drought. Mato ni DOST Secretary Renato Solidom nga kini ang hinungdan nga kinahanglang pangandaman sa katawhan ang mas grabe pa unyang kainit sa panahon.
3: Yung epekto ng El Nino ay nararamdaman na sa kasalukuyan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pero kung titingnan natin yung buwan ng Pebrero hanggang Marso ng 2027, dahil anim na buwan ang forecast, makikita natin na almost all, no? Lahat ng probinsya ay apektado ng tinatawag na tagtuyot o drought. Kapag sinabi nating drought, at least 3 consecutive months na ang rainfall ay greater than 60% in reduction compared to normal. So yun po yung mga na kailangan paghandaan natin yung epekto ng El Nino na nangyayari sa Dagat Pasipiko.
1: Ang pamahayag ni DOST Secretary Renato Solidom. Samtang pahibalogi kan sa Archdiocesan staff sa devosyon sa Mahal nga Berhen sa Kutas sa Cagayan de Oro sa pagpanguli ni Padre Dan Carusel SJV nga karong Oktubre 7 adlaw nga Miyerkules mao ang kapistahan sa Mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Berhen sa Santo Rosario ug ang ikaduhang patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa alas 8:30 sa buntag sa mong adlaw ipahigayon ang usa ka prosesyon nga manukat sa San Agustin Cathedral libo sa Gaston Park. Ug sa alas 9:30 sa buntag, mao ang usa ka concelebrated mass sa Cathedral sa Senior San Agustin. Maoy main celebrant si Archbishop Jose Cabantan ug humilista si Monsignor Boy Salvador. Dugtong ini gilapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gatak na kini si Magnum Eileen Acorin sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Para sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon, mga higala niyang balita karong orasa. Nagtala sa kapigis milyones pesos nga kinitaan na procurement division sa Provincial Budget Office sa Misamis Oriental. Mato ni Provincial Budget Officer Client Kenneth Yanez nga naka-issue sab ang buhatan sa kapigis 700 ka mga delivery receipts. Apan ang pinaka-importante ni ini, ang kakuhan matod pa sa pagsiguro nga nahisubay sa balaod ang paggamit sa pundo.
4: The division continues to manage the centralized procurement of common use supplies and equipment through the PSDBM LGU Depot of Misamis Oriental. For the reporting period, the division recorded a total sales of 10,099,371 pesos and 16 centavos. It also successfully issued 770 delivery receipts and processed 932 agency procurement requests. But behind these numbers is a simple responsibility, making sure that the offices and partner institutions receive what they need when they need it, while ensuring that public funds are used properly.
3: Ang pamahayag ni Provincial Budget Officer Client Kenneth Yanez. Samtang gibutyag sa Bureau of Customs and BOC nga zero backlog na ang ilang buwatan sa mga balikbayan box nga pipila ka tuig nang naistangko o wa makabot sa gitak ng paralan. Mato ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bindiho nga dunay pipila nga nabilin sa mga warehouse apan katong dili na maklaro kung asa ang destinasyon.
5: Yung pong first batch kung tawagin ay na-release na po natin. Meron tayong mangilang-ilang kahon, no? Wala na po kasi yung identifying marks. Gagawan pa rin po natin doon ng paraan. Pero masasabi po natin, zero backlog po tayo doon patungkol sa unang naging problema natin. Again, patuloy po natin minimonitor itong mga padala ng ating mga OFWs mula sa ibang bansa. At bawat port po, no? Meron na po tayong OFW help desk, no? Pang sa ganon, kung meron silang mga concerns sa kanilang mga padala, maaari po silang dumulog sa ating Bureau of Customs at tutulungan po sila ng ating OFW help desk.
3: Ang pamahayag ni Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bindiho. Samtang paibalo gikan sa Archdiocese of Cagayan de Oro, labi na sa debosyon sa mahal nga beren sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpanguli ni Padre Dan Coronel nga karong umabot ay October 7 adlaw nga Miyerkules mao ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario ug ikaduhang patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa alas 8 sa imidya sa buntag dunay ipaygayon nga prosesyon nga manukad diha sa St. Augustine Cathedral libot sa Gaston Park ug sa alas 9:30 sa buntag isunod gilayon ang Santos nga misa diha sa Cathedral sa St. Augustine sa pagpanguli ni Archbishop Jose Cabantan ug maoy humilista si Monsignor Boy Salvador. Gidapit ang tanan sa pagtambong sa nisgutan usab nga relihiyosong kalihukan. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gatakna. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadawon, mangigala ni ang balita karong orasa. Ipahigay ng gumahadlaw ang People's Day sa City Hall, apan kini alang lamang sa mga Indigenous Peoples kon IPs. Mata ni City Administrator Attorney Roy Raagas nga kini aron sa paghatag pagila sa mga sektor ilabinang gisaulog karong bulana ang IPs Month. Samtang ginasab ni Raagas nga karong adlang Sabado, ipahigayon ang kuyog sa baryo sa Barangay Tablon.
2: Karong adlaw ng Miyerkules, petsa 7, dinhi sa Quadrangle, panguluhan ni Mayor Clarex Uy, ang lain nga People's Day, apan para lamang kini sa mga IPs, nato nga mga kaigsuunan, ang People's Day karong adlaw nga Miyerkules. O sa adlaw nga Sabado, October 12, lain nga KSB, kuyog ta sa serbisyo sa baryo, dito sa Tablon Elementary School, mga kaigsuunan. So, tanang mga buhatan, magprepara na usab para pagdala sa serbisyo sa tanang buhatan dito sa Barangay Tablon.
1: Ang pamahayag ni City Administrator Attorney Roy Raagas samtang nagdumili na sa pagkomento si DPWH Secretary Vince Dizon sa nagparehang panagbangi nila Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano kini may kalambigitan sa alegasyong ghost project sa Taguig City nga una nang giingon sa kalihim nga wala sila nakita. Mata ni Dizon nga daghan pa siyang butang ang iyang unahon ning panahuna.
3: Ayoko na mag-comment dyan. Magtatrabaho lang ako. Meron kaming mga kailangan idagdag kasi may mga projects na hindi umabot yung mga requirements nung nag-submit tayo sa DBM na very critical, lalo na for flood mitigation.
1: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibalo sa Archdiocesan staff sa devotion sa Mahal nga Berhen sa Kuta, Cagayan de Oro, pinag-isa pagpangulo ni Padre Dan Coronel nga karong October 7 kun ugmang adlaw, Miyerkules, maong kapistahan sa Mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Berhen sa Santo Rosario ang ikaduhang patron sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Sa alas 8:30 sa buntag sa ugmang adlaw, ipagayon ang prosesyon nga manukad sa St. Augustine Cathedral libot sa Gaston Park, ug sa alas 9:30 sa buntag dunay concelebrated mass sa cathedral sa pagpangulo ni Archbishop Jose Cabantan ug maoy humilisa si Monsignor Royce Boy Salvador. Dugtong ini girapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita ilabi na sa programang Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Magnum, buntag na Pilipinas. Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Iyala mga ingadlaw sa tatanan, welcome ta diri may gala sa atong programa, buntag na Pilipinas. Alam, artist na may gala sa isdang pizza, no? Dali agay sa mga adlaw, dali kay pizza. Pas-pas kay itong pizza, mga igala, mga maninay, mga suki. Labi na may gala karong budla, adlaw, may gala Martes. Sigurado na gid nga magklase na kita gahapon na may uban nga mga tungaan nga wa nagklase. No, kay manako teachers di lagi daw. Pero uban eskwelahan na ay klase, pero uban wala gihapon may gala. Kaya po tagaan kay gayunan ng mga maestra magigson mag-celebrate sa Teachers Day. Pero karon wala may Teachers Day, klase na ta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas sa tanan ng mga suki na to, 80 ka pa na kayo sa nagbayan. Ganoon naman sa aming oriental, bukod yun, bukod kami kayo kapatangan pa kayo. Ano rin ako sa basilikan, tara po ito magsibya. Karoon buntag kami, buntag sa tanan. Welcome tayo din may gala sa itong program, buntag na Pilipinas. Alas na ito mga suki na ito naman na ka pa ng kaya. Good morning! Mayong buntag sa itong tanan diya. Kumusta po man mga amigo sa itong amigas? Okay na ba mo tanan? Okay na? Okay na ba? Nakasabot na gyapon may gala sa dagan sa itong palibot gyapon? Ba? Nasabtan na gyapon may gala ng itong palibot? Unang giingon mga sukit kami nao nga sa tanan ato malaging buhaton tanan ato magalang ginahimo karon importante gyud mo panikay sikay. Good morning. Welcome ta dinhi may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Sa ato pud ay mga maninay, mga maninoy nato karon na lama ayong buntag. Kumusta mos man mga amigos nato kamigas ha? Wadwad ta. Kamasta mga maninay, mga suki, kamasta diha. Wadwad ta, mga maninay, mga suki.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kita maglangan, may gala, sa itong paraguban, sa itong kaburang makarabutaga, may gala, buntag na Pilipinas, ang bagta, mga labaragong uluan, sa mga balita, karabutaga, may gala, balita, may gala nga lokal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balitang lokal, tagi kaingon, mga suki, tiganaw sa itong mga balita, balitang lokal, kaingon, may gala, nagkalai ang komento. Pag-question, mag-exon kung... Ang ayan bagit may gala tagaan katungod bagala ang amahan sa nagbayan milk barik so ay isip may gala pagloan magigsoon ining ato may galang pagtransfer sa ato may galang City Hall
0: Magnum buntag na Pilipinas
1: samtang Councilor E.B. Mano gi-question usab kag-apo nga adlaw labi na magigsoon ang pagbalin may gala og pagloan magigsoon sa atong nagbayan
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Samtang magkarayaw sa mga councilor, labi na may gala si Kagawad kung Councilor Jing Daba. Mingon magigsoon nga ngayon nagyot may gala nga ibalay nagyot ang ato mismong City Hall. Tungod magigsoon sa nga mga buwak-buwak na kikunong mga tiles may gala. Igang magigsoon kay di kuno kay kaganang aircon. Matod pa may gala ni Kiribang City Councilor Jing Daba.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Moto may gala, duga na itong uluhan, may gala sa itong mga balita, karabutan ka, may gala, dago mga baluga, mga balita. Duga mga balita, ta magigsoon, balita, balita, may galang nasyonal. Gingon sa may gala sa itong duga mga balitang nasyonal, nini may galang sayo sa Kabon, Tagon. Duga mga balitang nasyonal, ta gingon sa may gala. Nga mga kadaguan na bina Department of Agriculture, naning kamot may galang mapadayon, magigsoon. Ang gitawag may gala nga dugang may gala nga mga pundo o gatag may gala alang sa mga mag-uma mag-igsoon sa Tibuok Region 10.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang giingon sa mga sukit na Bureau of Customs, mas pahugtan pa matod pa ang ilang mismong pagmonitor sa mga pantalan nunot may gala nining Bermans. Daga na sad mag-igsoon ang gitawag may gala mga kontrabanto nga magpalusot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang duga mga balita at may gala balita, balitang international Russia, di matod pa mga igsoon muundang sa pag-atake sa Ukraine. Human mga igsoon nga mibalos may gala, ang maong nasod o dagan sa nasamdan mga igsoon sa ilang lugar, labi na may gala sa kinibang lugar mga igsoon sa Russia. Gabi na ganilang away may gala. Samtang sa ato mga balita, balitang sports. Gingon sad may gala sa ato mga balitang sports karong buntaga. Gikaingon sad may gala sa ato mga balitang sports dinhi may galang sayo sa kabuntagon. Sa atong balitang sports, LeBron James nanakit kuno ang tiil may gala sa dula. Tigulang na sa mga LeBron James gid noon. Sa report may gala gi arthritis daw. Ahak na gadula tag basketball gi arthritis na senior na gyud. Gatritis na si LeBron James. Agoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bago na kong ulungan sa mga balita, karabutaga sa nagkuman sa itong kaburama, karabutaga Magnum News Center sa ta. Magnum, ay linagurin sa ta magkala kumustahan sa nato magkala kong ulungan sa mga balita karon. Lami na may gala sa Magnum News Center. Ato sa Liliun may gala iyang report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Aileen, ako rin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang kong balita, atong nakutlo din sa Magnum News Center, Magnum 5C, sa balitang national House Prosecution Team, nagtuugid nga tukma ang informasyon nga nakuha ni kanin Senador Antonio Trillanes sa financial records matod pa ni Vice President Sara Duterte sa gipresentar sa Anti-Money Laundering Council kon AMLOC ato sa presentasyon kagahapon sa impeachment trial, sa nagpara-impeachment trial, bado kang Vice President Sara Duterte. Pero kampo sa Vice President, wala pa payag kalabot ni ini Magnum 5C. Samtang President Marcos Jr. pasalig nga bisan sa padaw ang iyang bation sa iyang panglawas, bisan pag magsa magpabilin gihapon ang iyang focus o magtutok sa panginahanglan sa mga Pinoy. Samtang DOST, mayroong halos sa nang probinsya na sa Pilipinas na karoon sa grabing kainit sa panahon dahil sa gikabalak ang El Nino na natinin na nawag na sabang mauensya nga sa katawan nga tabangan ang gobyerno pinagpapit sa pagdaginot o tubig. Sa Magnum International Long Range Bomber sa Amerika gikan sa United Kingdom, gibat na sa ilang homestay sa Estados Unidos human sa incident sa pagsulay o katakin ini dito sa UK. Samtang dugang pang Magnum International, 12 ka mga tao gisikop sa mga otoridad sa Vietnam tungkol sa giyong pagpangawat o pagbaligya sa doon at 3,000 ka mga iring na gito ang karnihon o gibaligya sa mga restaurant sa naisgutan na sa Afganasod. Ato Magnum Sports, Philippine Sports Commission, PSC, nangayong dugang insentibo alang sa Philippine team nga merepresentar sa Pilipinas sa bagway lamang natapos nga 20th Asian Games sa Japan o panagtagbo nila Angelica Tulo ang inahan ni Olympic gold medal Cantillo o Roveline Butterbonia ang inahan ni sa may panang basketbolista nga si Ray Butterbonia nga gitawag nila sa mulag Lusartan team daw ni Ani o nagkanyang reaksyon sa publiko Magnum 5C. So magandang mga dagkong balita ang atong nakutlogi din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Akurin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Matawag lang sa Magnum Hunter Aileen Akurin, gikan may gala sa Magnum News Center. No, Usong na gining ayos sila pagkatulga rin eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, kadalihok, may gala, ayos sila pagkatulga rin eh. Unsa na minunis rin eh na hinoon.
1: Magnum, buntag na
0: wala ko sa tabi, Magnum Hunter John Ramos. Kumusta unsa na itong palibot sa gawas? Labi na may gala nini sa iyo sa kabuntag ko na ito si Lilion. May gala yung report. Magnum Hunter John Ramos, kumusta unsa may gala ang palibot nini sa atong syudad? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15 John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa mga visit lagi na din mismo sa Mayasium Recto na National Highway din mismo. Hapsaw ang malinaon o gawalay angay kabalakan sa kinindagan sa trapiko din rin sa iyo sa kabuntago na Magnum Visit o sa taas usap nga bahay sa kawanangan na ito. Doon ay mga pagdagom usap ang atong masinati karon na Magnum Visit gani atong nga makita karon. Nga kinibitaw nga itong buwan at abunan yun na mismo magdumfilsin sa kinibitaw ng gabon. Makita nga ito, makita na ito kay Hayag man. So muna ka noon na magdumfilsin nga doon naging paglain sa itong panahon na bad lagi. Ito nga makuan man, mabantayan man nga kada buntag ang magdumfilsin. Maayo man ang dagal sa panahon, bad lagi pagabot sa hapon, maulan man usab. So wala pa yung magno nga kung maglakaw-lakaw nga itong mga katawan, din yung sudan sa Rian de Oro, na binagyan ko doon yung mga importante nga mga lakaon na panawag o payong apang protekta sa init para dahil double purpose wala mag-offensit pwede sa init pwede usap sa ulan ang kiningatong payong so muna nga magdala para nga iwas yun nga mabasa sa ulan mainitan para usap nga iwas sa kiling balatiya na mag-offensit so far wala may angay kabalakan karoon na gringa pa sa itong sitwasyon dito sa may SIM recto dito sa may lift kay drive area padulong dito sa may Valenzuela road o padulong usap dito mismo sa may lapasan area tuwa ang dagang sa trapiko o wala angay kabalakan so baka na itong pagulagway sa kining dagang sa kining panahon o sitwasyon usap sa itong kawanangan na magnobilsin o kining dagang sa trapiko din yung sa iyo sa kabuntagon so para sa buntag na Pilipinas kini si Magno Manto yung number 15 John Ramos sa balita o serbisyo Magno Radio
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Atong dagan sa panahon karon labi na ni may gala sa iyo sa kabuntagon. Dini sa ta may gala sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: EJ Suniega, good morning.
4: Mr. My Projector, usap at mga sasin sa kami na para sa atong episode update ang adlawa. Wala na tagibantayan na bagyo sa sulod or gawas sa atong Philippine Area of Responsibility kay kagabi nigawas na sa atong mga monitoring domains kining si bagyong Choy Wan. Apa na intertropical convergence zone or maong ITCZ ang magposibleng paulan di sa tibuok Pagadao. Expect na to na magmadayin kining medyo mainit nga kabuntagan tapang sa hapon o sa gabi adunay taas na chance sa mga katagkataga pag-ulan kilat o pagpunalugdog tungod sa intertropical convergence zone o posible pabaha din sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usay kusog sa mga pag-ulan. Doon ay hiningan doon sa kasarangan nga hagin gikan sa kasadpan nga sa bakat ang kasadpang direksyon na magpusalabis di buhok ni Dinaw tatang atong kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagpalot. At the temperature range karong adlaw posibleng moabot sa 25 hangtod sa 33 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw posibleng moabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise unya alas 5:30 sa buntag samtang atong sunset exactly 12 hours from now alas 5:30 sa hapon. Para sa atong Philippine Standard Time sir alas 4:21 sa buntag og mauni na lang sa weather updates dito na sa buwatan sa DOC Pag-asa Mulugan El Salvador City kini si EJ Suniega daghang salamat.
0: Salamat EJ Suniega Pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Bawat magkala ng atong pag-asa. Atong oras sa alas 4:22. Hindi may galang sayo sa kabon katong kabuntagon katong wala pa ng mata diha. Ala bata na mo ay mo palanay ang uban palanay maning uban matupad ila nga palanay pre para mayo ang lakaw sa atong kuan, may lakaw sa negosyo palanay. Now, saon na doon ipakaginan siya anak kung magpalanay-palanay pa mo. Ayaw na mo pagpalanay, dapat nga buntag pa lang, paniguro na. Diba mo na ibuhato ninyo, paniguro ba? Para nga dagat na itong halin. Ay, naunsa ba rin kamo di ay? Uy, dapat buhato ninyo, ayaw ng palanay-lanay. Ani ta may gala, kaya na ko na i-rintangay. Biktimas rintangay mga igsoon. Nah, maulag hindi mga igala, kining mga paabang lagi. Parint ba? Ang delikado kay karon kay basta ganidili kasaligan ang mo rin sa imong sakyanan or motor. bitbiton gina may galak asa padulong imbis ang destination mo ingon nga kuan rami kining diniras Cagayan mi maglibot-libot ah Cagayan di oro lang ay Cagayan di oro nga pagtan-aw nimo sa imo mismong kuan monitoring oy naabot man ig bukid noon oy niabot mag agoy giadto na mag agay out agay Cotabato man padulong pagtan-aw sa GPS oy Cotabato man padulong ning nagreen sa ako mismong motor or sakyanan na delikado. Diba, nag-inana may gala nga maayo ang sabot ninyo, pero lahi man destinasyon gantuan. Di man mao, na, maun ni problema garon. Mamublima yung ka, basay ko nana may gala nga dagan sa mga, kuan, ga rent mga higala, no? Morning, lisod ka istanan mag-exon, basta may mo renta may gala, inana ang ilang budos. O, itangay na may gala. Amo nang tawag nga rintangay. Wato ta report, Magnum Hunter 24. Gikan may gala siyang lokasyon na karong buntaga? Ah? I check tayo yung report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mo? Reklamo sa mga kapulisan ng usa ka lalaki nga nanag-iya ni ini po lugar ng motor rent magdama percy duman giingon nga na biktima noon kini siya sa renta ngayon niya nga kliyente gikabot siya gani ini po nga si Michael ang biktima lugar ni ini magdama percy gipa rentahan matod pa niya no ang yaha po nga Honda Click nga motorsiklo gatupod sa ginganlan nga si Angelo o gani si Angelo magdama percy nglupi matod pa kini dinas may barangay Patag ding ato nga syuda gikabot siya iko lang matod pa ga kini siya manghulam og motorsiklo sulod sa tulog ka adlaw tungod palagi kini abot matud pa ang yaha po nga igsuon nga sa OFW ni kinanglan matud pa nga maglaglaag lagi sila diri sa syudad sa Cagayan de Oro nya ang ilang gusto magduma first aid kay magmotorsiklo lang apat na kurot nga siya magduma first aid kay miabot na sa makaadlaw nga sige follow up og duma first aid kung nga kamusta na ang unit usay nahitabo nganong dugay kayo nga gi-turn over ito na may butchag po at kinilugang siya ang hilo sa ikatulong adlaw magdama for si Dagi ignan niya ang nisbutan ko nga biktima nga si Michael nga iya sa dang i-extend mo ito magdama for si nga nisugot po no oga extend nga one day ang nisbutan ko lugar nga biktima oga galino gisendan matod pa siya sa GCash po da bayad lugar ni ini sa diha lugar nga may lapas mo ni makaadlaw giblock pa dayon siya magduma proceed so wa ni gitaw na ibaw ipod no kung asa na padulong ang disputan pud ka motorcycle nga balaka kay siya magduma proceed kay ang san nga ID kaniya nagduda na gyud pinakauna kay maglahi magdagway noon magduma proceed pero mao to nga pangalan lugar ang iya pong nga gidala-dala magduma proceed ang disputan pud kay nga biktima na balaka siya tungod kay ang anong mangblock ug magduma proceed nga kabalo man unta ang kini lugar nga nga tantog motorsiklo nga napa man siya obligasyon magduma first sa malugar no sa kini lugar nga duna siya ya katransak pag rent no ni ini lugar nga motor o kali no ni ini panahon wa pag gihapon magduma first aid dasakal ang naisgutan pod nga rent tangay nga issue tugot pa lagi kay wa pa man gihapon no nag unblock messenger ang naisgutan po lugar nga si Angelo niya gali kini po si Angelo magduma first aid sa siya hapon nga cellphone number naka-off bitag ito diba first aid kanabi ito dili na mo ring or dili mo tutut dili sunig din niya cannot be reached ni lugar nga mugawas mo diba first aid no reason grabe yung kabalakan hini po nga biktima kaya ang yabag na ibawan mo diba first aid around Cagayan lang yun no kaya lagi niyabot yung suon po nga OFW gusto maglaglaag kaya tagyan po diba mga laaganan di hapon dili sa siya sa video niya karot wala gid siya kasayuran kung asa na bagidala ang iha po nga motorsiklo ikabot siya bakit nga motorsiklo mo diba first aid sa kahanda click na sa pakinikala combination ga orange ga black o galing magdiba first aid yan ikabalakan ikaw parang litad akin eh ibalig ya baka noon magdiba first aid ikaw to pag sama lugar ini po ni incidente nga i-black magdiba first aid no ang iya lugar kang transak nagi just may itabuan ni magdiba first aid na motor napping nagi dang itabuan ni no gali upat lang kaadlaw ang nabayra ni ini pong isgutan po lugar nga nagaranta kalagi giapas man to niyang ulahi nga bayad magdiba first aid apan wala silang kasabutan mabot sa sobra kalima kaadlaw gid magduma first aid no ang lisgutan pulugar nga kontrata sa maoga motorsiklo nanu tani ni magduma first aid girefer una no sa barangay Lupon ni sudan incident sa samtang sa Edward Jesus unit pusto ang kapulisan girefer na pulito magduma first aid no ang usab nga tultulan ang lisgutan pulugar nga nga suspechado nga bihibo no sa pagarin tangay siya po nga motorsiklo itanyag nga tupod sa online Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw og serbisyo, magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna, anita ni Magnum Angie Alzado. Matod pa may gala sa report ni Magnum Angie. Na ako nung may gala ay lalaki. Nga matod pa. Niingon mga gala nga. Nagatubang sa kasong pagpanglugo sa minor de edad. Agoy. Biato na batong report, Magnum Hunter 20, alas 4.27. Standby Magnum Hunter John Ramos kay top 1 sa regional most wanted person, arestado. Dili sa tasa nagatubang karon may galang kasos papanglugos. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Doon na nga angkon na sa usa ka minor de edad ang hustisya human na nadakpan ang nag-ingong top most wanted person na din isa to sa Northern Mindanao tungkol sa paghimo sa pagpanlugo sining usa ka 17 anyos nga babae kini human lagi nga ang maong

0: uga paisog kini na hisgutan nga 17 edad uga mahimundan kini sa pagpakita pa ang sa trupo mga otoridad nga nagresulta sa walang puso na pag-arasto kagapong adlaw samtang kini na hisgutan sa eskultado ni bisita dito sa may lungsod sa upo ni Samis Oriental panunan po man nga taga-Cagayan di oro na siya mag-dumafersi dapat na matikdan manggol tumapersi na haigikan na sa tuwa pa rin po nga otoridad nga niabot ang kanina hisgutan nga 53 anjos dito sa may lungsod sa upo ni Samis Oriental. So, gilayon nga nagdalusad o operasyon ang tracker team sa may Opol Municipal Police Station o gami ato din po na nga tumapasinay po sa Provincial Intelligence Unit of Misamis Oriental o galakit na ang 2nd Provincial Police Mobile Force Company aron nga himuon ang pag-arasto nini na hisgutan nga suspitsado. Giingon kini nga maong 23 sa anyos wala ni Lord Pud misukol magdama for seed apa na mawag na iklaro sa itong otoridad na kinisiya kinahanglan yun yung baslok sa bilangguan tungkol kay lima ka mga kaso sa pagpanlugos ang gi at wang ni ini giingon nga rape by sexual assault under Article 266 sa Revised Penal Code ang iha matutang nga gihimo kung diin kinisiya magdama for seed no no sa mga kaso dili bailable samtang ang duha aduna matutay gir kun nga piyansa nga tag 200,000 pesos giingon na usab sa tuwa po nga regional director sa PNP Region 10 nga wala matutay luwas nga lugar para sa mga wanted person din sa Northern Mindanao tungod kay ang ilahang nga sustained intelligence gathering nagpadayon o ganun na po'y coordinated nga police operations aron nga malocate riyon ang mga nagtugutugo sa balaod aron nga sila mapapanubag magdumapasin silang nahimo nga mga salaod idugang pa ang kining nahisgutan nga biktimang 17 anyos ila kining nga tagan o ga interventions with magdumapasin tungod lagi kay kinisiya no sanglit nga siya na biktima na ginini po nga mao po nga panghitabo apan gikinanglan magid nga mapadayon gyapon magduma for seed ang mga interventions para po da sa iya aron nga siya pud magduma for seed no magpadayon pud nga magkinabuhi din sa kalibutan nga mahimo na po nga positibo pud ang panlantaw pud magduma for seed dali wala po man sa pait nga kasi na tian niya diha nga kinisiya gibalik-balikan og lugos ini usa ka 53 anyos nga mulupyo din sa tasdakmen sa Cagayan di oro ang maong nga suspitado dali wala po man nga 53 anyos na siya magduma for seed no considering lugar nga maingon nga tigulang na siya pero wala mong gupuya di nga magduma pa si nawa konsiderasyon nga ihatag if ever nga ikaw nakahimu pagsalaon so kikinang lagi ka nga manubag so mo na hinundan nga paslap nga karon sa bilangguan ang nahiskutan po nga lalaki nga gingo nga mihimo sa pagpanlugo sa balik-balik nining usa ka 17 anyos balita nga hipos gikas PNP Region 10 kinis mag 220 ang jawsad sa balita og serbisyo magdumrad
1: Magnum Buntag na Pilipinas!
2: Botos Magdumata Radyo Alasano, inyo nabati magaling report dyan rabo sa ta. Kay Matod pa manggigsoon sa iyang kinibang report. Bilawato sa natos Magdum dyan Ramos. Dinita kay Matod pa may galang dinita sa yang report. Mga contestant graduate, papasalamatan ko na uhuman malampuson ang nag-graduwa or may gala sa ilang mga kurso kagahapon. So, at least graduate na mga sukitigbumnaw. Diba, kung mag-eskwila lang yun ka, mag-graduate yun ka, pero kung di ka mag-eskwila lang tarong, adik yun ka mag-graduate. Kutob lagi ka sa handom-handom nga, unta mag-graduate na ko. Pero antanan, atik ra. Kay wakman magtanong sa eskwila. Asa sa kakakita may gala og wa nagtanol pero ni graduate. Di ba? Oo, so anak yun na. Be check ta Magnum Hunter Jan Ramos. Adito ta ni Magnum Hunter Mincho. Ato ta ni Magnum Hunter Mincho nga magtulan og Magnum Pit Bellis. Adito may gala ni Magnum Hunter Pit Bellis kay matod pa ni Magnum Hunter Pit Bellis ang report ni Magnum Hunter Fate. Magnum Hunter Fate Bellis dinita may gala kay matod pa niya may gala. 500 ka residente sa Libuna, Bukidnon, nakapangibulo sa yakap karaban sa PhilHealth. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Faith Velas!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mukabat sa 500 ka mga residente sa Barangay Cruising, Libuna, Bukidnon, ang nakabinipisyo sa gipahigayong yakap karaban sa PhilHealth Local Health Insurance Office, Bukidnon, kauban ang Rural Health Unit sa Libuna. Ang maong primary care outreach naghatag og libreng benepisyo sama sa mga PhilHealth membership, registration, yakap facilities assessment, first patient encounter profiling, facility impanelment og medical consultation. Tumong sa maong inisyatiba nga dalhon mismo sa mga lagyong barangay ang mga serbisyo sa panglawas aron mas mapaduol sa katawhan. Sumala sa PhilHealth Region 10 padayon ang ilang pagpakulong.

0: kasog sa healthcare accessibility sa tibuok Bukidnon. Pinaagi sa pakipagtimbayayong sa local nga RHU. Aron masiguro nga ang matag residente makadawat og direktang primary care enrollment, consultation ug padayong healthcare coverage ubos sa universal healthcare law. Balita nahipos gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Bele's Magnum John Ramos ta. Tis nagraduate para salamaton may kalahuman sa malampusong nagraduar kagahapon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Mapasalamaton ang bagong graduate sa Technical Education Skill Development Authority kon at TESDA o may ilang malang puso na umaan ng ilang kursong technical kagapong adlaw ang magnofilsid. Gipa higayon. Sa kinigipayan sa mga graduate, dinako ang ilang kalipay na nakabot nilang usa sa ilang mga tumong pinagi sa pagkompleto sa ilang ipiling technical vocational courses. Lakin sa mga kursong ilang gitunan na kining electrical installation and maintenance NC2 o guban pang skills training na gitanyag sa TESDA accredited na training sa institutions. Naglaom ang mga bagong graduate na magamit nilang ilang nakatunan aron nga mapagita sila o gagaling nga trabaho o makadugang sa ilang paglabuyan o ka makasugod sa ilang mga kaugalingong negosyo. Matod pa sa kininga mga graduate Magnum Philsid, ako usapang ilang pasalamat sa kininga TESDA o sa ilang mga trainers o labinagyan sa ilang pamilyang nisuporta o nitabang kanila hangtod sa ilang pag-graduate. Ginauman nga ilang mga nakatunan o kininga katunang kanas, mahimong gamitin isip oportunidad alang sa mas maayong trabaho o panginabuhian. Para sa Buntag ng Pilipinas, ito si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Gikan may galang sa iyong report. Alas 4:36. Atong oras din may galang sa iyo sa kabuntagong katawan naman naman na matanam muna kayo buntag na. Wadwan na. Kamas na muna ang kabuntag na. Balikan sa nato may galang report Magnum Hunter 24 Jane Luna. Kay matod pa magigsoon na kuno'y usa ka pamilya biktimas kawatan gas makabalan. Napotoy ka-report may gala nga napoy na isnatsan og cellphone na dapat kamo mga batan-on basta gabi na gani ulit na mo sa inyong balay ayan na mo sige tambay di as mga coastal road. Saan mo naman ito mga batan-on may gala kay mga alas 11 alas 12 tungang gabi maglakaw-lakaw pa man lahi mga batan-on karon no kaniad to. Pag di ka magkaulo sa inyong balay, alas 6, alas 7, awan na, latipak na. Nag-andam na imong ginikanan ng bunal nga katong puspusan yung ka. Karon, ay sus, maupay masuko, dugay kay abrihan ma. Apos na abrima, dugaya, sinin mo mo abrima, oy. Mamayin taon, panghimuta pa kay launas kadlaon. Ma, abrihi ko ma. May nang hinanog sa ginikanan. Kalami big puspusi
1: Magnum buntag na
2: ba may nang hinano kunya naisig pamukaw kay magpa-abris pirtahan unsa nang oras hapit na alas 2 alauna imedia bago pag-abot hubog-hubog labi bag puspusi ninyo na ay, mga ginikanan mga higalang mabilan na inoon kay may nang tulog kunya naisig pamukaw kay magpa-abris pirtahan ay nako Ginoo. Sige sa report, Magnum Hunter 24 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Nireklamo ang pamilyang kababaro sa mga ginigingon nga nabikima sa kawatan, ngayong gisudlan sa kawatan, ang ilahal na panimulay, ginahal sa may barangay Makabalan, ng atong syudad, di Kabutsya, gani ini po nga maunga pamilya. Lasang tang ilang cellphone o tuwa, diha sa ilahal lugar nga wala gid po sa ilang gate pag diba first aid lugar nga dali ra po abrihan tugod po lagi kaya kini bitam nga ito na gid no gikan po sa kining gills lugar ni sigutan po nga ilang lock o ga dito mag diba first aid diba dungawan po no sa mga muagi po ang ilang lamisa nga tunga po sa kibahay kung asa po nilagi plaster ang mga kung mga cellphone mag diba first aid ka po siya nga sa wagi pagduwa-duwa no gikawat so wala maili nga suspechado ang maupod ga gadget o ga giingon ga gilayon usab no nga misibat ang maupod lugar nga suspechado huwag kay kasayuran po ng mga pamilya kung kisa ba ang mihimo no sa pagkawat sa maupod lugar nga cellphone o kaling mag diba first aid ka po siya po di ini po mga pamilya pagkahuman sa insidente nga gipakita mo ang cellphone, hangto di pala una, wala na yun siya ng contact kung nag-intensyon di mga presido ang magkikuha kini. Kung lagi, kay kung wala po na intensyon na, ang magkikuha mga diba presido, hulog baka dito ka sa area. So dapat makontak na gito siya mga diba presido, dapat giingon, nga bisan dili to tulubat, pero di na makontak ani ini panahon na giingon sa ito kan touchscreen mga diba presido. Dili na mapiho pa nila na kung tagpila yun ang kandidat sa mga cellphone pero gikabot siya usap po din o silang gikabalakan doon po lagi kita lamak na matuta ang mga gapanulod o panimalay dito magduba first aron usap ng mga awat po sa kaptangan kigali mismo po no sa tingaputi po magduba first doon naghihapo yung laing pamilya di ay po no nga nabiktima gihapo po sa kawatan kigali magduba first gikabot siya ganin lugar nga pamilya nga item nga nakuhaan matat pa sila magduba first no og usak handbag na yung cellphone o cash o guban pa mga importante gyapon yung mga gamit magdiba first aid so wala gyapon mili sa spesyado misulod gyapon silang pinayaran magdiba first aid kaagi gyapon silang gate kaya dito ang gate ito magdiba first aid kaya dito ba plaster po ng lock labi na nga kinanglan pa kandaduhan kung panangitan niya gusto yung taglock yung magdiba first aid gitarong na magdiba first aid nga nakakuha yung oportunidad po ang mga kawatan o gusto lang yun ang pamilya nga itip wala po na mailhi po niya suspensyado ikubot siya kung diba first aid banabana nga nasa 4,000 pesos ang cash gana kuha po na sa wala mailing nga suspensyado kung usap po ka touchscreen po ka cellphone o gatugot po niini magdiba first aid gilayon usap nila nga mihimo po sila sa pagkontak po sa mga cellphone apan sa magyapon sa nitabo po sa pamilya kababaros gawaan na gid po no kontak gihapon itong cellphone magdiba first aid tugot po lagi kato bit-bit na gid gihapon sa kawatan magdiba first aid dili po mapiho ka rin magdiba first aid itong kapulisan kung usara magihapon no ang suspensyado nga mihimo sa pagsulod sa duwa ka pamilya di na po sa may barangay makabalan pero kita mo duma first aid na magpadayon matatpangil ang investigasyon aron nga gilayan po matubog ang identity ni ini og di na makabang biktima sa laing pamilya sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 124 Jane Luna sa Bataw og Silbisyo Magbracho
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdumantar Jane Luna. Alas 4:41 nung oras sa katawa pa ng mata na mata na mo kay buntag na mga maninay, mga suki, wala pa ng mata, mata na muna kay buntang na kamas na muntanan. Wad-wad na muna kay buntang na mga maninay, mga suki. Dua katig payot sa droga, nadakpan, matod pa ni Magnum Anje. Adini sa ta, may gala kay dua katao na palgang patay sa IOR Conos Police Station 2. Walay mga foul play, puros na nga matay, dua kabuok. Na, yung mga umasay, mamatay tamagala. Misa, ano yun, kaklitra man na matay, pre. Aso man namatay man pre, ay katiguangon naman pre, tiguang na, ano ba? Pero wala rin mga foul play ang kamatayon na ni. Biato sa Rabato Report, Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Tuwa ka mga individual nga nakabsan sa kinabuhi ubusin ha sa area of responsibility sa mga police station na 2 Kugon ang iklaras ng mga otoridad nga wala ilahang na matikdan nga foul play. Kinihuma na unang ilaha pong natala po mga dumapersid na kaninga kamatayon mo kaninga pagpanaw ni Mr. Henry, 72 anyos nga mulupyo din ha sa may muloy puloy barangay Indahag ng atong asyarat. Gibutyag ang nahisitan po nga idol sa anyos, ano na nang kini siya ihapong balatian magduma first aid tungkol siguro po sa taas ng pangidaron o sa history po sa hypertension kini nakabsens kinabuhi kagapong adlawa last may biyang takna o gamay inundan nga naghimo din po ada sa pagduki-duki ang ato rin po mga otoridad kalabot sa nakita po nini nga maong 72 sa anyos sa pala may klaro sa mga otoridad nga kani natural death lamang ang ihapong kamatayan po magduma first aid gula man po yung mga timailan na kinipod siya nung ipasipan ang ganigi abiso ihapon po sa tuang mga personahe sa police station 2 Pugon ang pagpa-autopsy. Nini pong nahisgitan po nga biktima aban ang pamilya na mismo. Nini pong 72 anyos sila binang iha po rin pong isuon po magdumapersin niya si Sir Arluio ang mihimo na sa pag-decline. Aron po niya din na po mahilapsan ang lawas nini pong dumapersin. Dugdiresto na ang kinimahaya tungkol kay lagi. Nagtupod sila nga sa taas ng panuigon kasi 72 naman po ng pangitaron sa iha po rin pong maguwang magdumapersin. So kini namatay lamang tungkol sa iha pong kaugalingon nga balasian po magdumapersin o makonsidera nga natural death ang pagpanaw nining usa ka 72 sa anyos. Samtang din po sa may Dawan de Noche Street at dala para kay kamamanan ning atong syudad o sa usang kausyan sa anyos nga babaeng miinyo ang mihimo sa pagtaliwan kasapong adlawa na si Ma'am Marciana ibot ya atong kini sa siya na magduma proceed ano lagi po kini siya yung mga palitian na po no sa iya po rin po nga pag kaling abot sa taas po nga pangigaron tungkol lagi kay na naman po sa 80 anyos yung panuigot sa iyahang nga bahin no nag-deteriorate nag ang iya po nga kahimsog sa panlawas o inong dahil yung mihimo po sa pagdukilog kay iya po nga to po mga otoridad kalabot sa pagpanaw ni ini pong nahisit ang 80 anyos so, sa iyan ang kini pong duma proceed no ano lagi po yung mga ipahambi na sa iya po nga panlawas ganiman gabi so iya po sa tumapos na nag-ikas police station to Pugot na mong paupo sa autopsy ang ahisitan po ng 80 anyos apa na matod po da sa kabanain ini po nga maong kaning ni Panaw ng 80 anyos sila binayang apo po magduma proceed nga si Ma'am Mary Grace wala na matod tayo panginahanglan pa nga ipa-autopsy ang nahisitan ng 80 anyos tungkol lagi kay natural death lamang ang ikamatay po ni ini po nga maong nga kanina senior citizen giidugang pa na silang bahay no kumbinsido man po dyan sila kasi sila man po mismo ang gaatimaan eh kung nag-ispitan po ng 80 anyos rason kani mga panahon na giyas kaso na lamang ang pagblasa sa iya po nga lawas o ang paghaya ni ini hindi na po dyan sila po nga binayanan samtang at mga otoridad may himo po sa pagpaniguro na maski o gano'n yung mga kaninga natural death lamang nga ma-report po sila po mga lumaporsit nga buhatan ilagi po na nga susigod po no aron po nga maklaro ng report nga matagan po din po nila o mga police report ang nahisa sa mga hitudan ng mga members pamilya na magamit po dahil po dahil nila po mga lumapasin sila po nga pagkuha po gubang mga dokumento araw mga kasikir po ng mga DSS certificate po ho ninot na ini po nga kalit na pagpana sila mga kabanay ani nga usa ka si Tinday sa anyo sa 80 anyos na residente dinas sa barangay Indahat o barangay Kamamanaan balitan na ipos ikan sa police station to Cuban kini po 220 and she also sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat magdaman si Alzado. Ikan may gala sa lokasyon karong butaga, alas 4.45 na. Anita may gala ni Magdo Mater John Ramos. Matod pa mga kabatanunan kung magala ng aligo mga nos drainage. Ipangimangnuan sa barangay may gala para sa lang siguridad kaya usay ni mga bata. Pag naga nila o may gala nga gikan sa kanal, magligo ay. Delicados leptospirosis na na. Yan itali na wato ta report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15 John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kipay manuan sa barangay Lapasan ang pipila ka mga kabataan nga nakita na galigo dito mismo sa may drainage sa kasamtangan gitrabaho sa sitio Santo Niño sakop silang barangay Manutilsid. Matod sa kininga barangay o sa usapod ng batog pa ka residente yung mitaw o mitaw sa residente o dayon kininga koordinar sa kininga barangay kapitan si Kapitan Julito Ximer. Dali dayon kining miliok ang barangay na binigyan kauban ng Council for the Protection of Children o kininga BCPC o ba ng kininga mga barangay talo ilang mga o ilang gi bisita o ilang gi tuwa diretso ang kini mga bata nga nagaligo sa Dilis Bando Filsid gi paidumduman nga ang mga bata nga dili luwas ang kini nga pagligo sa Dilis tungod kay matud pa ugaw ang kini nga tubig o kadto posible nga may mikrobyo nga mahimong inundan sa kini nga balatian dugang pa nga delikado usab ang maong lugar tungod kay kasamtangan kini gi trabaho o gano'n mga bahay sa dinid na kining digyas, ano na usap mga naong na porsyon sa kining dinid, o gano'n na sa mga materialis na mahimong makapasabad o makapapakog din yung magkumpilsin sa kining bitawang dinid na gitrabaho. Yan yung sa palagay na pasang nga ang mga girikanan nga bantayan o bantayan ng ilang mga anak, aron nga malikayan ang posibleng disgrasya o sakit tungkol sa deskutang drainage. Para sa Buntag na Pilipinas, Krisi Magnum number 15, John Ramos sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Dinita kay wala pag-react sa committee hearing kalabot sa 8 billion nga loan sa bagong sitio giklaro ni City Councilor Ibi Imano. Sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter. Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Giklaro ni Kagawad Ibi Imano ang rasuna nganong wala kini nakapadayag o reaksyon sa nahitabo nga deliberation meeting sa committee hearing nga gipasiugdahan ni Kagawad Enrico Salcedo ug ni Kagawad Roger Abaday kini tungod sa nianang mga panahon na busy ang konsehala sa pag-check sa record sa COA kalabot sa mga ihap sa mga proyekto nga wala panahumana nga anaa sa isa gatos kapin ka proyekto rason nga wala nakahigayon ang maong konsehala
6: Salcedo nga naman unta sa deliberation nga dito unta matubo. bag ang pangutana ni mo?
7: No, because at that time, man, Gord, no, actually, moto ko yung ba nga, number one, we are allowed to talk in plenary even if we join the committee hearing. And I also made a manifestation during the committee hearing that I will reserve my comments when this is approved in plenary, which na-approve siya. So, kung ang on today problem if karon nga wala man sa atong balaod o sa atong IRR, nga dili pwede. Well, actually, it's okay. But wala ko nag-comment at the time during the committee hearing. Kaya I was looking for my COA report nga summary. And I was looking for the projects nga wala na human. Akong gi-account kay lisod sa dugmag, dili kompleto ang ako ang basis when I talk there. And the feasibility study again, it was very positive. Mayo man. But I didn't quite get the numbers and I was not quite satisfied on terms of being a legislator. Na kulang siya. There are some things that I was looking for. Pero sa feasibility study, okay man siya.
5: Ang pabahayag ni kagawad E.B. Imano, samtang may butiak usaba nga dili dapat diktahan or limitahan ang matag membro sa kaunsila nga magpadayag og question sa plenary labi na panahon sa regular session sanglit kini ang usa ka katungod sa konsehal panahon sa session.
8: Pero nonetheless, they shouldn't limit us from asking questions. Na kung nanguta na may dire, it is our right to speak for the people, to ask for the people. Pero ang ako is, if kung pwede, is atong i-differ para we can talk about it more. Diba? It's not that we don't want to agree or support the current administration, but it's really all about the facts or the data that we are asking. Okay, at the end of the day, we don't want na pag-abot sa panahon, muingon mi na, anak, na sisihin ba? Bubalos ang mga councilors kay ni-approve mi sa ingon ani nga ordinansa to think na ini nga ordinansa is for the people, diba? So that's why we were just asking na I hope we can talk about it again, but I don't know why they are rushing this. That's one of the major questions para sa ako. Ano certified urgent? It doesn't say certified or urgent, but why not talk about it?
6: Pero kaysa lang nag-committee?
8: Yes, kaysa lang. 8.5 billion na.
7: Even if authority naman ang hangyo nila. But sa amuwa is, how can we agree to something that we have no knowledge about?
6: Mm-hmm.
7: A feasibility study is not enough. In fact, nga no isara ang feasibility study.
6: Mm-hmm.
7: Of course, biased ang feasibility study mm-hmm. na gihimo sa ni Dr. sa City College. Mm-hmm. But, you know, why not present to us different kinds of feasibility study?
6: Mm-hmm.
7: Sa ilang feasibility study, 89% approved of this project. But who will not approve? Kung wala sila kahibalo sa data, wala sila kahibalo kung pilang utang sa syudad.
5: Ang pamahayag-usab ni Kagawad Aimee Moreno, minority black member, samtang sa kaulahian na aprubahan na sa konseho ang nasampit nga proposed resolution ang negosyasyon ni City Mayor Orlando Clarix Uy ngadto sa mga banking institution aron makaloan og 8.5 billion nga kantidad sa maong proyekto din sa gipaygayon nga division of the house. Kinsini ini kamakunsyal ang ni-approve samtang tulo ang nag-object na sila E.B. Imano, Aimee Moreno ni Minority Floor Leader Agaswana samtang usa ang ni-abstain nga si Kagawad Maximo Janjan Rodriguez. Balita gikan sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulana sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Auto magalas si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Atong oras alas 4:52 na maygala. Nini maygalang sayo sa kabut nago na katawala pa na matalaway matanabuhan ang biyatay klase karon. Masing mo ingon na sad bugwa man daw klase. Sige lang mag-way klase da. Pirme na langgin mo way klase. Alkansi may agin mo anang way klase. Okay, way klase. Wa mo'y matunan. Mas may itong magklase ta pirminti kay gawas ga magklase ta. Gawas nga natay balon, magkatoon, punta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: May uban kay mag-uol kung walay klase kay walay balon. Dagko magbalon. Mauna may galang nga mag-uol sila. Pag may galing nga, okay klase, huwag ba, awa tayo klase. Ah, mag-uol eh. Ay, wana sa'y klase. Kusa muka, ginaling way klase eh. Nga naman ito nag-uol man ito nga way klase. Ay, wana'y baon eh, kinag-go, na'y baon. Mauna'y masuko kung walay kinibang kuan, kinibang... Mao ni mag-uol kung may klase. Ako dahil may gala. Mao di ay. Mao di ay, ha? Oo, mao di nga giluyahan mga igala. Mao di nga giluyahan kay di ay, huwag pang balon. Duga mga balita sa tamay gala, karambuntaga. Gisiguro karon sa Department of Agriculture nga naa matud pay saktong supply sa bugas o guban pang agriculture products. Taman matapos mga igsoon ng Super El Nino. Aw, kana mo'y bansada. Naruwalan niyang istorya ninyo ha, bantay lang gid mo. Matod pa may gala ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Ardel De Mesa nga tungod kuno may gala sa Pinuminon, gilauman kuno nila mga igsoon nga mawala kuno hangtod mga igsoon sa 700,000 metric tons nga bugas atong nasod. Grabe ka na ko kayo. Dako kay gipikto gid may gala ning Super El Nino, una-una ang may gala banabana sa Department of Agriculture. 700,000 mga igsoon. Ha? 700,000 may gala ka mga sako sa kinibang bugas may gala ang gibanabana nila mga gala makibhang, makuwaan. Makuwa may gala nunot nining atong Super El Nino kay kani mo ko Super El Nino may gala. Luoy na kayo ang imo mismo nga gitawag may gala nga kinibang tanom ana. No? Wa na gyud mga igsoon mo nang giingon may gala nga wa na gyud ka. Siro balang sa gyud ka mga sukik ti gobyerno kung kini bang mauna may gala ang mahitabo. Wala gyud ka may gala kay mong tanom unsa man mong tanom magay matarong pagya pag humay nga way tubig kay kaning humay mga igsoon. Naagid kinanglan gyud siya may gala nga naagi tubig. Dili pwede may gala nga humay awaton lang nimo mga igsoon sa saging magkaog mais baga may gala nga way tubig-tubig kaning humay mga igsoon maghulom gyud ang tubig. Kita naman tay humayan gani adto mga igsoon sa gamay pata. Tigbantay mantas maya may gala sumayan gani adto. Now ang humay magigsoon kinanglan gyud na siya may gala og tubig. Dili pwede may gala nga imo mismong kinibang humay way tubig mga igsoon kay madaot gyud na siya di kaunod. Unya usa may gala pa diyan ang problema. Maigo pa na mga igsoon sa gitawag nato nga mga kuan kadang insekto. Adya na dayon may gala magyelo-yelo na imo mismong humay. Imbis mayo ang lakaw may gala sa imong humay sa gamay pa, pag-abot magigsoon sa pila kabulan, agoy nag-yelo-yelo may gala ang imong mismong humay. Diya man ang may gala magsugo dahil magigsoon ang kadaot may gala ni ana, di ba? So inana mga sukit, tignanaw na, gisiguro karon may gala sa ato ha, Department of Agriculture, nga insakto magigsoon, bastante karon ang supply sa bugas, taman matapos ang il ninyo, o di, nindot kayo. Nagparayon sab karon magigsoon ang gitawag nga local production pinaagi may gala sa National Food Authority kun NFA og padayon magigsoon ang ila mismong pagpalit sa mga kinibang humay ngadto sa mga mag-uma. Gitagaan pud magigsoon sa gitawag may gala nga daghan may gala nga mga storage facilities karon sa atong nasod kung asa dito ipangbutang magigsoon ang kada humay nga mapalit sa atong gobyerno.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So naa sila gitawag nga storage facilities, no, kung magpalit sila para magigsoon nga dibukbukon kay kung makapalit na lagi ka, mao maning pait may gala nga usay mareklamo katubitong panghatag nga bugas may galang IDP. Kay unsaon may gala gibangbukbok man. Di ba gibangbukbok? Kay siyempre, taguan mo guna sa warehouse. Kada dapat ang taguan magalakad doon ay storage facilities gyud nga dili gyud masudlan magigsoon sa mga bukbok.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Siyempre, pagkaon nimo ana lain kayo pagkilis nimo atua nang gawas magigsoon ang mga bukbok mga sukit ng gobinaw. Di ba na lain masagay kanon nga gibukbok man ning atong kinibang gipalit day nga kuan? Gipalit nga kinibang bugas. Na diya madaot tayo ng ahinsya pagtanaw sa mga tao nga, oh, siya marimantog naman ng takinsirang kilo ane kikibukbuk po na ini.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Na mauna may galangang gisiguro sa Department of Agriculture, bisan pa kunog Super El Nino na, di tamagutman, kaya na ako na ila mismong bastanteng supply. Ha, matod pa nila nga bastante ang supply may gala sa gobyerno. Away noon, di man tamabalaka may gala. Kay naaman tayo number one mga igsoon nga gakakuaan gud og bugas. No, kung bugas lang isgutan, may gala unlimited, makakuha ang atong gobyerno. Pwede man tamo angkat, may gala number one, magigsoon nga supplier nato, may gala kakakuhaan yun ang number one nga nasod, ang nasod sa Vietnam. Ang Vietnam, may gala mauning ato, yung number one nga kuanan yun magigsoon sa bugas. Kung di natakuha sa China, kay gaway-awayon ta sa China, ay suslabot mo na Vietnam. Grabe kay may gala ang kinibang bugas, may gala kinibang humayan, das Vietnam, may gala nga sos. Grabe kaluwag kayo na diata may gala magkakuha bisag pila pa ka sako, pila pa may gala ka kilo, pila pa ka tonelada ka ng atong kwaon diha may gala. Masuplayan ta magigsoon bisag everyday. Ha? Tungod may gala sa kaabundag yung kaisa supply may gala sa nasod sa Vietnam. Ang nasod sa Vietnam, may gala number 1 magigsoon sa gitawag nila may gala nga ang ila mismong variety sa humay moy pinakapaspas kay maharvest magigsoon. Di raabtan og tuig na uban may gala pila kadugay kay istanan 6 months, 7 months, 8 months pa nang ilang pagharvest. Pero dito sa Vietnam may gala na ay gipasyorte nila kayo magigsoon ang days may gala nga dali ra gyud maharvest ang ilang humay. Mao nang ilang production paspas kayo kay naa sila gitawag magsuon nga isurtin masurtin ang kadugayon sa pagharvest sa ilang humay. Naa na gyud sila hybrid na gyud dito nga mga humay sa Vietnam. Mao na nga patingala ka paspasa makaharvest sa Vietnam. Di ba? Dali ra kay pila ra ka bulan may gala harvest na. Ang ato magigsuon wa pa nangunod ang ilang harvest na. Inana may ila kahitik ang ilang agrikultura sa nasod sa Vietnam. Mao na nga makasupply sila sa mga different countries. Kaya ang ila mismong humay mga igsoon, paspas kayo ang ani. Paspas kayong harvest tungod na sa ila mismong advance kayong technology. Nakita kay di man ta advance, kinaraan mangin, lubigay na ito may galap, tos ginoo ko. Lubigay na ito may galap, abot magalit, taglima kapalapag gabalay, tagas mga kayo, ayap ang mangunod. Di ba? Dito may galang ilang agrikultura, grabe yun kahitik o paspas. No? Maunang ingon bitaw nila karon nga mo ingon sila, dwarf, yes. Ingan sa kanila magkamahasol, pre, ganaman tayo dwarf galubiyo. Unya, pila ka tuig, ayak pa ka makaharvest sa imong drop ng lubi. Pila ka maka tuig, ayak ka makakuan. Ayak ka maka inom o kuan. Kinibang butong sa imong lubi. Pila ka tuig. Diya na tamang utana, diya tamang pildi. Natay mga drop, yes, natay mga drop ng lubi. Ang question, pila man ka tuig ka makakuan ka na makapulos? B, pila ka tuig. Ang karaan, yung kinian to mag-alamtan, yung pila ka tuig. Ah, di ba? Matingan lang ka pila ng mga tuig. Hapot mag-abot, tag-lima, tag-unom ka tuig nga. Tag-as ng kayo pero wapang mungunod. Di ba? Nay high tech. Okay, ginay dwarf. Mayroon kag dwarf, bugbuk ay nga lubi. Imura ko nung pampupuon, mura o kapayas ba, pampupuon lang unod. Now, ang question, pila katuwik, ayak ka makapupo sa unod? Ah, diha na tamagilang mapildi.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Di ba? Kaya ang mga teknolohiya, mag-exon, mayroon kag lubi, ang pinaka nindot sa lubi, ang mubo kay lisod, bagay sa kaon, kay tag-as nagi kayo. Hassle kayo, taga unya. Mungon ta nga, oh na, may high-tech naman ganun. Nga naman, mugbo ng lubi. Yes, mugbo, pero kanus a, pila katuig kaya magkakuha o gunod. Ah, diha, tama pildi, may gala.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba, kay, mungon sila, ninis amo, mas mugbo, mas dali maharvest. Ah, kan na, may pinaka-power o high-tech may gala ng teknolohiya sa agrikultura. Diba, mugbo na, dali pagigyan ang pag-harvest. Pila na katuig, mag-exon, harvest na. Kung ang inyo mag-laamtar kung lima or upat or unom katuig, aritos ila may gala, wara magduha, di ba? So po nakamura mga igsoon o kapupo ka magalag kapayas. Diyaw, ana, lubag rin din mo magigala ang unod, pero gagmay lagi. Dili gintong awa, tundag ko, bito gyud magalang ang pangkupras gin nga lubi. O, sa teknolohiya, agya po na. Kahit ang dwarf mga igsoon, gagmay yun. Diyan yung awa itong atong mga dwarf na ito kasagaran, gagmay. Diyawan sa ilang dagko yun, pangkupras gyud ni mo mga igsoon niya. Nara diyaw, nangaligid rin as yuta, tungkol sa kamubo kay punuan. Diba? Ana mapahitikay may galas mga teknolohiya.
9: Magnum!
2: Lupig ta permanente mga igsoon. Kaya lahi man nga ito. Diba? Lahi man nga ito. Kaya tinginit. Manghatag ba yun ang tagbinhi? Abot na unsa ba yun noon eh. Diba? Lupig ta sa agrikultura may galas sa mga nasod. Kaya kita tanginit. Grabe kainit. Nanghatag ba yung tagabuno yun noon?
9: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Ito kasabot may gala. No? Ang basin o minus kung pangutok siguro kay wamanta. Minus matag-una-una asan may galas agrikultura. Inani nag-inita may gala, grabing init sa tong panahon niya nangatagtagbini magigsoon ng kamuno. Para sa mani magtanong ta? Aw, abi na ko may gala. Di ba? Mao na magigsoon ang duwa sa kung una-una nga din ako masabtan. Basing ako lang gid siguro magigala ang minus may gala nga mag-uma. Nga imis nag-init na i-super dry El Niño nanganda may gala nga manghatag gino kamuno og binhi. Para sa mani? Aw, basta kay nagandam. Kapalay panghatag. Usna kaino iman.
9: Magnum, buntag na.
2: Libog yapon tas gobyerno magigsoon, di ba? Oo. Kay nag-inita may gala, ang gobyerno nanganda manghatag magalag bindi o gambuno. Ginoo ko panabangin na unsa iman kini.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Woohoo! Standby magala pagbalik ta report Magnum Hunter Jin Luna Rider gireklamo man na scam kuno may galang iyasayang kliyente. Standby sad Magnum Angie Alzado, standby sa Sniper Kumpa, standby sad Magnum Magnum Angie kay matod pa ni Magnum Hunter Angie Alzado. Sayang report magigsoon ako no may galay. Kinibang mga ambulance kuno nagkabangga may gala sa ilang pagatud og pasyente sa Northern Mindanao Medical Center. Agoy Ginoo ko ini in taon mo. Kading ambulance pakusog mangini kay pasyente kong dala. Busa ikaw diha, paraplen ay pagpatunga-tunga. Mo ni sakit na tong Pilipino may gala kay mabantayan nagwa ng dalan. Nay ambulance may gala magpatunga inoon. Ay naon siya pag naambulas, halab sunod gyud sa ambulance. Asa mo padulog ang ambulance, hala sunod gyud. Naon siya naman ni mga tao, mga ignorante maging gayo. No? Kusog kang dagan sa ambulance, anapon mga motor, halab sige sa gyud, sunod-sunod gyud sa ambulance para di matrapik. Ay nako Ginoo. Tama sa Magdo Hunter John Ramos, gamatod pa ni Magdo Hunter John Ramos. Kita kuno sa mga vendor sa Kapitulo, hinahinay na kuno bagalang bisaka human sa balin kuno gani ato sa tago nga pwesto. Uy, kita sa mga vendor, okay, murag tago man to sila nga pwesto. Kay muna gina, dili kayo plastar ang ilang mismong area. So karon kita kuno may taas kay plastar na kuno ilang area. Oo, nindot na kuno ilang plastar. Okay. Rata na mabato nyo mga magbalik commercial sa ta. Uras na na itatay, lululoy, na klase karo na. Naganas ng utana din yun. Na, sir, na klase karo na. Na, lagi. Magklase ta karon. Kay, kwa na si ma'am, hoga, pangandam na si ma'am sa klase. Bitaw na klase karon mga higala kagabong adlaw na ipipila nga way klase kay teachers di man. Tagahan sab na to, may galag katungod nga maglipay-lipay po ng ato mga maestra. Kay kung walay maestra, walay doktor, walay nurses, walay mga profesional kung walay maestra. Diba? Pero lahi agad magala ka ni Anto kay magkugi ang magintag eskwila ang magigsoon. Karon, relax kay eskwilyante karon, relax, kalma kayo. Diba? So, eskwila ta para suito ta ha. Kaya baon ka gina magala ang pangandoy sa mga ginikanan. Huwag ilain, makahuman lagi pag eskwila ilang mga anak. Baon ka gina. Labi nagwa tayo mga bahandi, mga kabos mang yun ta, na baon ka gina pangandoy sa mama o papa. Mahuman lagi ang akong anak. Baon ka gina. Katong mga proud parents niya, mga driver, mga construction worker, factory workers, na nag-graduate ang ilang anak na profesional, grabe kayo ilang kalipay. Eh. Pasalamat sila pag-ayos sa Ginoo kay sa ilang kalisod. Nakita sa ilang mga anak, mga igsoon, ang kalisod sa ilang pamilya. Mugi na ang dapat na i-santop sa mga utok sa mga estudyante. Nga nag-eskwila mo, dili nag-eskwila kay paparundahay lang may gala, magpinapayas, kinaplo, mas mag-eskwila. Diba? Ang pag-eskwila, tanawa ang sitwasyon sa pamilya. Mauna mga igsoon ka ng mga drivers, mga profesional ilang mga anak, grabing kalipay nilang anuman. Ang ilang anak na tanaw gid sa ilang kalisod, naningkamot gid pag-eskwila. Diba? O ana, mga higala, busa ka mo diha, eskwila mo. Ay mo pag kinapulo diha sa inyo mismo pag-eskwila nga mo nagpaharundahay na lang mo kay mga imog baon. Ayaw, tanawa huna-una ang kalisod sa imong papa, inyong mama, diba? So, naningkamot inyong amahan, naningkamot inyong inahan para may mabaon sa inyo matagbuntag, may makaon ninyo dito sa eskwelahan pagbuntag, para makaeskwela mo, pamasahin ninyo. So, congratulations naan sa mga ginikanan nga naningkamot matagbuntag para mapaeskwela ilang mga anak.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ilang mga anak, labi na sa mga bata po naminaw karon sa mga ginikan, mga estudyante, paningkamot sa inyong pag-eskwela. Huna-una ang paningkamot sa inyong ginikanan. Di ba? Na moingon nga ugma pohon mapa maprofesional ra ko mo balos ra ko sa inyong pagantos paningkamot sa pagpaeskwela ana magyud na mga igsoon di ba ang kalipay sa ginikanan makahuman ra pag-eskwela ang ilang mga anak mo na way lain pangandoy may gala sa ginikanan makahuman ang ilang mga anak mo ra gyud na
10: Magnum buntag na Pilipinas
2: oras alas 5:07 sa buntag oras hatod ganato sa Jugs commercial
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi kini makapaubo sa blood sugar mulimpyo sa dugo o mapalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500 kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw pagkaputol sa imong til pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay kaysa DTX-500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX-500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX-500 na. Ang DTX-500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sir.
16: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
17: Inom na og MITC!
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas o katul-katul?
20: DTX 500 na!
19: DTX 500!
20: Aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
20: o pag-ayo sa bugas-bugas
19: o katul-katul.
20: DTX 500!
21: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
20: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix!
21: Mabaka sa mga butika!
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Oras na to, alas 5:12 na.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay kana sa naguman sa ato nga programa karong buntag na Pilipinas. Magnum Persid Blanca gyapon yung kauban maglas kangina na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daghan sa nagreklamo dinyo kay matod pa nila gato kunong bugas kay panghatag gatag 10 kilo sa Misamis Oriental. Matod pa may galangan ako noy wa maapil. Na matod pa pilion ra kuno ang atagan Magnum IP. Matod pa nga wa gyud matagaan daw pilion nila. Ato na ito sa barangay. Ay, tagay, nag-apil kay tao may ako. May mulit na tao ganito tagaan, tagay, pod. Diba, patas. Kung atagan si Tarpulano, tagaay si Tarpulana. Anara! Kisa man siya dili mga igsoon, parehas sa matatao mo kaumang tagbugas tanan. Patas! Ayaw nang pili-pili, kaya di maayaw nang pili-pili mo. Diba, pag-abot sa eleksyon ruma, pili-pilian, pod mo, anak.
2: Magnum! Buntag na! Pilipinas.
0: Ito ni Magnum Hunter Jane Luna kay matod pa magigala sa iyang report na ako na may galay kinibang na-scam ko na siyang Clinted Rider giriklamo kay na-scaman. Aha, kini-scam. Isang asa kini-scam ka ron. Binawato ta report sa ato nga uban alas 4 kung alas 5.14. Dali as oras no, alas 5 na dayon. Oo, paita kung may gala. Martes ka ron. Merkulis, Wibis, Berdi sa Sab. Pinawato sa nato may report. Pinagi ni Magnum Hunter 24 karong nga buntaga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oh, reklamo sa mga kapulisan ang usap ka lalaki human giingon nga nagkama naman noon kini siya sa isang lugar nga mihimo kini sa pag-order magdabas nga samtang nag-order masas sa online, nangita niya siya magkahatod o pagkaon na mga proceed. Apan, tungkol po lagi, kaya wala po siya igo pa nga per oras po nga makagawas po sa mga proceed. Hindi mo siya nagpapagita grinder, nga iha nga magsuhog, ingon, nga nagabayad mo pa ang maong kliyente o valor 2,500 peso. Sakit na niya credit fee, mga proceed, no, plate o katulugan kandidate, kinanglan po ni ini po nga rider. Apan, nga rider nga si Christian ni mo matod pa no sa pag-comment dito po siya biktima si hapo nga post kasi available matod pa aron sa mga nga masugo ni ini lugar nga baloy at ito nila kinintos kasi masugo lugar niya magduba sa ito hindi ka po siya nga gidawat matod pa ni ini lugar nga isutan po nga lugar nga rider ang maunga sugo og dito matod pa first the club tax na pinaagi sa Tsikikash ni hulog matod pa o nga baloy 2,500 pesos ang maunga biktima nga sa Gcash si maupo lugar ng lalaki o matingala siya kay lahi masas pa ang pangalan kay iyang pangalan na nito na sa person ay Christian man so, ang iyang pangalan po di inilugar na isutan po nga sa iyang lugar QR magduba person sa Gcash ayan naman noon magduba person dahil ito yung marami tag nga mo siya ayan magduba person so galing na balaka ang inilugar nga biktima o yes hindi niya follow up magduba person kina video call pa niya ang isutan po lugar ng lalaki apang dili kiniga gaon si hapo nga kamera og dito nasira niya magduba first sa kubila bayan duha ka oras wa gid deliver po nang iya og lugar gipa deliver nga balor kinito sa 2,500 pesos po sa pagkaon ng duba first do gad ito nahimo ra gid taon po nung apertin sa kuha po dinhi po nga biktima tugot ko lagi sa mga insidente nga wa na gid siya bali-bali ha dinhi po nisutan po ga rider yun sa dinhi magduba first eh ya for na nga dusang kapulisan ang sutra incidente kay daghan naman dehe po nahimo po nga nascam o nabiktima ang nisutan po ni rider daghan po nagpost social media o daghan may uyon nga kini siya kasunod matod pa sa fetch downtown na diba proceed po no nga page ano usab na mga biktima rito po lain pa nga mga customer nini po nisutan po nga habal-habal po nga online riders so galing no mutin po siya rito po diba proceed o gito po siya mga po ng siga lugar nga mga biktima ay kabut siya klaro na no sa kinilugar nisutan po lugar nga grupo sa mga balabal po online mag diba proceed nga dili ka to nila membro o gagali no karo sab nila nga dili po sila kapangayo matod pa o gaji cash po no nga bayad una sa kinanglan nga sila unang mutapal mag diba proceed ay hadayon po no nga mapalit ang iskutan po lugar nga sugo po sa ilaha po nga kliyente so kinanglan matod pa no magmaskan sila o masayon sila sa balawad po sa mga po nga lugar nga grupo aron usab nga di po sila mabiktima ang sama lugar ni ini po no nga lain na po nga individual ang nabiktima sa sa rider human kini matod pa nga nanga scam online para sa buntag na Pilipinas kini sa Magnum Hunter 24 Jane Luna sa Bitaw Serbisyo Magdubradyo
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna ato tani Magnum Hunter Angie Alessandro kay naay duha ka ambulance nagsungag sus pagka kuan magigayo. Talagsaon ngi pangitabo may gala duha ka ambulance nagunay may gala pagsungag. Yang ditay dawato tayong report. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ginawa pa din na ang mga ambulansya ang nagbangga yun din ang tungod sa may Northern Main din ang Medical Law Center ang nagresulta sa pagka-damage yun in town sa duha ka mga bihikulo sa tanga na adin ha sa may dalang si Imbracto ning atong nga dakbayan. Subay sa report sa saka ambulance sa driver sa Bukidnon Provincial Hospital na si Mr. Lourdes Sito Tumbal, 44 anyos nga mga kaniya naghimong matutpa siya sa pagkatulmang ng mga first aid o pasyente gikan dito sa probinsya sa Bukidnon paingon din sa Northern Mindanao Medical Law Center ug kining hisgutan nga tud niya magduma first aid dali ra man pod kay ikaw mong gipon niya gihatod ang usa sa tripong pasyente dayon nagatingwa na din pud siya pud magduma first aid nga mohimo na sa pagpauli ngadto sa probinsya sa Bukidnon aron pud nga makaserbisyo gyapon pud sa ila pong mga katawhan apan wa niya dama magduma first aid nga sa iya pong paggawas nagahimo on pud sa pagmaneuver ang usa pud kaputi nga ambulansya nga wala pa na identify kung kinsa iya driver ug aduna pud ni siya kaning magduma first aid nga kaning aduna pud ni siya pag kaning hatod o gapasahero gyapon o kaning pasyente gyapon dina gyapon sa Northern Mindanao Medical Law Center so pag maneuver ni ini pong usa sa kaning Nissan nga utility vehicle wa niya na daho magduma proceed wa niya pud nabantayan puno nga duna pud ay susama kaniya nga nagmaneuver pod gikan nagatod og pasyente sa emergency room o kun emergency room dinas sa Northern Mindanao Medical Center rason nga diha nga mihimo na din pud magduma proceed sa pag kaning sa pagsakapot ang kanipong sa kasakyanan so nagkabangga gidintan po dahil kini sila na nagiingon magduma pa sino nga ang kaninga nahisgitan nga ambulansya ang ilahagit po ng mga damage nini kani sa passenger side sa sliding door o sa susama po magduma na sabi nag ang isa magduma pa sino mo magduma nakasubok gid po daw kaninga usa ka ay identified ka nga ambulansya mo nakasubok nining ambulansya po daw sa may Bukidnon Provincial Hospital manalang gani magduma pa sino kay ato sa moong impact no sa pagpanagbangga ang kanipong nga pasahero kanipong nga pasyente ay punggikan sa may Bukidnon Provincial Hospital nakanaog na din kanipong din pong sa pikas magduma pa sino ambulansya wa naman hinuon po ang ikablak anti gamay raman po magduma pa sino ang ihapon po nga kaningagi mulo so dira po kay po da balaka. So, pero na balaka yung pagduma pa sa side lugar nga nangadamage ang ilapon din po mga ambulansya kay kini no makalangan po dahil sila po nga pag-responde pa uli dito po silang tagsa-tagsa ang mga probinsya. Kani man gina po sa traffic enforcement unit ang mga insidente tungod kay para po nga mapapanubag ang usa sa mga kaninga involved din po nga maungas sakinan yung katong ambulansya nga kulay puti. Nga wa po yun makompleto ang detalye nini mga panahuna sa kanipo nga driver sa ambulansya sa Bukidnon Provincial Hospital tungod kay lagi sa ipong bahay may lumapay sino nagdali po dahil siya kaya galit po dahil siya nga maasikaso po niya. Pero ang katumang po nga driver po na itong puting ambulansya magdumaperse, paspas lang po yung himo po sa pagsibat. Wala na nihimo pa sa paggalangay magdumaperse. Dahil wala po man nga siya sa iyapong bangin na feel mong yung punto magdumaperse no ang ilapong impact. So nibiya ang katupong nga usa sa ambulansya sa makonsidera siya mula sa yan ako itabok magdumaperse niya hit and run. Pero giingan po sa nahisgitan kaming driver sa kaming ambulansya sa Bukidnon Provincial Hospital nga si Sir Lourdes Sito nga nakikoordinar naman siya din sa police station to Cugon so ila pong gitingok karon kung ma-check ang CCTV footages dito sa mong area aron ma-identify katong driver na ito o katong ambulansya nga na-involve nyo nga maong nga disgrasya kahit talawala po man nga ulagi po yung nangaangol magduma proceed ako na ikinanglan po nga maduwag yapuan sa pagka-damage po sa mga vehicle nga na-involve o gagawas po nini aron po nga mahatagan po o gaigo nga pagtagal ang kami nung dano ni ini po nga pagmat ng ginas dalan bisan pa man nga sila magduma proceed no kanuna yung gagaloy kay ambulansya may lang ipang maneho pero dapat yapuan yung mahimong nga sa driver aron nga di po na malambigit sa mga insidente sa kadalanan nga magresulta po na sa pagka-apekto sa ilang po nga trabaho. Balita lang ibasikan din na sa may police station 2 po sa may Northern Mindanao Medical Center. Kini sa Magnum Radio 20, Angel Sarris, balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat yung Mata Report, Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Ikan may gala siyang lokasyon na karoon nga buntag. Api kita sa oras may gala. Wala na tayong oras magkaigsoon nga pupalayin pasunahan. Ah, wala na gindi ha. Saan naman yun eh. Wala na magkita oras. Pasinsya kayo ha. Sa mga minsay din ninyo nga ipakatag bro dito mahurot may gala ninyo mga greetings mga igsoon karon. Ah, sige, sa tanan may gala nagamonitor. Good morning. God bless sa tanan. Maayong buntag sab ni Vinnie Asinax. Minaguno siya Pirbintis Live. Magnum FB, shout out ko Talinis Pamilya de Respurok Trisi Tabuknay Baloy Tablon. Dili kompleto ang pangapi kung walay Magnum FB. God bless. Ay, salamat nila Gilbert Talinis ha. Bert, bira Bert. May buntag sa Bias Barangay Tablon ni Kapitan Rumbak siya. Lami kayo yung giluto nga. Diyos, pagkalami ba kayo giluto ni Kapitan Rumbak? Di matas na maka-step back ato. Ah, step back, tirada ba? Atrete, atatres. Sakit naman ato mga tuhod. Wala naman itong sayo-sayaw na to. May pandamay, nawala man. Kasi may buntag Bias Barangay Tablon na binanig kagawad alan magsayo na sa Tablon. Kumbati, Gapon. Magnum FB, tinuod bitaw. Wala ko na makak, Magnum FB. Uy. Hindi ay. Ah. Tinuod, bitaw, piliyon lang ang tagaan. Nah, mauna ni karon. Matod pa din maing buntag, Magnum FB. Sige, kumaminaw sa imong programa kada buntag. Shout out, Miss Mambuaya, Magnum FB. Uy, mga interland barangays na to. Ah, may buntag na mga interland barangays. Das Pagalungan. Diya mismo San Simon, may buntag nyo tanan diya. Kusog na ba kayo buntag na Pilipinas sa San Simon? Pati sab diya may gala sa Tumpagon. Pati diya sa Pagalungan, may buntag nyo tanan diya. Tagpangi, may buntag. Diya sa tanan may gala ng mga barangay, mga igsoon, din sa atong dagbayan. Kay Ugmang Adlawa, People's Day na sab. Ang tagaan dahil may gala kay Gayon Ugma, ang mga IPs. Ah, chance po dahil mga IPs Ugma sab dayo. So kato mga IPs, ila sab kunong batir og mga adlaw diha sa City Hall. Kay mag People's Day sab kuno sila og mga adlaw may gila diha sa City Hall. Ah, mga IPs day ugma diha eh. Ah, kato mga lubad na to ba? Sila day ugma mga igsoon dayo. Ikuan ni ginitawag may gala nga kuan gyud exclusive lang may gala sa mga IPs. Ah, okay. Sige, may buntag sa tanan mga IPs karon diha nagmonitor ka na to. Labi na sa kabukiran, may gala, maayong adlaw sa intanan mga IPs niya, ah, maayong pagaminaw. Matod pa na nga, Magnum, maing buntag, init diri, hinguog, Magnum. Uy, Hieronimo Saldom, init ko rin na singuog, oh. Ay, kasinguog dahi, nabot tayo kasinguog dahi. Si Rinbit Sinyan, may buntag sad, matod pa niya nga shout out, guard sa Ubiquiti CDO. Ah, sige, may buntag niya, mga gwardya na to niya. Namong gwardya na mo nga pirminti, busog-lusog. Tanawagan namong gwardya, busog-lusog pirminti. Yan nga gwardya may gala, unya alerto permanente. Pagtingog lang sa motor nga pasulod, kana matik na. Ana ang gwardya may gala? Busog-lusog nga abtik.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tanang mga gwardya, nag-monitor ka rato karon.
2: Atensyon! Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Luya man mga gwardya, kay wa man maswildo eh. Ay, magluya-luya diya. Basta maluyahan mga ikala kay dako pang utang kuno matupa kay sa ilabis mong swildo. Ay, sugpas-pasug pang utang pod. Diba, kay kita mga Pilipino, batasan ginatong hilig tang mangutang may gala kay waman ta ikakash. Pero banabanaasad nga kung mangutang ko karon, banabanaapod nga akong pagpangutang makakuansad. Kinibang makatukma dito sa atong income. Diba, anak mo na? Oh, ayan ang utang karon pero problemahan kapag og maasa ka mangitag bayad. Gana na naitaga na nimo daan. Ay kani ba mo ni akong ibayad no? Oh, kani akong ibayad na ko sa kong utang oh, naman ko idawatono no. Kini yo. Mo ni akong kuan ibayad sa utang kani akong pagka kuan ako pagka overtime. Oh, naman ko overtime every day. Oh, di mo ba ana ba? Di ba? So ana ra mga tirada. Ay itong muna-una kang short gig ko ah, mangita lang ko. Oh, paniguro, yun parang sureball. Good morning, Magnum FB. Shout out ko, pinakagwapo nga security guard. Daminaw karon. Among guard nga si SG Duyak, taga San Juan. Grabe gini si SG Duyak ko. Magani ka, wala siya nag-birthday karon, Sander. Sander, wala na nag-birthday siya. Okay na, kaya wala na yung birthday. Kahapon pa nag-birthday, mag-birthday siya karon. Saan naman eh? Ayaw na, sige birthday. Kadaadlaw man, sige birthday. Undangin niyo, sige birthday kay Gasto kayo na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mitawa, pick it as oras. May kalasan na kuman sa itong kaburaman buntag na Pilipinas. Nausan na ito itong cellphone. Kaya muragday, garina rin ni sigig. Alinga sa itong cellphone. Masig na yung mga parangat. May kala din yung mga minsay karong buntaga, no? Sa itong linya. Wala na ba tayo oras? Ano ba mga ikala? Pick it as oras, mga igsoon. Sa itong panagkuman sa itong programa. May buntag ni Bindel, the great Agoseo. Ang atong migo na itong kugihan kayo. Sa usa ka wasto nga dili magkatawa lang gamanan wag lamang barugan ko sa katawanan matuman salamat dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:28.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kanyang powerful extract na phytochemicals ng antioxidant, gikan sa di sugar sugar cane, mga organic compound, epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diurog may sami solital. Labi na sa Bionature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo Tanks, door number 10, BMG Building. President Kirino Conrick.

0: nakakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
1: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
4: Aha.
3: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa mag-ayad. Siktibo ka niyo.
2: The doctors recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pagno Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magno Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
1: Nangaluan sa mga balita sa itong Magno Morning News. Sa mga balita sa Magno Lucan, Majority Floor Leader Conseil Edgar Cabanlas, girespeto ang pagsupak sa members minorya sa planong pag-utang o 8.5 billion pesos para sa ipatukod ng Magong City Hall. Magno National President Ferdinand Marcos Jr. pabiling nakatutok sa mga panginahanglan sa mga Pinoy. Bisan pa o kadunay gibati sa panglawas. Magno Mansion National, tungod sa kanudahang terror attack. Long-range bombers sa Estados Unidos gibalik sa ilang mga home station sa Amerika. Magnum Business, 45 million pesos target

0: The budget sa DA para sa ilang El Nino response. Magdiman Entertainment actor Wendell Ramos. Gitabaghan ng mga anak. Kalabot sa isutanan sa Love Live. Magdo Sports Olympic gold medalist Carlos Yulo. Gibalik lang tao ang iyang journey kung golden journey sa 2026 Asian Games sa nasod sa Japan.
1: Magnum Morning News.
0: Maisod, kumusta man yung buntag karong adlaw at adlaw karong gamartes sa isang pizza bulan Oktubre 26. Ginamating balita, Magnum First Seed Blanca.
2: O Magnum Jane Luna.
0: O karon sa Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: Oktubre 6, 1998, ning adlaw gibaligtad sa korte. Supremang desisyon sa lower court ni atong tuig 1993 nga nagsintensya kang Canivers Lady Imelda Marcos nga taasan nga tudlo si katuig nga pagkabilanggo o perpetual disqualification gikan sa public office base sa kakuwangon sa ebidensya. Sa Enero 14, 1992, si Marcos giakusahan at tubangan sa ligambayan tungod sa paglapas sa Anti-Graft o Corrupt Practices Act samtang si Marcos nag-apila o nagpetisyon sa korte alang sa bagbag-o sa desisyon nini. Batok kaniya ni ato Oktubre 6, 1998. Ang unang desisyon sa Korte Suprema, may pakadaog o desisyon nga pabor kaniya nga ang desisyon nagsuwat ni Justice Purisima.
1: Magnum Radio
3: History Today.
0: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal, girespeto ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas ang pagsupak sa Members Minoria sa Konsiyo sa Sunod sa plano pag-utang og 8.5 billion pesos para sa si patukod ni bagong City Hall sa Barangay Carmen de Sunod. Mato ni Cabanlas nga niadto pang tuig 1998 ang maong plano sa buong miaging mga mayor apan karon giinsenter sa administrasyon tungod kay hinog na para bagong lokasyon nini. Hinoon, gibutyang ni Cabanlas nga dunay ahensya ang magbantay sa paggasto alang sa lasangpit nga proyekto.
4: Expect the opinion of the opposition or the minority in objecting to this project. They have their own agenda also. But as I said, at the end of the day, we have to decide. We have to decide. And we should not dilly-dally this project. Kaya sobra na kayo ang itong paghulat. Sobra na kayo itong paghulat. But what is, basically what is, for me what is important is, would the money loan from the bank, makawat ba kini, matulis ba kini? I don't think so. We have safeguards, institutions that would safeguard the spending of this loan. We have the COA. Nakita, come on, ang opposition. Who can be there, who will watch as the construction will progress in the future. So, pero, to ato kaning dauton ra pagadi diha kun pa man kini negotiation pa man ni we do not know yet what will be the final amount that would be loaned to us by the bank and how and ang ato is we just starting then if there will be a concrete agreement later on and the bank is willing to borrow us money and we can again we have the will, the political will to proceed, then we can start. Then there's a time that another resolution ordinance will come from us, authorizing now the mayor to sign the deed of the loan agreement. So taas pa kini kay nga proseso. So dili kita angay mahadlok. O may angay kahadlok. O madya. We're still exploring the possibility of having this dream, the city hall that we're talking about. So that is the point, Madam Chair.
0: Pamahayag gato ni Majority Floor Leader, City Councilor Edgar Cabanlas.
2: Girekomendar ni Konseyo Lagasuan sa Konseyo sa Siyudad ng Himuang Baypays ang 8.5 bilyon pesos nga loan alang sa pagtukod sa bagong City Hall. Matod ni Suhan nga pinaagi niini maminuson ang risgo sa dako nga interes gikan sa maong loan.
5: I actually see this, Madam Chairman, as a very noble project. This is a great long-term project, and I do believe that it does increase government effectivity and efficiency through the rendering of government services. It is recommended in the study, Madam Chairman, that we do this in phases. And as the study said, I also would recommend that if we were to incur a loan, we would do it also in phases. Because the 8.5 billion, Madam Chairman, is divided mainly into two parts. First is the land acquisition, which costs around 0.7 billion, which we also went against in the previous city council. And the other 5 billion worth is for the construction of an executive building and the legislative building, 8 floors and 4, 3 floors respectively. So that is my suggestion, Madam Chairman, that instead of loaning the 8.5 billion to reduce and to minimize the risks so that we won't have to be crippled by the full blow of such interest rates, I would suggest that we do this also in phases, even in the loaning process. My second point, Madam Chairman, is mostly my own personal opinion and point of view. Our city is scarred by a string of unfinished projects, Madam Chairman. And I would argue that if we were to undertake an 8.5 billion loan, we should have been able to finish the lower-costed projects such as the Mega Health Center in Macanhan, which is around 60 million, and the 250 million peso downloaded by the national government. So my point, Madam Chairman, is before we could proceed to a grandiose project, we should have been able to finish those projects. So that being the case, Madam Chairman, I would offer respectfully my objection, Madam Chair.
2: Ang pabahayag ni Konsehal Agasuhan sa Konseho sa Siyudad.
0: Ano ta maglas dugang report Magnum Hunter 15 katungod sa mga consumer gay painom duman sa DTI 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
6: Gipayong duman sa Department of Trade and Industry o DTI ang mamalitay sa ilang katungod isip consumer. Kinikabahin sa pagsulog sa kining Consumer Welfare Month sa bulan na karong Oktubre, sumala sa DTI 10, importante nga ang consumer may balo sa mga katungod aron nga mapalipdan ang ilang kwarta, kaluwasan o interes sa matag pagpalit. Una sa ilang katungod, ang right to basic needs, so katungod sa igong pagkaon, sinina o kapuya, naguman pang importante nga panginahanglan nun. Ikadua, ang right to safety, ang katungod sa ang katungod nga mapadalipdan na batok sa mga produkto nga posibleng makadaot sa panglawas o kinabuhi. Ikatulo, ang right to information o katungod nga makadawat o sakto klarong informasyon bahin sa produkto o serbisyo aron nga makapili o gusto. O gang ikaw-pat, ang right to choose, ang katungod nga makapili gikan sa online produkto, serbisyo nga dunay kompetitibong presyo o makakuha o maayong kalidad. Ikalima, ang right to representation o katungod sa consumer nga ipahayag ang ilang mga interest sa mga desisyon sa gobyerno o negosyo nga may kalabutan sa consumer. Ikaunom, ang right to redress, ang katungod nga makapangayo o gustong aksyon o pag-usay sa litimong reklamo, ibigay sa substandard o dili tinuod ng impormasyon sa produkto o gang ikapito. Ang right to consumer education o kini katungod nga makakaton nga o gang makakuha o kaybalo aron nga mahimong mas maalam sa pagpalit. Ang kining last nila na ikawalo, ang right to healthy environment o katungod nga magpuyo, labi na gyud sa mga magtrabaho sa limpyo o luwas o gimso nga palibot. Gipay nung duman sa DTI Region 10, nga tura sa mga kining nga mga consumer, importante nga dili lang presyo ang tanahon na sa pagpalit. Ang mga consumer gipasadala no sa mga susiho ng kalidad, kaluwasan sa saktong impormasyon o produkto aron nga mapanalipdan ang ilang kwarta o ang ilang katuod. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa walita ang serbisyo, Magnum Radio.
2: Gibo siya di board member Romel Maslog ang chairman sa Committee on Finance sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental nga re-enacted ang budget sa 2026 humang gideklarang i-operative ang giapubahan nga 3.3 billion pesos gikan sa original nga proposed budget nga naa sa 4.4 billion pesos alang ning tuiga. Mato di Maslog nga maghimo sila og bagong appropriation ordinance human nga gihimong panagtagbo sa Committee on Finance Local Finance Committee buhatan sa accounting ug administrator kalabot sa kabadunay sa DBM.
7: Synchronize ang among lihok na ay part sa SP na sa ay part sa executive, no, sa atong mga department heads, no, okay, para ma-reconcile na to. So after sa meeting nanadayon mi mga schedule nga ilang mga deliverables pasabot nana sila yung mga isubmit nga mga document nga napon sila yung recommendation. Itandi dayo namo sa amo pong gituhuan ng legal nga pamaagi and what is legal, acceptable, and responsible nga budget nato nga mutubag sa recommendation pod sa DBM. So ingon ana ang maamong dayo maghimo na dayon mi og bag-o nga appropriation ordinance na base bali sa katong gi-correct na mo na katong sa primero. Ma-correct na magpadayon ni og sa reenacted nga budget, no? Kay gi-declare man nila nga inoperative ang budget nato sa 2026 because sa mga katong na yung mga findings nga akong gi-reiterate o akong gi-storya sa inyo gaina. So nag-declare sila of inoperative nga budget. Karon ang mahitabo kay inoperative man ang budget, so nag-reenact ta sa budget sa 2025. Mautoy gamito na to na basis.
2: Ang pabakayag ni Board Member Romel Maslog ang Chairman sa Committee on Finance sa guniang panalawigan sa Misamis Oriental.
0: Darten gipakusgan ang proteksyon sa yuta og tubig sa Northern Mindanao alang sa voluntarong pagdumala sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Faith Velas.
2: Gipakusgan sa Department of Agrarian Reform Region of FS10 ang voluntarong pagdumala sa yuta og tubig sa Northern Mindanao. Kini humang gipahigayon sa Darten ang inception meeting sa Bureau of Soil and Water Management Global Environment Facilities sa Landscape Project sa Cagayan de Oro River kagahapong adlawa dito sa Dar Regional Office 10 Conference Room sa Makanhan, Carmen, Cagayan de Oro City. Ang maong panagtigom naghatag og higayon alang sa mga project orientation, briefing o consultation nga gitambungan sa mga representante gikan sa DAR Central Office, BSWM Department of Agriculture, DARPO Bukidnon, DARPO Misamis Oriental ug DAR Region Office 10. Gipanguluhan kini ni Regional Director Dryda Makadintang dini ang giingon nga mahinungdanon ang maluntarang pagdumala sa yuta og tubig aron maprotektahan ang komunidad karon og masiguro nga magpabilin kining mapuslanon alang sa mga umaabot nga henerasyon. Pinaagi sa panaghiusa sa mga ahensya o stakeholder padayong gisuportahan sa DARTEN ang mga inisyatiba padulong sa maluntarang kinaiyahan, ligon niya komunidad o responsabling pagdumala sa natural resources. Balita gikan sa DARTEN, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:47, Animal Dispersal Program gingusgan sa City Vet. Sa Balita o Serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Gingusgan sa City Veterinary Office ang ilang animal dispersal. Kung nga diin, doon naman ito pa ilahapong gipang tagala. Nga nakaraiya ang mga nila po na magdumaproceed, no? Ang mga baboy, native chickens, o mga ducks and cattle. Ngayon po nga gi-distribute sa mga barangay. Tignapuluan, barangay Pagkatpat, Bisigan, Mambo Aya, Taglimaw, o Barangay Lumbia. Giingon sa City Veterinary Office ng ilang animal dispersal section sa Animal Production Division. Nagpadayon sa pagsuporta sa mga lokal ng mga mag-uuba dito sa Tuscagayan de Oro. Pinagi sa pag-distribute sa mga livestock o poultry ng mga animals. Ganto sa mga kwalipikado ng mga beneficiaryo sa nagkada iyang barangay din sa to sa Cagayan de Oro. Giingon yung pinagi din yung mga programa, masiguro nga ang ato ang mga mag-uma, wagin po na pasagdan, tungkol kaya doon yung mga additional resources ng mga kapalambo sa ilang livestock o poultry production ang giyahimo karoon sa itong lokal ng kagamhanan. Ganiman, nagatabang sa kini sa pagmugna o dugang livelihood opportunities sa ito pong mga mag-uma o mapaligon ang agricultural sector sa ito pong komunidad. Tungkol din yung mapasalamatan karoon ang City Agriculture's Office sa kaning gihimo po ng pagkikimbayayon sa tubong mga mag-uuma ilabi na sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura din sa ito sa dakbayan tungod kay usa kini sa gikinanglan matod pa nga mapahingusgan tungod kay naguna kini nga sektor nga gikinanglan maprotektahan tungod kay sila ang hatag puno pagkaon para sa tuwa po din sa syudad. Ganiman nagaingon na sa abang tuwa po din pong City Vet nga ang farmer beneficiaries makapadayon sila pong nga paghimo sa pagpartisipar o sa paghimo sa pag-commit usab alang sa pagpadagan ining ilahang mga binuhing mananap ng ilahang nadawatan pag magdumapresid gikan sa gobyerno. Kinitungod lagi kay mga baboy o mga native chickens, mga nagkadaiya po magdumapresid nga cattle animals sa manalamang ni anak po nga mga baka o gagawin po din po nga mga kanding ang nagitagana po sa itong City Vet yan to sa mga beneficiary. Paniguro usap nila nga pwede po ng uban po nung mahimo sa pag-apply nini o gagikinanglan lang mga makikoordinar nga to sa ilhang opisina. Balitang nahipasikan City Veterinary Office, kinis Magdum 120 and GL status. Balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Alas 5:49 ang oras sa Gagawad Rodriguez iklawang rason nga nung nag-abstain kini sa Division of Health sa pag-approve sa 8.5 billion nga loan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mincho Kawaktulan. Giklaro ni kagawad at Janjan Rodriguez ang rasona kung nganong nag-abstain kini sa voting sa regular session kagahapong adlaw kalabot sa pag-approve sa proposed resolution number 2026-416 sa pag-authorize ngadto kang City Mayor Orlando Clarix Uy nga mag-negotiate ngadto sa financial o banking institution aron sa pagkapot sa 8.5 billion nga budget nga pagtukod sa bagong City Hall sa Barangay Carmen. Matod ni kagawad Rodriguez nga absent kini sa committee hearing kung asa gipaygayon ang deliberations diin wala kayo masayod sa tibuok nga detalye ni ini.
9: Absent kita itong last Friday nga committee hearing. Wala ko ka balo sa tanan facts, no? Tanan ipreset during that committee hearing. Now, it is very important for us, for me also, no? Na mabawaan kay Neophyte yata na dilit na pwede magpapadalos-dalos, magpatungo-tungo kay lagi, nako kayo ang value po, 8.5. Well, we also welcome, on the other hand, we also welcome a big development for our city, especially economic, patalan, no? Social, o labi na kani atong bago na building po hon. Nag-abstain ta because dili pa kompleto, no? Again, balik ta. Absent ko tong last Friday, kay napotay lang i-trabaho po, no? As chief of staff po sa atong abamin party list, bago lang po nag-wrap ang atong budget hearings last week sa Kongreso. Iban mi ni Congressman Maxie Rodriguez, so among i-plastar yan ay namutan ng programs po na to for the 2027 diri sa Cagayan de Oro. Labi ka po. Also po sa Miss Or. Kay lagi abante Mindanao, Tibuk Mindanao, Northern Mindanao, Mantan.
0: Ang pamahayag ni kagawad Janjan Rodriguez, majority black member sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo. Magnum Radio. Alas 5:51, Provincial Agriculture Office nagpahibalo pag-usab nga dunay mapalit nga maratong agricultural products sa farmers market sa Kapitolyo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15 John Ramos.
6: Ipaibalo pag-usab sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office ang publiko nga dunay mga baratong direktang agricultural products gikan sa mga maguma nga mapalit sa farmers market doon sa Kapitolyo sa Misamis Oriental. Lakip sa mga produkto nga may makita sa mga merkado ang nine line ko tanon putas uban pa mga lokal nga mga produkto nga tanon sa mag-uma gikan sa probinsya. Sumala sa Provincial Agriculture Office nga ila kini nga gimugna ang farmers market aron nga matagan og mas maayong merkado mga lokal nga mag-uma samtang makapalit usab mga konsumante og mas barato og presong produkto. Kaya dapat usaba ang publiko nga watanaw nga malit sa farmers market alon da direktang masuportahan ang mga lokal nga mag-uma o gang ilang panginabuyan. Ablang farmers market kadua sa usa ka semana matag Webers o Bernes alas 1 sa buntag hangtod na alas 5 sa kahaponon. Balitagikan sa provincial na capital sa Misamis Oriental para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:52 sa dugang mga balitang lokal.
2: Nanawagan si Consul Hal Erickson sa the chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa siyudad sa katawhan nga magdaginot sa tubig ning panahon sa hulaw. Matod ni Salcedo nga magbinantayon usab sa paglabay sa mga upo sa sigarilyo ilabi na sa bukid sa Malasag aron malikayan ang forest fire.
10: Daginot kita sa tong paggamit sa tubig ng kay kala manggod isa importante maganda panubig ini kadua ining tungod sa kainit labi na kani magsurisuri des kabusuri labi na sa malasag ato gi bantayan nga dili ta basta-basta nga maglabay sa atong upo sa sigarilyo
0: mm-hmm.
10: Kala maglapog-lapog kay mo na inungdan mudugang pag kailap sa kalayo kay mo man atong bantayan mo sa kita tanan dili lang saligan nato ang gobyerno kundi kita tanan mga katawan magbantay kita kaya kita ra mangyapon ang apektahan sama sa nitabo sa Indonesia abi nato nga ang dili mapiktahan ang katawan pero tungod sa haze na inapektapit mo na nga kinan kita tanan magbinantayon kita.
2: Ang pabahayag ni Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa siyudad. O garoon sa itong Barangay News Update. Giaksyonan sa Konseho sa Barangay Nazareth ang nagkataas ng mga kaso sa bullying sa mga tunghaan og mga insidente sa pagpamusil sa mga eskwalahan sa tibuok nasod. Kini gipanguluhan ni punong Barangay Attorney Regine Rodriguez uban sa Konseho kun diin gipaminaw ang mga kabalaka sa mga magtutudlo ug palig-onon ang mankamot sa komunidad alang sa kaluwasan sa mga bata. Nagtumong ang public consultation sa pagpaligon sa Barangay Ordinance Number 10-2026 ang Barangay Nazareth Zero Tolerance Anti-Bullying Ordinance. Nagparayag og pasalamat si Attorney Regine uban sa Konseho sa Barangay Nazareth sa aktibong partisipasyon sa mga magtutudlo ug mga stakeholder nga importante nga dialogo alang sa pagmugna og komunidad nga luwas ug walay bullying alang sa mga kabataan. O karoon sa itong barangay sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kod EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa PM2.5 AQI, Tagulwan, PM2.5 AQI sa Iligan, PM2.5 AQI, samtang ang City Health Office kon CHO nagpahinumdum sa publiko nga mag-amping ug muhimo sa gikinanglan nga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas ilabi na kung makita ang haze ug limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo ilabi na ang mga bata, tigulang mabdos ug adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob gustong mask, mas maayo kong N95 kung magawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sila di ang bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit og electric fan or air purifier kung adunay kaya aron nga makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay, pag-inom og igo nga tubig o nga pagkaon o masustansyong pagkaon aron nga mapaligon ang panglawas sa respiratory system. Pabiling updated sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNRENB guban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
0: O karon sa Dumaga Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Tapi kasi niya AJ Suniega. AJ Suniega, good morning.
11: Yes sir, yes ma'am. May butang. Good afternoon mga Sokintos. Kami na para sa atong regular update. Karang dawa, wala lang tagay bantayan na bagyo sa atong gawas or sulod sa atong Philippine Air of Responsibility. Kay as of ganiyang or kagabiin, gawas na sa atong Philippine Air of Responsibility kining si bagyong si Choy Wan. Apan ang intertropical convergence so nang mag-effect on sa tibok, you know, kasi ito karang adlaw na medyo fair weather conditions karang buntag apan sa hapon ng sabi samtang sa hapon o sa gabi taas na siyansa sa mga kataga-taga pag-ulan kilat o pagpanalugtog tungkol sa intertropical convergence zone o posili babaha o pudali pagdahili sa yuta tungkol sa kasarangan na ito sa usahay ko sa mga pag-ulan. Ado na yung hining sa kasarangan ng hangin gikan sa habakatang kasadpan na sa kasadpang direksyon samtang atong katagatan hapsay na sa kasarangan ang pagbalod. Kung sa temperature range karong adlaw, posible mo abot sa 26 hangtod sa 33 degrees Celsius. So, sa ato heat index karong adlaw, posible mo abot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise, ganing alas 5.30 sa buntag. Sa atong sunset, unya alas 5.30 sa hapon. O para sa atong Philippine Standard Time, alas 5.57 sa buntag. O maunin lang na dyan sa data updates. Kikara sa buhatan sa DSP Pag-asa, Mulugan at Salvador City. Kini si EJ Suniga, dagang salamat.
0: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Alas 5.58.
12: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Gaba na git ba ang joint sa imo mga tudlo nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C kana, kini usa ka Alkaline Vitamin C mo paubos sa uric acid sa imong dugo og manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas 3 konsulta o senior citizen discount. duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, demutang sa Market 3. Agora lapasan kagaya di oro. Text lang 0985-0132, 0998-0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: official Playtime Entertainment Facebook page.
1: Magnum Morning News.
2: Para in tamay gala sa atong mga balita, dinhi sa tamay gala sa atong market news, presyo para liton sa atong mga igsoon. May ato sa nawaton Magnum Hunter 15, John Ramos, na garoon may gala sa merkado sa Kugon. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
3: Yes, sa Magnum 15 live kita din mismo sa may Kugon na public market, kundi na itong gisayo na sa mga kiling presyo sa mga naunang palituno na rin Davita. So now na ito kiling presyo sa itong isda Magnum 15. Kaya doon ay pagpagsaka gamay sa kiling presyo sa itong isda din rin Davita sa may Kugon na public area. So kiling burot na doon ay 240 ang kilo. Kiling karausab nga kiling gagmay 260 ang kilo. Aduna usay bangus diri nga tag 240 ang kilo Magnum 15. Adunay diwit diri nga 360 ang kilo. Kiling karaw nga favorite nato, kiling karaw nga dako 300 ang kilo ani. Aduna usay pasayan nga favorito natong tanan o 350 ang kiling gagmay, 320 ang gagmay o gakaning nga dagko pa sa kiling gagmay na 350 kiling pasayan nato. Aduna usab sila ipansat diri nga 800 ang kilo, nupos nga dako 450 ang kilo. Aduna usay pangigi diri nga 600 ang kilo, kiling maya-maya na 450 ang kilo. Napoy pa kining kwa ni Magnum Ramon nga at kining lapu-lapo 650 ang kilo o gaduna po taong diri nga 80 ang kilo. Adunay bariles galami sa kinilaw o kwan kining sabaw 600 ang kilo ani Magnum Philsid. O gaduna sa mga lain-lain nga bugas diri maragya po ang kininga presyo sa itong bugas diri Magnum Philsid. Walagya po ipag-usab-usab, managya po 50 kapin ang kilo. Aduna usab sa 60 kapin ang kilo Magnum Philsid diri sa Kugon na public market. O usab ang atong mga panakot diri anagya po na sa kining house na ito 100 na pabiling gya po 140 ang kilo. Aduna sa Bombay diri nga 200 gya po ng kilo. Dipindi sa kagwapa kaya namay po 70 ang kilo ani. Napoy atsal diri Magnum Philsid nga 60 ang kilo. Aduna supay kiling aluya diri nga tag 60 ang kilo, kamati 60 daunan nga kiling sibuyas 90 gyapon. Apil na usab kiling sili Bisaya nagpabiling gyapon nga 200 pesos ang matag kilo Magnum Philsid. Lang sa ato usab nga kiling bitawong karne nga baboy nagpabiling gyapon nga 320 aga kilo o ga kiling sa kiling mga unod o ga kiling mga lauyaw na nagyapon sa 220 ang kilo sa tong kiling lauyahon nga kiling karne nga baboy Magnum Philsid. So mo kana ang kiling atong mga pag-update sa presyo sa kiling nagunang palitunon de mismo sa Kugon na public market na Magnum Philsid. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos, gikan may gala sa iyang lokasyon, oras alas 6 sa 5 sa buntag.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't braining.
13: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
16: Papauli na ako ka!
14: Go forward together. Globe.
17: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
1: Magnum Opinion. Si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
18: Pinagbubuti din natin ang mga benepisyo at incentive mula sa teaching and medical allowance hanggang sa iba pang suportang nakakalaan para sa ating mga guro. Kabilang dito ang World Teachers Day Incentive Benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre. Dagdag pa rito! Merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum Morning News.
2: Alas 6:10 na atong oras, 40 magalas mga balita og karon sa atong Magnum National. Gibutyag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinanglan usab nga seryosohon og mag-focus ang kaugalingon kun unsa ang ngayon nga buhaton. Matod sa presidente nga kinitungod kay iyang katungdanan og diri na ang kaugalingong kaakuhan ang nagadepende apan lakip kinabuhi sa mga Pilipino.
19: Even if you're not feeling well, even if you're worried about something else, at least you have to be in that moment and be really serious about what you're doing. because it matters. It's important, especially in my position. What I do, what I decide to do, affects many other people, sometimes millions of people. So you have to be very careful about getting it right. And so you cannot get it right unless you're very serious and you think very hard about it, about what you're doing.
2: Pamahayag gadto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
8: Gidawat ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol ang pagsuway og giyan ni Senator Judge Raffy Tulfo ug uban pang senator judges kalabot sa iyang trabaho mahatod ni Tunggol nga kabahin kini sa iyang responsibilidad isip spokesperson sa Impeachment Court.
15: As a good soldier in this line of profession and in as my duty as a spokesperson, I take the comments of the good Senator Judge Raffy Tulfo and all the other senator judges, I take it on the chin. I accept their, and I am very grateful actually for their guidance and for always hand-holding me in how to perform this job as a spokesperson. So I am just full of gratitude for them and I will take it on the chin as it is. It's part of the job.
8: Ang pamahayag Impeachment Court spokesperson Attorney Reynald Tunggol.
2: Alas 6:12 ang oras, giklaro ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga wala intensyon ang kampo sa depensa, particular ni Attorney Mark Vinluan, nga baharan ang mga witness, membro sa media o ang mga Senator George nunod sa impeachment court proceeding kalabot sa confidentiality sa mga bank account. Mato ni Poa nga nagbasa lang sa kung ang ilang mismong abogado para ipadangat nini ang witness o dili para manghadlok.
16: Well, definitely we regret, no, that they felt that way. Siyempre, ayaw naman natin talaga ng ganun. And I think naman for Attorney Binduan, that was not the intention. I think he was just reading the law and he just wanted to raise that with the witness. But again, we regret if any senator felt that way. Kasi, as you know, hindi naman talaga intention yun to threaten anyone. I don't know, he's in charge of his own cross-examination, but yun lang masabi ko, that we really regret if any of the senators felt that way. That really wasn't the intention, as I know, and the defense really did not intend to threaten anyone, or at least create a perception of threatening anyone, and that of course includes the senator judges, the witness, and even the media. Diba? Hindi naman natin, you know, hindi naman ganun ang intention natin.
2: Pamahayag gato ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
8: Nagtuo ang House Prosecution nga dunay mga impormasyon nga gibutyag ni kanhi Senator Antonio Trillanes nga tukma sa mga financial records nga gipresentar sa Anti-Money Laundering Council o AMLC ka impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mato ni Deputy Speaker Janet Garin lakip sa mga account og numero sa pahayag ni Trillanes nga nagapareho sa mga records sa AMLC nga giduso sa impeachment court. Nagingon usab si House Prosecution Advisor Ace Barbers nga importante ang mga bagong record tungod kay pwede nga masundan ang gitawag financial trail kalabot sa mga impormasyon unang gipaambit ni Trillanes.
20: Nung napakinggan natin ang press con ni former Senator Trillanes, marami ang nagtatanong, hindi kaya gawa-gawa lang yan? Saan ang galing yung mga numero na yan? Ngayon na nagsalita na ang AMLAC, nabigyan ng katotohanan ang kanyang mga sinabi. Kasi karamihan ng sinabi niya doong mga accounts at mga numero ay tila nagtutugma sa sinubmit na report ng AMLAC.
21: Doon sa mga information na ipahayag, no, ni Senator Trillanes sa kanyang presko ay mukhang na tumutugma dito sa report ng ating Anti-Money Laundering Council, no, na isinumite dito sa atin sa impeachment court. Napakahalaga ang information nito dahil we can already follow, no, yung trail nung yung money trail dito sa usapin ng o dun sa pahayag ni Senator Sunny Trillanes.
8: Ang mga pamahayag dila Deputy Speaker Janet Garin og House Prosecution Advisor Ace Barbers.
2: Samtang gibuti ang ni House Legal Spokesperson Attorney Binamintalosa Jr. Bisa naman dili kabahin sa impeachment proceedings ang mga pamahayag ni Trillanes, gibutiag na nini kaniadto mato ni Talosa nga importante gyapon karon ang mga dokumento o testimonya sa mga opisyal sa gobyerno nga pwedeng magpamatuod sa mga transaksyon nga gitumbog ni ini.
0: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records. Mas importante naman ngayon, no, kahit wala na yung testimony ni Senator Trillanes on the record sa impeachment proceedings, ang mas importante yung namang mga ebidensya, no, na magiging basis ng naging statements niya. Ito na yung mga naririnig natin today at patuloy na maririnig natin, no. Nagsimula tayo doon sa financial transactions na nakita natin dito sa mga AMLAC records, tapos pupunta naman tayo doon sa mga banks, so doon na natin makikita yung mga mismong laman, no, ng mga bank accounts ng Vice President, ng kanyang asawa, at ng mga kumpanya kung saan sila may financial interest, kasama na din yung mga different financial institutions pa. So, doon naman yung mas importante, and we look forward to presenting those other evidence as well.
2: Pamahayag Gadori House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Talosa Jr.
8: Gikasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang AMLC report kalabot sa impormasyon gikan sa mga news reports sa pamahayag sa mga pagdungog sa Kongreso. Maato ni Cayetano nga dili igo ang mga impormasyon aron mahimong basihan sa usa ka opisyal nga AMLC report kung adukong walay dugang o intelligence o verification. Gipambago si Cayetano nga delikado kini tungod kay ma-target ang bisan kinsa og masuta ang ilang mga transaksyon subay lamang sa mga aligasyon o impormasyon nga migawas sa publiko.
3: This trial is to clarify and not to confuse. At the end of the day, we want to either convict the Vice President and everyone believe that she did do the crime and the or the impeachable offense and that the evidence supported that, or that she is acquitted and clearly she did not do the impeachable offense and there's no evidence to support that she did. But if we're going to have this kind of documents na paikot lang, then sasabihin sa supportahan later on. Of course, that's up to the prosecution na supportahan to later on with other. But anong klaseng trabaho to anti-money laundering council? Nandiyan ang secretary, ang Banko Central head as the head of the council. Nandiyan ang mga matitinding secretary ng ating pong kabinete. And then you will have a report like this na newspapers and then sasabihin ganon, and then just come up with the numbers that anyone can interpret differently. No? So, Mr. President, I just want to put on record that this is such a dangerous precedent.
8: Ang pabahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
2: Samtang gibutyag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, dili siya supak sa puntong gibato ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kalabot sa AMLAC report, maato ni Escudero nga ang report gikan mismo sa usa ka covert institution o gipasa lang sa AMLAC. Maato ni Escudero nga pwede kini nga topic sa Senate Oversight para masiguro nga wala giabuso o gigamit ang mga report nga supak sa tumong sa balaod.
22: Personally, I do not disagree with you on that point. This was an eye-opener too for this representation. But as you said, this is a proper subject matter for the exercise of the Senate's oversight function. As to how the law is being implemented or interpreted by covert institutions, to be fair to the AMLC, they simply received this report from a covert institution. As earlier asked by the chair, this did not come from them. They are merely mirroring the report submitted to them by a covert institution. And that covert institutions at times do submit it based on available information, whether from news or media reports or other information. Dahil sabi nga niya, suspicious dapat from the point of view of the covert institution. Again, I will join the good gentleman at the proper time in the exercise of the Senate's oversight function perhaps. To make sure that this is not abused or in any way used outside of the intent of Congress.
2: Pamahayag kadto ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chas Escudero.
8: O garon sa tong Magnum Health Alert.
23: Magnum
8: Nagpahimangdo sa Department of Health kung DOH Secretary Edwin Mercado kalabot sa mga posibleng sakit ka pwede makuha sa publiko tungod sa grabing kainit sa panahon o bahad sa Super El Nino. Matod ni Mercado nga posibleng sakit ga makuha sa kainit ang panahon sama sa heat stroke o ga vector-borne o ga waterborne disease sama sa dengue, typhoid fever o cholera.
4: Dito naman sa ating mga aspetong kalusugan na pwedeng maapektuhan itong sobrang init, ano? So nandiyan dyan na nga yung mga heat stroke at saka yung dehydration. At tayo naman ay gumagawa ng paraan, yung na nga naglalabas tayo ng mga abiso sa ating mga kababayan na huwag magbilad sa araw. Minumungkahi din namin na magkaroon ng break in between kapag kayo ay nagtatrabaho sa labas. At dapat nga umiinom ng mga 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Kaakibat din itong pag-init ay yung mga sinasabing mga vector-borne diseases gaya ng dengue at yung ibang mga waterborne diseases naman gaya ng typhoid at cholera. So yun po ay ating minamatsigan at tayo po ay may mga surveillance teams. Handa naman po tayo dahil may sapat po tayong mga gamot. Kalimitan po dyan ay ang ginagamit din po para po dun sa dengue ay mga blood component product.
8: Ang pabahayag ni DOH Secretary Edwin Mercado.
2: Alas 6:22 na o karo sa tumagno medyo national sa Estados Unidos. Gibalin sa Estados Unidos ang mga long-range bomber. Nilababalik sila mga home station sa Amerika. Kirihuban sa buha, matumbog. Ang mga bagong bahad subay sa usa ka official sa Amerika. Kirihuban pipila ka adlaw gi-aresto sa gobyerno sa Briton. Ang pipila ka individual may kalabutan sa gigong Iranian plot nga target ang United Kingdom Air Base. Kundi nagkabase ang mga aeroplano. Sa pagkaroon wa pa'y komento ang UK Ministry of Defense kalabot ni ini.
8: Sa Ukraine, gipasalig sa Ukraine nga mobalos sa mga pag-atake sa Russia sa ilang energy o guban pang infrastruktura lakip sa mga tulay sa Kyiv. Nahitabo ang mga pag-atake human sa pagbisita ng German Chancellor Frederick Merz sa Ukraine. Matod Ukrainian President Vladimir Zelensky nga adunay dokumento ang nakuha ang Ukrainian intelligence nga nagpakita sa pag-target sa Russia sa infrastruktura o logistics, kadalanan, tunghaan o ospital. Dugtong ni inigibutsyag ni Zelensky nga pahugta nila ang pag-atake sa energy facilities sa Russia, particularly sa oil refinery nga naghatag o pondos sa gubat.
2: O karon sa itong Magnum Business Mobalon, 45 billion pesos ang target nga budget sa Department of Agriculture CONDA para sa El Nino response sa Asia. Mato di spokesperson Assistant Secretary El de Mesa, doon ay pasyonang 6.2 billion pesos nga gipagawas para sa uplift assistance sa mga maguma o mananagat. Lakip din ang fuel assistance o guban pang tabang alang sa agri-sector.
5: Ngayon naman, marami tayong budget, lalo na sa ating gigas, sa National Rice Program, at huwag na rin yung ating RCEP. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo at narilisan tayo ng additional na 6.2 billion pesos para dito sa uplift program, tulong sa paunang preparasyon natin dito sa El Nino at dun sa patuloy na pagtaas ng petroleum products. So bahagi nitong 6.2 billion ay gagamitin pambili ng additional na mga bono para bigyan natin ng additional na suporta yung mga areas na hindi masyadong tatamaan ng El Nino at yung mga lugar na tatamaan naman pero may sapat na patubig para ma-increase natin yung ating productivity. Nitong 6.2 billion yung pondo para sa fuel assistance lalo na dun sa mga mangingisda at sa mga magsasaka na nagmamayari ng mga makinarya. And of course, meron din itong kasama na presidential assistance for farmers and fisherfolk na direct financial assistance sa mga apektuhan nitong El Nino.
2: Pamahayag gato ni DA Spokesperson Assistant Secretary Anel de Mesa. Samtang sa foreign exchange rate, ako sa kaisda nagbalog ron. 62 pesos, 64 centavos Canadian dollar. 43 pesos, 97 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 98 centavos Sterling dollar. 43 pesos, 53 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos. 41.4 centavos euro. 70 pesos, 54 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa barayong kagubot, karoon sa tungtong ang Sidlakan. Kasatang ang preso sa Dubai crude oil, nakaroon sa 108.50 US dollar per barrel. Kinimisa kaog 2% kung itandi na nga presyo na sa 6.36 US dollar per barrel.
8: O karon sa itong Magnum Entertainment. priorities, and commitment. Kini ang tambuag ni Wendell Ramos sa iyang mga anak kalabot sa isgutanan sa love life. Kini humantangutan na labi na sa iyang mga kasinatian sa bugma panahon siyang pagkabataon. Mato di Wendell ng importante nga makatunan sa iyang mga anak ang insaktong priorities sa bugma o relasyon. Giangko niya nga dili sayon ang pagbalanse sa pamilya o trabaho. Hinungdan ni kinanglan ang pagsabot sa ups and downs sa usa ka relasyon.
6: Ay, of course, syempre priorities mo. And,
7: dapat klaro?
6: Yes. Kasi dumating yung time na nung nagkaroon ako ng, kahit nung kami nun asawa ko, di ba? Mm-hmm. Syempre may ups and downs din, no?
7: Tama.
6: Marami rin yung mga panahon na wala ako sa tabi niya, especially dito sa part ko. So siguro yung priorities, yun lang yung lang yung parang pinakayaan ko sa mga anak. You know how to, what's your priorities, your commitment, kasi andun yung love, di ba? Kasi pwede ko naman sabihin love kita, pero I have other errands.
8: Ang pabahayag ni Wendell Ramos.
2: O karon sa atong Magnum Sports ay doesn't really matter kung anong sabihin ng ibang tao. Kini ang pamayag Olympic gold medalist Carlos Yulo sa pagtapos sa 2026 Asian Games sa Japan. Mato ni Yulo nga dili lang medalya ang importante apan ang historia kon istorya luyo sa matag competition og ang pagpili nga dili mo surrender para sa pagatag dungog sa nasod sa Pilipinas.
9: Ah, gusto ko lang i-share yun lang naman po yung sinishare ko. Pero pagdating sa gymnastics, binubuhos ko po talaga lahat ng makakaya ko. Lahat-lahat ko, buong puso ko. For me, it doesn't really matter kung anong sabihin ng ibang tao ko para sa kinatatayuan ko. Especially kapag alam niyo po yung dinadanas namin mga atleta. And kung alam niyo kung paano kami mag-training at magpanghihirap sa training para lang maabot yung ganito pong kalaking karangalan, you'll understand. Doon nyo pa lang po siguro maiintindihan na kaya niya ginagawa yan kasi sobrang mahal niya yung sport. So, of course, I'm really grateful sa Panginoong Diyos po natin na may mga tao po siyang binigay sa atin, especially sa lahat ng mga atleta po na nandito. Patuloy po na sumusuporta, nagdadasal, nagtitake ng effort para panoorin kami. At syempre, energy po yun nila. No? Yung oras din po nila yun. Syempre, may mga trabaho din po yung iba. Iba may pasok. Pero nagtitake sila ng time para mapanood at suportahan po tayo lahat. Ako nagpapasalamat po. Mula po sa puso ko, yung panalo po natin na gold medal po para sa ating po.
2: Pamahayag gadto ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Inabati atong Magnum Morning News ug sa atong headline review. Sa atong Magnum Local Majority Floor Leader Consul Edgar Cabanlas, girespeto ang pagsupak sa membro sa minorya sa planong pag-utang sa 8.5 billion pesos para sa ipatukod ng bagong City Hall. Magnum National President Dan Marcos Jr. pabiling nakatutok sa mga painanglan sa mga Pinoy bisan pa man o gadunay gibati sa panglawas. Magnum International tungod sa kadudahang terror attack. Long range bombers sa Estados Unidos gibalik na sa ilang mga home stations sa Amerika. Magnum Business, 45 billion pesos target ng budget sa DE para sa El Nino. Response. Magnum Entertainment actor Wendell Ramos gitabagan ng mga anak kalabot sa isgutanan sa Love Life. Magnum Sports Olympic gold medalist Carlos Yulo gibalik lantaw ang Golden Journey sa 2026 Games sa Japan. Hantunog maalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
8: og Magnum Jane Luna.
2: Sa usagawas ng kadirimang katawa laming gabahanan, maglayam ang barugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo
8: Magnum Radio.
10: Want to become a PT idol?

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C. DJX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika. DJX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Pamasaga butika.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, life extension.
10: Life extension, vitamin D3 for longer life.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone.

0: Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors ga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo ipik. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang life extension vitamin D3.
1: Mga higala, ang life extension vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga linibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang. Kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
7: Tanuruhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, Minerya sa Konsyo sa Kaginoro, nabugos nga di angayng dali-dalion o gipagi sa ustong pagtuon ang pagpangutang sa syudad o 8.2 bilyon espasos aroy balhin ang City Hall. Apan mayoriya sa konsiho na magos nga panahuna ngay balhin ang City Hall ug way laing paagi gawa sa pagpangutang ug dakong kantidad. GSM Green Taxi gihatagan lamang sa unum kabuan sa pagbamasayro sa Kaginoro. Dawbi huban ang unum kabuan. Samtang Hearts in Motion Race for the Forgotten alang sa mga retiradong polis ug senior ng sundao ipagayon sa PSBRC 1997 class pinagkaisa sunod bulan. Sa Tamagam National Campo ni Vice President Sara Duterte mitawag nga pangparlor ug di pangkorte ang mga legasyon ni Kani Sector Antonio Trillanes. Sa Tamagam International, 30 mga tao patay human magbangga ang duha ka mga bangka sa Democratic Republic of Congo. Sa Magnum Business, sa BSP miagat sa mga Pinoy nga magtigom og daghang salapi og minusan ang paggasto. Sa Magnum Sports, Philippine Olympic Committee narawagan sa gobyerno nga tutukan og dugangan ang pondo sa Olympic sports sa Pilipinas.
9: Magnum 45.
7: Mga eksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
10: Og Magnum Angie Alzado.
7: Karong adlaw adlaw Martes, October 6, 2026.
9: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
7: So taon sa nato mga eksyon, kini na tumatag na ang atong kahimtang sa panahon. Muna nga ginataga ang priority sa Magnum 45 ang metungod sa atong panahon. Labi na kini panahon nga hadlaon tag bagyo. Unya din, lugar hadlaon sa tas, grabe nga kainit. Dugangan pasuban ng mga hada nga atong magkamatikdan sa atong palibot. Si Magnum John Ramos nagkapahimutang karon sa Baminta Boulevard kami ng atong syudad. Baminta Ilaya kami ng atong syudad. Magnum John Ramos. Magnum John.
11: Yes, Magnum John, natagal sa may Baminta Boulevard o kining mismo sa may Sulio Street, Diabora Avenue. Kung din ang kining lakad sa kining sitwasyon sa kining palibot na nindapita, Magnum John, na doon ay pagkaitom sa itong kawanangan o diligid mismo ang pagkapenetrate ang kining siga ni Haring Adlaw kining nagapita. So makita na ito sa itong ulagway karon nga pa doon ay pagkaitom sa itong kawanangan sa pipinagapulisyon din mismo sa itong nayumutangan din mismo sa may Baminta Boulevard sa may Barangay Carmen na Magnum Jun. Kung nga din ang dagan usap sa tao, dagan sa trapiko din nga napita, doon ay paghamsay ang dagan sa trapiko. Tuwanto ang kadaganan gikan mismo sa may Carmen, Upper Carmen, padulong sa may sentro ng bahay na doon ay paghamsay sa trapiko o functional usap ang atong traffic lights din nga napita karon na Magnum Jun. Kung din, pipila usap nga wala usap daytay na bantayan din nga mga basura nga nagtapok mismo sa kilid sa kadalanan Magnum Jun, kaya nakuha naman kini sa kilid nga kakulikta sa basura. Labi na yun sa kining pag-abot sa kadlaon, kakuliktaon na nilang basura Magnum John sa pag-pagawas ng mga basura din mismo sa kilid sa kadalanan o pipilaw sab kakabukiran niya bahin. Doon nag-apoy ato nga masinating kinibitaw nga pag-ayos sa Magnum John o diligid mawala. Pero ikumpara, makumpara sa una Magnum John niya kining bagakit ang pag-ayos sa sufar sa pag-aron. Ado na minus-minus nga pag-haze pero naagyapon na pabilin ang haze sa kabukiran nga bahay na Magnum June. So mo ka na ang sitwasyon sa palibot labi na gandagas na pikod rin mismo sa may Baminta Boulevard o sitwasyon usap sa prosopan walay angay kabalakan para sa Magnum 45 kini si Magnum Radio number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum John, may pamaging masimutan ni mo ang baho sa aso nga imported kaysa baho sa aso nga local. Para may buwan na ito, kini imported niyo, ba Indonesia ni gikan eh. Kini kaganda yung rin eh. Ugi karnes Pilipinas. Nga baho na may pamagi? Magdum dyan?
11: So para Magdum dyan?
7: Medyo man, muraman, og bubatan on pa na yung ilong. Magdum dyan?
11: Okay, so
7: labihan kay effective mo na yung mga ilong na, mura nag-ilong o iro ba? Di ba ang iro, may kay musimhot?
12: Oo, nga mahilang kini o, kini imported din nga aso o, gikan ni Indonesia. Kini nga aso, akagendioro din nga aso o. So, nai pamaagi, o lugar nai ibang special nga katakos sa pag-identify kung doon sa rin nga aso, gikan ba rin sa gawas o gikan na sa atong nasod Pilipino, magdum dyan.
11: Ayos sa magdum dyan kay, okay, okay ang atong kwan magdum dyan, labi na dyan sa dool sa mga pabrika, labi na dyan mga aso-aso sa kini nga malibot din mismo sa kini nga kagendioro o okay. Lahiman po sa kauban nga nasod.
12: Okay, salamat magdum dyan, Ramos.
11: Sa pagkatao ng paglalagay magdum John na dagdag sa trafiko na binigyan sitwasyon sa panahon din sa may Paminta Boulevard para sa magdum 45 kini si magdum under number 15 John Ramos sa balita ng serbisyo Magdum Radio.
12: Salamat magdum John Ramos, magdum AJ, kumusta ang atong monitoring sa air quality o kalidad sa hangin ta karong panahon na?
13: Yes, Madam Juno, sa gihimo karon nga continuous monitoring gikan sa Bataan sa DNR EMB Region 10 na tanan magdumjun ana karon sa air ka, ang ilahang air quality is good dinhi sa Cagayan de Oro, dinhi sa Taguluan ug sa Iligena City. Ang Cagayan de Oro nagtala karon sa 37 PM 10 na AQI ug good ang current nga status, samtang ang Taguluan nagtala sa 31 PM 10 AQI good gihapon ug ang Iligena City ana gihapon pod sa 41 na PM 2.5 AQI ug good gihapon ang ilahang air quality sa nahisgutan nga lugar.
12: Wala very much dia sa gusto dyan ang monitoring magdumanjik nga nakabutan dyan nga haze from Indonesia still present. Ano ba no? Wa, napag-ingyapon.
13: Wala man hinoon magdumjun. Ang diingon lang din hinoon nga ang 0 to 50 air quality is good. Uga, wala na yung cautionary statement po nga gidugang pa magdumjun.
12: Gusto na ko i-connect sa nasimutan ni Magdum John Ramos nga feeling niya nga napag-ingyapon haze gikan sa Indonesia. Kay di ba ginato makita gano nga kiniba Indonesia ni kiniba good local ba na yung magdumanjun?
13: Isagol kay polluted kay katuha pong dakbayan na ba?
12: O mao nang gahano na ko nga bisag diha mismo sa ilang monitoring ba sa EMB makabutang diha nga naapa present pa ang haze gikan sa Indonesia para guided sab ta mura man gyud og kanang kampante na ta nga pag wala na gani ang haze sa Indonesia mura kampante na ta nga di na kayo delikado kay local na ni di na imported nga aso di ba oo so madugangan nga kita nga magiyahan sa gobyerno kung panlita na kabutang diha mismo sa monitoring okay na wala na problema na mikwa na palong na ang wildfire dito mismo sa Indonesia, that is why nga okay na atong kahanginan wala na yung kabalakan. Anyway, nakabutang mo diha ang remarks good di ba?
13: Yes, ma'am.
12: Pamenta good gani maybe na pagid gapon pero maayo na maayo na good na. Oh,
13: di gyud pag kumbiyansa magdumjun kay karon good basin unya na po dili kay ga fluctuate man good ang iyang.
12: Correct. Kanang imong gigmin nga good ya karon pulos good di ba? Iligan, Taguluan o Cagayan. Pulos good real time na. Meaning sa imong pagbasa karon mao na.
13: Yes, magdumjun. Aso karon good ni.
12: So dito maka siguro nga human atong istorya karon. Mubad na di na good.
13: Di ba? Okay, basin hapon. Mausab.
12: Anyway, paday na itong monitoring mga igsoon sa matag buntag untog hapon. Ginamonitor na ito ang atong kahimtang sa atong kahanginan. Apila ang may tungod sa kainit sa panahon. Pinagis pag-asa ni Akeron si pag-asa weather forecaster, Catherine Asunto. Catherine, may buntag.
14: Yes, maayong buntag. Pero may buntag sa mga susunod sa paminaw. Ang Bay Capital Convergence Center, ITC, Vinitervale nga naka-apokta during sa ati sa Mindanao. Sibok dapit sa Mindanao mga sinapit sa matangunurong mga kalamitan. Nabunan siya katag-tapag ng mga pag-ulan, sila po pa sa malibig, ang hold sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang mga pagbahal o dahili sa yuta ay sinakmasinati ang kasarangan na pero sa usay kusong ng mga pag-ulan. Muna nga ito na sa kasarangan nga nga ng magagikan sa Baratang Kasadpan na ito na sa kasadpang direksyon ang kaligatan, haptay nga ito na sa kasarangan ang pagbalik. Temperature range na ito 26 to 33 degrees Celsius. Heat index posible mga beto 40 degrees Celsius. Sunrise is 5:13 sa buntag. Lupin Sunday time, 6:49 sa buntag. Sinay si Catherine Asunto sa DSP Pag-asa ng Ligan, maayong buntag.
12: Catherine, nagkaminos, nagkaubos ba ang temperatura? Labi na kunisgutan na ito ang heat index or nagkataas? Considering pag November na gani ko, no, sugod sa November, ang grabe ba ito nga kainit? Masiguan ay ulan-ulan. hangtod na pag dito sa tabok sa 2027 kining Catherine.
14: So far, sir, kagahapon, medyo ubos ang atong heat index since sa atay weather system na natin ay mga pag-ulan-ulan. Pero possible, sir, that will be nag-terminate naman ang atong habagat. So, hinay-hinay nag-shift ang hangin from Habagat to Anihan. Pero dili sa ato sa Mindanao, wala pa man, hindi pa natin na sinabi ang hangin Anihan since I think hindi pa ang prevailing na weather system sa ato. Sa mga kaming na mga month, Silvi, instead na mag-expect pa sir na bugnaw nga panahon, so Silvi, dili kayo bugnaw ang atong masinati, Silvi, pagpadulong sa Pasko na ano na na month. So, instead na colder, so medyo diligid ko Silvi ang atong pina-expect in distancing aminhan. Maraming mo na na siya dun. Katong gina-expect ko na to na daghan na pag-ulan sa eastern side, ilabi na kung anting aminhan. Medyo lesser po ang mga pag-ulan nyo. Atong gina-expect ano ng mga panahon.
12: So. Okay, Catherine Asunto, ang pag-asa, weather forecaster, salamat kayo.
14: You're welcome po.
9: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
12: Sa atong pagpadayon na karumong taga, minoriya sa konsiyo sa Cagayan de Oro na mugos nga di angang dali-dalion o ipaagi sa hustong pagtuon ang pagpagutang sa syudad o 8.2 bilyon espasos aroy balhin ang City Hall. Pero mayuriya sa konsiyo na mugos nga panahuna ngebalin ang City Hall ug wailaing paagi gawas pagpangutang ug dakong kantidad. Mga eksyon, paminawon sa nato ang binaluay sa mga nauna. Tipik lamang ni, kay medyo halapad ang binaluay sa lugar, opinion, reaksyon, komentaryo sa pipila ka mga membros konsiyo kagapon. Lawa, tipik lang ni. Una mga eksyon, paminawon sa nato ang pamahayag ni Konsyala Ibi Imano ngamura og sukad paglingkod niya sa konsiyo sa syudad, magdumailim, magdumanji, maragwa kung kadumdum nga na-interview na to. We tried our best nga ma-interview, pero siguro sa Magnum 45. Pero sa uban nga mga platform na-interview. In fact, kagapon, interview ni Magnum Inso kagapon.
13: Oo, magsige mo siya ka-interview ni Magnum Jun ka ng personal or ka na po din pong, na po yung mga panahon ka itong nakaka-cover po ko saya itong sa J. Hydro sa Indahag.
12: Oo. Anong kumbuto sa bot nga sa Magnum 45? Oo. Murag basig mahayan ha, basig mahayan ta or kanabang basig makaingon sila nga wala man ma-interview si EB Imano sukad sa Magnum 45 wala ba kita gipili dire. Nalipay man nato wala walay pili ni nga lugar sibihan sa paghinabi kang bisan kinsa. Basta kay musugot lang pod magdumaylay no. Magdumanji. Pero nipay ko kagapon na interview sa gapon murag exclusively ni Magdumidso kaghapon naman siguro sa session. Maranggap mo usang paningkabutan nga ma-schedule karong buntag. Pero murag ang feedback ni Magdum Island, mura man og nag-confirm, lawa man mag-confirm. Walay reply but pasabot. Walay reply si Kunsyala Ibi Imano. Hinaw, punta nga sa sunod, basig may nabira na to.
13: Gabi isad Magdum Jun, amos at siyang gitry og contact pod.
12: Pero
13: wala gyapon pod nagtubag.
12: Wala magtubag. Okay, so basin og basig lang na yung linya. Ako pagindahin ko kay ganahan kay ko basta mga batanon ni Bion magdumaylin. Ganahan kay ko mga batanon nga kunsyal. Kon ba kanabang na ako yung sort of excitement kay kanabang makapaminot ang mga bagong panguna-una. Ano ba rin kaysa ka ng mga I'm not saying ganito ganahan ni Kunsyal Kabandas ha. Ganahan po ko kayo niya. Oo, kanamang kukarana. Ganahan mga kapunta. Ako mo ito sa utgamurag na ay a sort of little like excitement sa usang kabataon nga ito ba hinabi kaya magkapaminaw tag bago po ng mga panguna-una. Magdumanji. So, panginoon sa nato ang pabahayag ni Kunsyal Ibi Imano kaghapon lawa. Paminaw ta.
15: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang features of property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Oh, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Oh, wala pa na nga human. I have palugat na magunahuna. Dugang napudni nga weight on our constituent.
12: Tipiktos pamahayag ni Kujal Evie Imano. Dura ko gustong klaroon sa punta niya. Kinipangyon nga current financial situation of the city. Magdumanji kay...
13: Sa kuwa na magdumjun kay... Kuan man nila, gi-brought up man nila kagapon ang katong report gikan sa COA nga daghan pa noog obligasyon ang syudad o daghang mga proyekto nga panatuman.
12: Muna gusto ra ko sab nga ma-expound og bayo ni Kunsyal Evie Imano kun nag-confirm pa o nagbalos pa siya sa atong tawag or sa text kagabi og karong buntag sab. Sunod pa minaw ang pamahayag ni Kunsyal og kapitan sa Gusa. Barangay Gusa nga si Kapitan Kunsyal Marlo Tabak. Paminahon ta.
16: Ang ako, Madam Chair, atong istingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makitaan unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik mangindi dini sa atong hawanan dini sa konseho. So para ka nako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan. Kung makitaan nato kung unsay lingtunganay ni ini, kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magpusiso kini.
12: Pamahayag to ni Kunsyal o Kapitan Marlo Tabak. Ang sunod, pamahayag sab sa minorya. Katos Kunsyal Tabak, unak Imano, minorya. Si Tabak, mura og minorya o mayorya?
13: Sa majority ang iyang...
12: Majority ba? Ang iyang leaning?
13: Leaning kagahapon. Kay
12: but ang iyang 100% nga identity, mura og... Di pagilato, politically ha? Murag di pagin kayo natamahin mong maingon nga sulid sa mayorya. Considering sa mga previous background, magdumanji, no? Diya sa iyang pagka-politiko. Anyway, karon minorya na sab. Paminaw ang pamahayag ni Kunsyal Amy Moreno.
17: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan. I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
12: Mautay pamahayag sa minorya gyapon nga side nga si Kunsyal Amy Moreno. Ning bayna si Kunsyal Alamlim siya mo ay finance committee chairman, di ba? Murag mas bugat-bugat ang iya mismo lugar bugat man gyapon ang giluwat ang pamahayag sa unang tulo. But ang iyan medyo nakaingit siya nga nung wak man mo mag supak-supak dito or wak man mo magpadayag sa inyo mismo mga barugana dito sa committee hearing. Dini naman sa plenaryo. Mura naman kung may politika. Murang ina na ang dagat sa istorya. Pag-inansa na to, si Kunsyal, alam rin ang chairman sa Committee on Finance sa Kunsyo.
18: Dili man kita legislative sugoon. Ang ato lang, wala man giabot sa complaint sa mayor. It out of order naman guna. Namun sa committee hearing, wala gi-question. Karong pata mag-question, mura magklaro-klaro nga politika kayo.
12: Nubo ra, pero murag panuntok nga
13: pinulungan. Pasiuna ito nga mga tubag ng June sa prior pa nung katong iyang gidipinsahan, nga nung kinanglan lagi nga naani. Nag-ingon mo si Kagawad Ibi Imano nga katong dagan pang utang. So dapat daw kuno mutabang lang sila si Kagawad Ibi Imano nga dadon dito ang mga contractor nga panabayran sa opisina lugar ni Mayor. So pagkakana din tubag din ni kaning Kagawad na padlim, ikaduha na to niya nga mubo lang gid yang gito bagay lagi itong gi-question na din nganong wala sila nag adto si Kagawad Ibi kani ingon man si Kagawad Ibi ato magnumjon nga di naman na trabaho sa mga konsehal na naman na sa executory ang kanang pag bayad pag himo sa pag kaning comply lugar sa mga ipangsaad
12: kaya ipadala ngadto sa mga contractor dito sa buhata sa mayor ang minorya
13: ang murag ina na ako sa kuno sabtan magnumjon
12: nganong wala nila data
13: mutabang na lang sila si Kagawad Ibi nga kumpleta na may makahay mga obligasyon, utang. So, mutabang sila sa itong murag maningil din sa LGU. Inanamurag inanam, magnumjun.
12: Mutabang sa pagpaningil?
13: Oo. So, muna nga, pag sunod din, itubag din po si Kagawad na, kaning si Kagawad Lim, muna ito yung statement nga gitubag po din ni Kagawad Moreno nga kulang palagi ang katong usalang kahigayon nga mag-hearing.
12: Dinaspikas rin niya si Kunchal Aimee Moreno sa minorya. Kunchal, may buntag, ma'am.
19: Ay, yes, mayong buntag, Magnum June and Magnum Angie. And of course, to everyone who are listening in, mayong buntag ka natin.
12: May buntag, ma'am. Ma'am, pakihatag kunog dugang pang mga katinawan kung nga nung sa sinog na, akong tanaw, God, sa tumoy sa mga mismong pamahayag, murag di maging kasupak ng iba na ng City Hall. Magbutang tagyan ang itawag ng City Government Complex. But may mga boat ninyo nga lugar paghimoon ay hapa lugar mohiya sa pagpanghulam ug dakong salapi ang syudad para sa baong katuyuan. Kunchal, ma'am, paki-expound ko na palihan.
19: Yes, Magnum June, no? Like I said, like what was mentioned during the session, the previous mga former mayors, no, we're not against to building another city hall, a new city hall. I think it is one of the things that we should aspire to have. Labi na na when we go to other municipalities, other cities, other provinces, you know, we tend to compare. And we know, I know we must have a new city hall because medyo dugay-dugay ng ato ang city hall, medyo ano na tigulang na kayo atong city hall, no? But then again, of course, it doesn't necessarily mean na just because we need it kinahanglan na siyang buhaton. It takes time, and as to the timing, maunang ako ang problema. Ato ang kasamtangang administrasyon for it's on its second term. And nakit-anpod na to, no, na daghan kaayo mga unfinished projects, daghan kaayo ang mga gisaad na hangtod karon, wala pa natuman, wala pa na, na human. Maunang ako ang hesitation. Kay how are we able to approve something na wala may kanang na-prove pa sa niaging mga tuig? And this is not just my opinion, but this is based on data that was presented to us. Now, during the committee meeting, a feasibility study was presented. It was, according to records, no, it was well presented. I have no qualms. I have no issues against that. It's just that when data is being asked, ang akoa, maunang gusto na ko unta, no, mag-meeting usab kita so that we can gather more data. Because again, my standpoint is, I am not against a new city hall, pero the question is, kaya ba nato bayronon ang city hall, ang utang na 8.5 billion? But since there were no data that was given to us as to the capacity, they were just merely words that we can afford it, makaya ra na, 15 years raman. Ang akoa is the only data that I have in possession of is the COA report, which states that according to the COA report, as of December 31, na There are 103 projects worth 688 million. No evidence of construction or physical accomplishment. Despite no, na naay 118 million in advances to contractors. So there are. This is just one of the many numbers that was stated in the COA report. So both pasabot, there is inefficiency, no, in financial management, in fiscal management sa ato ang kasamtangang administrasyon. And here we are again, pursuing no an 8.5 billion loan. Ang sa ACOA is, you know, the local government can disprove the COA report, and that's what I would just want to hear. If they can disprove the COA report, then I'd like to give it a chance. Kay, who wouldn't want magdumdun? Uh-huh. Nagwapo ang atuang City Hall. Maunang amuang second home.
12: Ma'am, briefly, unsagay nakalatid sa nasgutan ng COA report?
19: Councilor Evie Emano had mentioned it because, of course, dili naman pwede na magpataka min sa amuang mga reasoning, no, amuang opinion. It has to have basis.
12: So, unsa nakalatid sa nasgutan ng report nga angay i-disprove sa ako na sabtan sa mayorya, Konsyal, ma'am?
19: Again, sorry.
12: Unsa nakalatid sa nasgutan ng COA report nga tama ba ko nga angay i-disprove sa mayorya?
19: Dili. Kanang I requested when I said my manifestation, I made an appeal sa ato ang mga kauban, no, sa mga colleagues sa City Council, ng among decision should be based on data.
12: Okay.
19: Dili tungod sa kay ganahan ta og bago nga City Hall, kay luag ang parking or whatever other reasons they have, but simply because we have data. Okay, uh-huh. 8.5 billion the people will be paying for this. Diba? So I don't know. Ang COA report came in because, again, that is the only data that the councilors have in possession of. So this is what can give us reasoning, no, para sa among decision.
12: So base nung ang data nga naa sa COA report, Konsyal, maugibasihan po sa mayorya nga aprubahan ang pagpanghulam sa syudad, paghatag panugot sa mayor nga manghulam para nga ma-realize ang plano nga magtukod tag bagong City Hall.
19: No, kay for the minority it was made basis para sa minority.
12: Uh-huh.
19: For the majority, I don't remember any majority mentioning that they had read or they had used it as their basis for their decision. Pero kung atong tanawon ang atoang COA report, diha nimo makita na there are irregularities that were done for the year 2025. So ang akin, the strongest objection to this is that the borrowing commitment is premature. Okay, para sa ako, taxpayers deserve verified figures and evidence that the city can deliver the project before being committed to decades of repayment magnum June. Maunang ang prayer nako was to have a committee meeting. Although nag-ingon man si Majority Floor Leader na dali raman ang mga tubag, ay dali raman tubagon ang mga questions, no? The entire stakeholders were there. Ang next to that, I had asked na if it is easy, then why rush this resolution? Why is it certified urgent? Why are we rushing this? It's 8.5. It needs intricate, no, meticulous questioning, scrutinizing. Okay, 8.5. It can be as simple as that to them, but for me, this is 15 years of suffering. If masayop ang konseho sa pag-approve, magnunjun. That is what I was afraid of. Okay, imagine sa pagsugod, for example, na approve ang loan nato na 8.5, that would mean that there is liquidity in cash for the city. Then we can use the money. Although it is intended only for the City Hall, but again, COA report says there are misused funds. No, ang atuang trust fund nagigamit sa other na mga butang, ang atuang Special Education Fund, 1.2 billion is missing, is used for other purposes. So this 8.5 billion can also be used for other purposes, which is technical malversation. So these are the things that we want to avoid. It's not that we are not giving Mayor Clarix a chance to prove himself, but let him prove himself by fulfilling his promises, by finishing the projects that he had done, labi na katong mga nag-groundbreaking. Giingon ni Alam Lim, no, na namuliti kami, we were never negative or wala mi ni sumpak diretso sa mga gusto ni Mayor Clarix. Ang amoa, syempre, it is also our duty, due diligence. We want to make sure that whatever the mayor wants or plans to do for the city, it is in relation to the financial capacity of the city. Uh-huh. It doesn't mean that whatever he plans to do na musugot ni diretso, we can think about it, and that's what we did.
12: Mm-hmm.
19: We did not say na we don't want the city hall, but we are just saying that let us finish the unfinished projects first, do the small things first before we aspire to do this 8.5 billion, because a mistake like this we will carry, and the children of our children will carry for their lifetime.
12: Uh-oh.
19: Kita ang magbayad ani magnunjun kung magkayot kita.
12: Mm-hmm. Okay, ma'am, mura mag naay pasingit si Consul Alam Lim nga murag dito tani sa committee level, inyo nang gipabati ninyo na nga mga argumento, mga opinion, mga sugyot ug uban pa. Nga murag naay question nga nung nga dito gipaabot una dito sa plenary. Ay pa lugar mo padayag sa inyo pod nga mga argumento o mga opinion kalabotani. Nga na tuod, sa mga committee hearing ba kalabotani, mitambong ba mo? May padayag nining mao nga mga opinion ninyo?
19: Actually, magdumdum, no? Councilor Evie, Councilor Aga, and I, especially kanyang mga klase ng mga hisgutanan, always present ni sa committee meeting. Bisan dili ni miyembro, bisan dili ni part, no?
12: Uh-huh.
19: We always attend. And kabalo mi, kasabot mi na these are the moments na pwede mi maka-air sa amuang side, mahimong tingog para sa katawhan. But in this case, last Friday, ako personally, I was not able to attend because I was in Manila attending to the needs of my daughter. No? And na-inform me na naay emergency, no? Committee meeting just a day before.
12: Uh-huh.
19: So I had no time, no? But nonetheless, ang syempre, among ginatanawan or gina-feel, no, ang pulse sa isa ka committee meeting. If there is a voting na dalon na sa plenary or sa regular session at mag-voting na, then that would mean that our votes are automatically lost because we are part of the minority.
12: Mm-hmm.
19: So Basin, I cannot speak for Councilor Evie, but I am sure, you know, she speaks her mind. She tells what she wants to say.
12: Mm-hmm.
19: She asks what she wants to ask. But at that moment, possibly, na tungod sa i-diretso na siya sa plenary, wala na siya gihisgot, wala na siya, she reserved her right to her opinion at that moment and chose to just relay it sa, say it sa amuang session. So, that is why siguro. But of course, I am not Councilor E.D. Emano, to my assessment, maunang iyang gibuhat.
12: Uh-huh.
19: But to me, of course, given the opportunity, I would have asked the capacity to pay sa atuang syudad because they can say that, yes, kaya nato ni 500, ingon nila, was 600 million na lang ang nabilin nato nga utang. And na ay nag-ingon yesterday na 500 million, tapos na ay nag-ingon 300 million na lang. So again, no, these are just words. Words are very easy to utter.
12: Mm-hmm.
19: But what I need is data, real, factual data. That's why, again, uulitin ko magnum June, there is no need to rush such as this kind of important na matter. We should not rush this. We should scrutinize every data, every detail, because one signature, one yes, would affect not only our lives, but the lives of the entire population of Cagayan de Oro.
12: Ma'am, kanang pahayag nga, there's no need to rush. kining gakadungan ko na pa kani adto pila ka tuig na nakalabay ba no? Nga dita ang magdali-dali kay mo kini mo kana ano sa pamata magdali-dali toon ko
19: si
12: yes ma'am mabati ko ni mo ma'am
19: I cannot
12: di ko na kunya mabati may palihog ano sa pamata kay kining nga di there's no need to rush di ta magdali-dali kay mo kini mo kana gakadungan ko ni many years back na even before maybe during the time of Imano wala kahit matagaig emphasis kini maunga isgutanan panahon ni kani Mayor Oscar Moreno na mga attempt na mga una pero wa kay gid matutukoy unlike no karon gid tutukan ang maong isgutanan ano sa pabata sa imong lantaw ano sa pabata ang panahon nga dapat na ta magdali-dali kay kining lanon na gid pagayo Konselma di ko niya mabati nangugat nako palihog be napa ba palihog kay basig na gusto lang na tumatapos ba dahil okay. Tamutabok sa lain pa na itong isgutanan ma'am hello Kunchal ma'am hello naputol ang iyong linya ni Kunchal Aimee Moreno naasay akong gusto pang laing ipangutanan niya kinibang kung mag-isikuta o labi ng baruganan ko ni Kunsyal na ako nagpapahayag si wala ko mabati ha Kunsyal Agaswan nga diin morabitaw wala kayo siya magsupak sa pagpanghulam daw o that amount 8.2 or 8.5 billion pesos and then but kanang dili bulto mag-staggered ba ito? Staggered. Example, 2 billion pesos lang nakaroon. Sunod, 2 billion pesos na saan. Sunod, 2 billion pesos. Sang tumabot o 8 billion pesos. Pero as to ni, kana bang murag approval o go signal, gikan ba ka sa bago, okay, makahulam mo, pwede mong makahulam o 8 billion pesos. Ano, no? Pwede mong makahulam. Kung sa inyong gusto, ibolto na ito diretso, okay raw, may problema. Ang sitre may adili kanang kwan lang sa kanang staggered lang sa tagod-tagod kini lang sa nga portion salamat sa approval ha okay kini lang sa 2 billion lang sa ay sunod to tuig another 2 billion sunod tuig mga 3 billion kay naapay tiwasunon gyud ano no so lugar muti sana muti-muti di man muti-muti kana bang ginagmay lang sa di lang bulto gyud nagadako nga amount. Balikan sa nato si Consul Aimee Moreno. Aimee Moreno. Sa maglibog ko aning AB. Aimee. Sana ko maning IB. Mag-combine pa. Mag-dumanji. Hello, ma'am. Balik tamang. Pasensya na medyo na doubt ay mong signal. Ma'am? Hello, ma'am?
20: Hello?
12: Hello, ma'am. Mabati ko ni mo. Hello, ma'am?
20: Hello,
12: ma'am. Mabati ko ni mo.
20: I cannot hear you mag-dumit. Ga-echo akong
12: tingog. Sige, ma'am. Ato sang i-plaster, ha? Balikan ta na nato niya to taon si Kunsyal Aimee Moreno. Sulayan na to si Kunsyal Marlo Tabak. Okay bang signal niya? Kunsyal Tabak, may buntag, sir.
21: May buntag, Magnum Jun. May buntag sa kanan.
12: So, may buntag, oo. So, murag ang problema na diha sa atong system. Kaya nga nung maklaro ang Kunsyal, I don't know, basin huwag naa sa problema sa linya siguro ni Kunsyal Aimee Moreno. Anyway, Kunsyal Tabak, may buntag, sir, pag-usam. Kumusta, Kunsyal?
21: Okay lang,
12: okay may buntag. Okay, may buntag. Okay, now, ikaw mismo, murag ang something sa muna una nga di man ga murag man tangin nga mahulam na kita ugma diretso ano ba murag kansa tato sang buhato ni kay isip lugar kabahin sa tinguha nga makatukod tag government complex ibalin ang city hall pero dili lugar diha diha murag inana kung gakasabtan si mong pamahayag ko dyal paki pasabot ko na palihog
21: salamat kayo Magnum June Magnum Aino una, nakatambong ako sa committee hearing sa Committee on Rules and Rules.
12: Atong Friday?
21: Atong Friday.
12: Okay. No?
21: Pero wala na ako na human kaya na ako ila insert ng meeting. Pero nakatambong ko bigas pagsugod.
12: Mm-hmm.
21: I-present ang feasibility study. No? na mga pangutana. Ako mismo lang ka na ako yung mga pangutana adtong Friday.
12: Mm-hmm.
21: Dayon, human dunis gi agenda ang giaprubahan na magdumjun armasaydan sa tanan. Nag-aprubahan doon sa koordinansa paghatag o pagtugot sa atong mayor na mag-negotiate sa any financial bank institution para niini nga purpose. Ang mga pangutana, yun, klaro man sa amo tanan, bisan sila Councilor IMS, sila Councilor EB, dili man may supak na ibalhin ang sitwol.
12: Kanyot lang siya, kanyot lang, before ka malog sa line, ordinansa nga magtugot sa mayor, mag-negotiate, meaning manghulam, o pila.
21: Wala may amount ganing dito sa ordinance, no? Pero ang purpose of, sa agenda, gibutang man dito, wala may amount. Pero sa discussion, sa gigawas na sa mga discussion, it's around 8.5 billion.
12: Okay. I-recall sa ako itong sulat sa Mayor kaniadto, naka-stipulate dito ang 8 point something billion pesos. Kanabang maunga sulat diha nagsumikad sab ang inyo mismong pagtuki ano og pagpalabang sa mga ordinansa kining konsyal.
21: Oo, dito no
12: dito nagsugod.
21: Okay. Kung madumduman na to Magnum John, kadumdum mo na lai attempt dili ako ni basic president nga mag nigawas ka na nga issue.
12: Oo.
21: Medyo na yun nagkagubot, so niya nawala
12: nahilom
21: nahilom tungod kay naay reaction. So, naghimo gyud og feasibility study.
12: Uh-huh.
21: Ito na ang gyud na ay research nga gihimo. So, nahuman na ang research, gitukod ng technical working group. So, dito sa committee and laws and rules, gipatawag ang technical working group aron i-explain unsay resulta sa survey. Apil na tanan ang Balina, ang economic, ang Yuta, Bayabulba, nga Tukuran, tanan nga po alin ang mga kabarangayan, gisurvey kung na ay nagwa og mga randoms o kuan mo uyon bang ibalin ng ating city hall ang financial society kita na gipresent na sa technical working group atong Friday. So mauna nga giaprobahan sa committee sa laws and rules na agenda o gituki sa kahapon. No?
12: Uh-huh.
21: So mauna nga dito sa gituki kung imuntan awon halos kami mantanan uyon na ibalin. Ang question lang mga pangutana especially sa minority, ilang pagmuntana, una yun, karun ba yun ikinanglan niya itong manglon? Karun ba yun? Naabagay kapasidad ang syudad niya mong bayad. Nga naani nga mga standing based on the COA report, naani napatay mga around 2.9 billion niya nakitan sa COA nga projects nga finished, nga napay standing loan ang city. Kaya tanan i-raise dito sa plenary kagahapon.
12: Mm.
21: Ang atong posisyon, ako is representante sa kabarangayan, siyempre nang okay, isa ko sa akong mga kauban, kini nga mga punto itong ipangutana na ito sa committee hearing o kagahapon, tungod kay negotiate man, atong tagaan ang mayor o ang ako posisyon, tagaan ng authority ang mayor to negotiate. Anyway, ang financial banking institution, siya man ang magtanaw sa dokumento. Kaya mag-submit man ang documents. Mag-submit man na. Dito mo na makitaan kung naabay kapasidad ang syudad sa 8.5 billion na utangon.
12: So meaning, karong panahon na kunsyal, wa pa makita kung doon na bagay kapasidad ang syudad?
21: Oo, kay bangko man. Ang utanganan man ato mo determine.
12: No, as far as the city government is concerned, kamo city council, nakita ba ninyo nga may capacity ang syudad o wala?
21: Yes, na ay capacity basis sa feasibility study. O sa gani, o saan na nakita, kaya increase man ang atong NTA.
12: Aha.
21: Kada tuig. So nakita na nga naagyoy capacity basis sa feasibility study nga gipagawas o gituki sa mga doctors and education.
12: Ang nakataan sa TWG, Tod Gunjal, ni align ba sa unsay gilakbita ni nga kuwa report daw? Kung ibasi o kung atong ilabigit ang kuwa report, nag-substantiate ba sa finding sa TWG nga dunay kapasidad ang syudad sa mga katuyuan?
21: Yeah, apil, ana, no, unya, apil na sa ilang tuon, apil na gigawa sa ilang gi sa pagtuon sa technical working group sa ilang pagpresent. Gi-apil ka na. So pagtanaw gipag-present gyud nila tanan, apil na ato kanang atong gipakutana kung pila ato standing balance no sa atong previous loans. Payables, anak, di ba mag-overlapping ino ng utang, unya dili na maka-afford ang syudad, apil na sa ilang gipresent nga kaya sa atong dakbayan.
12: Ug mao nang rason kung gaano nga nag-giaprubahan ninyong ordinansa kagapong adlaw.
21: Okay na may kapasidad matod ug mauna ang gigawa sa feasibility study.
12: Ang unod sa ordinansa ba kung siya tuod nag-stipulate dito nga authorizing the city mayor to negotiate sa usa ka bangko para makahulam og 8 point something billion pesos. Naka-stipulate gyud sa mga ordinansa.
21: Ang nabutang sa agenda kagahapon, wala may amount gani.
12: Wala amount.
21: Pero dito sa attachment naa lugar, pero diya gyud sa ura na sa kan man la heading man lang sa agenda.
12: Diya
21: man lang heading. An ordinance authorizing the honorable city mayor Orlando Clark Sweet to negotiate to any financial bank institution banking institution for the construction.
12: Sa detalye na nadayon siguro kato heading raman to. Sa detalye na nadayon ang amount.
21: Ang amount around 8.4 almost 8.5 billion.
12: Okay, so i-round off na lang nato paingon sa 8.5 billion para di di magkausap magkalain-lain ang mga ma-mention ba na kaya nang 8.2, 8.3, 8.5, 8.4. So 8.5, round off na to.
21: I-round off na to kay dool naman siya.
12: Dool naman. Okay. Mahimo sa round up. Magdumad. Anyway, kining mauni ang inyo mismong giaprubahan. Now, doon na ba yung target nga bangko nga dito manghulam? Of course, gobyerno nga bangko gina, kasagaran, gobyerno. But
21: wala pa man dali na mention kay mangital ang team lugar sa executive mao man ay mangita nan dito sa pag-negotiate ana wala kato nga approval magnuncio na tong klaruhon wala pa to na human ya dito na
12: okay
21: mubalik pa na sa city council
12: for
21: ang city council mga gatag nag-insad og authority dito the mayor to sign
12: okay
21: agreements anak makitaan pa na so taas pa kayo ang iskutanan. Taas pa kayo ang iskutanan. Nangutan ako sa ka-reliable diya sa City Council mga karaan na diya. Nangutan ako, ingon siya ka na ako, mga kuan pa ni gagawa mga kaduha or katulo pa ni makabalik din sa City Council. Taas pa kayo ni Klakon. So taas pa kayo ang iskutanan. So mauna mo nang nag-ingon ko nga loan money. Katungod ba nato mga kagayanon, katungod ba sa mga opisyalis sa siyudad, seeing the situation sa atong bagong, sa atong karaan ng steel. So, sa nintanawon, tanan pa yun yun sa pag-aprobal sa loan. Kaya wala pa mag-requisit pa man lang ato ngayon.
12: Consul Marlo Tawak, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
21: Salamat kayo, magdungjun, manggumay, ugda sa Cagayan de Oro. God bless Cagayan de Oro.
12: Salamat, sir. Consul Marlo Tabak, Kapitan Chab sa Barangay Gusani ng atong syudad. Pagbalik tamas gamay penomdom, ato may nabi pagbalik si Consul Moreno kay masing-masay pantas mga tigpaluyosab nga nawala kalit si Consul Moreno niya puli ang nga minoriyan, puli ang mayuriya, di tagusto na nga masay panta. Mamina sa tagpenomdom, gamay lang sa among pagbalik, oras alas 7:28 sa buntag.
0: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
1: Let's go! Go with the flow!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
1: go with the flow!
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
1: Charmy!
23: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
24: Nangita

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Oras alas 7:31.
6: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum 45.
5: Balik naman yung sunato sa balikan si Consul Amy Moreno. Kay murag na ito'y bahin si MS mong pamahayag ang lugar wa matiwas, murag na napitahan sa pagkawin.

0: Pero kita mismo magkakaigo tas mga scan missiles ba, no? Mana ba, galik kay ko. Yan na, yun na yung mga lakbit. Mana, pasensya lang siya nag-text. Di ako kutob sa pangutanang asa naman ang pundo. Daghan pa man gani proyekto nga wa paninyo mahuman ug masugdan. Mangutang na pud mo, asa naman ang pundo. Ito mo'y dayon, medyo balik ko na ako, di ko gusto masay may say pansab. Kaya paningkabot ang utob sa bahay mo, ma-satisfy na ito tanan. Bisan kung nalipay man ato, wala. Ma-satisfy na ito, meaning ma-servisyon na ito tanan. Tanan. Marang garikay ko sa mga gagmay ng mga butang na mahimong makapaguba lang, o di man makapaguba, but makapabuka lang sa politika nga di na ito gustong i-appeal-appeal ng mga isgutanan. At umulikan si Consul Moreno. Consul ma'am, balik ta. Pasensya, naputuloy mong linya.
1: Yes, Magnum June.
0: Sorry kayo ma'am, sorry kayo. Naaywa matiwas ni mo ganina ma'am. Nalimutan mo kung unsa to nga bahin. Magdumaadji. Lahit ng tiguang na ta. Imay man si Consul Amy Moreno. Iba tanoon pa pagayo. ma'am, tiwas sa to. Wa matiwas ganina ma'am.
1: Magnum June paresa. Medyo sigurang nagamay. Nakalimot ko. Sa kadaghan atong gisip ganina. I don't know which one was heard and which one was not.
0: But anyway, nalakbitan ni Consul Tabak nga ang TWG Technical Working Group naghimog study, naghimog feasibility study, naghimog survey, naghimog mga pagtuon. And then nakita nila nga kapas ang syudad. May katakos ang syudad sa pag realize na sgutan nga proyekto. Ug tipik daw si gibasian kani ang kuwa report. Kuwa report nga murag ilang gi-evaluate unsa may naa sa kuwa report ug nya ren nag-come up sila kanang conclusion nga dunay katakos ang syudad sa pag lugar kabut sa katumanan sa nasgutan nga proyekto, nasgutan nga plano. Ma'am.
1: Yes, Magnum June, no? I believe that was mentioned yesterday. Pero ang ako, again, as I said a while ago, words can easily be uttered. But hindi naman pwede na ang atuang basis, no, for our decision are merely words. We need to be presented with the corrected, reconciled financial records. Ipakita sa amuha ang mga annual repayments, mga money remaining for public services, explain what action was taken sa COA findings, have the project cost and financial assumptions independently checked. Dili pwede na kanang, preferably sa amount na 8.5 billion, dili usara ka financial feasibility study ang ato ang basis.
0: Uh-huh.
1: It has to be several, no? They also should have been able to present a credible construction and monitoring plan. Ug daghan pa. Because again, serious matter ang gipresent sa COA.
0: Uh-huh.
1: There were unused money base sa COA. 1.2 billion na special education fund was used for other matters. It was intended for education pero gigamit for other matters. So, kini nga 8.5 billion which it can also possibly lead to that happenstance, no, na gamitin for other matters ang kini nga 8.5 billion. That's why sa akin, it's not that I am not giving the mayor a chance. I always, every day, give him a chance to prove himself, to prove to the people that ang iyang gisaad, iyang matuman, no? But of course, at the end of the day, we need to see results. We need to see that the projects that he had started will finish. No, mo nang atong basis.
0: Di lang kay kutubra sa mga groundbreaking.
1: Yes, ang atong mga health services, balik, no, maayos, ma-improve ang atuang health services, ang mga reklamo sa mga estudyante, mga tuition fee, mga allowances, mga honorarium sa police, honorarium sa mga teachers, and all the other honorariums na hangtod karon na i-delay. So,
0: okay.
1: there are evidences, no, that makes me believe na dili na to kaya. So, ang akoa is, I want the local government to prove na kaya niya before we approve even just the negotiation. Bisan negotiation pa ni, why allow a negotiation when it's moot and academic in the first place?
0: Okay.
1: Mauna ang ako.
0: Okay. Ma'am, kung nakita ninyong disadvantages kining lakang sa syudad, unsa may sunod ninyong lakang nga paghimuon? Para nga ang interes sa kinabagkang katawan, may mo patigbabaw? Ma'am.
1: Akin, Magnum June, it's

0: basic, no? Provide basic services to the people of Cagayan de Oro. Ang mga tambal sa mga sa hospital, sa JR Borja, na i-improve ang Tablon Hospital, i-improve ang atuang Lumbia Hospital, tanan mga sweldo, walay mga delay. You know, when we are able to provide basic services, ayuhon ang traffic system sa Cagayan de Oro, tanan, kay dagan man tayo mga issues. No, we cannot, there is no perfect, there is no perfect government.
1: Okay.
0: But if we see developments, improvements, bisan ginagmay, that's what gives us hope that we can do more things if we are able to accomplish one thing.
1: Kining mga butang given, kining nga mga butang given na rin nga dapat pag-imoon sa itong mga opisyal sa rakbayan, ma-majority man o minority magdumaan dyan. No? Ma'am, considering para ninyo, dili makayo sa atong syudad o sa katawang Pilipino, katawang sa atong rakbayan, kining mga nga lakang mangutang o dakong kantidad, ba't na naman pasara man ang nasguta ordinansa, may pamaagi pa ba ninyong mapugnan kining nasguta ng ordinansa?
0: There's only so much we can do, Magdundun. We are the minority, no?
1: The only
0: thing we can do is voice our CRPs, no? Sa plenary. Other than that, the power lies on the people, really. The power is in the people. So, we can do what we can, but at the end of the day, naa sa tao ang gahum.
1: Okay. Kunsyal Aimee Borino, ma'am, thank you so much sa mong panahon.
0: Yes, Magnum June and Magnum Angie, dagan kayong salamat sa higayon naghihatag ninyo sa ako. I would like to thank you, no, for airing this issue sa katauhan kay Mauni, ang issue na kita ang mag-suffer kung masayop, kita ang mag-gain kung mag-prosper. At the end of the day, ang atuwang tumong og tinguha is to prosper, no, aim for development, progress para sa katauhan sa Cagayan de Oro. I am with the people when it comes to progress and development. And so this is why I am doing what I do. So daghan kayong salamat sa higayon and baayong buntag ka natong tanan.
1: Salamat sa ma'am. In fact, Magnum Angie, kagabi pa nato ni gipasulod sa atong almost hourly nga pagbabati sa Magnum Opinion. Kay dapat gyud nga iduso sa katawhan kini nga mga isgutanan. Meaning magdungog sa katawhan, mabati nila og unsay vibration, opinion, reaction, baruganan, position sa atong mga opisyal sa atong nakbayan para sa sila magiyahan. Mao nang gisulod gyud nato sa atong matag oras nga gitawag nato og Magnum Opinion. Na diha mabati ang pamahayag ni Kunsyal Imano, Kunsyal Aimee Borino, Kunsyal Marlo Tabak o ni Kunsyal Alamlim. Kaya mo silang unang nagpadayag o mga opinion. Mga una, kalabot o sabi ng mga isgutanan atol sa session kaghapong adlaw. Ninaspikas linya ang chairman sa Committee on Finance sa Kunsyal, si Kunsyal Alamlim. Kunsyal, may buntag, sir.
2: May buntag, yun.
1: May buntag, sir.
2: May buntag sa katawan sa Cagayan de Oro. May buntag.
1: May buntag. Sir, isip o ikaw mo chairman sa Committee on Ways and Means and Finance man siya, Kunsyal, di ba? Okay. Okay. Now, kamo mismo ang nagbuki kay og maayo ning mga eskutanan, naghimog mga pagtuon, mga pagkonsulta sa mga angay konsultahon. Automatic ba, being the chairman of that committee, ikaw mismo sab mo magsilbing automatic sponsor sa ordinansa nga gipalabang ninyo kagapong adlaw?
2: Dire committee sa whole man to. Amin ni mo yun. Ako dili man ta politician, no. Ang ato ay lingkod lang ta.
1: Okay, klaro na to, sir, no. Katong nagtukya tong Friday, dili to gani ang finance committee lang, dili committee as a whole, meaning gilangkuban sa tang membro sa city council.
2: Yeah, committee as a whole chaired by majority floor leader Attorney Edgar Cabanlas.
1: Okay.
2: Ang tanan department head especially katong nag-study, no. Ako wala mag-ipabor. Ako lang is we need the property to develop. Pareha gyud po na sa una. I-present man ang atong katong doctor, katong gi-assign sa TWG na kinahanglan ta kanang property kay magdako atong ma-save.
1: No? Okay, kadyot man sa di pa ka, sa di pa nimo na ipadayon kun siya. Kadyot man sira. Sa di pa ka mo padayon ana. sukin sa man tuod ang proponent sa nasgutang ordinansa kagapo ang labad. Dunay proponent wala?
2: Wala, wala.
1: Wala. So meaning it's the whole o tibok members of the city council ang nagsilbing proponent.
2: Okay, ipasaka man to ni ato maturity floor leader, no? As siya nag maybe siya ang proponent kay siya man ang chairman sa committee as a whole.
1: Meaning si Kunsel Cabandas.
2: Okay.
1: Sige sir, para yon.
2: Ang ato banggod sa dili ko gusto nga ipoliticalize ning pagpalit sa yuta, pagbuilding. Mingon sila, daghan na sila istorya nga wala ta kabayad, wala ta kwan. Sa panahon ni Kwan, dili magyapon, dili maingon ka. Maybe papilis ang diferensya. Unya, kung maglonta, wala pa man tayo kahibalo. It's a long process. Wala pa tayo kahibalo kung pilay aprubahan sa bangko. Ang Kwan lang, ipresent sa ato, the building and the property will be worth, ang gasto is more or less 8.5. ang ilang pasabot nga, ano 2.7. Karon mang gi-revise nga atong executive 8th floor building, no? 8th floor building. At the same time, ako lang gusto nga dili lang ta mag politicize kay sa una bitaw kang Dungko Imano naglon dagan magsuting ano naglon man naghimog tulay nga murag bao ngano naghimo mo merkado nga gilangaw puro karon na enjoy naman nato, di ba? Oh, di ba? Ang tao mo dili ka foresight ba ang ilang ka kurban uli mo man ilang suting nga dili makabayad. Wala may siyudad nga dili makabayad. Di ba? Oh, mingon sila karon dako utang. Ato i-discover ngano dako magutang, maybe na incurred na sa previous administration. Di ba? Oh, si Moreno bitaw kag Mayor Moreno naglon daghang yapong bagot-bot. Pero karon na enjoy man nato ang cementerio, nagwapo na kaayo. Dili man sa mo release ang bangko kun dili matiwas ang project. Pero kana nang library hantud karon di mao man kahinay man ang trabaho, so dili sila ma-releasean kay ang bangko man mag-release ana sa kwarta based on progress billing. Di ba? Ang ato is gadako ang siyudad. Kinahanglan ta siyudad is highly urban city. Kaya daghan na ito mga regional office, ganahan mo balihin tungkol sa traffic, tungkol sa kapiot. Na gili pa nila makatanaw ng yuta na wala pa man fully developed. Kung ma-fully developed ito, makita naman nila ang kagwapo, di ba? Negosyan kita, kabaluta, daghan. 87% sa survey, gusto yun ibalhin ang City Hall. Kung nandili man na ma-waste ang City Hall, eh magamit man na as city scholar na nata-eskwilahan. Di na ta mag-agad sa mga line-line school, di na ta magbayad. Dako atong savings. Muna giplano lugar sa study lugar atong doha ka doctorate nga nasa City College nga muna gi-appoint sila ba ni Dr. Kalimantan doha ka doktor, no? Di naman ta basta-basta.
1: In relation na Kunsel
2: Mayor Moreno, again Mayor Clarence Uy at Hans, ang ilang kahandukan, kay in the future siguro, klaro makay politika, in the future siguro makita nila nga this is initiative by Mayor Lolando Clarix. Uy, di ba?
1: May nakalakbit ka ng matang pa mo nga doctors ang mga nag...
2: Kwanto principal, murag kwanto sa... Murag appointo sila sa...
1: Naglangkob sa TWG.
2: Okay. Pa-research ko nagmaayo.
1: Doon ay reaction si Joe Felicilda, nangutaw na siya. Wow, they're full, matod pa niya. Wow, they're full. Kay Doctors of Ed, education siguro ni, di ay ang nag-FS, ana, feasibility study, akong pagsabot sa FS. Wantano ang syudad mag-top og financial experts to do same study? Balik ko na ko, wow, they're full. Kay Doctors of Ed, di ay ang nag-FS, ana, why plano ang syudad mag-top og financial experts to do same study? Gamorang botpasbot sabot siguro niya nga kung maingin ta kadyutan sira.
2: Kadyutan
1: sira. Kunsel kadyutan. Kay kadtong mga naglangkob sa TWG mga tinudlo siguro mga sabot to mga empleyado sa Subto City Hall.
2: Diloy nay outsider
1: nay outsider. Na sa dili.
2: Oh, nay sa amin ako na nay commerce no kanang gi-represent ni Attorney Payugna man siguro nasay
1: okay.
2: Tatlo da kanto represent not only
1: okay.
2: All ang office dili like outside
1: so na taga City Hall na ay gikan sa privado. Okay, mo nagtuon.
2: We need to have a good City Hall. Sayang atong City Hall nga highly urbanized city sa unya inana ka inanaka 185
1: sila ba considered na konsyal nga mga financial experts or expert lang sila sa pagkandak og feasibility study, not no, necessarily financial experts sila?
2: No, gikonsulta gyapon ang financial expert ana. Dili man ba basta-basta. Ang ila lang nakuratan because gano gisaka, because ang atong projection is 8 floor building sa executive. Na kana manggod, that is not 1 year nga mahuman, that it will be 5 years. Ay makompleto. Dili man tayo nga kun ato is we need to be kanang agpas nga naay opportunity nga atong makuha. Parera ko na nga, dili mag-ingon, dagan ingon, dili maayo, di tagabayan, pero pag-abot na sa naay na utangya, ina-enjoy na nila, di na nila makita. Di man ang basta-basta kay, di man pareha sa una katong 2.7 nga wala gito maayo pag-study karon. We hired the TWG na mga outsider, na mga insider, na mga doktor, nagipa doctorate sa education o researcher. Sila man good, wala man sila sa committee as a whole meeting. So si ang ila lang sa pag-uba ni Mayor Clarex.
1: Okay. Sir, murag masabot ko sa pamayag ni Consul Moreno nga murag laway ra nagdaghan pa bulas laway bitang gaon kapas ang syudad, takos ang syudad, makabayan ang syudad. Ubo ni kadako ang atong isang pag-autangon pero wa ko noy ang sulti ko no sayo na ko no kayo isul layo sayo na ko no isulti. Pero umintag mga konkreto nga mga butanta dokumento nga nagpatuod nga mauni ang katako sa syudad. In fact, nakabayad na ta sa mga utang. Wala na yung mga gapaningin baka. Humanaawo ang mga proyekto. Wala ko ninyo na mapakita.
2: Kunsya. Layo raman na sa paghuna-una kay it is a first process mamanatagaan authority to negotiate the bank. Wala pa ta kay balo pila aprobahan sa bank. Sa ilang itong panahon sa una nga, dagan kay ilang ibilin sa utang. Mao magyapo ang yaw-yaw. Di ba? Oh, glon bitaw sila. Ingon nga dili pwede. Danawa ang library karon. Ilang assign nga contractor hinay kay mohuman. Ilan na nakatuig second term na ni Mayor. Eh dili man basta-basta mo release ang bangko kung dili ma-accomplish ang progressive pagbuilding. Di ba? So ang ato lang nga kinahanglan magita nga duol mo na man ang yuta nga duol sa syudad at the same time barato itanaw nila man gumurag bukid pero magdevelop na gani ana mapilingan na ang beauty makita na nila unya magulat pa lugar ta nga mangitaglain nato ta sa Michigan magbutang si Diol. Di ba?
1: Okay.
2: So, ako dili ko ako fair ko dili ko gusto nga one lugar. Everybody in the country gusto kita mag-progress atong syudad. Ang dagan it will be atong koleksyon, mga kubra sa taxes, mayo atong mga traffic. Ang ilang manggod, ang ilang gusto sa pagdaot lang, sige sige daot, nawala ko na sweldo. Sa panahon si Kwan, na perfect ba ang this? Wala matakay balaw ba si kulang ang dokumento?
1: Nakalakbit si Consul Moreno ganina nga, di man ni marabot pa sa mga, di man kuno ni ilang marag pamulitika. So kway lugar sa magingan nga marag dunay politika behind. You maintain your position nga usani kapag pamulitika ug ang tuyo mo lang yun ang pagdaot sa mayor. Mao ba?
2: That's very clear kay ngano. Wala pa kani sugot pa ganito mga pangulitaw sa bangko kung pila gyud immigrant. Sige na sila istorya nga dili ka bayad. Dakan sila ngano man ina nako out of topic naman na ilang istorya nga sa committee hearing wala sila diha. Ngano dili man sila magtabang og dili ko nay contract dili makabayad. Ato na to ngano why? Di ba? Oh. Mingo sila sweldo. Bibila ka kwan madelay. Sa dili naman karon sa unang panahon delay mang yapon. Lugar sa iyang papa lugar wala madelay. Dili lang ta. Ako lang at si fairness na sa tahimo ni Mayor Moreno, pareha lugar ato sa unang loan. Grabe ang loan approval. Gwapo naman karon ang cementerio. Daghan naman naka-enjoy. Libre pa tanan. Tungod ni Mayor Clarex initiative niya nga libre tanan, di ba? Ato lang kinalang yun sa city kay grabe crowded na kay dia. Traffic ko sa hindi may kagawas dia.
1: Okay.
2: Yeah, kanasang city hall, magamit na to sa city college. Di man i-waste ng i-idol na to, biyaan na to. So at least, dili na ito mag-ato sa line school. Ang mga estudyante, ma-increase na to. Atong scholar ka almost 17,000. Di ba? Sayang kaya itong pagbayad. Mayroon sila o sa'yo madili. Tungkol sa kadako, si Mayor Manggod, Clarex is ang iyang services na yung mga elite, na yung mga pobre. So, iyang fairness lugar iyang pagservisyo. So, kinala mo, ibalot na magtimbang-timbang. Mayroon sila financial problema. Wala pang ita kaabot yan, magpunin problema na tas financial. Di ba?
1: Okay.
2: Pala niya po sa likusyo, mga kapuksukal ka. Di ba?
1: Kunsyal.
2: Di ba? Oo. Okay.
1: Salamat.
2: Ngayon mo lang yung nag-launch siya. Kisa may maka... Hunahunang ang burong sirikal ng patsada na.
1: Oo. Okay. Nga lang ka, ba't kasabutin mo nga...
2: Ako lang may kipir. Gidapigan.
1: Okay.
2: Pingko sila ka, mayroon, dungkoy. Sa una mito, ang merkado, galangaw lang. Di ba?
1: Okay.
2: Karoon, mahina, puno na, di ba?
1: Okay.
2: So, dilit na magdaot. Ang ato, we give the chance nga mapag-rest ang siyudad.
1: Okay.
2: Dili kay kunsa, no? Ako lang kipabor, isang mayor gilabay.
1: Okay.
2: Pero, ako lang gi-discuss na to. Ingon sila karon sa una din nag-loan si ako ni Bawal si Imano. Ingon sila ang tulay murag bao pero na-enjoy man ato karon.
1: Okay.
2: Diba?
1: Oh, Kunsyal. Sir, salamat kay. Thank you sir sa mga panahon. Salamat okay, sir. Inyo na ba mga aksyon si Kunsyal Amlin ang chairman sa Committee on Finance and Ways and Means sa Konsyo sa atong syudad. Murag gi-repeat man to niya atong iya mismo mga pabayag sa unang bahin sa among paghinabi mo nang gagadagyan o chapter sa oras. Salamat kay Kunsyal Alamlim. Sunod pa na ba si maghinabi tapag-uusam? Oras, alas 7.52. Maminaw sa tani.
3: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope is the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa na nga human. I have balugat na maguna-huna. Dugang na pudni nga weight on our constituent.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika.
11: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Kada bulan problema na pud nato ang mga bayronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Pwede na usab mag cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong akong GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills. Di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash in. Maong nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. GXChange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Oras, alas 8.
18: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.